0: ungehlule ile ayikholula
1: ayiphethe bonke.

I'm going to go to the house.

0: iteka chobo ibanda ku ibomahlweni hambi swi ri tano mikiseri ba matlari biyela xikan ri kombekela hikwakokulaa ni sarikoma ni tlembera the gm of rafa best part loko ni fika ni pfala ngena maxi ni nga gongotanga yi teka chobo nganga yi banza ku iba mahlweni yi ku hayi famba mfana
1: sele yalavase
0: It's a throwback Thursday. Bongwana bari ishi last day namuntla eramona isiku leri nga hlawurutana hi siku ra swikhongelo swa n'wana eka masiku ya viki kasike hambi n'wana namuntlha mi ya khongela kwini wena karhi ra swi vona vuyimayima na tolo byi vone vuyimayima na dorobeni laa namuntlha ku ta va ku ri na vuyimayima byin'wana bya matimba swinene kasike loko mi karhi mi jikajikela kwahala madorobeni hlayisani swikhwama swa n'wehe mi khoma kahle na swikhwama ni mi khoma kahle na nhundzu ya n'wina ni vula leswa tigrozari leswi hikuva exi wa swi vona na wena ku u va u suka kaya u ku hexava grozari fika u ku loko u tlhela u nga ha ri na yona kumbe u tlhela u nga ha ri na mali ku ri ku a wu tele yona swikweleti swi endla yini ku tin'wana timali vhele va hi ti landzela voho va ri valava va nga viya va hi pfuna kwalaha xikarhi ka ka n'hweti exi ya ku refu ku biye ngopfu mikiselo vena vutlha ni vhakilenyana na mehe a ni kona kahle ni hana mikhuhlwana se loko swin'wana swi nga fambi hi ndlela kumbe swi nga fambi hi tani hi ntolovelo mi ta ni khomela swinene kambe ke ni kona ni tlhela ni mi rhandza hinkwenu ku langula minikisa mirikona ndhawu ku hambanambana ka tona eka n'wimini kumbaka amerika timeho ta mari ta misava hi ku hambanambana ka tona van'wani va ni kuma kahle va ri laha n'walungwini van'wani va le dzongeni va kona van'wani va ni kuma kahle va ri vale dyambu kumbe avuxini bya dyambu kasike ni khesile ni le ka n'wina hinkwenu kula minikisa mirikona kasike na vona na n'wimi ninikisa mirila ndhawu leti tetele ka mukhomi va ku yika Jim Jones nambona laha ka mahonisi nambona ka gumbani nambona ka mudabula nambona pit boy nambona mudadan nambona ka swinga nambona godo rabada nambona ka hlela ndhawu leti tale vubu nambona ka bungeni nambona ka hlela ka xivabona nambona ka magarolo fana mavambe ma kumeke mafanele gandlana jerome mi kwihi mara laha ndhawu leti tale rodeis ka xigalo va kona ka mbasani ka mphakati va kona ka xikondelo ka nyavari ka phaweri ka nsimbi va kona na pfananomba kona xibudu laha ka xikundu lava kona manla laha gonani laha magomani salema matiyani boxa huku minjhani mara vhela kaleke bloke xidina si va kona ka ngamele va kona ka mungezimani minjhani mara laha ka makhasa laha ka bobo ka xibangu va kona ndhawu ta ka madonsa grand farm ni vona ka tlhela ka nkovana ni vona ka tlhela ndhawu ta ka ngomngomu minjhani ka pevula ka maxobye va kona laha ka gomagona ka gov ka peni ngotse ka gijamaleri minjhani ka mixivisi ka malamulela ka vatsakalhalahala marive a na marive b hi le xisasi lava kona lombati va kona laha planji minjhani maravhele n'we minikisa miri laha ndhawu leti tale new orleans jilongo va kona laha alt va kona ka miyexe va kona ka mihlavavileni va kona ka mininisi block 2 na 3 minjhani vhere la ka thomola eka khakhala ka gawula ka hlomela ka nindani ka mahlati ya vuhehli na le ka mangombe hi le ka homu 14 a b na c va kona la ka n'wakhuwani va kona ka mapayeni va kona laha dorobeni ra giyani khe swi nele ka kumbe niyisana kahle mary on duty laha giyani laha dorobeni ra giyani va kona van'wani va nga ku xumaxumeni van'wani va bisi va ku heta ku vulaka i all in order a hi khale ngopfu van'wanyani ka sike va ha karhi va paka switoko lomu ya mavhengeleni ku hambanambana ka mavhengele ku hambanambana ka ti branch vel va kona van'wani va ningisana kahle va ri laha ndhawu leti tele belevue va kona ka makoxa va kona ka xikukwana va kona ka mavulani van'wani mbatlo xivulani en'wadzekudzeku ka mphambo ka xigama na bolweni minjhani va ri vhelela ka mulamula ka mudabula ka mbalata sani dakari va kona laha vuwani va kona ka papazela va kona ka muswani va kona ka xosani va kona ka nomelani ka jim galani mi ka nkuri ka tomisa domas fasonke minjhani ma ri vhelela ka mapuve ka siyandani va kona laha ndhawu leti ka dzingidzingi ka bode ka maswanganya va kona ka basani ka hlaniki va kona ka gandlanani va kona ka gongongo minjhani ma ri vhelela laha mabangula va kona ka ndengezi va kona ka phikela mi kwiki la rivala ka majosi va kona ndhawu leti tale ka n'wematatani ni khesa swinene ka n'we mi nga ni yingisela kahle mi ri la ka chavani laha se ni famba gondzo ra R578 minjhani ma ri vhelela eka nkuzani ka mbakota sheli ka mbungeni eka njhakanjhaka va kona laha ndhawu ta ka basani ka micetweni va kona ka xibangu va kona ka wena ka maxamba valdesia va kona ilimba va kona mawini minjhani ma ri la ka maxawula va kona laha bodwela va kona vaterfal va kona ka maxamba va kona ka masakona minjhani ma ri la ka mamayela ka ribungwana va kona laha ndhawu ta ka mahatlani va kona ka tshuxi rotterdam magoro va kwihi la blank vater la va kona no bloki le mihlahlandlela la va kona ndhawu leti ka ximawusa va kona ka maphali va kona jamela va kona laha ka ngomankela sikhunyani bambini minjhani ma ri la ka majosi la ni vona kahle la ndhawu ta xamfana va kona van'wamani kuma kahle va ri laha ndengeza rdp lava halaya va ri le lokixini vhele va kona va kuma ningisa ri la mbebula xawela ka ximangi minjhani ma ri vhelela ka maphata namona laha eka magema va kuhi ka ndhambi va kona ka mphakani va kona ka n'wamarhanga laha eka khaxani mi vona ka xihlangati ka selwana ka matsotsosela mi kuhi ka makhuva ni vona kahle la mbawula xawela block 23 mi kuhi ka xikhuma namona kahle la ndhawu leti ya tele ka savulana minjhani ma ri vhele la phalaupeni phalavura nkomo a b na c va kona ka ngombe va kona laha tsanini va kona ka nkwankowa ni tsitele mi kona ka mihlava mariveni na mi vona kahle la ndhawu leti ra ka n'wemeyi twa ka jopi ka mandlaka zamulati zangoma vakona laka xoko khe swinene ka kumbe ni kama kahle hi audio streaming ka www.gsrfm.co.za mi ri kona laha sukumekarhi laya ku na un'wana ntolo vengete sukumekarhi a ni khumbao shat ni mbora kahle la la ndhawu ya le sukumekarhi vakona van'wana va ni kuma kahle va ri laa empumalangeni va le henhla hi le sekunda laha vakona van'wana va ni kuma kahle va ri la PLK vakona va ri laha Johannesburg minjhani Alexander na mura kahle la Thembisara ni mura kahle la Pretoria ni mura kahle Soshanguve na Centurion ni bamandlani vuyela la mingiso ro va le ku rhwaku pfula xarimoyo xo xa xirhandzo ni ku amukela hindlela leyi nkwakonkwako na ni sari ri kona ni claimile o DJ ya movula vona Mr Party kasike hambi swi ri tarhele ka mixoso mihlamutsiro a swi kota ku xa xandla ka nongonoko eka nambara ya riqingho hi 060 8 75 942 ni le ka WhatsApp ri kona hi mantutu hi full force eka nambara 060 8 75 942 kasike aka Facebook ni kuma kahle at GCR space ku FM kasike namuntlha loko ku ri ti-four ku ti tari swivona byela ku masiku lama hi nga ma tirhisaka ku fika namuntlha i 155 eka lembe leri nga rona ra 2026 kasike lama hi nga sala na wona i 210 ntsena kasike loko karhi languta leswi tlangeriwaka namuntlha i siku kumbe i National Cheese Day namuntlha i swakudya swa ku duma swinene ndhawu ta le USA leswi swi vaka swi kha swi tlangela malembe lama ri nga zaka 5500 ya documentary in history kasike swin'wana swi nga kona xivaka xi kha xi langutiwa namuntlha ka mindhavuko yin'wanyana hi ti 4 ta June yi tlhela yi va yi kha yi tiviwa tanihi tiko ra misava hi siku ra misava ra matiko hinkwawo ra vana lava nga riki na nandzu kambe va hlaseriwaka kumbe va hlaseriweke va va karhi tsundzukiwa leswi simekiwe kahle hi nhlangano wa matiko ku amukela ku va va loku vavisekaka eka vana emisaveni hinkwayo vana lava nga thusiwaka ku va va ta tsutsuma mikiseri ka lava va swi tivaka kumbe lava yingiselaka xirimoya va swi tiva ku na mhangu kumbe khombo leri nga humelela etikweni leri ra dzingedzingeni loko yi karhi yi languta ka mhangu leyi nga yi khumbaka n'wana wa makumekaye wa malembe loyi a nga vuya karhi a hlaseriwa endhawu letiya tale Free State kumbe endhawu letiya tale Mossel Bay ka vhiki leri nga karhi wona leyi kuvake loko vuriwaka leswaku nhlangano luwa wa ku va wa March to March wu vuye ku kasi wo hlasela n'wana kambe ke ku fika leswi swi kumbe ku tivisa leswaku hume switori swimbirhi swa ku hambana ku na xitori lexi xi vaka xi kha xi rhuma eka maphorisa kumbe eka mbulavulelo wa maphorisa le ndhawu letiya kasi ke ku va na xitori lexi xi twalaka ku ri a ku ri nhlangano wa March to March lowu nga hetelela va ku kavanyeta vutomi bya n'wana kasi ke hambi swi ri tano mikiseri a yi talanga swona sweswo lexi nga tala xona mina na wona mikiseri ku va tlhavelana tlhavani tlhava ni kumbeka nambari 060 8 75 942 nkarhi wa u yi vekela kuma kumbe mbiri nga heti mina seyibila wa ra leya ya nharhu ni tlhaveli mikiseri ni yimekulunga kumbe ku va ni ku tlhavela ko va ku ni le mikhuhlu n'wina ma tiva leswaku ni fambele ku ya fika na mehe ku hlaya ka van'wanyana kasi ke a hi tsutsumi ya riqinghweni se nkarhi wa koho tsi tlhaveli la
2: kurhulo
0: a ku tale
2: hina leswi hutelini leswi dina kale kasi na vusiwana
0: awu ma tiva mara na
2: hina ku kuyingiswalene hi ri kwala ka xikhunyani ya tikweni ra kokwa ntukulu wa hosi xumani
0: tense swinene ntukulu wa hosi kusukana ka sikhinyana danko ena we mingiseri ka swi kota ku endla tari kuma ni tlhavele ka nambara 060 8 75 942 ni tlhavelela
3: ahe
0: ya minjhani ka homo
3: ikalala
0: zobela vakonde twale emitoka hlela ka homula
3: vela ndo ka tsoka double four pa yeni
0: ayeni tsi tsabani boja
4: tsabani kutsi
0: ntlabe ku tsaba sweswi
4: ekandero na gondo
0: ra R578
4: hay gondo ro sa second pela
0: ah ringwana ra ku endliwa kahle njani
4: leswaku ri hambi wo famba hi movha wa tiva hambi wo basekela a yi reti yo khoma i tipake way i ri kwala henhla ka leswaku ri omini
0: kahle
4: ha futi loko kha yi hubuta hambi ba hi milenge ha va ku heleketa lovo ku heleketa nyana vhe
0: mitlhemi za hisana na fole kwala ndleleni kwala
4: za hisana na fole kha ku ani kuma munhu wa kahle a ni ta leta ku ya ntirhweni loko se a heta humesa makalamola swola ku encha ku i khale ni pfuka ni fanekeza ndza ha fole hele hi ta famba 1 million ni ri vivo
0: ni mitile vutimasenyana ka majosi la mpa mi tsutsumela mi lahlekela yi hambi swi ri tano khensa swinene ka sikeva kwari van'wana ri tsumela tsi tlhaveri mi
2: tonto
0: tlhave ku tlhava sweswi
2: a kaya ka minisa doktor mtlhangana mkhwajani ni ri tidi la hi mama ku kone ba
0: o mama
2: wabababa
0: ayi riko jeni babu
2: vangayi mkhuhlu
0: aa se ni fike ku fika babu
2: hayi yone
0: thank you baba tsala va mithaveni la. Kuna munhu la. Ah, kuna munhu la.

0: Wa ntisanyana makane.
1: Kahle.
0: Eh loko ba hi suka ka kokwani Gavena ni a story ku ya ka set class mangani. Hi kumekela ri singa view. Namuntlha na ani tleli.
1: Ah namuntlha ku akura buroko shem.
0: Hlayiseka ngona Silvera ni ta ku nyikanyana yo recipe hambi i ta xava hini. A va volunteer ku hi nyikanyana 25 rand kunene. Hi ku bomo leyi mheni yi tirhisa ku yi lava nghena swo xava ka.
1: Ngeze swi hlayiseka.
0: Ku hi nge vi na wena a hi hlengelinyana rand.
1: A mndzuku na mantsembi shem.
0: A ni pumeli loko ka hi nga zali ndzi hi hlanganisa homepe yo mindzuku hi ku ta ni swa khita swi vava hosi.
1: A ni lo ku tikeriwena namuntlha no va ku fosteleni mativa.
0: Na swi ta na mina ka hayi yima ni nga ku vulavurisi ngopfu loko yi teka riqingho wo hambi wo mile moyeni.
1: Khesi.
0: A vulavuli loko a la ku vulavula.
1: Ya nga ku swi ta olovisa sweswo ni lo ku tikeriweni too much mativa ni khesi.
0: Riqingho mile moyeni loko a hala ku ta torokeliwa swa yena.
1: Hlayiseka
0: nga na swiyani.
1: Thank you na ku hlayisekana.
0: Hlayiseka.

0: Jensar vam tlhabelela.
1: Ah moni ba tsudza ba nharo.
0: Eh.
1: But first last tole ka ntindana aba phuki.
0: Yeah.
1: Queen of full popular ka homo a 14 b aba phuki.
0: Yeah.
1: Ses el similan ka makoshi aba phuki.
0: Yeah.
1: La ba pusha makoda ka mkhomo hlase ka mashwami.
0: Ke sizwe le makoda.
1: Sharp.
0: Tabit.
2: Vula. Eish. Hello.
0: Aye.
2: Awo ni mkhuhlani nwana nga na utiva wa vava hey.
0: Ah, matwa lok tikeriweni mativa.
2: Skis papa skis kona skis. Eish. Yo, imani pusha ke idzela ka ta June ku ni varhandza ku tla vona mina.
0: Eh.
2: Ndani varhandza mani lava shame ni varhandza ni nga va tivi. Eish. Imani ku akupuki vaka mashinzi hinkwavo loko no va hlaya hi wun'we wun'wani ta siya van'wana a va puki hinkwavo na bede ya mina namuntlha ni
0: ya
2: ivi ku pfuka va ka miyambu lava nga bibula mani hinkwavo loko no hlaya lava le ka penghosani ta siya lava nga hala ka magorho na lava nga hala ka makhuva a va puki hinkwavo na bede ya mina ivi ku pfuka va ka mahosi va ka dokwani lava nga bibula ntombi liya yi nga bibula mani a mina va ta bibula mina ni va kona ka misava leyi kamfana ni kombela ku hetelela hi varhandzi va radio leyi nga endliwa hi Mr. Three yi hi nyika vuxaka yi hi nyika ku rhandzana hinkwavo a va puketeli va pfuxiwa hi birthday gogo kokwani gaveni la ka makoxa exi hola ka bapa hola
0: n'wanaku
2: yi nga hlekelela hi tiphini danku papa
0: ni khensile xem
2: xoxo boy
0: tlhavelela
3: the king of manjar garden bambu yena ne pusha man andi kimhlanga vapfuki ni vuya ni pusha mana khavisa vapfuki ni hatelela hi man lai dzava ka makhekela ka ngoto ni kesini boti danke
0: keso swidale boti
3: danke danke
0: tavirila
4: hey u fola mnais
0: eish how the luga
4: Eish, nasi, irigi ubele masiru mane, muna mama balane, baru no kukuma lagi chopo, kizu yaka namelata anameja.
0: Ya.
4: Gubele rewaka fedja anameja, anameja, mui teri milicenti, siwe la mana gambi, orodombu jana li tawa jajirana.
0: Ya.
4: Alata na babari mwotu guwa, awane tawa aza ulome, aje babari mwotu guwa.
0: Gaila.
4: Abajie guwa MP9.
0: MP9, ya.
4: Abana meji afele jika ponyo kwa makuwa.
0: Yele doele?
4: Nunga ponyo kale zonde liba jika gulo ya mutu. Bara ki ichopa kilo kwa wana. Masilu bana meji watu batobe.
0: Tobra ki uloche.
4: Gile uduki mzani mwa skimi.
0: Gile uleka batanga skimi ni kwa.

0: tshame ku tlhava sweswi.
1: Ijeklemini tasulumuxonana ni ri na Venda mani kifikifi mani yo tshama gedeni ya ka makhelwa ni ri namutlhana yi lava 9 rand ya mina otherwise na tshova gedeni. Ndzi ya mina ni dya swivungu swa mina swi kihlayisi ndichi mara swi ngheni ni ri lavhenda ni yo tshama la xikwaratani ni chayisa na wena.

0: shotaro ke mixer re nemnye ka hlatse botena ha rwandle ka mpanga ha ndle ka mpanga nyeto kumbe ha ndle ka mpanga nyiso ka ske mbiri yo swilava shem kambe matimba ku hava a ipumeleni leswaku siku rinwayana switalunga shem ka ske ni pumeleni tsatsela lava mbiri banaro loko ngora mer khar tsaita rendla le mbili ya mina i vabisa swinwana swa mkhuvana mhlolo he ku ni tiva rirhandzela ri mingana rona kumbe ku navela loko mingana kona ku va hi makhari vulavula la riqingho na ka nambara 060 8 7 5 9 4 a ikodelele nyana ke ni vuya kahle tsatsela lava mbiri banaro la riqingho la karo yena vekela ka mkume naro timena ta sei bila wara le ya mune tsi tlhavelela
1: kumbe general person cause la branch ya va poka choice ko solo tsana la shavela block 23
0: ya
1: va poka mo fa ya mapunti la ka mavuza a ku xa na fenya rona ti malala ka lama ku vona ni ke sin dj tin
0: ke sir tsai saka
1: thank you
0: ya tsatelela la
2: temoi
0: ayi
2: ke go bese mo ndo mo ile ba tsana ka tlhane.
0: Le mo tloga tlhaba tsana ka tlhane kgala.
2: Nta tsima la la. A go ngwa ngwa no tsakanya se se ba ile le pokana.
0: Yeah.
2: Ela tsarar mal mal le ka pokana.
0: Eh.
2: Nta ha le ba tsana ka tlhane ke. Le putsa wa ndelo le moya e ana mo ile ba tsana ka tlhane. Ka gore go bese mo ndo mo. Bye bye mo tsone.
0: Ke se se la se ka go tsama mo ndo.
2: Bye bye.
0: Mam kere
3: Leria
0: Hey Leria
3: Selane kama kosa puka sesi bona ku yini Nani mazindzi kwa kwani wa ku tsula la a puka hambi mathevuka la hambi mu ofina sisi puka ni bona ku yini loko va tsaki ni veri vhonwa tsaki avo hezi kona bodili kingoveni i va landza lava inkata mhana ndita ngo puka ni bona ku yini yini va landza Vala ngo apusha kokwa dzina dzichele risa chimuto chako kwandirena dzikidzera chimombo ndi hashtage. Hisa sana sesa heyo.
0: Ye wena. Tavela.
4: Tsalan tsava.
0: Ndabe kutava sesa.
4: Nkombela kuva pusha vanharo.
0: Ava dzudzeni ma.
4: Kuna manja jan la ka mchipix niku ava puke.
0: Yeah.
4: Kuna masofi la ka mapapila niku ava puke.
0: Eh.
4: Kuna masofi kushaka dotola le a 14A kuna bona avapuki.
0: Yeah.
4: Randa ra nko avapusha kahle yanu andavezita anu andavezita ni kola tsangana ni RDP ni heta ni ku khiku lu ku jo.
0: Ebe hla isa lama khia la ku ya tliniki na munthu.
4: Ya tliniki. Ekunda ngwe mulele mkhulu.
0: Ali le mkhulu matwa isa ku tsakisa nchumu.
4: Hi ka tsike kumbe ku tleka ni ku vula vudla kwa la radio ni.
0: Kese sine hla isa ka.
4: Danke.
0: Lo tsela la.
5: Danka re se so e kona glory bona ka tsikola ka khakala ka se le bona le bona ene tsara ro ka bona ke kuma ka la babango ka se kona manana ka jela ba nka ta vhiki ma jela ku tsikola a ka makosho la. Yo ri ka tata mtan kuma ka kokon gaveli. Ha ku ri vanyonyo Jankari sezo belko ka khakhar ko
0: Kese sna hlaise ka
5: Yanke
0: Nota zalela la
6: Ukhelela mwananga
0: Eh
6: Ya la futhi ngizida nokuthi yazani manje ukuka
0: Eh
6: Nipo nangizozeni namangombe lapuka ntombe yami. Nizi niyasigala kamama didizete nikufuka ngananga wananyani.
0: Ya.
6: Amare nakokwana wabezeza ngananga. Akamakosha ikafanze baskiri ngwana wami. Uzela lantari yali yayitaita iteka ikumhlebula ngesikoti kutsaka.
0: Ya.
6: Niyakufikeni wananga ntateka wena nandavezita hilebiti.
0: Kezesinet.
6: Shayifeka
0: mfana wami.
6: Danko. Nga yini kuza ni.
0: Hayi wa tivani ku hele mama ndo ku tikeriwe ni njani.
6: Na swi vona n'wananga.
0: Kense li hlayiseka.
6: Ntsho.
0: Je sar fam tlhavele la.
6: Ho deri tshi ntaka ngoba a va puku.
0: Eh.
6: Ni hinda ni ngena kuno na ni ngena ka minengene swa a black tooth mana ra ya blanko le fukani ka mana.
0: Eh.
6: Ne ndani ni ya la kama povela ne ku boti mori fu dipu kana nsana o bese
0: eh
7: Waktu semalam aku kirim sama mak kalau ada bus arah kala kasi yang mana blok 19, mana mak?
0: Kesan sebenarnya mak?
7: Dah, di mana mak?
0: Saya sekarang mak kira.
7: Mak masih berapa?
0: Tangku. Lalu tanya lagi.
8: Aye. Saya pukul sekali di tempat mereka kami nengi.
0: Eh.
8: Apa pukul zaman semua ni pening kiri kalau mereka kami nengi.
0: Eh.
8: Eh, apa pukul na general patun tak kosa lah kampat. Apa sih usah penat macam ni lah begini.
0: Kita susun asal sekali lah begini
9: lah.
0: Aye.
9: Quando eu vou puxar.
0: Aí, vai tudo dentro.
9: Tá puxando. Mamá BBZ, vocês têm uma leca de amela, tio.
0: Ei.
9: Ei, puxar, bota mofa, é a maluleca. Ei, mofa, gambo, gambo. Tá puxando, bota mofa, gama voz.
0: Ei.
9: Puxar, bota mega mantas, coelha, gama voz.
0: Ei.
9: Ava puxar, man, game, mateu, lá, olha, uma nasce santa.
0: Que essas não é essa, karma?
9: Essa.
0: Kisaruban Chavini.
9: Chavan Chavan, kau bela pusha wa triploru wami, nara kasi double tripla kanggobe.
0: Ii.
9: Ini pusha nam rangiru wami na al nama buda kalau kanggobe. Awa puki teratira. Mana pride kala kanggobe?
0: Kita sudah mana pride lagi kanggobe?
9: Thank you.
0: Basta Zalel.
10: Eh, ni kau sudah biasa mondomi lalaka pasang kain flamita apa puki?
0: Eh,
10: kau kan manggil kami kumi nawan lah apa puki?
0: Eh,
10: tapi itu ni leh rendah kau malle ke lalaka mampu tu? Kau lah, awak mana baginya sini cuma ini leh. Kau suka kau lah kaya tikar kau gomong. Muka jeli mu, ni mu asal ni.
0: Esok undang jero pun sukses.
10: Thank you.
0: Lautan telan nak kambela.
11: Aku puki human fish a groundi ni kupuka mana kavisa kangove kupuka manwa stitchi kangove apa pusha manwa kuhere la vodu mala gian section F la danki.
0: Kesa shule sa second.
11: Nko.
0: Nato telele.
12: Kuna shibela ni ate makamashamba apa puki. Kuna gracious pepu mashudu river plus puka.
0: Eh.
12: Kuna Vicente Chauki amgangeni wele kaya kankuzani apuki.
0: Eh.
12: Vapusha ima nrozi obzani inda mati ukufumelinwa shita angana kama nanga danki.
0: Kesa shuna elisa isa ka?
12: Danki.
0: Kamiri la?
13: Nda wili.
0: Aye.
13: Mwe wateka.
0: Awe tika nje dara?
13: Aye. Angge bushoko shoko aba puki ni swikume kare kubana mhani vakusweka kwa lamutini isipongile mahundla ni ra aba puki na vona
0: eh
13: ni hetelela hi mhani hobzani na vona ni ra aba puki
0: eh
13: mina ni general ni tsama ka ntshumi
0: ke swina le chavala
13: thank you
14: yedo
0: ayi
14: mfano agotsa kwa mapuwa apuki
0: eh
14: manankambe a xi fasonge i maseve lavo pfukani ni hetisela hi mana hi mantsongo nxalati pfukani loko a huma moyeni a ku ku zondhiwa na ku vengiwa i nchumu wun'we a mi ri na handla hi dzava ka hosi ngove wa vintlhanu tlhavetela hambiloko swi tika n'wana buti va nghena hinkwavo va yingisile ino mati chichela na shukwa baba.
0: Kese shule?
14: Shuta hena.
0: Tawiri la?
15: Aku puki. Sumatani chisa mashali la atame.
0: Ii.
15: Kupuka tatani manyu. Kika swanyanganya. La atama laka takala.
0: Ya.
15: Kela itapamsuri. Ikizeka richa trikoto, la robena kashi wako.
0: Ya.
15: Thank you.
0: Tabirido.
16: Una kumba elese vakanavela. Emithiwe maphilisi kusuka la tikwena ka xihosa.
0: Yeah.
16: Kuna tatana shungwane. Emakhelani va thasene kusuka la tikwena ka nombela.
0: Eh.
16: Magoda ikumeka kona la tikwena ka mkhomi.
0: Eh.
16: Awase yafuma ngo. Ikhiphi chokuba kusuka la tikwena ka mswane. Kinda bu agaba se gobiri gobela rani thaban thaban wala baba ifamba ni kuite tengwana ba.
0: Ite to.
16: Aba haki ifamba ambi sti.
0: Iba la bakwala.
16: Nasuwa.
0: Chesar ba mchabili la.
17: Hino usiritani ke munu kuna kata botma sanyane. Manmar yangwa jens wakumeka asangana RBP nguwa ba pugirishi ino.
0: Eh,
17: kasto sana mhlantsene vakumeka la ka mini sub zone kuba ndishile.
0: Eh.
17: Tsvara ikokwan bala vangala vakumeka la sa kuzonto tsandu ndawe tsombi tho munhu kava pudrishile.
0: Eh.
17: Na va pusha kumbe va tlosa ka xena moya Jan Thomas ku vona grade le ya khakala. Dange dange budget le ni aye.
0: Kezo swi hlaisa ka?
17: Thank you.
0: Tabelela.
18: Aku poki mama kesi nwa holela wa muti ya mona. Leri singa view.
0: Eh.
18: Eveni pusha mama a bila ya xikukwana.
0: Eh.
18: Nu pusha mama jindlo buleka mapo. Vanda vekwa va pusha hi manjejani makhelo wa mayindlu aka mchipisela hlayiseka ni bigi.
0: Kezo swilela ku hlayiseka.
18: Ai.
0: Dango. Hej kurwefu tabelela
19: Nipusha mama abe ka xikukwani
0: eh
19: Nipusha gumba gumba ka xhosani
0: eh
19: Nipusha papa hlungwana nombela ama simza ka mdavula ma chele president
0: Kezo swile ba simza
19: Shapsha
0: Etara

0: tipleni hinkwato hi ku yingeta na ATM ya 150 rand. Hey, if society yi yinga ku yingaka mali handle ko langusa malembe. Loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku yinga 4000 rand, plan B 4500 rand, plan C 5000 rand. Hey, hiri a hi langusi malembe. Kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo. Hi kumeka eGiyani, Malamulele, Mukwakwayila, Salema, Jakanjaka, Tsanini, Makakapachi na le ka Maphale. Kasi hi ndlandlamuka siku na siku hi na ravirintshwa eka Skopo emceketa section eka gondzo ra R81 na le Sikhosese Wholesale endlaka magezi hardware na le Karisava eKambako Village na le Taxi Rank Street emphenama eGapane. EJoni hi kumeka extension 4 eParliament Street opposite Botley Store kusuhi na Ravi Ridge. EIvory Park hi le extension 3 eFreedom Drive kusuhi na Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Sgadafi Winterfeld kusuhi na le Maname Long Primary School. Tekele enhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi vuyisa Limpopo mahala vuxokoxoko 065-525-4253 kumbe 074-751-4932. Armarobela Funeral Services, I take the chance. Heka tikhasimende ta Armarobela Funeral Services na n'wina mi lavaka ku joyina mi lemukisiwa evukanganyisi lebyi endliwaka hi van'wana va khale ka vatirhi va hina. Mi nga pfumeli ku hakela xibukwana xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu a mi tela ekaya. Hakela ntsena etihofisini ta hina na le post office eGiyani na lomu mi tendelaka kona ntsena loko ku ri na movha ya Armarobela Funeral Services. Vikani vukanganyiseka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932.
1: Madyandzope Traditional Healer Dr. Giligili beru nga fambukaka ya varikona
2: va pfuneka ku susa swinyama, ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya, ku tshungula munhu wo hlangana nhloko, ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati ni vusiku, ku simeka loko u nga kumi n'wana, ku biha minti, ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini, ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona, ku tshungula switshetshela, ku tshungula vana vo wa, ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula, ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati, swifula hi ku hambana na ka swona, ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba, ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri, ku pfula ma-business, ku pfula tilaki ta munhu, ku tshungula nyoko ku pfuretela, ku tshungula xilumi, ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva, ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back, ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair, va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi, ku pfula moya wo profeta, ku twasisa vun'anga, ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga, ku palula mpfuku, ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood, chukela, low blood na matihlo na swin'wana swo tala. Ku consulta i 500 rand nga va kumeka 079-968-9174. Madyandzope Traditional Healer Dr. Giligili lava pfuna hi ku tshembeka.
3: U nga durheliwi Tombstone, T-Life Group yi ri kona. Lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga tikopelaka. Tsundzuka, T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli, va kumeka njhelela edrupeni Chisawuli opposite Chilidzini Hospital, Polokwane na le Solomon Day. Kasi u nga va fonela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika. Va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327. Loko u lava kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzeleka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group, lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla.

0: hai nna twa lo go bula ntshomo go bula leswa go na monhla era bo mona mix of safam he ka misho sokola na botla the chillers day Thursday no twa lo swa ka ka Dr. Malinga from Sanaka na DJ Jones taba ka Petronella u yandi use ba go use hore kuiwe why you use go mara na unga use
1: yeah misho lo nene vela swa nda kwenta ku hamba na mbana la mekhoma kahle me rikona e ka misho sokola na botla ka gro mo ne wa kahle mi rabelo ya bafumakadzi xikhongele xa vamarana vele me khongelisa ka kwa ku lomba ku miri kona ka kosala tsena 210 wa masiku leswa ku lembele rwani kari kari fika kahle emakumu 17 hours 38 minutes 45 seconds leswa ku kari fika kahle emakumu hi lavi loko se veka hi sungulisa xisweswo BBZ kusuka la ka awara leyiwani ya tsevi ku ya fika kahle awara ya nkaye khekhesa swinene Lungile wa ka Malefane loko a nyike kahle mahungu kusuka le ka awara ya tsevu
0: hi ku amukela kahle mingiseri eka mixo wa sukela namuntlha henhla ka nakona wako the big breakfast on BBZ nakona lowu taka wona musumbulo ku fera mutlhana vana tsevi ku ya fika le ka awara kaye tiva leswi mingiseri nakona ku khomerisiwe kahle hi lowo wa tolo na tolo e khansan shalo ka tsha o ka dira miss kay sa yena mo mere so nngona go the big breakfast ka be go tsela yo na mo into e no mo wa go bene bene sa aka jar ba lantse ntekola mo komato mo le le bantlanga mandla ka mafusa le kai mwana ka zamolo shiko tsho ambala di famsa ka mister x aka no men jiki jela ba fetu ha let's do bbz until 9 o'clock on the dot cast a stunning over kwa kahle ka mtri cloni e be kona claim the dj tlhaba ntlhaba la kana ngona wa kwa morning base 362 le ka thing said ka ofisha ka ba naru ka na ba ka birthday e ndele ka misho sokora mo le go bile go sokola tsfala ka happy happy birthday ka wena e dipile sokora wena na pelikwe na monta e sokora mune hile ka ngweti ya bontsebo le mara magidibere na makumembere tsebo mixere e ndlololo it's a payday ka di baby mama shout out to baby mamas out there e afamba ni adenda man inga re balo kushaba kwa hle hey matrix u dia bana
1: yeah vele se ka titimela vele e a vendile sokuri bana e ba kha ba kufumela vele loko ri so hindlela yona ya le ka mina mi khoma kahle kwa la Facebook inoman jikijalo kumishana mi ku GCR mi ku space FM e iba ikare ifambisa xisweso ka kumishana mi ku 060 8875942 eka mi mutlaka ngumikile buchayelela magondweni laveni veka hi ri chayela kahle na kwalomu madorobeni jikajika kona jikajika na kha mi tivonela swinene tiselavoya hayi ti yimelerile se a iveni veka ri hi tivonela kha hi tlhogomela swinene la ndzeni ka doroba la
0: www.gstarfm.co.za le ka sayileri ya ri audio streaming mixersfm kambe ka makandlela ya 106.0 makandza fm xo hondo xexo leyi vaka u yi kuma nga ri kona mixeri eka mi xiwa sungula swi tiva kahle u nga mi yingisela kahle mi ndzeni ka swipanamana ka swa n'wina kumbe xana ka swa manamani ngomi nga ku chayeleni kahle a hi chayeleni kahle ka gonza R578 R81 R36 R529 afrika dzonga inga ri valu ku boha kahle mabandi ya playsik fika lomo kona vahlayiseki namuntlha i ravo mune siku ra swikhongelo swa vamanani the chillers day va ku swi sungula kahle kumbexana ku kula kahle gondzo ro nghena eka mahele ya vhiki mingiseri wa mi wa ku saseka endlalo kambe ke a hi ndleleni ka siku ra tolo kumbexana ku byele ka siku ra tolo ku pfuna hi hosi ta hlangana kahle eka siku ra namuntlha kambe ke timhaka ti tele switene ngopfu etikweni ra hina ra Afrika-Dzonga mingiseri timhaka ta vatsonga leswaku a va ha laveki tindhawini letiya ti le xifundzeni kule ya xa Gauteng
1: ve le ku fambeni
0: hi to tin'wani vhele ti le ta ha ri mulon'wini swinene ngopfu mingiseri kambe ke a swi tele ngopfu leswi nga ku humelela na tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga leswi nga ta va kha hi swi langutisisa swinene ngopfu kambe ke va ri hi mitsundzuxa mingiseri ku ri no loko swi ta ka timhaka va ndzawulo ya rihanyo va ri ku na leswi swi talaka ku ta swi tirhisa loko se hi fanele hi hlaya tibuku kumbexana loko hi karhele mi tala ku vula ku heyi va ri loko u nga tleli kumbexana loko u nga lava ku tlela wo tirhisa timhaka ta energy drink hayi ni karhele mani miri wa mina wu lava energy drink va ri hi mitsundzuxa leswaku mi hambana na timhaka ta ku tirhisa swi swa muxaka wolowo swa ti-energy drink just because ku na swi ti-energy drink tin'wani ti na hi ti na caffeine n'wayelele swin'wana a swi kambeliwangi no kambeliwa swi leswiwa ta tsundzuka ku hi le ku khompilele ka timhaka ta swakudya leswi va kha swi kha swi fekiwa Mr. X so vanhu vo tala va le ku va dyoni swilelo ngopfu hikwalao ka swilo leswi va swi tirhisaka swo fana na ti-energy drink leti nga koho masiku lamawani nkarhi wun'wani wo fika hi xava lomu swiphazeni a hi swi tivi no energy drink leyi wo hlamala ku u nga ku yintshwanyana so va ri hi mitsundzuxa vanhu va ku tala va le ku admitiweni hikwalao ka ku tirhisa ti-energy drink leti mo ka hi nga ti tolovelangakiki kumbexa swin'wana a swi kambeliwangi swi yondliwa swi swa lomu swiphazeni swi ta swi ta xavisiwa se va ri hi mitsundzuxa va ndzawulo ya rihanyo ku ri mi tekela nhlokweni kumbexana mi hambana kahle na timhaka leti ta ti-energy drink a ti kahle ti na high caffeine
1: yato ti kahle vhele because ku na yin'wana ni nga tshame ni yi tirhisa u teka 3 days u nga tlelangi so hi ta swi vona ku energy drink ya njhani yaleyo ovhe ku tekela vurhongo masiku hinkwawo so hi ndlela leyi ka 0625 swo vula tsena leswaku ri va kumbembe ri ntlhanu tsena timinutes hi va ri karhi swa kahle awara ya tsevu yi bile hi ndlela yona leyo ka hika hi khesa swinene vingiseri byebye kwakwaku laha mi nga kona na ku tshemba leswaku ri se mi ta kufumela se loko se hina hi karhi hi fikisa xisweswo ku fika 9 o'clock loko se mirili na ta va karhi a fika kahle ka ku nyika kahle nongonoko mid morning So ka mid morning from sweswo so don khalanga ta bari kona ku nika kahle jisa talk fika wa ranaro awara naro u ta ri kona mathusi na tsaki yes na tsaki ngwa ngwan va mnika kahle ngonoko bumper reloaded so ka wa ranaro ku fika kahle awara ya tsebo hina ikona kwa lawani mani hi ta bona ngwana kahle ka no tsemba ku ri mitsakini kwenu
0: just all space a family ka Facebook na bara tingwa ita 0608 75 940 ikoma tlhaka maka na lungela da kahle ka maka top stories making headlines ku nika kahle the web update ifunzeni ko Charlie, Popo Keba, who we have Vumba, Kerker, Dama Shell, Iji Dubo, Chalo, I can't be with you tonight. Menon Tabo Tisako, why you look at Mandela? Can't be with you tonight. Super Academy said the pin.

0: tisa eka timhaka ta ku endla vugevenga tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga hi yo mhaka siku na siku hi twa hi ta khomiwa ka maphorisa Mr. X leswi vulaka ku so a ha swi tivi ku ri se ku rhanga ku maphorisa va va kha va kha va khomiwa va va kha swi va hi ya tiko ra hina ra Afrika-Dzonga ri ya va ka xiyimo xa njhani kasi un'wana wa vaaki va Vatsonga lava nga eMosel Bay laha ku nga hendlisiwa kona vutomi bya nhlamulo sambo le tindhawu leti ya Mosel Bay va ri va hanya hi ku chava hikwalaho ka mihlaselo leyi nga kona hikuva va vulavula bona Xitsonga sa anti wo fanele so nga vulavuli Xitsonga no at the table leka si maka nwanile yini babusaka swinene ngopfu Mr. X yini babusaka swinene ngopfu vanwanani baba hole va vanwanani baba hole va midende ne
1: yeah
0: iko kwala ifundzeni ko lishana po babile swa swinene ku tekelwa timali hi swikwembu swa andzindza khombo kuna vana ba ba ka vakha vakokeliwa timali va ku jela join yini yini federal cover yini yini so isunga swika ku bileri swinene ngopfu bake ba duha ri ba hina belo ku join swen ka swilo belo ku tekelona ka timali kuma ko se nweti loko nweti nwana nwa kuma mkhegula Mr. X akhamba na malori ngana 400 se vele ku bileli swi switene ngopfu papa nwana ani swi tolo loko se ximo xa ta wo fana hi endla yini ku papalata ximo xa mshaka lo hikuva vanhu loko se ba mdendeni Mr. X va kha ba hlayeleleni mali kambe ke vele ku ri leni switene ngopfu bakhegula va tshama kha ba kokelwa timali
1: ene bakhegula phela a hi vanhu vo joina swi joinane u nga ti vutsa kambe ka nharhu kahle kahle ku va ku endleke yini kwalaya hi ndlela leyo kasi loko beka hi ya mahlweni kahle ka hi langutisa kolomu ka vahlapfa vanharhu va khumuwile endhawini da Mosel Bay ku kwalaho ku tshama etikweni handle ka maphepha mapfumba lawa ya yaka emahlweni ya rhangeliweke kahle holobye wa ndzawulo ya xikaya Njabulo Zunza u va karhi a va ngundumvanya ka a va karhi a va langutisa kambe lavawani a va karhi na maphepha hetele va va karhi va khomiwa
0: ya mahlweni ku nyika swiviko swa mahungu leswi hi vaka hi ku khomela swona eka mixo siku na lama u ntlha mutivi wa tipolitiki ta misava tsundzuka hakamela u ri mfumo u fanele ku rhange mahlweni eka mhaka yo vona ku vanhu va hlayiseka laha tikweni nkarhi lowu ku nga na ku tshukiselana mahlo na vaaki va matiko ya le handle lava kombisa ni va nga ta ku mfumo wa tiko ra hina Afrika-Dzonga u fanele u meka xo ku vuhlayiseki lebyi va kha byi rhangisiwa mahlweni eka nkarhi lowu nga bizi swinene ngopfu ka exikarhi ka ku tshukiselana mahlo eka matiko mambe na tiko ra hina ra Afrika-Dzonga
1: ya kasi loko hela ku sakahle ka mahlweni kahle ka vahlapfa hi vutala swinene vhele hi tanile nga vile kona va hlongoriwini laha atikweni vhele vo tala va vona va suka laha tindhawini ta Mosel Bay va vula leswaku ri va tlhele ematikweni ya vona va nga ri na peni va ri a va xavile swakudya hi swimalana swa vona swa vusiwana va endla leswi na leswiya kambe loko se va tlhela vhele van'wani va vona va vula leswaku ri swa tsandza ku hi va hi kha hi rhwala swi leswi ngetelelo va hi karhi hi swi xava laha Afrika-Dzonga se ho ti fambisa leswa sweswiwani vhele hi ndlela yona yaleyo ka va fambile vhele va ku tala va vo tanile nga leko
0: all right ya mahlweni vhele ku nika kahle swiviko swa mahungu leswi mbaka hi mukhomelo swa vona va yingiseri va hina va ku saseka eka mixo wa siku ra namuntlha ka nongonoko wa The Big Breakfast on Shondo 106.0 Megahertz FM eka mixo wa siku ra namuntlha kasi nkarhi wu hi veka kahle vhele vayingiseri laha ka ntsevo wa timeletsa ku se ba kahle awara ya nko kasi mhaka u tsakisa swinene ngopfu ni mhaka ta meyara wa Giyani manana Thandizitha lava nga teka xiboho xa ku va va endzela mindyangu ya lava lahlekeriweke va rhandziwa va vona hi tindlela to ka ti nga ri kahle hi ndlela leyi ta tsundzuka ku ri no mixo swa fm siku leri ra ti-3 ta Juni kumbe ka siku ra tolo a va endzele tindhawu letiya kumbexana va endzele ndhawu leta tale D1 laha ku nga hundza misaveni munhu wo fana Ntalo Noble Chauke kasi va tlhela va endzela ndhawu letiya tale ka dzingidzingi laha ka muti lowa ka Sambo kasi va tlhela va languteriwa vhele ku endzela ndhawu letiya tale ka Mlinganisi Block 3 eka JK Maringa kasi va tlhela va languteriwa ku ya eka Xikokwani eka Khosa ku landzelela mafu ya ku va va swinene ngopfu laha khumbaka vaaki va kwala dorobeni ra hina ra Giyani so i mhaka yin'wana ya kahle swinene ngopfu loko tanihi meyara tanihi murhangeri vatwa va khumbeka swinene ngopfu kumbe xana tanihi mfumo wa tiko ra hina ra Afrika-Dzonga loko kha ri langutisa kokwala xifundzeni ku lixani popo va teka xiboho xa ku va va kha va endzela mindyangu va va khoma xikahle
1: ya kasi ku bekha hi langutisa kahle ku ya mahlweni va loko ha langutisa kahle ku famba ka vahlapfa laha tikweni 926 vhele i vanhu lava ngetele va va karhi va discoveriwa ku va va fambile vhele kasi matiko ya kona lava nga hetelela va va karhi va khumbeka eka nhlayo yaleyo vhele i matiko ya ku fana na va Ghana, va Congo, Mozambique na Nigeria na tiko ra Malawi varhangeri va tiko ra Zimbabwe ku vikiwa leswaku va rhumerile marungula ku va va kombela kahle tiko ra Afrika-Dzonga ku va ri va pfuna ku va va vuyisela kahle vaaki va vona etikweni ra vona Zimbabwe tanihileswi ri nga ri ku tiko ri leri nga le kule ni se va kombela leswaku ri Afrika-Dzonga hayi loko mi swi kota pfunani na n'wina ka vanhu va hina va va kha va vuya kahle
0: swiviko leswi a hi khomela swona mikiseri eka ti-top stories making headlines kambe ka hi ku nike kahle na ti-word updates hi fundzeni ku lixa lipova ka first hour second hour hi vuya kahle na himi na mani today ni hisi kumbexana leswi nga humelela kahle malembe ndzhaku tinsimu ta kona leti nga huma malembe ndzhaku kabelo hi loyiwa wa ta ku love me or leave me alone. Sumra kahle Afrika-Dzonga.

0: Vandla ra Action SA ka xifundzankulu xa Limpopo va vula leswaku vandla ri kula hi ndlela leyi a va nga swi langutelanga. Mukhomixinara wa maphorisa wa ku khomela u vula leswaku mfumo wu ta tama wa ri na vulawuri loko swi teka xenge xa vurendi laha tikweni. Lawuni yan'wana eka awara ya nhungu.
1: Harimarovela Funeral Services hi lahla mirhandzu wa wena hi ndlela ya xindzhuti. Plan A u joina hi 210 rand, plan B 220 rand, plan C 260 rand, ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe. Vu 14 hi wena. Loko ri eka plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery, plan B 2200 rand ya grocery, plan C hi famba na 2400 rand ya grocery. Eka tiplan hinkwato hi ku nyiketa na ATM ya 150 rand. Hey, i society yi yinga ku nyika ka mali handle ko langusa malembe. Loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku nyika 4000 rand, plan B 4500 rand, plan C 5000 rand. Hey, hi ri a hi langusi malembe. Kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo. Hi kumeka eGiyani, Malamulele, Mukwakwayila, Salema, Jakanjaka, Tsanini, Makakapachi na le ka Maphale. Kasi hi ndlandlamuka siku na siku hi na ravi rintshwa eka Skopo emceketa section eka gondzo ra R81 na le Sikhosese Wholesale endaka magezi Hardware na le Karisava eKambako Village na le Taxi Rank Street ePenama eGapane. EJoni hi kumeka Extension 4 ePalamen Street opposite Botley Store kuswana na Ravi Ridge. EIvory Park hi le Extension 3 eFreedom Drive kuswana na Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Sgadafi Winterfeld kuswana na le Maname Long Primary School. Tikele nhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyiseli Mpopo mahala vuxokoxoko 065-525-4253 kumben 074-751-4932. Arumarubela Funeral Services ali take the chance hika tikhasimende ta Arumarubela Funeral Services na n'wina mi lavaka ku joyina mi lemukisiwa hi vukanganyisi lebyi endliwaka hi van'wana va khale ka vatirhi va hina. Mi nga pfumeli ku hakela xibukwana xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu a mi tela ekaya. Hakela ntsena etihofisini ta hina na le post office eGiyani na lomu mi dendelaka kona tsena loko ku ri na movha ya Arumarubela Funeral Services. Vikani kukanganyiseka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932.
2: Madyandzo traditional hila Dr. Giligili beri nga fambukaka va ri kona
3: va pfuneka ku susa swinyama, ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya, ku tshungula munhu wo hlangana nhloko, ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati nivusiku, ku simeka loko u nga kumi n'wana, ku biha minti, ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini, ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona, ku tshungula switshetshela, ku tshungula vana vo wa, ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula, ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati, swifula hi ku hambana na ka swona, ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba, ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri, ku pfula ma-business, ku pfula tilaki ta munhu, ku tshungula nyoko ku pfuretela, ku tshungula xilumi, ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva, ku vuyisa murhandzi wa wena wa khale ku nga love back, ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair, va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi, ku pfula moya wo profeta, ku twasisa vun'anga, ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga, ku palula mpfuku, ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood, chukela, low blood na matihlo na swin'wana swo tala. Ku consulta i 500 rand u nga va kumeka 079-968-9174. Madyandzope traditional hila Dr. Giligili lava va pfuna hi ku tshembeka.
4: U nga durheliwi Tombstone, T-Life Group yi ri kona. Lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga tikopelaka. Tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli, va kumeka njelele edupeni Chisawuli opposite Chilidzeni Hospital Polokwane na le Solomon Day. Kasi u nga va fonela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika. Va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327. Loko u lava ku kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzeleka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla.
5: Gazankulu Traditional Shop le yikumeke Phalaborwa ka sivula ku valiwe Traditional Shop yikumeke kwa Giyane la hi xavisa swo fambisana na vunganga ba profeta na ti bishop hi xavisa beka mina mthabalisinde mabona hoza hoza mrumelele

0: Maphorisa ya sivayeng ekusuhi na mankwenyela vusisanandzu wa ku dlaya ku nga ri ku timisela. Vandla ra Action SA ri kombisa ku kula eka xifundzankulu xa Limpopo lawuni yan'wana eka awara ya nkaye.
1: Harmarovela Funeral Services hi lahla mrhandziwa wa wena hi ndlela ya xindzhuti. Plan A u joina hi 210 rand, Plan B 220 rand, Plan C 260 rand, ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe. U 14 hi wena. Loko ri ka Plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery, Plan B 2200 rand ya grocery, Plan C hi famba na 2400 rand ya grocery. Eka tiplan hinkwato hi ku nyika tana ATM ya 150 rand. Hey, i society yi inga ku inka ka mali handle ko langusa malembe. Loko ku nga lahli hina eka Plan A hi ku inka 4000 rand, Plan B 4500 rand, Plan C 5000 rand. Hey, hiri a hi langusi malembe. Kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo. Hi kumeka eGiyani, Malamulele, Mukwakwayila, Salema, Njhakanjhaka, Tsanini, Makakapachi na le ka Maphale. Kasi hi ndlandlamuka siku na siku hi na ravirintshwa eka Skopo emceketa section eka gondzo ra R81 na le Scorsese Wholesale endaka magezi hardware na le Karisaba eKambako Village na le Taxi Rank Street ePenama eGapani. EJoni hi kumeka extension 4 eParliament Street opposite Botley Store kusuhi na Ravi Ridge. EIvory Park hi le extension 3 eFreedom Drive kusuhi na Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Skadafi Winterfeld kusuhi na le Maname Long Primary School. Tekele enhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyisa Limpopo mahala. Vuxokoxoko 065-525-4253 Kumben 074-751-4932 Armarubela Funeral Services Take a chance. Eka tikhasimende ta Armarubela Funeral Services n'wina mi lavaka ku joyina mi lemukisiwa evukanganyisi lebyi endliwaka hi van'wana va khale ka vatirhi va hina. Mi nga pfumeli ku hakela xibukwana xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu a mi tela ekaya. Hakela ntsena etihofisini ta hina na le post office eGiyani na lomu mi tendelaka kona ntsena loko ku ri na movha ya Armarubela Funeral Services. Vikani vukanganyiseka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932.
2: Madyandzope traditional hila Dr. Giligili beri nga fambukaka va ri kona.
3: Va pfuneka ku susa swinyama, ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya, ku tshungula munhu wo hlangana nhloko, ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati nivusiku, ku simeka loko u nga kumi n'wana, ku biha minti, ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini, ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona, ku tshungula switshetshela, ku tshungula vana vo wa, ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula, ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati, swifula hi ku hambanana ka swona, ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba, ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri, ku pfula ma-business, ku pfula tilaki ta munhu, ku tshungula nyoko ku pfuretela, ku tshungula xilumi, ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva, ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back, ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair, va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi, ku pfula moya wo profeta, ku twasisa vun'anga, ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga, ku lula mpfuku, ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood, chukela, low blood na matihlo na swin'wana swo tala. Ku consulta i 500 rand nga va kumeka 079-968-9174. Madyandzope traditional hila Dr. Giligili lava pfuna hi ku tshembeka.
4: U nga durheliwi Tombstone, T-Life Group yi ri kona. Lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka. Tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli, va kumeka njhelela edupeni Chisawuli opposite Chilidzini Hospital Polokwane na le Solomon Day. Kasi u nga va fonela loko u lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika. Va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327. Loko u lava ku kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp-a tinambara teto kumbe u va endzela eka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla.
5: Yeah! Kazankulu Traditional Shop le yikumeke palaburwa kasi vula ku valiwe Traditional Shop yikumeka kwala Giyane la hi xavisa swo fambisana na vunganga ba profeta na ti bishop hi xavisa beka mina mthabalisinde mabona hoza hoza mrumelele

0: Riswa kahle kanti late Richard Majege ya na makhasa sisazi giya yaba number 6 ntsabela kahle ri 7 ka 20 leswa ku papa boy kusuka le ka makhasa le nga ku moya wa bona Richard Majege manonga ya mahlweni ku sa ikrola 44 after the hour 8 o'clock big said abana ku etelela cancel lungulo wa ka bale pfane tlhakomaka swo bela ntsene leswa ku hita ku mama ngo xitalo vhele le ka wara ya nkaile ba ka kai gimeta kona kona kwa the big breakfast on tabar kona ntsalo yingwe ntombi ya baba la ka wara nkaile ka fika le ka wara ku membira na ngono ku wa mid morning life ndaka mahonga ya wara nkaile na mtrikolo lungulo wa ka bale pfane makasiku
1: ya kasi loko makasiku yime ndlela le yandzelaka xana loko unwana a hume xitandi swa boha ku nweti na nweti a humesa mali ya ku xava swakudya swa le ka bona ke kube una xitandi xa yena eh ani ku la leswa swo mukuma ku kunolanani wa ku hala xikhulu ku hlengiwa mali yo xava swakudya nweti na nweti se hi lo yinwana se u hume xitandi wa ha boheka ku hlenga mali a yisa le xikhulu ke hi ku se una xitandi xa yena
0: ya
1: hi lo mfana a languta ta muti wa yena
0: ina vana na ndangu wako na xitandi xakwe na xigodo xakwe nweti na nweti swa ha fanele swa swi endla hantsha mali ka mhani leyi swo xa swakudya a heleketana le kaya leyi na wa boheka kumbe xa ku titwela ka yena
1: hi byeleni
0: hi le ka 060-8875-942
1: yebo
2: oha a swi bohi i hume xitandi mara so ya yena ku languta background ya kona yi njhani a vuya a tikela ei vatswari va mina va ni kurisile and a va le tshemba nchumu mo ni ringeta ku ri ni vona ku ri

0: masuka va nga xota swo tala matsuka a va vi na swona mara ku nga ri xibohelelo a ni ti hunguti traffic liya ya laya kaya
1: u hunguti minomo
0: ya na loko se a swi vona ku ri vanhu lava a vo lo tshemba nchumu a ni ri kwalaya leswi xi faneleke xi endleka hi mina ni faneleke ni vona ku ri leswi ni swi vone swa ku swona
2: enkomo mkhulu Stitch ma hi twa van'wana va swi vonisa
0: yebo
1: danke va fambisa hi swoswo vhele loko na nsakarhi wa kona ke 0846 40 minutes before 9 o'clock 060 875 942 hi twona ti-voice note
3: avuxeni Jinja X na Mulantshwa no a swi bohi ku ri ni xava swakudya ni xavela vatswari i ku loko xiyimo xa koho xi nga tshamisekangi hani ka vaxaveli mara hi nawu ku se nhume xitandi ni ni fane ni langutana na xitandi xa mina a blokton ka sikunyana i munhu yo duma ri yexe munhu yo duma a ri one papa xiluvana u fana na mina hlayisekani vanhu va hosi
2: na n'we mihlayiseka munhu wa ndhuna
1: xibombi xa hosi
2: i le ka 060 875 942
4: lexini vahaxi va mina kwala xitichini ku pfuka ka ha swi twa ku mpfukile mavonelo ya mina hi lawa mina ni vona swi nga bohi a ni se i humini xitandza na ndyangu wa yena a swa ha bohi ku i fanele a kumeka a ha hlenga mali a xa swakudya a xikhulu se na ndyangu wa yena leswaku ngo va ku titwela ka yena tanihiloko mitswari a ri mitswari nge n'wi cukumbeti vhele mara ku nga ha ri swa xiboho swo va i titwela ku mitswari na yena yi fanele a kumeka a phela a swa ha bohi a ku ri mavonelo ya kokwana wa khensiwa mana siku na sitembhena nkateko ni ri kwala ka mapopo a Limpopo xumani kahle
2: danko mingser mi le moyeni sweswi mi le xibakabakeni iya hi rivele moyeni vo hambi va ha khwajakhwaja tinyala kwala 060 875 942 mingser i phele niqingho sweswiwani kandziyisa
5: hey, valandzou na tidyela hayi twa thopiki ya n'wihi lowu hayi ku xava swi ya hi yena ku wa swi tsakela na na nuna wa yena na loko va vulavurisana va twanana ku hayi kho swakudya mhani leyi ha va xavela va dya na vana lava va nga kona swi le ka yena nsati wa yena na nuna wakwe a va boheleliwi loko va ze va huma xitandi a ni va hungute traffic se loko va yi hungutini vona i matwele ma vona ku ha va hi nyika na i ku hayi va hi pfuna na xo xidenda ni xa tlupha i mhani mahori kwala ka mapuku kokwani wa diyona na ku tlhula dango
2: emoyeni mamkerini
6: vaxi vambirhi
2: ahi mingiseri
6: minjhani e pfukeni una mnjhani na
2: i pfukeni
6: e laya a ku bohi nchumu vaxi phela lexi mi faneleke mi xi langutisa na loko a tshama kokwalaha khaya a swi vuli ku i le ku xaveka swakudya wa ha dya sweswiya me ni xavaku swoho kokwalaha a tumbela hi swoho kokwalaha se loko a huma a ka mina mutswari i ni hungutele ndwana ma swi twisisa maxi a swi bohi ku a nga ha ni xavela a voni swa yena a ya mahlweni a pfuna vamakwerhu loko a lava ku kota ku va pfuna hi ndlela ya ku fanisa na
1: yaleyo
6: enkomu vaxi
2: khesa swinene
6: danke
2: ya a xikolokolo ngupu ya Pitori
1: a ni se ni na muti
7: wa milantshwa na boti kwala xitichini a swi bohi ku n'wana a nga xava swakudya loko se a hume xitandi swo ya hi matitwelo ya yena ku wa swi lava ku xava na a swa ha bohi loko a za a huma se i langutane na swa yena na ndyangu wa yena mara swo va ka yena ku wa swi tiva ku i na vatswari na emavonelo ya mama Albi kwala ka xikukwana inkomu
2: hi khasa swinene ngopfu la ka xikukwana ku na mingiseri la mi sex
1: alright mi le moyeni mi amukerile
2: line 2
8: wa brava mina kambirhi
2: ninjhani mani ukateko
8: hi pfukini munjhani wena
1: inkomu
8: hayi leswiya a swi bohi swo ya hi ku tsakela ka yena loko a tshika a swi hleketina ku ha ni ya halaya ka vatswari ni ya va pfuxela loko a ri kona ivi a ta a khome swo karhi swi le ka yena sweswo loko a za a huma ku sapota mindyangu yimbirhi swa tika vagoda swa tika ku sapota mitiyimbirhi hi ku na yena loko ku ri ka kumeka khati ra jeni lejoni nga wana indyangu hala kaya mindyangu yimbirhi u ta hi kota yini
2: mara loko xiyimo xi n'wi pfumelela swi yo biha
8: loko xi pfumela na mali yi kha yi pfumela a swi bihangi sweswo sapota mutswari na vamakwenu loko vamakwenu va ri kona hi swo sweswo va brahmina
2: e brahmina
8: hi swo sweswo
2: kambe i July kumbe i August na
8: leya mali ya mina
2: leya ka n'wini
8: leya ka mina i December
1: ku hi ta ze hi vutisa ku i December ya hina a swin'wana a swi lavi hina ende se ma hi katsa
2: a nga ta yi hupa birthday ya n'wina
1: se ma hi katsa kha swi nga hi lavi
2: okay khesa swinene hlayisekani danke ku na mingiseri la ka 060 8875942
9: ri xile ri xile vahaxi va mina na yi twa nhlokomhaka vana va mutswari loko n'wana a humi xitandi a swi bohi ngopfu xikolokolo xa n'hweti na n'hweti loko a swi vona ku okay halawani leswi ni balansisini siku rin'wana ku a ta khomi xo khoma ta ni nyika a swi wa xifosifosini hikuva a ni u langutani na swa yena swa tisemende na yini hinkwaswo na hinkwaswo wa ni xavela loko a balansisa swi swa yena swi va kahle mara a swi bohi ku xikolokolo hayi khona a languti swa yena n'wamagoda hi mikampambu danke vaxi va mina
2: alright khensa swinene ngopfu la ka mphambo lanwani ka 060 8875942 ku na mingiseri lanwani
1: milemo yeni mamikerele ri xile
10: xi hundza mapfuka
2: pfukile minjhani
10: mabava ka hina
1: kwalanimara twanani yingiselani ni mi amukela kahle mi rhanga hi xihundla
10: ni rhanga hi xihundla ku na xilogeni ku loko munhu a tekeriyanani
1: mahlweni hayi nghenani ka nhlokomhaka nghenani ka nhlokomhaka
10: kambe hi nga ti 19 ta June
1: ya
10: okay vinyi va n'hweti hambi swi ri ta mi ntela nhlokomhaka mina ni voni nga ri a hi xikolokolo nguvu ya Pitori loko swi pfumela swilo va xavile loko swi nga pfumeli langutisana na xo xindyangwana hi ku na kwele mutini swi nga ndleka mi kuma ku i humise lexi xitandi hi yo huma ku ri a ku nga ri na ku a wu hlenga mihlengo ya nchumu i nga ha ya mahlweni endlisa sweswi ya undlisa swo loko ku ri a wu swi kota ya na mahlweni i swi kota loko ku ri a wu nga swi koti ti lahlukeli swa ndyangu mari kha hi nga rivali ku vatswari va na nkoka nhloko ya njiya ho fane hi tsemelana na vona hi ku hi ta ya khidzama loko se va hi sini hi vona hi nga ri se hi ta swi kota ku ri a hi hluleka hi ri ku hanyini se hi ku ya hi ku tiyisa ka mina xexi ya xintsimini i nga na xona tsemela mutswari wa wena i mavonele ma mina malama
1: swa
10: ku ni rhangi hi mani loko ni nghena moyeni swi ku ni lavisa ku yini
1: khesi swinene khesi swinene
11: 060 8875942 itsandzeka ku bapfuna muli vula ku ri sona swinga biya ngopfu mara ku kari ku nga fosteri umunhu u fanele ku pfuna hiku xiyimo hi va hi kha hi ri xitiva ende hi va ri hi xibonini se mara pondi ya mina i ku a swi bohi swo va ka wena ku i swi ndlisa ku yini i karhi tiva le i humaku kona a va yehli ku na le ki ngobeni
2: rixile
12: njhani
2: hi pfukile minjhani
12: hi pfukile
2: mamikerile
12: loko ndze ni huma xitandi ni vona na swa mina leni ku ngova ku va twela hikuva ni vhele vatswari i vatswari loko ni balansini mara ni sungula hileswaka mina
1: yebo
12: Brenda mireni mavonelo yena kwala ka rira
1: khesa swinene sesi Brenda
2: alright hi teka hi teka nkandziyiso la hi teka nkandziyiso hi telela hi famba la mira yini n'wini
13: ku la ku ve na n'wina mi rhandzana Mr. Max van'wani va swi rhandza ku xavela vatswari va vona swakudya lava tshamaka kona a va yi ngheni liya yo hikuva se yi rhurhini a hi nga ha va tlhogomeli va va tlhogomela ene van'wani va ri na swa vona van'wani va va tlhogomela va ri hava se loko vo rhurha swi tanti mina ni ri hava wo ni xavela swakudya.

0: tirhani tirhi na mudenda ni holi no fane ni dya yini vo fane va ni xavela hayi ku swa boha mara va fane va tiva mutswari laha sukelaka kona ku ze va va kona i mhaka ya mina nga hlayisa i va kona ni fane ni tiba xifuva na mina ku ni na n'wana lowu
1: kota
0: ku tsundzuka vatswari va hi ku nga mina
1: madodo
0: a hi hlayisekeni ka
1: a va bohelele helo Mr. X
2: a vhele mina I just believe ku ri n'wana kahlekahle a swi bohi ku ri a nyika mutswari mara a ni loko hi n'wi bebula hi n'wi bebulele ku hi n'wi hlayisa kula ivi na yena a bebula vana va kula ku yiwa mahlweni o endla loko a swi lava yena a nga boheleliwi a nga boheleliwi
1: alright ke Mr. X fixa sweswo makomukanakonoko wa the big breakfast zone a humeriswe kahle ekhasani xalon cawoke hlangana kahle mindzuku ra vutlhanu
2: ya hi mahelo ya vhiki vhele mindzuku hi hlanganeni kahle mindzuku kwala hi nga kona kwala kusuka awara tsivu ka fika kahle awara ya nkaya
1: Afrika-Dzonga hi fambisa sweswo hi kusiya kahle risimu verisiwe kahle ka master pre va ku Yehovha u tshembekile tanileswi swi tivaka namuntlha i ra vumune i siku leri ku tlangela kahle vunanga bya ximoya mingiseri eka mixo wa siku namuntlha master pre va fambisana kahle na captain pro siku ra kona tiwanisa leswaku Yehovha u tshembekile tiphini good morning. Grabo Mune.

le malipani tambana kahle le ka wara liya ya khoma mbiri loko se mina ngonoko helele ni kwa ntsene ta wara tinharo ntsene kwa mina nwe ya tiphina afambeni ya tiphina afambeni ya ya donza engwe na vangiseri va mina va kurhandzeka hi tlhe hi dyondzisana hi ndlela yaleyo a hi balekeni languta kahle ku ri nongonoko wo tshamisekwini eka siku ra namuntlha ngwe na vangiseri va mina va kurhandzeka ku ri Thursday yo sungula sungulo eka n'hweti leyi nga ka yona ya Khotavuxika engwe na vayingiseri va mina va kurhandzeka xivutiso i ku mabuntsu va mi xaverile na kumbe Yesu i hosi otherwise asikho lapho hi languta kahle nongonoko wo tshamisekwini eka mpondo wa siku ra namuntlha wa ri wo sungula hi lava khe hi tiphina kahle ngwe na vayingiseri va mina va kurhandzeka ti-top stories leti baka huwa leti baka bembele kwala tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga ni le ka matiko akelani balekisa sweswo ya languta kahle ku ri kuma kahle nhlokomhaka le ka kota past 10 ngwe na vayingiseri va mina va kurhandzeka otherwise ke hi tsumisa sweswo ya kuma kahle tinsimu timbirhi hi risimu ra siku le ka nkarhi lowa wa 10 to 11 tanihileswi namuhla ku nga Thursday siku ri rala swikhengelo swa vamanana ngwe na vayingiseri va mina hi ta va khe hi tiphina kahle hi tinsimu timbirhi ta gospel balekisa sweswo mina ntombi ya ka Maumani ya kuma kahle ri tokisiwa kahle ka mfundhisi va ta va ri kwala tindlwini ta hina ta vahaxi ngwe na vayingiseri va mina va kurhandzeka laha ka 5 minutes past 11 and then hi tsutsumisa sweswo ya kuma kahle ti-birthday wishes le ka 11:30 le ngwe na vayingiseri va mina loko o tshuka kumbe na swin'wana swi fika swi cinca exikarhini ka nongonoko ni ta va ni khe ni mi byela kahle ku ri hayi mani se va khe cinca hi ya kwini mara otherwise nongonoko wo tshamisa sweswo ka mpundu wa siku ra namuntlha ntombi ya bava yi khe yi ku ri yi mi rhandza swo suka mbilwini ya yona 060-875-942 kusuka kahle ka tindhawu leti ta ku hambanahambana mi ta mi khe mi yi khoma kahle hi tinqingho engwe na vayingiseri va mina va ku rhandzeka kumbe ka WhatsApp today is TBT ngwe na vayingiseri va mina va ku rhandzeka theme ya kona namuntlha throwback Thursday so hi ta va hi khe hi tiphina kahle hi tinsimu ta ku hambanahambana leti ya ta le ka khale ka khaleni le ngwe na vayingiseri va mina va ku rhandzeka otherwise ke hashtag eka mana mani loyi nga le ku fambeni kahle nyana le ka 106.0 gandlati xihondzo le ka grand form na ku tshemba na ku pfumela leswaku hi mani ma ha hlayisekini ni khe ni ku ni ba mani landzele lava ni nga le ku fambeni kahle na vona le ka Facebook page ya xitichi xikan'we na ma TikTok @GCRFM kasi lava ni nga le ku fambeni kahle na vona eka TikTok page ya mina ni khe ni ku ri xandla henhleni ka xin'wanyana xandla mi va na siku ra kahle ni balekisa sweswo mina ntombi ya ka Mahumani languta kahle ku ni famba kahle na vomani ka mpundu wa siku ra namuntlha le ka Facebook page ya xitichi ngwe na vayingiseri va hina va ku rhandzeka throwback Thursday hashtag Mr. Judgment muavanyisi leri swi nga vimbe na siku ra kahle Mr. Timan Mate eri swi nga view hashtag eka n'wina mani Christina Manyika va ku avuxeni na vaxumi ntombi ya mina ni ku ngisele ku antswa ni ri na wena ri laha ka makoxa B9 khensa swinene mi va na siku ra kahle elsimilani mi va na siku ra kahle laha ka makoxo laya mana nsuku na simbi lava ku hi swin'wana laha ka mavuvali pomna Zex Colbert wena Marilini ni ri na wena ni ri laha matachi la hashtag eka n'wina kasi ni vona kahle munhu wa ku fana na Patuchedzo munyayi hashtag eka n'wina le khubvi le tuva ra nhova mi va na siku ra kahle Bedford a Beggarsdorp hashtag eka n'wina Philly Jones hashtag eka n'wina le Venda le hashtag eka munhu wa ku fana na Thomas Xivambu eka Mswana mi va na siku ra kahle kasi ke ni vona kahle munhu wa ku fana na Hussein J Makamba ku ri xile na vaxumi hi Marilyn wa Xirindza ni ku yingisele ku antswa ni ri na wena ni ri laniwani ka ndhambi emugangeni wa ka Boromani FC hashtag eka n'wina kasi ni vona kahle munhu wa ku fana na Masterling Kingobe endle vuyehlile hashtag eka n'wina ni vona kahle munhu wa ku fana na Tshikani Filimo mi va na siku ra kahle tsongo le 25 minutes past 9 n'wina vayingiseri va mi loko ikumaka yi jona ni ri hashtag eka n'wina tovoni Daphne Ramuyada hashtag eka n'wina le Ilim Alimpompo ampheni mi va na siku ra kahle kasi ni va na kahle munhu wa ku fana na Malatikokana a Gokana va ku ni ku ngisele ku antswa ni ri na wena ri la Magoba Sitlofu ni ba mani la ni vuyelela eka n'wina kasi ndzi tsumisa sweswo mina ntombi ya ka Mahumani a languta kahle ku hi famba kahle na vo mani eka site leriya ra TikTok page ya mina @Marilyn Pirida hashtag ba fona ku vona kwalaho ni va na siku ra kahle kasi ni va na kahle munhu wa ku fana na Saki Jabulani Mahumani hello Mahumani na ku themba na kume swa ku mi right le xifundzeni nkulu xa Gauteng va ku ni ku ngisele ku antswa Marilyn ri na wena ri laniwa a Bedford View a kaya ku ri ka Jim Galalum gift hashtag eka n'wina ni vona kahle munhu wa ku fana na Sydney 555 hashtag eka n'wina kasi ni vona kahle munhu wa ku fana na Reason Mabona na ku vona kwalano Melta Braze hashtag eka n'wina kasi Mental Braze hashtag eka n'wina kasi ni vona kahle munhu wa ku fana na Mr. R&B Music hashtag eka n'wina Madzena na mi vona kwalano Praise Baloyi mi va na siku ra kahle va ku hi swin'we Marilyn ni ri na wena ri la ka mutititi ni va ni ri kona laha aka mutititi laniwani hi le kaya kasi ni ku yingisele ku antswa ni ri na wena ri la a Roodepoort site va ku ni ku yingisele ku antswa Marilyn ni ri na wena ri laniwani a sukumeka.

0: reason mavona kasi ni bona kahle munhu akufana Papa J Patrick Zita vaku hisungwini ri na wena ri ladzani avuxeni na vaxumi xumisana n'wina vaku jusi a ri hingise loko antswani ri na wena ri laka gym vaku good morning hi Marlene e Papa Mathweni balekisa swo swa mina ntombi ya ka mahumani a languta kahle ku ri hi famba kahle na vomani hi side leriya ra hi side leriya ra WhatsApp ya hina n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka va ku ni ku yingisele ku antswa Marlene ni famba kahle na wena i mama Albi kasi swinene mama Albi lavan'wani va ni sendele kahle ti-voice note ni khe ni ku hashtag eka n'wina mi nga ni sendela ti-voice note otherwise ke ni siku ra namuntlha hi siku leriya ra timali muni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hayi khona mani vo mhana vo baby girl na vo baby boy hi siku ra vona namuntlha ni ri hashtag eka n'wina e TBT ya mina yi kongomisaka n'wina i khe ni ku throwback Thursday otherwise ke hashtag eka mana mani leyi nga le ku fambeni kahle leyi nga le ka xo famba xa mani na mani siku ra n'wina ri saseki ti-taxi drivers ta hina mi va na siku ra kahle ti-associations ta ku hambanahambana hi mpela mavoko mi va na siku ra kahle otherwise ke ni ba mandla ni vuyelela eka ti-truck drivers ta hina na n'wina ni mbela mavoko mi rimba na siku ra kahle lava ha ku chayisaka mintirhweni a fambani mi ya tiwisela va n'waximahusa siku ri ta saseka namuntlha profit ya namuntlha yi tloli ya tolo kasi lava tirhaka kahle ti-brick yard mi rhandza swi suka timbilwini ta hina lava nga le ku yingiseleni ku antswa le ka 106.0 gunlady kumbexani i xihondzo le ka grand form ni ri siku ra n'wina a ri saseki lava tirhaka masaluni na le ma-restaurant siku ra n'wina a ri saseki kasi lava ku nghenaka ntirhweni a yisa sweswo mahlweni mani a hi kondeleleni hi ya ta chayisa ku nga ri khale siku ra n'wina a ri saseki hashtag eka mani na mani leyi nga le ku fambeni kahle na mina eka siku ra namuntlha ni khe ni ku hayi khona mani hashtag eka khalanga wa hina na ku vona hi khalanga a ni ku siyangi va ku hayi khona mi ni siyiwile namuntlha ni nga ku voni otherwise ke hashtag ekhalanga na ku thamba na ku pfumela leswaku hayi mani siku ra wena ri sasekini it's only 28:09 n'wina vayingiseri va mina loko hi ku n'wi yima ku pfulela kahle xiyanimoya xa n'wina mi joyine kahle Jesus FM na mamukela kusuka tindhawu ta ku hambanahambana lomi va ku mi khe mi ni yingisela mi ri kona mi khe mi famba kahle na ntombi ya bava i Marlene tintswalo xirindza ntswalo yin'we loyiwani nkarhi loko a nga hete ku mbilu hi ta va khe mi kuma kahle ha kuma kahle tinhlokomhaka ta mahungu na Lunghile wa ka Malepfano u yime ku lungha mara ka nkarhi wa sweswiwani ma mina na n'wina hi va hi khe hi lunghisa leswiwani n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka otherwise ke 060-8875942 mina n'wina hi ta va khe hi yisa sweswo mahlweni hi nomboro leyiwani nkarhi lowu hi nga ka wona a hi yeneni ya kuma kahle tinhlokomhaka ta mahungu na Lunghile Malepfano hi ndlela leyiwa
1: xandla xa holobye masocha boxe leswaku ku na vukungundzwani lebyi humelelaka eka xiyenge xa masocha laha tikweni maphorisa ya sivayeni kusuhi na mankwenu ya lavisisa na ndlo dlaya ku nga ri ku tiyimisela u ni yin'wana eka awara ya khoma.

too late for mama eri simura kahle kusuka kahle ka mabri Brenda fast ngwana ba ngiseri ba mina ba kuranteka is 22:10 ngwana ba ngiseri ba mina ba kuranteka ka sena ngene mnika kahle simesuka kahle ka baba pheni ba ku hi ka mina otherwise ke mina na ngwana ta ba case sweswa mahlweni ngwana ba ngiseri ba mina ba kuranteka 0608875942 nongonoko e mid morning live kwala ka station ja ngwe sha jiranzo sha GCRFM the voice of the nation mina na ngwana ta ba kilantsisa sweswo emahlweni malaji 882 hashtag eka ngwana kasi xibatla nkombe na mbona kwalano thabo hashtag eka ngwana silver proud kalanga na mbona kwalano laba wani laba ku join aka anele tintswalo na mbona kwalano hope na mbona kwalano mina na ngwana a ingeneni kahle hisa mahlweni la ngita kahle xiphemu lexiya xalete ti baka pongo ngwana ba insiru ba mina ba kurandeka 0608875942 inambora riqingo le mina ngwe ngata ba case sweswo mahlweni yona kuna mhangu le nga humelela tani leswi nga mbyela kahle ekusukusela ka ndaka vekile ringa hela kuri hayi khona man etindaweni letiya ta George na tinwanda tindawo ta Eastern na Western Cape bile ku faceaneni kahle kumbe xa ni bile ku faceaneni na timhaka ta ti bad weathers mina ba ngiseri ba hina ba kurandeka maxelo mo biha ba kombisa timhaka ta kuri kuna mapati lama ma nga pfariwa etindhawini letiya ta Gamton Valley etindhawini ta masipala wa Kouga municipality Eastern Cape ba hlamusete timhaka ta kuri kumbindumuke manchila I think there's a very right word maribye lamakulu kumbindumuke manchila on the hills ma fike ma wela patwini laha va nga fika va boheka ku va va pfala patu leriya leswi swi va kona hikokwalaho ka timpfula ta matimba leti ta hayaku mahlweni etindhawini letiya and then ku na purasi leri ri nga pfariwa na rona n'wina vayingiseri va hina va kurandeka leri va hlamusetaku timhaka ta ku ri ri fladiwini kumbexani ri fike ri feyisana na makhukhula n'wina vayingiseri va hina va kurandeka and then va khe va kombisa timhaka ta ku swi tikomba ingaku it was a river bank laya eka ndhawu liya va nga fika va fensela vandla purasi kona so loko ku na timpfula a ti nga tali ku na

hi xitalo. So swi nga tikombi ku ri lava nga tshama kona hi le ndzeni ka mati n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka. So otherwise ke va disaster management va hayisa mahlweni va kombela ku ri a hi yineni mahlweni va hi khe hi pfuna vanhu va Eastern Cape na va Western Cape hi swakudya timpahla na mikumba na ti na tindhawu ta ku tshama tanihileswi vanhu vo tala va nga hetelela va pfumala makaya n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka. Loko hi kuma ha ku pfulela kahle xiyenge xiyanimoya xa n'wina na mi amukela kusuka tindhawu ta ku hambanahambana hi le ka xiphemu xa timhaka leti baka huwa laha tikweni. 8 people lava va accuse-waku hikuva va tikume va ri na nandzu wa ku dlaya kumbe va hehliwaku hi nandzu wa ku dlaya hikokwalaho ka ku va va lava ku tidyela kahle mali ya ndzindzakhombo n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka. Va ta va khe va appear court ya magistrate exifundzenikulu xa Limpopo edorobeni ra Polokwane eka siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka. Va khe va kombisa timhaka ta ku ri they are linked with alleged na case leya yi lidaku ka former police officer Sergeant Richel Kutumela n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Va vula leswaku hayi va ta va khe va appear kahle court ya magistrate eka siku ra namuntlha. Otherwise ke 7 days to go. Otherwise va ku all of us all in kaufela it's 7 days to go ku va ke ya sungula kahle timhaka ta FIFA World Cup n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka. Tsundzukani magents majimbos masacha ma hina lama hi nga ma rhumela kona kwale va ta va khe va tlanga na vona n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka and then va khe va confirm timhaka ta ku ri hayi va fike kahle that site. Lexi na hi mi byelaka xona i ku ya miranda we really appreciate you guys ende hi mi wuxela kahle tinjombo fambani mi ya hi nyungubyisa na ku va mi ya hi representa. Otherwise ke hi yisa sweswo mahlweni ya languta kahle timhaka ta maxelo SA weather report ya ti-4 ta June ku nga siku ra namuntlha va kombisa timhaka ta ku ri vekule ka level 8 ya timpfula kumbexana ya maxelo mo biha and then level 4 ka tin'wani ta tindhawu ndhawu to fana na Durban, Richards Bay na Bloemfontein n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka Mbombela yi va kombe kahle timhaka ta ku ri va le ka level 4 ande lava nga le ka level 5 i tindhawu leti ya Tatgebirge kikwani ya henhla ya a Springbok n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka kambe Upington at least ya ha ri kahle kumbexana ya ri ka level ya le hansinyana cause yi komba ku yi le ka level 2 n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka kambe va ha kombisa timhaka ta ku ri xifundzankulu xa Mpumalanga lexi xi va xanisaka ngopfu i timhaka ta mist kumbexani nkungwa n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi haya mahlweni ya ha languta kahle leti ti va ku ti khe ti baka huwa kumbe leti ti va ku ti baka bembela March to March yi ta va yi ri kona hi ti-30 ta June n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Vanhu akatiko va xifundzankulu xa Limpopo va ha hlundzukile na ku hlundzukisiwa hikuva va kombisa timhaka ta ku ri they are way very accommodative loko swi ta ka province ya vona mara loko vona va ya ka ti-province tin'wanyana va fika va treat-iwa bad leswi swi va kona ndzhaku loko ku ve na madzolonga na ku sukisela na mahlo exikarhini ka ti-province ta ku hambanahambana kwala tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga leri include-aku xifundzankulu xifundzankulu xa KwaZulu-Natal n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka laha va kombisaka timhaka ta ku ri ku na vanhu lava mistekeniwaku na vanhu lava va humaka ehandle and then va va khe va kombisa timhaka ta ku ri ku ka u nga vulavuli language yo karhi doesn't mean ku ri you don't belong to South Africa and then va khe va kombisa timhaka ta ku ri much to much yi nge vi kona exifundzenikulu xa Limpopo va ri vona va nge yi sapoti vaakatiko va xifundzankulu xa Limpopo leyi katsaka ku ri hlovo ra mavhenda rihlovo ra matsonga xikan'we na rihlovo ra mapedi n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka na tinxaka tin'wana leti ti nga kona n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka hi balekisa sweswo ya hi languta kahle etindhawini letiya ta xifundzankulu xa Gauteng va ha ri ku rileni swinene va City of Joes hikokwalaho ka City Power laha va kombisaka timhaka ta ku ri gezi ri le henhla ti-units ti le hansi leswi swi va kona hikokwalaho ka vanhu lava tikumaka va ri ku bridgeni ka gezi n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Otherwise ke mina na n'wina hi ta va hi hahisa sweswo mahlweni loko hi kuma ha ku yi dyona na mamukela kusuka ka tindhawu ta ku hambanahambana lomu mi mbaku mi khe mi ni yingisela mi ri kona n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi languta kahle va head department ya le Western Cape va ha ri ku yisela mahlweni va kombela ku va va khe va pfuniwa especially tindhawini ta switakanani laha va kombisaka timhaka ta ku ri those settlements to tala ti tikume ti ri ndzeni ka mati hikokwalaho ka timpfula ta matimba leti a ni khe ni mi hlamuseta hi tona ku ya le ndzhaku leyi. Otherwise ke letiwa hi leti mhani mi khomele to tala ni ta tikuma kahle ka mahungu ya awara ya khume la lunghile ka Malepfane mina ni ta va ni khe ni mi nyika kahle risimu ekusuka kahle ka the late Peter Tinet va ku vana n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka loko kuma ku yi joyina

0: la pezu
1: namu
0: namu moya ine
1: namu moyo.

Zimatele.

0: 060875942 mina nguna eclase sweswo mahlweni during the school holidays nguna vangiseri va mina va kurandeka hi swini leswi ilata ku vana va wena va swi endla and hi swini leswi ilata ku va nga swi endli mingiseri mikwala
1: hey ya hi minkarhi leyiwani minkarhi ya mikitsikitsi
0: i minkarhi ya mikitsikitsi
1: number one a hi dyondziseni vana va hina ku va nga vi na vanghana ngopfu va nga vi na vanghana va na nghana va nga hlawuleka lava tivaka rito ra xikwembu a hi yeneni xin'wanyana hi lexi i vana va hina a hi nga va vhakisi kun'wana na kun'wana vana va hina a hi languteni laha hi tiva kun'wana loko a ya hlayisekile mina wo fana na mina vana va mhani nga pfumeli ku va ya kun'wana na kun'wana a ni va yisa kaya ka mhani va ni nga tswariwa kona ni swi twaku loko vale va vuya xirhena rito ra xikwembu hikuva vana minkarhi yo tala vana va hina va sweswi va famba nghena tibexeni i ri va teke kun'wana i kwala kusuhani kasi n'wana ya nghena kun'wanyani vana va va tlhaka swi tele leswi vana swi humelelaku vana loko hi nga va koti ku va sala endzhaku swi kahle ku hi sala vana va hina ndzhaku swantswa ivile mati wa loko va hile hi lo tlhariya hi ri na timali ta hina hi hlayisa mali minkarhi yo fana leyi hi teka vana va hina a hi va humesa hi ya kwalomuya va vona va tsaka dyambu hinkwaro swi kahle ngopfu leswiya ku tlula ku vhaka futhi maswona i mhaka ya kahle ngopfu ku tlula loko hi teka vana va hina va hangalaka n'wana nkarhi wun'wana ya hanya vutomi byo tikhontrola kumbe nhunu yina na nkhontrola loko va yaleka vakokwana va va hlula hi matimba va ndla leswi va swi rhandzaka se mhe ni tlula ku loko hi kota ku hina vatswari hi hlayisa mali hi minkarhi ya yo fana leyi hi vhaka na vana endhawini yo karhi va humesa va vona swiharhi kun'wana na kun'wana kolomuya va kota ku vana va swi twa ku vana vatswari lava va humesaka i mhaka ya kahle ni nga dyeli van'wani nkarhi n'wana ngo
0: ni mi kume kahle mama na mukhuhlwani wo horini
1: ha wa hola lowu nga sweswi ka n'wana ta vuya
0: ni khenze swinene mama
1: hi swona n'wana nga mi hlayiseka
0: na n'wina swivetana
1: e
0: 060875942 le ka xiphemu xa nhlokomhaka it's only 19 minutes past 10 ni twa hi n'wina mina en'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka miyingiseri mi le moyeni
2: a xitichini makarhi ma hlayiseka mixilo
0: a kha ha hlayiseka hi mikhongelo ya n'wina bishop n'wina ke
2: hi hlayiseke u tlula na rito ku hlayiseka mpela lexi va fanele va swi langutisa i ku famba va yiva swa vanhu mavona u famba visiku leswiwani a swi kahle hi ku se mindukuloko se va tisa milandzu n'wina ma va yimelela mi tiva va ri vana vo ka va nga phungeli se a leswo famba visiku leswi a swi dyondzisa vana ku yiva swa vanhu a va vuyi kaya hi nkarhi na le mabyaleni lomu va fanele va ku hlonipha mabyala lama ma nga ku endliweni a ma ha ri wona mo loko munhu o za a sungula ku lwa wona wa ha ta lava swa xikolo se hi swo leswi swi ni swi vonaka ku loko se manjhe va nga ha ri xikolweni va fanele va va ka swona leswa ti nikisana hinkwaswo leswi timbangimbangi leti mafole etinyawupe leswi swa disturb-a na swona leswi a swi vuli ku loko munhu se a pfalini a nga ha ri kona exikolweni a wisini i fanele a nghena ngopfu ka swona a nge he vi na concentration ya tibuku hi leswi ni nga swi langutisa mina ku va fanele va swi endla ku fanele ku va na swintirhwantirhwani la kaya laha ka khurheriwa ka basisiwa laha timhandzi ta darata ti nga wa kona ka lunghisiwa tiyindlu a ti pfuta hi timpfula va fanele ku laviwa swo lema va khandziyakhandziya va pfalapfala va ti kota ku va na migingiriko yo karhi va yi endlaku va hi pfuna tanihiloko hi ri vatswari ka leswi vona va kotaku swona hinkwaswo hi leswi swi faneleke swi endleka munhu hi swona a ngo pfuka a famba i fanele a tshamanyana a wisanyana langutisa ku okay i nkarhi wo ni nga jikanyana nakona ku fanele ku tama ka ha hlayiwa tibuku ku va na nkarhi wo a va nghena tindlwini va hlayahlayanyana ku ri va kota ku humelela va vheli va tilan'wa hi ku veleka ti-holidays va vuyelela nyana hi nkarhi nyana va ndla revision va karhi va chekacheka ku swilo swi fambela kwini mihaxo wa mina mi hlayiseka mi xuma kahle kwala xitichini
0: swivetanile ka n'wina
2: danki
0: 060875942 mina n'wina ta va kehisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka loko hi ku n'wina maku hi joyina na mamukela kusuka tindhawu ta ku hambanahambana lomu mi va ku mi khe mi ni yingisela mi ri kona 060 mikwala
3: andokala hi
0: sweswo ntsena ni khensini ndlovukazi simple and soft 060875942 mina n'wi va khehisa sweswo mahlweni i nkarhi wa ku pfala ka swikolo hi swini leswi n'wana n'wina mi preferaka ku va a swi endla during the school holidays and hi swini leswi mi vonaka ku ri loyiwani loyi wa

0: ndza ku ri a xi endla n'wana wa mina hi lexi i ku kombisa ku xikolo xi pfarile mara a xi pfali na tibuku ku tshama eri ku hlayeni mara swi kahle a sikwini tiawara to ringana tinharhu mune i vhakachela tibuku ku na loko se xikolo n'wana wa mina xi ya pfula i kota ku va swi ku olovela hi ku loko wo tikuma i nga ri ku hlayahlayeni swa tibuku swi nga endleka loko se xikolo xi kota ku ya pfula i kumeka swin'wana swa ku tikela leswi ni nga ta ka ni nga swi lavi hi sweswaku twa ku hala namuntlha ve ri ku na gigi kwahala namuntlha ve ri ku na swa vamaseve kwahala i kuma ku a famba ya ka swona no pfumela ku leswiya ni nga ka ni nga pfumeli hikuva a na ha no swi tiva kwahala a yaku kona ku ku ya endleka yini mikarhi leyi nga ka yona heyi munhu vulaku vutomi heyi byi bini ngopfu se i swin'wana leswi ni nga ta va ni karhi ni swi alela sweswo mara leswi ni nga ta promota swona i ku va ni n'wi byela ku xikolo a xi pfalanga na tibuku a vi hehli ku na le kingobeni
1: sesimirini ni pfukile na ka minkarhi ya sweswi vana hayi a swa ha ri kahle ku va vhaka vana va tiphungelela va ya phungela vhiki na vhika ku ni ya kwihi kwihi to hlamala loko van'wana i n'wi vona a ri na n'wana kwalaho ka i hlamala ku n'wana loyi u n'wi kume ku mina ha do na ala
2: 0875942 swo swa yi kuma kahle tinhlokomhaka ta mahungu hi ndlela leyiwani
3: van'wani va vatshami eka tindhawu ta Moselle Bay eka xifundzankulu xa Western Cape va vula leswaku va karhi ku chaviseriwa xandla xa holobye wa masocha vula leswaku ku fanele ku va ku tumbuluxiwa ntlawa va lavisi ku va u lavisisa eka ndhawulo lawuna yin'wana eka awara ya 10.

0: a hlaya tibuku na hambi xikolo xi pfarile a langutisa leswi a nga salela ka swona a ndhaku a hlaya ngopfungopfu swona ku ri loko xikolo xi pfula hi na ye a va a ka a tiva leswi a o ka a nga swi tiveku a mi ri na maxudu Gracious Mphephu ni ri kwala River Plaza hansi ka vukosi bya ka ku bayitangi sesi mirilino
1: sesi mirilini me ni nge pfumeli ku ni vana va mina ni va vhaka hi ku swa hlupha hi swona hi danki
2: mani Julio swi hlupha njhani misi ya Mpfhukeni ka mani Julia va ku hi khensa swinene ri xile hi Marilyn wa xirindzantswalo yin'we ni ku yingisela ku antswa ni ri kwala ka xikukwana a stadium i Bongani Lagos Mbeza wa xigubu i Papaluna na Lonene i Nkomo 060-875-942 ya yisa mahlweni na timhaka ta nhlokomhaka yin'we na vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi swini leswi mi nga ta ku vana va n'wihi va swi endla during the school's holiday and hi swini leswi mi nga ta va alela ku ri hayi khona mani mi nga swi endli vana a va tshami makaya swakudya swa durha swilo swa durha na va mina va ta tshama kaya i n'wa tsakisa kokwana wa ko tlula like gan section a laya ni khomeleni ni bayizi ni nga hlayi swona leswi ni nga byeriwaku leswi ni nga tseleriwa swona mara otherwise ke 060-875-942 mina n'wi vakehisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi swini swilo leswi mi lataku vana va n'wihi va swi endla during the school's holidays and hi swini leswi mi nga ta va mikhemi va mi nga ta va mikhemi va alela ku va va khe va swi endla n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka Bibi Bangistool suka kahle ka our very own legend Dr. Thomas Chauke.

0: Okay, right. Yes, mara kahle kusuka kahle ka Dr. Thomas Chauke ngona bangiseri ba mina ba grandeka BB Bank Stolo. Ba go rishile Marilyn swinwana ai ku khola man. Mativa vana lava wa ai ba traineni madu. Nwana ntsongo ange ku dzweli ku ilava swilaiswa four. Ari ntsongo hayi khona. Swinwana ai ba kholeli vana lava wa. Ba go ri temaka ta madelo. 060875942 hayi bavula tano vari hayi swinwana va kholeriwe man swinwana va mukholela iti mhakata ku ri vana ami va training na vatswari mi kuma n'wana wa 4 years akhada swilaya swinharhu kumbe 6 hayi kumbe a heta ximara hi leswi va vulaka swona mavonelo va yingiseri mavonelo va yingiseri jisara fa mayina xiave 060875942 hi sale na 8 minutes hi la ku twa hi n'wina ku ri n'wina mi ri hi swini leswi mi nga ta ka mi nga pfumeli ku va lava n'wini va swi endla during this ku ku va va swi endla 060 mingiseri wa mina wo ra ndleka mi le moyeni
1: wa xirindza
0: ahee
1: sati na vana na muti a va rhwaleli n'wa xirindza ku teka ka hambani swa n'wa xirindza hina vatswari hinkwenu hina hi nga tshamaku na vana na vavasati ha tsandzeka ku hlayisa vana n'wa xirindza a nga ta va pfumelela va nghena tindhawu leti a va nga ta huma va nga ha ri vona tinqondheni n'wa xirindza
0: ni mi kuma kahle
1: va vuya va karhele vanhu hi va nwile n'wa xirindza na ku byela mina n'wa xirindza i jaha ra joni danko
0: ni khese swinene jaha ra joni
1: hi swi tiva kahle ku mabazi na wona makandzo henhla ka misava hi mathayela hi n'wa xirindza danko
0: thank you 060875942 mina n'wina yake hisa sweswo mahle ni n'wina vayingiseri va mina va ku randeka hi twa hi n'wina mingiseri wa mina hi swini leswi n'wina mi nga swi pfumelaka ku ri vana van'we hi va swi endla during the school holidays and hi swini leswi mi nga va alelaka mingiseri mi le moyeni
2: pfukini sister
0: hi pfukini minjhani ka swilo swa lion
2: hi pfukini hi mikhongelo ya n'wino yale ya ku vhakavhaka leyani mani heyi hayi nono mhaka ya ku vhakavhaka a yi tshamisekanga ngopfu
0: a yi tshamisekisanga ngopfu
2: munhu a vhakise a ri nkulu a wu na vutihlamuleri ya kwala ka vo 18 years swo hi lavaka vhakisa vana maxakeni heyi ka tikanyana van'wana va swi koti ku hlayisa vana mi ku twa un'wana wa n'hweti va ku yiviwini ma swi vona se a hi languteni ku ku vhakavhakisa vana na loko vhaka a hi vhakeni na vona vana va hina va hlupha masiku lama vanhu va veti vanhu va tetela mimirhi yo karhi ti-allergy ti tele va to fika va teka swakudya swo va nga va vekaku ti-fridgeni va n'wi nyika ivi n'wana a vabya mitwi hi nga ku lo cheleliwa kasi timhaka ta ti-allergy leti hi tivaka vana va hina ende hi nge koti ku byela vanhu kun'wana wa mina a nga dyi swo vekiwa fridgeni kumbe loko swi swekiwe swi vekiwa fridgeni a ni vo va dya swo hinkwavo laha mundzeni
0: vo
2: to tlhava n'wi byela ku si na hina a hi dyini musi kasi hi hambi n'wini dyini a ni a hi dyi swihi swo fana ma swi vona ivi se n'wana a vabya exibedhlele mi ku cheleriwini kasi a hi ku cheleliwa hi ti-allergy teti va hluphaku van'wana a va dyi swo vekiwa ti-fridgeni van'wana sweswo swo taniya se ivi vana hi hembela vanhu hikuva va chelelini vana lavatsongo a hi vhakeni na vona
0: hi nga va vhakisi
2: thank you sister
0: thank you va ri vana lavatsongo a hi vhakeni na vona swi vula ku hi nga va vhakisi hi fanele hi vhaka na vona otherwise ha mi lesa ku ri hayi mina wa mina i ti tshamela ndlwini hayi i ti tshamela ndlwini wa mina n'wana 06

0: Elisumbula kahle kusuka kahle ka Sodli Mahlangu engunabangiseri va mina va ku rhandzeka va ku obrigado hi vito ra simu ra kona. It's only 9:11 loko hi kumaka ku yi joyinela mamukela kusuka tindhawu ta ku hambanahambana no mbaku mukhemi ni yingisela mi ri kona mukhe mi famba kahle na yena ntswalo yin'we i ntombi ya bava hi ki nghenisa swo suka xiphemu lexiya xa ku va hi ya kuma rito eka siku ra namuntlha tanihileswi mi swi tivaka ku ri Thursday i siku leriya ra swikhongelo swa vamanana. A yini ni ya twa ku mfundhisi va hi khomeleni eka siku ra namuntlha. Mfundhisi ri xile na ku mamukela.
1: I nkomu xa wota na n'wina.
0: Ahee.
1: Minjhani?
0: Hi pfuki hi ngo vona.
1: Ni karhi ni vulavula na vayingiseri ku hambanahambana ka tindhawu leti va nga ka tona. Lowani i nkarhi wa mukhuhlwani. A yini ni ya hi ya tihlayisa swinene hi tindlela hinkwato ti vona ku hi nga tihlayisa hi tona. Xikwembu a xi yenene.

a katekisiwile Jakob. Hloko mhaka ya kona ku ri leswaku a hi rivaleni leswi swi nga hundza hi kongoma hi ya mahlweni hikuva rendzo ra ha lehile. A hi rivaleni leswi swi nga hundza hi kongoma hi ya emahlweni hikuva rendzo ra ha lehile. Jakopo loko a ta va a loveriwile hi nsati, a nga tshamangi laha yani nsati wa yena a nga lahliwa kona kumbe a nga lovela kona. I lo heta ku n'wi lahla va ri a vuya a yimisa ribye. Kusuka kwalaha yani a teka rendzo a famba a ya emahlweni, a kongoma laha a kongoma kona hikuva loko rifu leri ri n'wi kuma ri n'wi kumile a ri endleleni, ri n'wi kumile a ri riendzweni. Mina na n'wina hi hlangana na swiyimo hi ku hambanahambana. Mina na n'wina laha hi tshamaka kona hi na mintlhontlho yo hambanahambana. Nkarhi wun'wanyani wa feriwa wa ha ku teka, nkarhi wun'wanyani wa feriwa wa ha ku tekiwa, nkarhi wun'wanyani wa feriwa wa ha ku kuma n'wana, nkarhi wun'wanyani wa feriwa wa ha ku kuma ntirho. Mara a ku heteleleni ka kona ni lava ku vulavula na n'wina leswaku a yi rivaleni leswi swi nga hundza hi kongoma hi ya emahlweni hikuva rendzo ra ha lehile. Jakopa a nga vulanga leswaku leswi ni nga feriwa, ni nga feriwa kwala hi nsati loyi a ha ku tintshunxa a kuma n'wana wa mufana, swa antswa ni vhela ni tshama kwala leswaku vanhu va ta swi tiva leswaku mina hi mina ni nga khumbeka. E-e, i lo tlhava goza a ya emahlweni. Mina na n'wina i swo tala leswi hi nga hlangana swona va mhani, va papa, va sesi, va boti. I swo tala leswi hi nga hlangana na swona kwala vuton'wini leswi ha ha hlanganaka na swona loko hi karhi hi hanya, kambe a swi vuli leswaku hi fanele hi tshama eka xiyimo xexo hi nga hundzeli mahlweni. A hi hundzeleni emahlweni mina na n'wina, a hi tlhaveni magoza hi kongoma ku ya emahlweni hikuva rendzo ra hina ra ha lehile. Loko Jakopo a ta hlangana rifu leri a ya laha ku nga na bava wa yena laha a tshama kona Isaka, hi laha a ya kona loko Xikwembu xa n'wi hlanganisa na rifu leri. A nga vulanga leswaku e-e hikuva se ni feriwile na ha helela kwala, hikuva se ni feriwile na ha tshama kwala, hikuva se ni feriwile a na ha yi mahlweni. Mina na n'wina a hlangana swiyimo hi ku hambanahambana, mina na n'wina a hlangana mintlhontlho hi ku hambanahambana. Ntlhontlho wolowo a wu teli ku ta ku tshamisisa, ntlhontlho wolowo a wu teli ku ta ku yimisa, ntlhontlho wolowo wu tela ku ta ku nyika matimba. Famba u ya emahlweni mintlhontlho yi ri kona, famba u ya emahlweni makhombo ya ri kona, kongoma u ya emahlweni loko u ri ntirho wa hosi Xikwembu. Tirha ntirho wa Xikwembu hambiloko i hlangane na khombo, tirha ntirho wa Xikwembu hambiloko i hlangane na xihontlovela xa xiyimo, tirha ntirho wa Xikwembu hambiloko swi languteka ingaku a wu fanele i nga ha tirhi, hambiloko i hlangane na ndlala, i hlangane na rifu, i hlangane na mavabyi, i hlangane na swiyimo hi ku hambanahambana ka swiyimo swa kona, kongoma u ya emahlweni. U nga yimi u nga tshami kwala u nga kona, kongoma u ya emahlweni ku nga ku rivala na ku tlhela hi swi rivale hi rivalela. A hi rivaleni leswi swi nga hundza, a hi rivaleni leswi swi nga hi vavisa, a hi rivaleni leswi nga tshama swi hi vavisa. Yesu Kreste wa Nazareta i wa ha ri kona ni namuntlha ku ta a ta ku sula mihloti. Yesu Kreste wa Nazareta i wa ha ri kona na namuntlha eka xiyimo lexi wena u nga ka xona. A wu ri na rifuwo ro tala ina, a wu ri na vana vo tala ina, a wu ri na mabindzu lamakulukumba ina, a wu ri na kereke leyi kulukumba ina, kambe hinkwaswo sweswo swi hundzukile tshuri a swa ha ri kona. Mara ni lava ku ta ku tsundzuxa leswi, ntsena wena wa ha hefemula, kongoma ku ya emahlweni, teka xitepe lexi xi nga tekiwa hi nkulukumba loyi wa ni Jakopo, teka xitepe lexi Jakopo a nga xi teka xa ku kongoma a ya emahlweni, xa ku ka a nga yimi laha ya kusuhani a ku e-e ku na ha rila nsati wa mina, a ku e-e na ha khongotela xihlangi xa mina lexi nga ku beburiwaka, i lo kongoma a ya emahlweni hikuva rendzo ra yena a ra ha lehile. A nga si fika laha a fanele a ya fika kona, a nga si fika endhawini leyi a kongoma eka yona. Makwerhu wa mina, lexi xi nga fika xi ku yimisa i yini?
lexi xi nga ku yimisa.

0: yini a hi dyondzeni mina na n'wina ku rivala hi dyondza mina na n'wina ku famba hambiloko hi ri na mitwa yi ri karhi yi tlhava a hi dyondzeni ku famba hi ya emahlweni hikuva ku humelela ka hina ku kona emahlweni a hi dyondzeni ku rivala na ku rivalela a hi dyondzeni ku swi cukumeta hi swi vekalela tlhelo hina hi kongoma hi ya emahlweni loko ku ri ku ku na munhu loyi u faneleke u n'wi rivalela n'wi rivaleli hambiloko a ku vavisile hambiloko a ku tikiserile n'wi rivaleli wena i kongoma i ya mahlweni swa wena swi tata emahlweni i ta swi kuma a hi kongomeni mina na n'wina hi nga yimisiweni hi swiyimo rito ra hosi Xikwembu loko hi karhi hi hlaya ri vula tano n'wina kun'wana ebibeleni ri ku a mi ri karhi mi tsutsuma swinene xana i yini lexi xi nga mi yimisa i mani loyi a nga mi xisa a mi byala mahungu yo ka ya nga ri wona xana i ndlalake xana i yinike a hi kongomeni mina na n'wina a hi kongomeni Yehovha wa hina u na hina a hi kongomeni Xikwembu xa hina xi hi pfuna hi karhi ya eku katekeni tatana wa le kati lwena a hi pfunene hi nga khomeleteli swilo swa khale swa khale swa hlwerisa swa khale swa rivata a hi hundzukeli a hi humeni eka mikhuva ya ku ka hi nga rivaleli a hi humeni hosi yana ya le kati lweni yi hi pfuna ya hi ya kateka makwerhu rivala loko i ta i lava ku hola rivala leswi nga tshama swi ku vavisa rivala loyi a nga fika ku kandziya xinkunwani rivala loyi a nga fika a ku vavisa swinene hi vito ra matimba ra Yesu Kreste hosi Xikwembu muponisi na mukotsori wa hina loyi ku hatlisa a nge iwaeni ku rivalela a hi dyondzeni ku swi kandziya hi hundza hina hi ya mahlweni hosi ya na yi ta hi pfuna n'wina hosi ya na yi ta hi katekisa n'wina a hi rivaleni maxaka ya mina hi nga khomeleleni ka swa khale hi nga tshameni eka swa khale hi nga tshameni n'wina a hi humeni a hi fambeni a hi tlhaveleni magoza hi kongoma hi ya emahlweni a hi tlhaveni goza a hi hoxeni magoza a hi swi seleteleni Jakobo i lo seletela nsati wa yena a vuya a kongoma ku ya emahlweni loko o ka a nga n'wi seletelangi a nga ta swi rivala a nga ta kota ku famba hikuva loko a ku hundzuluko a ta vona xidumbu xi lo n'wi nhwi loko a ku i dya vuswa a vona xidumbu xi lo n'wi nhwi se i lo seletela a hi swi seleteleni mina na n'wina a swi seleteleni mina na n'wina hi kota ku kongoma hi ya emahlweni i yini lexi u nga na xona kwalani xana i tshamisisiwa hi yini wena xana i yini lexi nge ku yimisa rito ra hosi Xikwembu n'wina ra hi khutaza eka nhlikani wa namuntlha leswaku a hi yeneni emahlweni a hi faneni na Jakobo loyi a nga ya emahlweni xiyimo xi ri kona a hi faneni na Jakobo loyi ka nga tshamangiki hosi ya na ya le kati lweni n'wina yi hi pfuna hi vito ra Yesu Kreste hi mponisi na mukotsori tatana na ku khensa ha Yesu Kreste hi laha vuyaka hi ku hatlisa n'wini wa nga u tshembekile amen
1: amen hi khensa swinene mfundhisi ku va mi vhakerini eka tindlu ta hina ta vachi ka siku ra namuntlha hi ta tlhiva na futhi eka nkarhi lowu landzelaka 0608 75942 mina n'wi vakhehisa sweswo mahlweni ku na vayingiseri va mina va ku rhandzeka na ku tshemba na ku pfumela leswaku ri hayi khona mani swiyimo swi nge mi pfaleli ndlela kumbe swiyimo swi nge endli kumbe ku mi tikireta ku va mi tshama kwalano hi ku n'wina mi lahlekeriwile tanihileswi va khi va kombisa hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka It's only 21 minutes past 11. Loko hi kumaka hi joyina na mamukela kusuka tindhawu ta ku hambanahambana lomboko mi khe mi ningisela mi ri kona mi khe mi famba kahle na mina marilini wa ka xirindla and i ntswalo yin'we leyiwani moni ku ini

die Horn.

0: hi tintswalo a kula a kula a kula a kulela vatswari va yena na hinkwavo lava bezaka na vona ka siku ra namuntlha a va ve na siku ra kahle a va naveleliwa hi mhana mikateko la ka xikhelani ehansi ka thawu n'wana bodi
1: ani
0: tirhani ya mahlweni
1: ni khense swinene danke 060875942 vaku hemira hi birthday eka mani n'wina eka siku ra namuntlha 060 mingiseri milimo yena
2: ahe n'wananga mpfukile
1: i pfukile minjhani man rose
2: i pfukile sesi heyi woni vula leswi happy birthday ka mhani gaveni happy birthday ka vona n'wingu wa mina ingaku ku navela ka mbilu ya vona ku nga humelela ingaku leswi va swi lavaka ku kurisa vatukulu hi xiswona a va va kurisi hosi yi va ngetela masiku ya ku hanya hinkwavo lava bezeyaku ka siku ra namuntlha va naveleli mhani rose wobya ni le ka nkuzani n'wana wa mina wa nhwana hlayiseka
1: ni khense swinene
2: danke
1: 060875942 mina n'wini ndava khehisa sweswo mahlweni ka kani gavene 060875942 hi khe hi ku happy birthday jisara fami mi navela kahle mikato yako mingiseri wa mina milemo yena
3: +1 eka hani gavene mani gavene kokwani gavene i ntombi yaka maxindzi leyi i n'wamhlahlandela na timbeva ku hlakala milenge mbila yi hlakala a mbilu ya vona xema hayi ni disappointeke ngou namuntlha nampundzu loko ni twa ku ri hava ti-birthday a va hlawuli ndluwa a va hlamulela munhu un'wana na un'wanyana munhu ku happy birthday hahani yi kuleleni hahani mi kulela titombi ta n'wehe te ta sikisi na vatukula mun'wana wa 11 va ha languteli swo tala eka n'wina hahani hambi leswi va nga ri ku swi tweni va hala ka sasa hala ni ku ku happy birthday na le ka ntlakusi masingi kwala a D2 happy birthday n'wana wa mina 16 years hayi wa karhi wa kula ku na Chantal Minisi kwala a ti-A mkhaya lweyi happy birthday na le ka wena na hinkwavo lava kulaka namuntlha na kokwani gaveni mani munhu wa xihleko hayi ndhambu ya mukateko a yi mineli mi kula mi hi kulela hahani a va navaleliwa hi kokwana wa ku hlula i mhani maxindzi laha kwala gian section a inkomo hi
1: masevedankmasiku ra kahle
3: inkomsithanke
1: 060875942 na vayingiseri va mina va ku rhandzaka mina n'weti va khehisa sweswo mahlweni i va mani va tlangelaka kahle siku ra n'wina ra ku velekiwa mi ri happy birthday eka vamani eka siku ra namuntlha it's only 20:12 n'wina vayingiseri miyingiseri wa mina mi lemo yena
2: happy birthday ka ntlakuso ivi ni ku heti birthday ka kokwani gaveni na lowa ka minisi loyi vatukulu hi valava kokwani gaveni a va khomi khekhe ya hi ya dya khekhe ra kokwani gaveni a vatukulu va vona vambirhi ka siku ra namuntlho hipihipi hure va naveleriwa hanhu wa masilo vigi ndlovu ka mapfuva a chamana danki merlino
1: ni khense swinene mi va na siku ra kahle
2: a ku tala na mhena kha na vuya mukhuhlu
1: dank Alright, 060875942 vamani va tlangela kati siku ra vana ra ku velekiwa mi ri happy birthday eka mani n'wina eka siku ra namuntlha 060875942 ku na swin'wana swi nghenelelaka otherwise mingiseri wa mina mi le moyeni
4: ahe
1: ahe minjhani
4: hlasuni ngo vona
1: i pfukini
4: happy birthday ka kokwana wa hina mhana hina miyingiselinkulu wa xitichi xa GCR kokwani gaveni ni kokwani gaveni a va kuli malembe ya vona ma tlakuka ma ya henhla xikumba swi va hlayisi ka siku ra namuntlha va tiphina kahle kokwani gaveni va rhandza ngopfu kokwani lavawani loko vo za va nghena ka rhadiyo hayi twa xihleko xa vona a va hi khoma kahle ngopfu kokwani gaveni ni ri kokwani gaveni kulami ya phambeni nga tlhele ndzhaku a mi naveliwa makota ka mikhomi na va lavan'wana hinkwavo va bezdayo ka siku ra namuntlha yehovha ya a va nyiki titswalo va kula ku fana kokwani gaveni va rhandza ngopfu hi daki
1: danke 060875942 vamani va tlangela kahle siku ra vona ku velekiwa mingiseri mi le moyeni
5: ahe minjhani
1: i pfukile minjhano
5: mo hi va navelela va tatsaku
1: ahe va navelele
5: moni ku ni ta sungula hi ntlakusi kwala giyani ni tela kokwani gaveni ta matsotsi mukhegula n'wana wa rirhandzu leswaku mi ya mi ya tsaka va naveleli brandzamireni kwala ka rivala inkomu
1: danke mi va na siku ra kahle 060

No, na ri noko vaku hayi khona mani kuyingisele ka swa mari leyi ni ri na wena ri la stilo va ka sika vukosi bya ni i mhana triple kasi mana kahle munhu wa ku fana na kwenadi gaxane a ku hi famba kahle mari leyi ni ri na wena ri la bulobedi lani wani flo ki ri simati hashtag ka n'we laha ka muswana ni vona kahle munhu wa ku fana na abi maxindzi hi famba kahle na yena ka mpundu wa siku ra namuntlha malakego kana hashtag ka munhu wa ku fana na cina fanyana hashtag ka munhu wa ku fana na spesihle sawula hashtag eka wehe kasi ni vona kahle munhu wa ku fana na clifford ramotuba ni vona kahle munhu wa ku fana na cindy na yena hi le ku fambeni kahle na yena eka mpundu wa siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka engeta baloyi ni vona kahle na yena ku hi le ku fambeni kahle hi marilini wa xirindza eka mpundu wa siku ra namuntlha kasi ni vona kahle munhu wa ku fana na denis mkanzi le va ku ni kuyingisile kantswa ni ri na wena ni ri la giyani molo laniwani 060875942 balekisa sweswa mina ntombi ya ka mahumani a languta kahle ku hi famba kahle na vomani hi side ri arama tikito hashtag ka delta i vona siku ra kahle hi munghana otherwise ke na ku themba na ku pfumela leswaku wa ha ri xapu ni vona kahle munhu wa ku fana na mental braces mi va na siku ra kahle rulani george mi va na siku ra kahle nature na mi vona kwalani dion na ku vona spera fm hashtag eka wehe kasi ke 060875942 va ku i rhulani spera maringa ekwala ka maxamba i khensa swinene laha thema u le thema kumbe i le u le kwini hi rhulani vula swi helerile mani otherwise ke mina n'wina ta va khi hambanyisa sweswo ku na vayingiseri va mina va ku rhandeka ke mi famba kahle na mina marilini wa ka xirindza ntombi liya ka mahumani leyiwani kusuka kahle tindhawini letiya ta ka bungeni ka xitachi ni khe ni ku xandla henhleni ka xin'wanyana xandla ni khensa swinene rirhandza na tintswalo leswi mbaku mi khe mi ni kombaku swona hi masiku na minkarhi loko a ri mina ni mi rhandza sweswoka mbilwini ya mina i ntombi ya ka phirita leyi ntombi ya ka mahumani n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka mona dzongeni va ka nghala xihundzi tshanga loko xi hindla xo fohla hi va manghena ndlwini hi ri vambirhi hi huma hi ri vanharhu n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ntombi ya ka phirita ntombi ya bava ku lo sala ntsena mune wa timinetsiko va mina na n'wina hi khe hi hambana ni khe ni ku linda linda sky ka letsatsi la bofelelo so le moholo katsa.

0: Alright, tense swinene ni mamukerile ka tindhawu hinkwato lami yingiselaka mi ri koho eka Xihondo 106.0 audio streaming www.gcrfm.co.za 22-23 wa timinete kumbe awara ya 12 ni maamukerile ka nongonoko GCR Talk na mina Don Mathebula. Eka Facebook mina Don Ukahle Mathebula swi tshame tano. Ni maamukerile ka ndhawu ta ku hambanahambana hinkwako lami ni yingiselaka mi ri koho eka nhlikani wa siku ra namuntlha, nhlikani wa kahle wo saseka wo hola. Namuntlha i Thursday, i ravumune e vanhu mi ni ri namuntlha i wa vunharhu i ravumune namuntlha i ti 4 ta June eka lembe ra 2026 ni va ni karhi mi amukela vhele hi ndlela yaleyo eka ndhawu hinkwato lami ni yingiselaka mi ri koho ka tindhawu ta ku hambanahambana ta le kule ni ta le kusuhani lami hi kumaka through audio streaming na ku vamba mi karhi mi hi kuma vhele ka Xihondo xa hina xa 106.0 hi ndlela yaleyo. Kasi ke ni tlhela ni mi amukela na ku mi khensa swinene loko mi karhi mi yingisela, ni tlhela ni mi tsundzuxa leswaku a hi mina va karhi hi hlayiseka vhele eka tindhawu hinkwato laha hi va ku hi ri koho emagondzweni, emakaya, emintirhweni. Kambe ku na vanhu lava swi tivaka ku loko ku za ku ba nkarhi lowu va le kusuhi swinene na ku va nga hetelela se va chayisa va swi tiva kale ku za ku nghena khalanga se hi chayisini kahle kahle mhaka ku me ni va ni karhi ni famba na n'we van quva na n'wina ku za ku fika le ka ore liya ya nharhu. Khensa swinene marilenxireni na ku sela nkarhi ka nongonoko wa Mid Morning Life lowu sungulaka awara nkaye fika la ka awara leyi ya 12. Eka Facebook mi nga hi byela leswaku mi yingisela mi ri kwihi ka tindhawu leti mi va ku mi ri ka toho vhele hi ku hambanahambana ka toho. Ni ta teka marungu lama n'wina na ku mi appreciate ku vula leswaku hi khensa swinene ku vamba mikarhi mi yingisela hleko birthday vhele na le ka vanhu hinkwavo lava birthdayaka vhele ka siku ra namuntlha. Kambe ke swa ti-birthday mi ma swi tiva ku a ni nghenelanga swona, a ni munhu wa swona, ni busy ngopfu hi swona sweswaku taniya kambe ku na vanhu lava kombisaka leswaku va yingiserile kwala masunguleni ka nongonoko. Khomisani Mkhurumbi Maluleke e khensa swinene vuyingiseri bya n'wehe va le kwihi va lava ke va le ka nhlaniki khensa swinene le ka nhlaniki amukelani Xinangani ni ta teka ntlhanu wa vanhu lava nge le ku yingiseleni le Gandlanani ka Mavambe ku na Gandlanani ka Khani ku na Gandlanani ka Mavambe hi le ka Malamulelela manarisana ri noko ringana na vo va kombisa leswaku va yingiserile vhele va ri le aka Makoxa khensa swinene ku na mani Brenda Moreni kumbe Moremi ne ena ba komse swa ku vhangiseni ba ri le aka Rivala no twa ku na le ka Rivala ni ku tivi tikuleriwani ri le ka Rivala mara swi ri tano khensa swinene Bishop Rainy ra Simpi va yingisela va ri kwile ku nga ri le Adzimawuri Pile I think ya la Vendala folokiwa ri Smart Thomas ena bo ba komse swa ku ba yingisela le khensa swinene hinkwenu kwe mi komisaka leswaku mi yingisela eka tindhawu ta ku hambanahambana lamba ku mi karhi mi yingisela mi ri koho. Kasi ke a hi languteni eka timhaka leti ti nge le ku beni ka mpongo eka swiyenge swa mabulo hi ta teka mahungu mambirhi ku humelele timhaka to chavisa swinene kumbe to vava le a mugangeni wa le KwaNomqamba ya Nomqamba a Mossel Bay laha nhlamulo moya wa yehe wu nga hela wu ri koho kumbe a nga dlayiwa koho hi ndlela yo vava ya tihanyi swinene va ri mukhukhu ya vahlampfa yi ve yi karhi yi hisiwa vhele timpahla ti tshwini na tona vanhu va balekini va lahlekelana na hi makaya vanhu va dlayiwa hikwalaho ka madzolonga ya rivengo henhleni ka tinxaka tin'wanyana kumbe ngopfungopfu i purpose ya ku va karhi ku dlayiwa vahlampfa lava nga koho kwalaha atikweni. So madzolonga lami kumbe timhaka leti na to ta ya amahlweni hi tlhela hi languta bumhungu ri kun'wanyana leri na rona ri nge le ku fambela mahlweni swinene ngopfu le Ampumalanga a Leyden kumbe a Leyland ne hi le a Leyland laniwani va yima hi rito rin'we ra ku va na vo va hlongola vahlampfa va ku pfumala maphepha kwele atikweni leriya kwala tikweni ra Afrika-Dzonga amin ka xifundzankulu xa Mpumalanga na kwale a Mossel Bay tindhawu leti swi tikombaka onge mapfhumba ya ku hlongola vahlampfa lava pfumalaka maphepha la atikweni swi ya mahlweni swi le ku yeni amahlweni swi le ku yeni amahlweni ene emhaka leyi tikombaka yi hi vangela ntshikelelo kwala tikweni ra hina Afrika-Dzonga ku hetelela ku lahleka na vanhu lava mi kuma ku a va fane va nga lahlekeriwi hi makaya. Ku na vhidiyo na yo leyi nge le ku trendeni swinene ngopfu ka swiyenge swa mabulo ya sesi a tinkuma ka dzumero somewhere kwala around Giyani va kombisa ku ba la hlekeriwe hi vutshamo kumbe hi ndawo ba boeka ku tsutsuma mkomo ku semachangana kumbe matsonga ba ba fumana ka ndawo yinwe ku pfumaleka vutshamo etimhaka teteleto so imhaka yo vava swinene kambe a hi khongeleni hi langute hosi na ku tshemba leswaku vurhangeri bya hina bya tikiseka kwale ka ti-president ti-politicians ku hambanahambana na to tihosi na vurhangeri byebyi nga koho kwala atikweni va ta tshuka va vone pulani ya ku swi endlekisa ku yini ene vanhu va le ku fambeni kun'wana ka matiko man'wana ku huma mapapila ya kombisaku vanhu va hina hi le ku va teleni a va vireda a va lungheki ta va teka sport swo karhi swa ku taniya i swilo leswi swi nga le ku humeleni kumbe hi hlanganaka na swo hi ri tiko ra Afrika-Dzonga. So ya i timhaka leti nga le ku fambela mahlweni loko va karhi hi langute ka swiyenge swa mabulo hi vona ngopfu timhaka teteleto ta ku le ku fambisiweni ka vahlampfa kwala atikweni ra hina ra Afrika-Dzonga kambe yi koho topic leyi hi faneleke hi va karhi hi burisana hi yona na ku languta eka yona already se madzolonga ma sukile yi sukile a hi tiku matiko laman'wana ma ta reply ma ku yini kumbe ma ta hlamula njhani swo njhe hi tiko ra Ghana hi vone video na yi karhi yi circulate vhele ya vaakatiko va Ghana na vo even Nigeria na le tikweni ra le kwini ku na tiko ra Zimbabwe ku na tiko ra Mozambique i vanhu lava va nga tala ngopfu laha atikweni ra hina Afrika-Dzonga na vanhu from Ethiopia na voho va tele swinene kwala atikweni ra hina Afrika-Dzonga van'wana kha va ku vanhu lava loko va telelani va tisa ti-drugs vana va hina va le ku onhakeni van'wana va ku va hi tekela mintirho sweswi va nge le ku fambeni already hi hlayanhlaya hi leyi ya 300 ya vanhu lava nga famba hi nga tivi lavan'wanyana ku loko va kha va famba hi ndlela leyi swivandla swa mintirho swi ta hetelela swi pfuleka ke kumbe njhani kambe hi la ku twa n'wihi mi twini mi vulavula hi swo siku rero hi nga teka topic yaleyo ya ku vahlampfa va fambisiwini kambe swivandla swa mitirho swi pfulekini kwala a tikweni ra hina na Afrika-Dzonga ke so mara a reds a hi yeneni mahlweni hi rilana lava nge le ku rileni hi ndlela yaleyo mara vahlampfa va le ku fambisiweni laha tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga kambe sweswi hi eka tinhlokomhaka ta mahungu na Lunghile Malepfana ku na lava nge le ku ni foyinile na ni tiku va la taku yini hi switori leswi already se ni nga swi hlamusela ni ta teka tiqingho ta koho a ndzhaka loko va hi nyike tinhlokomhaka ta mahungu ni twa ku n'we miri yini hi timhakeni tete hi burisana ka hi tolo Lunghile Malepfana loyi na tinhlokomhaka ta mahungu
1: wa xinuna wa malembe ya 18 a hlaseriwe hansi ka xiphirisa xa phepho van'wana va vatshami va ndhawu ya Mosselbay ka xifundzankulu xa Western Cape va vula leswaku va karhi ku va va chaviseriwa lani yan'wana eka awara ya
0: mleta kuyini we
2: yebo putor
0: mkhulu
2: uthini putor
0: ngiyaphila njani
2: ngiyaphila man
0: mleta kuyini
2: akona shantelo singa takumela
0: amuka kuna yini
2: nere akunga tsavana shantelo singa tsavangeka ku famba ka vanhu valava
0: oh I get tsuki ku pfuleke mintiri la tikweni
2: ela vinyi va mitirho the most vo lo fambetela a ku sunguleni ka ku fuma mfumo lowu hi fumaka a tlhelela makaya ya vona na va lava va nga sala swi ta va chavisa swi to ya swi karhi swi ya mara u ta rhanga ku ku hi ku hambi va ri vona vanhu valavo phela a no kolo ku ri va ta famba hinkwavo hi nge va koti ene swi le ku hi dlayiseni hi ku swi dlayisa na lava va nga tiveki ku lavu va ku ya na a kaya i ya kaya kwihi a tiva a kaya ku ri ene ku na vana va va lava vo ngo va famba va nga tswariwa kwala va nga ku tiveku le va yisiwaku kona van'wanyani vatswari va vona va vatswale va tlhela va lova vona va sala kwala va tiva ku hi le kaya kwala ene maphepha ku ri va makuma hi ndlela yaleyo swi va swi va tirile i no vona ku ri ku hungasa ka vanhu lava va nga tirheku va endlaendla tinyimpi no lava ku kota ku ri kun'wanyana mi kuma se va nghena ne le swikolo va pfanga swakudya va swi vona ku a ka ha ri ndlela yo tlanga yo tsongolanga va ya
0: yeah.
2: Endla madzolonga Arezi eku swi endlekile ku hava ku swi timela swo n'winyi swi to fika amakumu ku kuhi ku khomiwa lava va khomiwaka ku dlayiwa lava va dlayiwaka ku hava lexi xi nga ta endleka hi ku na ro tiko ra hina hambi ri vona swilo swi ri kuteni mitatwa ri ku ri na masosa ma fana tekiwa ma ya dlayiwa hi wo nkarhi wo masosa ma tirha ma tsarisa vanhu lava va dlayaka van'wana mara ku lo hui se mi nge swi tivi ku le nkarhi lowu wo leha loko va fika vanhu va nghena a va swi hlekisise ku yini i ku hambi ma ri maxopo ma lama ma nga kolomu switandzeni mani voni va ta va kota vanhu valava va endla ku kutiwa na madzolonga ri ta vona hi to hamba hi khandziya hi ya xava xinkwa kolomu ya madorobeni i ku laha makaya xinkwa xa kona i ya xi xava hi 100 rand yo hi mhaka ya n'winyi wa tenge swa hluphanyana se mara i ku yi sukile yi sukile phela vo tala ko va ku hungasa a hi mhaka ngopfu ya swona sweswo a ku loko a pfuka munhu a nga tivi ku i ta tirha yini i vhe a sikisela kwalano ku ri siku rin'wanyani ni ta kuma swo kuma va kha va tshika va swilipa vanhu va va tekela swilo swa vona i khale hi karhi hi vula ku ri allright sweswi yi nga layisa epresidenti ya hina a yi endli ku ri tipresidenti leti hinkwato va yi timele swilo leswi yi va vitana ku hi kombela mi ta hi hlangana kwini mi ta teka vanhu va n'wina ku ta ku huweleriwa ku lava vo huma kwini tanani mi ta khandziya xihahampfhuka ni tshikiseriwa makaya hi siku ro nghena ro nghena ro nghena ro nghena ro nghena va ze va helela ku nghena yin'wani president va ta ze va helela mara leswiya swo munhu mi fika mi n'wi dumela mi ku yana a kaya na mali yi tlhela va tshama kule vanhu lava va ya hi kuma kwini i ku mo hlangana na munhu mi n'wi vutisa swivutiso a nga hlamuli swona swi tatana no tuka mi thaya a swin'wanyana swi endli kahle se mara lexi xi nga endleka hi to swi endlekile mara mhakankulu maphorisa a ma ringete matimba na masocha ku pfuka va vona ku ri ku va ku rhumini laha tikweni hi ku swa tika mani phela na kwale makaya ya vanhu lava va kona va ta hina lava va nga ta kumeka na ku va nga ha vuyi kahle haleni ku va va kumeka va ri
0: lero kokwani Phatlani n'we ku fambisiwa ka vahlampfala tikweni ra Afrika-Dzonga a swi mi khomi kahle ne
2: no swi ni khoma kahle hi ku a va fambisiwi kahle va ya kuma mpfumelelo mara mafambiselo ya vona hi wona ma nga ni khomeki kahle hi ku se vo tikumezile ene hi endlisa leswi na hina va kona vo tala va nga kolomu ya matikweni mambe ma vona va rhuka loko va nga sukangi kahle va ya kuma va hina hi ta va kuma xana na a swi nga ta endlisa sweswi swi endlisaka swona hi ku ko to dlaya leswi ku vona va ta va va nga talangi ku fana na lava va nga haleni va le kaya se ma swi vona ku ri hi tihlohlela swin'wanyana swona swi ri kahle ku na valava va hina va ta wisa ku ya kamba le va ta va ta hi hlupha hi tinyoka mara swa hluphanyana maendlelo ya swona dodolo a va va khayimi kahle vanhu lava mani sure ku ri loko ko va na president leyi yi vitanaka tipresidente ku hambana ku ri ni sure ku ri mina president ya la South Africa na vurhangeri bya mina hi ta ringeta hi matimba ku ri ku va na ku rhula n'wina hi kombela mita hi 1-1 tikri mi rhwala vanhu va n'wina va kha va tlhelela amakaya ya vona va ya sungurisa ku kuma maphepha a hi ri makazi a va ti mara a va ti va ri na mpfumelelo ni swo ku ri swi nga tirha mara leswiya swo hi hina swo hi ngo rindzi nga ku hina matimba hi ku hi le tikweni ra hina a swi kahle hi ku va ya pasereka va hina le va dlaya ene loko se va dlayini isila xe ya loyi wa lowa ntukulu vo ngo i dlayiwile hala ma swi twa ku se hi vulavula njhani mara ku ri mhaka yona ya leyi endlekaka se leswi swi lava ku voniwa kahle a swi lava ku paperiwa munhu a swa ku pfula atsutsuma aya hlukumeka vanhu. Munhu I munhu, a nga fani na xiharhi. Loko hi lava nyama hi yeneni ya tona, hi ta ku endla leswiya. A hi peneni van'wanyana ku tona.
0: Inkomo khensa swinene.
2: Yebo Peter.
0: Inkomo timhaka leti nga le ku fambela mahlweni leti ni nga rhanga ni milongoloxela toho. Sa no vona riqingho no ku hayi. Na ri teka a ni tivi ku ku na van'wani mi banga lava ku vula swin'wana na vona before hi nghena ka topic ya siku ra namuntlha leyi lavaka leswaku hi langutana na yona. Ti-voice note already se na ti vona ti rhumeriwini. Ngo mi nga rhumela ti-voice note mo hi tlanga ti-voice note ta n'wini leti mi nga rhumela according to story lexi a hi vulavula hi xona.
3: Hlekani Bordon, mina hi ku vona ka mina Bordon ku vuya ka nhlokomhaka ni a ku hlongoriwa vahlampfa Bordon. E-e, lexi lavekaka Bordon tikweni ni ku byeriwa ku ri munhu un'wana na un'wana loyi a taka laha Afrika-Dzonga Bordon ni i fanele a ta na vutitivisi ma swi vona Bordon. Laha tikweni ra hina a ku hlongoriwa munhu ku hava Bordon. Hi fika sweswiwani hi fika hi vhoja kumbe hi fika hi teka muti wa munhu kumbe hi nghena mutini wa munhu hi tshama hi nga twananga na munhu na n'winyi wa muti kumbe ku ta hi nawu laha mutini lowuya Bordon. Vanhu lava Bordon a va tlheli ivi se loko va tlhelele ka Bordon va ya ti lunghisela maphepha va kota ku nghena hi mfanelo a South Africa Bordon. Mina a ni voni swi bihini Bordon se ku humelela vugevenga byo tala ngopfu Bordon hi ku ya tixakaxaka ta vanhu va le handle Bordon. Nangutani Kruger National Park Bordon ka ha ku dlayiwa valungu ivi ku tekiwa movha Bordon yi tsutsuma yi ya kumeka kwini adorobeni a Mozambique. I ncini sweswo Bordon endle loko hi langutini Bordon vanhu valava va nga dlaya valungu lava vambirhi va tlhela va tsutsuma na movha ya fika Mozambique mi nga kuma ku ri a va na maphepha ma laha kaya Bordon. Se ya va lavela kwini ma swi vona ku yo va lake va ze va kumiwa kwale Mozambique a yimaka ku ri ne valungu va tlharini Bordon. Vanhu lava Bordon a va tlheleli kaya ivi va ya lunghisa swi swa vona va kota ku vuya na maphepha lama nga hetiseka Bordon. Na mina sweswi loko no suka Bordon ya matikweni mambe ni ta lava ku endla maphepha ma vutitivisi ku ni kumeka ni nghene hi nawu Bordon ma swi vona. Se loko ni nga nghenanga hi nawu ni fika ni voja Bordon mi kuma ku na munhu loyi ni nga xaviwa swa ku ni ya n'wi dlaya Bordon ni fane ni n'wi dlaya ivi ni nyenga munhu swi ta tiveka swa ku u fini mara ku i dlaya hi mani swi nge tiveki Bordon hi ku a ni nghenanga na vutitivisi atikweni rero swi va swa ku ri ni yo voja mina. Mina ni hi vonisa sweswo Bordon i mavonelo ma Pieters Madonsi va n'wana John Madonsi ka Thomo ya hisa nsimbi hina ya ku chayeleni a hlayisekeni amagondzweni kome Bordon.
4: Bordon u kahle mativula buti we le kaya mi pfukini na hina hi pfukile hina hi mingisela ku antswa hi ri kwala ka Sikunyani kwala kayo hi ta mingisela.
0: Alright, swi tikomba ku nga ha ri na van'wanyana lava va tshukaka va lave ku ni byela swin'wana regarding mhaka leyi ni nga rhanga ni yi longoloxa vhele ya vahlampfa leswaku eyi nyimpi yi tikomba yi sukile ku ya emahlweni a yi yimangi okay hi nge se va na ti-match laha Limpopo leti kombisaka leswaku ti le ku hlongoleni ka vahlampfa kambe ti na nxungeto wa ku va kombisa ku hayi na le Limpopo hi le ku teni vahlampfa a ha ri ku va laveni a retsi. A hi vulavuleni hi ma forum lama nga koho se i topic leyi lava leswaku mi nghena ka 0608875942 a vulavuleni hi ma forum lama ma nga koho kwala agiyani kumbe ti-forum not maforum lama ma CPF lama tirhaka na xiphorisa kambe vulavula hi forum ra ku va va pfuna eka swirilo swa vaaki. Hi ve na vo Mr. Mabande mo nike example bo because vo va nga duma va tiveka ve na forum leri a rin'wana ra ku ta recently va kombisa ku va ve kona khale sweswi they are back and tshama ku na sweswi ve le ku yingiseleni they are always listening to us kambe na ta cheka na n'wehe leswaku mi vona ku ri na nkoka wa ku va hi va na maforum ke ku nga ri maforum ntsena ya laha ka Giyani maybe na le ka malamulele ku na forum leri nga koho vo ka va nge tshama ni approacha kambe ku na Gogo Association na yo hi nga yi wirisa kwalaha ka ku i forum because va le ku lweleni ka timfanelo ta vakhalabya na vakhegula kumbe dende I will amakaya kambe ku na maforum lama ma nga koho ma kombisaka leswaku hi na hi lwela timfanelo ta vanhu leswaku a Giyani kumbe ka Malamulele ku nga thori vanhu va ririmi leri vulavulaka Xivenda kumbe Xisuthu kumbe Xizulu ngopfu a ku thori Matsonga hi mhaka ku i ndhawu ya woho va fanele ku dominate ngopfu voho se mivona swi ri na nkoka ku va hi ri na maforamu lama ke ene nakoho ma hlamuriwa na ma tekeriwa nhlokweni na 060-88-75-942 swi endleka ku ri kokwani Phahlani lava phela ni yingisele kokwani Phahlani ntsena nga ku la nhlikani
2: yebo Buton
0: ah ni vurini ahe
2: Buton
0: kokwani
2: maforama a ku sunguleni hi wona mara leswi ya swo va fanele va secha ku ri a ku tirhi vanhu va ndhawu ya le ntsena hi swin'wanyana swi kostaku ti-problem ta swona ku tirha a ku na ku tirha kwini vanhu lava va nga joni mina ku vula ku ri a hi fanele hi swi endlisa ku yini loko ho ya a Phalavuri hi ya kuma vanhu vo tala va ku hala ka hina va Mahiyani hi suka hi ya kwihi ku ri madoroba lama hinkwawo ku na vanhu lava vo ka va nga ri va kona va ndhawu yaleyo mhaka yikulukumba a hi hloniphaneni hi ku mi swi vonini na kwala na titeki ku lava ku va na hasahasa ku vuriwa ku ri ku chatiwe van'wana hala vo Pietersburg va hina hala na hina laha hi ku hi ta va chata swi leswiya swi endla ku ri ku va na ku va tiko ri nga tshamiseki a swi lo tala ku ri hi tshama tiko rero ku hi tirha tiko rero van'wani va le Cape Town van'wanyani va le Mpumalanga van'wani va le kwini a vo tshama kona ne va ye hi ku tirha ku va kume ntirho wu va leyi mathichara mo tala laha a ma kona la makaya la va le Mpumalanga va le Joni va le kwihi swi ta lunghu loko hi endla sweswo mina ni vona swi nga ri swona kahle munhu loko a kume ntirho kume ntirho ku ma nga wu kuma kona a tirhi a kuma pexeni loko a ri wo kondelela a cika a vuya kaya mara ku ri itaku ku fanele ku tirha lava ve le kaya to va kona ku ri ku ta ku ta maku wa bridge mi kuma ku bridge rero ri ta na kontraka yaliya yi ta ku yi kuma kolomo sweswo swa twisiseka hi ku a ko ta va lava vambirhi vanharhu va nga na experience vo tala va ta va kumaaleni mara leswiya swo tirha ti-ofini amavhengeleni yini yini leswiya swi kosta trouble ya leyi nga ku endlekeni sweswi hi ku vona ka mina ku a hi twenini van'wanyana okay na n'wina mi ze mi ya chayisa
0: inkomu hi khense swinene
2: yebo futo
0: inkomu 060-88-75-942 a hi burisana leswaku mi vona nkoka ku va hi ri na maforamu ke eforamu ra ku va ri hi yimela hi ri vaakatiko va ku va lwela timfanelo ta hina ku hi le ku xanisiweni hi le ku hlukumeziweni ene na ku mivona va tekeriwa nhlokweni ke i nhlikani mamukerini i nhlikani
5: i nhlikani none na vatimikhala va mpfukeni
0: Mr Sipho Silotswana hi swihomo
5: swona ngopfu wona mani na kheto loko
0: mi yingisela mi ri joni
5: ni yingisela ni ri santhoro wana mani ri joni audio streaming
0: audio streaming a khen so mi yingisele data phela n'wina swa durha ku yingiseriwa hi n'wini
5: ene a nna ka mi khokhomela ku a mi yingisele kokwani Phahlani ntwela
0: ni khensa ni loko mi ni yingisela mi ri xilungwini mi ri yini n'weti mhaka leti hi burisanaka hi to
5: swa hambana bodele swi hi kambirhi hi xiloko ka maforamu ku na swo swin'wana a ka ti-community leta hina leti hi nga tona loko ko tshuka moni nyika example sweswi hina mi a hi nge ku ri na project leyi nga ku ndliweni a Xawela ivi mi kuma ku 90% ya vanhu lava nga ku tirheni a hi va le Xawela i vanhu lava suka kun'wanyana ka ti-project leti nga Xawela hi ku ya hi mina a swi nge twakali kahle hi lama foramu loko va tshuka va ku a hi veleni na vona vanhu lava va taku va suka kun'wana mara a hi prioritizeni vaakatiko va ndhawu yaleyo ku va ta kota ku na vona va kuma mitirho
0: okay
5: ni vona swi nga bihangi sweo na leyi ya ya timhaka ta le mavhengeleni va lo yi khumbanyana ku kwani fahlani va nyike example hi yona ni va pini na yona mara ni twa ingaku na yona a hi vulavuleni hi percentage ya vanhu lava nga ku tirheni ku a ku langutiwi ro sungula vanhu va laha kaya ivi va katsana na vanhu van'wanyana mara nhlayo a yi viya hina local
0: ya
5: a ni ri i ti-community forum leti tirhanaka na timhaka ta community a swi olovi bodoni ku va na mintirho leyi government ya hina kumbexani masipala wa hina wu yi creat-aku ivi wu yi create-ela leswi ka mi kuma ku se a ka ha create-eriwi vanhu va hina lava va rhangisiwaku mahlweni a ka ku thoriwa kwalani mi kuma ku tele ngopfu lava sukaku ka tindhawu tin'wanyani kumbe ka ti-community tin'wanyani va ta va ta tirha ka community ya n'wina xivutiso i ku loko hi karhi hi xota hi mintirhoko lava hi nga kaya hi ya tirha kwini a ni kaneti ku na ti-national mina a ni beburiwangi swantheni ni beburiwe a xawela ni le santhini hi ntirho sweswi i national mara community a prioritizeni vanhu va hina hi laha maforamu ni ma rhandzaka loko va fika kona loko mara ku nga ri mhaka ku 100% ku tirha vanhu lava nga a kaya ntsena ha xerha mintirho tanihi maAfrika kumbe tanihi maAfrika-Dzonga kambe a hi tekeni nhlayo leyi nga ku yi le henhlanyana ko vanhu valava va nga kona kwalani kaya ku ta heta swi khomeka kahle because yin'wani mintirho vanhu va ta hi mhaka ku va va yi dyondzerile kumbexani va yi tiva leyi mi kumaku va ni deka vanhu valava va sukaku ematikweni man'wanyana ku va va ta hi tirhela yona hikuva va yi apulayini hi ndlela yo fana yaleyo yesi ti-qualification loko ti ri kona munhu a ta tirha kambe hi nga pfaleli ehandle vanhu lava va nga kona kwalani ka community yaleyo ku vula ku i ku vuyerisa vanhu lava nga kona kwalano than ku va na mintirho leyi nga kona ka community ya hina yi nga ha vuyerisi community ya hina yi vuyerisa vanhu lava sukaku va ri kule ntsena hi swo va fanele teswi hi kambirhi it's not a problem ku va na vanhu lava sukaku kun'wanyana va ta va ta tirha lomu hi nga kona but priority a yi viya community ya ndhawu yaleyo ku va va hi ta kota ku hunguta na timhaka ta ku mintirho yi va yi ri kona vanhu va ka hina va kota ku kuma xintsongo xa ku kota ku tihanyisa na vona because loko ho za hi ya ka 100% ku va ku ri vanhu lava sukaka kun'wanyana swi vula ku community ya hina a yi ha ri ku pfunekeni hi nchumu
0: ya twala
5: ni khasa swinene bodoni a ni vekanyana mavonelo ya mina ko va mavonelo bodoni hikuva sometimes people swin'wanyani swi lava hi dyondzisana tanihi rixaka hi karhi hi nga rivali ku hi maAfrika-Dzonga hi nga makwenu hinkwenu hi vanhu lava hi faneleke hi hanya swin'we loko ku ri na switsongo a hi swi xerheni kambe hi karhi hi nga rivali ku prioritize leswi swi nga swa nkoka laha ku nga community leyi siku na siku mi kumaku yi lava ku kota ku pfuneka aka community ya yona vaakatiko a va ringeti ku pfuneka laha i nga ku semitiro yi le ka community ya vona national ya twa kala mara local yi lava hi yi tirhisana vukarhi swinene
0: inkomu hi khense swinene
5: khala nga mi hlayiseka swinene maswiantshamaka ni mi byela ku ni mi rhandza ngopfu na mani
0: na mi switano mi hlayiseka swinene
5: inkomu va
0: inkomu hi khensile 0608875942 ibuleni mina n'we ku mbona nkoka wa ku va hi ri na ti-forum ke leti ngo tiyimela vaakatiko i nhlikani na n'we mamukerini
6: budoni
0: ahe
6: ndhawini la mutini
0: ahe mpfukini
6: hi nga hi pfukile hi n'wini
0: hi pfukile
6: mhaka leyiwani ya twala leya maforomu lava lava ku langutisisa ku swilo swi le ku hi fambeleni na matsonga machangani na. Mina ku ya hi mina ni vona onge hi pfaleriwe ebodleleni hi pfalela hi tinxakaxaka leti hi nge vamakhelwani hi mhaka ya ku vona loko u yeleriwani amatiko kwalaho ka vamakhelwani va hina kwala Giyani i ku i ya lava ntirho loko va vona xivongo xa wena xi ri baloyi kumbe xi ri maluleke swi nga endleka CV ya wena yi nga tsavuriwi.
0: Okay.
6: Ivi ni vuya hala kaya loko wo kumeka ku ri ku ku na murhangeri loyi ku nga supervisor kumbe murhangeri kun'wana na kun'wana aka ntirho wo karhi la Giyani la a vulavula ririmi ra vamakhelwani i ya ya vitana vamakhelwani lamini va ririmi ra ka vona mi kuma ku ri ku dominata vona aka vhengele lero a nga ka rona yena i tlhe i ku loko i ya i ri muchangani i fika yi la ku pfuniwa a ku vulavurisa hi rona ririmi leri ya wena loko i vulavula ra wena a ku a ni ku twi mara loko loko ku ri ku a loyi ya ka interview a twisisa ku iya vulavula tindzimi hinkwato ku va ku vutisa va ku hi tindzimi tingani leti we nga kota ku ti vulavula na yena a ya hlaya na Xitsonga ku na xi kota ku ri ku a nge xi vulavula a nga xi koti se mina ni ku a swi lunghisiwi mi nga kumeki ku ri ku dominata ririmi ra vamakhelwani ku tlula hina vinyi va xindhawani xexo hi nga ka xona a swi tavi swi tshamiseke ngopfu a swo lunghisiwa kwalano ku nga ze ku va 95% aka ni xindhawini xa hina kumbe ka xidorobani xa hina u kuma ku ri ku 95% i ya vanhu lava vamakhelwani hina va kwala tikweni leri hi vulavulaka Xitsonga mi kuma ku ri ku i 5% ma swi vona se vanhu lava hi dlayaku i ti-supervisor kumbe vurhangeri lebyi byi nga rhangelaka ndhawu yona yaleyo phela na mina swi nga endleka mi kuma ni nga swi teka ku ri i nepotism i kuma munhu a teka maxaka ya yena lama hi nga ya tivi hikuva ni hi nge ya tivi ku swivonguma kuma ku ri ku swi hambana na lexi yena a nga na xona mara a teka ririmi ra ka vona ku va rona ri nga tala ku tlula mpimo.
0: Okay.
6: Mina ni swi vonisa sweswo ni ri a va swi lunghisi mara hayi hi nyimpi ni a swi lunghisiwi kahle aka nkarhi lowu taka na timole na tona hina kwala sati ra hina hala ka nkuna grali mara loko mi ya kwalaya mi ta kuma ku tele vanhu valavo ni vulavulaka hi vona vamakhelwani hina vinyi va ndhawu hi nga aka khomanani aka tribal yaleyo mi kuma ku ri ku hi le ku hluphekeni ene ti-qualification ti kona na swilo leswi swi lavekaka kwalaya vhengeleni swi kona mara mi kumaka ku ri ku yena tanihi murhangeri wa ririmi rero ro karhi a nga mi languti swi va swi bihe ngopfu
0: ya
6: hina machangani ku vula ntiyiso hi tekeriwa bodleleni a hi tekiwi kahle ku vula ntiyiso se mina ni general a ni swi vonisa sweswo laka ntshuxi
0: inkomu i khense swinene
6: danki
0: inkomu ya mahlweni 0608875942 wa timinete ku nga se ba awara liya yan'we ku ta va ku ri awara ya vumbirhi eka nongonoko wa GCR Talk tsundzuka awara nharhu nongonoko bambari lo leyi kusuka awara nharhu ku fikela eka awara leya ntsevu ta wu ri kona na i mani loyi Matons the Black Italian ena Ntsaki n'wa wun'wani ntombi ya ka n'waxinyamani leyiwani nhlikani mamukerini
7: ahe njhani
0: heyi tshama hi pfukini hi ngo n'wina laha mangombe kral a zozweni
7: la zozweni laa
0: swi famba njhani kwala zozweni
7: hawa zozweni swi famba kahle ngoni kahlekahle mhaka ya maforomu yo yimela na Giyani ma laveka swinene.
0: Okay.
7: Swi leswi ndleka ku laniwa ni bodona ni tele ngopfu ene hina tanihi vatsonga timbilu ta hina ti base ngopfu hina rirhandzu ka vanhu van'wana na van'wana i dasa mi kuma ku la Giyani ku tele vanhu vo tala vo huma vo ka va nga humi kona la na tindzimi ta vona hi tona ene va le henhla ka stulu ebodona vaotava vatitona vo tala vamakoni wa lava tirhaka kwala maxopo hinkwaswo va thoriwe hi ku swa ni rhanga endla timhaka ta masangu na CEO kumbe na manager hi kho kuma ku ntivi ene once a fika va pfumela loko se a ya ami ntirho wa henhla
0: ayo
7: ku xanisiwa laniwa mhaka leyi a va yi langutisi kahle a hi hina hina nyimpi hina matonga hina ku rhula kun'wana na rirhandzu ene vanhu lava amukelaka swona mara ka hina swa tika
0: Alright,
8: Inkomo Parkstar who test alright I from Mongwin Kenta we are met I from Mongwin kuna langa tester already COVID-19 leswaku hey ya ri ko teste kumeka ari positive
9: mahungu eka Jesus FM nalungile malepa
1: Zikensile swinene ku seriwa nkarhi mahungu ya awara yan'we eka Jesus FM rito ra rixaka mingiseri inhlikani. Mukhomishinara wa maphorisa xifundankulu xa Limpopo Lieutenant General Thembi Radebe u lemukisa vaaki ku papalata ku teka nawu wo veke mavokweni ya vona leswi landzela mhangu ya ku hlaseriwa ka vaxinuna wa malembe ya 38 hi vukhale emugangeni wa Xitunu Chafasi hi Musumbunuko. Maphorisa va vitaniwile ka xivandla xa mhangu loko va fika va kumile mutwisi wa ku va va etlerile xikarhi ka ndlela na timbanga eka miri wa le henhla naswona a nga koti ku vulavula.
10: Commissioner of Police in Limpopo, Lieutenant General Thembi Radebe, has condemned the incident and said that mob justice is a serious criminal act that has no place within our society. She pointed out that no person has the right to take the law into his own hands, regardless of the allegations against any individual. She further appealed to residents to refrain from acts of vigilantism and report criminal activities through lawful channels so that suspects can be apprehended and prosecuted in accordance with the law. Anyone with information may contact Sergeant Tendo Ravele on the number 072-149-8029 or the nearest police or crime stop number 08600-10111 or may share information on MySubs app.
1: Van'wana va vatshami va ndhawu ya Mossel Bay ka xifundankulu xa Western Cape va vula leswaku va karhi ku va chaviseriwa Senior Tsakani Ritshuri kusuka eka muganga wa ka Dzumeri vula leswaku amukerile swixungeto swa ku va suka laha tshamaka kona hikuva nga hlayisekanga. Leswi swi landzela swihehlo swa ku va vatshami lava vulavulaka ndzimi ya Xitsonga va le hansi ka ntshikelelo hi mihlaselo ya ku lwisana na vaaki va matiko mambe. Vutomi bya ntlhanu wa vanhu lebyi byi nga koxeka ku fika sweswi.
11: Good morning to everyone. I can also talk in my language. It's alright.
1: Xandla xa holobye wa masocha Banto Holomisa koxa leswaku ku tumbuluxiwa ntlawa wa valavisisi wa ku tiyimela ku lavisisa ku tsandzeka loku nga kona ka xenge lexa holobye u boxa leswaku ku na vukungundzwani byo hlaya lebyi nga kona ka xenge xa masocha hikokwalaho ku na van'wani va vaofisara lava ku fika sweswi va nga yimisiwa Holomisa u vula leswaku hambi ku ri khale ka holobye un'wana loyi na yena a langutaneke na swin'wana swa swihehlo.
12: And what nauseates one when you look into this is that it's a repetition of the same concerns by the AG, and the AG doesn't seem to agree with the responses. And these responses then have been escalated to Parliament, of course, and the public. And the public and Parliament is asking what's going on.
1: Kulanguteka hungu rogimeta mahungu ya awarai ya nwe bandla ra action essay ka xifunda nkulu xa Limpopo bile leswaku va hlohloteleka mayelana na ku kula ka bandla ka xifunda nkulu motshama xitolo wa bandla ka xifunda nkulu xa Limpopo Victor Mutemera u burisana na vateki va mahungu epolokwane ra bumbiri nkarhi lowu amukela swirho swintshwa eka bandla Mutemera u yise mahlweni ku kombisa leswaku vandla ri le ku tirheni ndlela leyi a va nga yi langutelanga tanihi vandla naswona va na ntshembo lo ku langutiwa eka mihlawulo ya mimfumo ya miganga leyi nga ta va kona laha tikweni n'hweti ya Hukuri rero ku ri hungu ro gimeta ku tlhela hi vuyelela eka hungu leri fambaka emahlweni ka awara leyi mukhomixinara wa maphorisa xifundzankulu xa Limpopo Lieutenant General Thembi Radebe a lemukisa vaaki ku papalata ku teka nawu va wu veka emavokweni ya vona. Yangon mga ungatala ndeleka awara ya mbiri na remember kangube na hafu kubila wara yangwe eta mtisela kasete nchoko maka inchika.
13: Mahungu eka GZRFM na lungi le malefa na lungi le malefa.
14: Yip yip uri tangela tetu wa malembe na la dumadu wa giana malamlele imi tsengu ili hansi hansi kuba ya kensa wa sekretari wa hina kwa mihi sekretari ile tetu wa malembe kwa tikumeli IBR roofing shade 0.4 by 6 meters hit 369.90 active white cabinet combo leifamba una cabinet basin na shivoni i 1299.90 kuma ekoni ya 12,000 BTU hi 5,399 tutuma sweshi yiku speciali shefi yama kumi 31 May 2026 na tuuuuuma where you say and score.
15: CTM ni popo yellow sticker priceless. Shishika cha kufumela eka CTM. Ichichile mutsaino 50% off. Hinkwaswo leswi nga na the price tag ta yellow. Swi chichiwile loko u xava u kuma bazela kwalawo, u boxa baloni u winela kwalawo. Kusuka hi 22 May ku ya fika loko n'hweti yi hela. 50% ina u twe swona. CTM, big saving, more style. Swi kumeka eka CTM ni popo tsena.

0: All right, yeah, much again 060-887-5942. Kambe, Parkstar who tested a positive eka COVID-19, Minister of Trade, Industry and Competition, Parkstar who tested COVID-19. Hey, that boy, man, sula COVID-19 kahle kahle I says I farm marake I bully yona. A win by call. Makale na blabla ku yo makama forum commissioner at forum letting a call thing a fumiwa. The one it divitana kutita kwala kashiani moye. Eba ku irnabo mkari inkwai. Commissioner kariota lava karba kumbisa ku ee. Ina lakuela tin fanata taba aki. Elaba support yabo. Mebona serna koka kwa erna te forum ke. Sha end like sha etirela na. 060-887-5942. Enhlekani mamkeri. Aye.
1: Ukhokeni.
0: It's some of kini ngowe.
1: Ukhokeni. Ah, kora mai be binanko.
0: Mm.
1: Kodwa.
0: Mr. Makwani.
1: Kora mai be binanko ka kora ngwa yokore mara. Vanhu va va changara hi tsamwa ngo. Loko wo va iri ntirhena ne.
0: Mm.
1: Ya tenga munhu wa kanwe na vana ta tirha. I hlongoli wili we.
0: Mm.
1: Nisa usiku makungaru wata loko waka batira atira wano wakana awasiku amusikoti ngofuku dauli mitira atayo wana mkuma kukutele wana waka changani makase mtire ngofu nabari wakana ngofu kukwaku kari wata itira na asosyo nikuwa mofu wa mfumu nitira lakule loku nikuwa na matiyamna kusimka rwanu wana wanski pakaka mwana lwa itira mna yana waka chara nga zira posa yana kusayne ana anga stivye ya tsela posting a sign la rest plan na loko vuita ndisa kuyini kwazo a vuya phela makuwa ni tsela mo vakhaya ya tsela mo nanga kutela tsoka ya tsela kuyini mo lo se ila ku endliwa yini bodora anga la ku loko a swinga tile ku wa muka ya tanga ri vona mo a vuya ku hlongoliwe
0: yeah
1: mara mo loko ora tsitira na yena o vana swi tima tsela ya wena ku kundeka hi loko itsi humala mo swi tsala tsala ku yini swa sign wa zindliwa yini mara swi happy power loko ri ngwe fela loko mfaka la mitshirini vanhu lava va nga ri kona ke va mutsela ke ya phela na sweswi a mikhano swi vala vula tona madyambu swi tlwini swi tlwini tlwini vanhu swi kuleka swi va vela va changana hambi huwe ta ndla tifura mintlayini loko mi suka mi suka kahle mi ri swin'we loko mi ya fika le ya luya mikhano vala va changana se ya vala va xizulu ke ri mi nga suka ya dona kwana loko dona a suka le se ya vala va xizulu mi tshikelini ma yi vona problem ya ku le na yena machangana
0: Niri,
1: mi khoma mithin, niri 3. Lava ya loko va khoma mithin na n'wina va tlhe va suka va valavula va khoma va boha leswi va boha ku swona. Mara lava va nga ri ku na n'wina loko mi fika na mpundzu lawa, mi tlhela mithinisi mi ya hlangana mi ri 8. Va ta mi byela va ku na leswi a mi kha mi swi valava tona madyambu hi swi tlwini. Va twe hi mani brother. Ma swi vona wena machangana nkarhi wun'wana na hina ho swi vangela ti-problem. Fikani vanhu vo tala vanhu va ka hina va lava nga machangana. Loko o vona sweswa kahle a nga swi koti ku vitana munhu wa ka vona kutani hi ku no mi kombe example hambi a swi tekeni ku ni n'wansati mina ne ni le ku tirheni kwala ni tirhaka kona a xopeni kumbe ni vitana munhu loyi ni vonaka exaka ra mina a ta ta tirha kwala xopo leyi ni tirhaka yo mina ni n'wansati ya nuna wa mina ri nga se hela vhiki mi ta kuma se holovini na nuna wa mina a na ha ra vukahle byi file se mi nga swi kota njhani ku pfuna loko swi ri swo bodo Sena kwa laka di forum pete loko sungula tira sungula tira kati di forum mara timbiri di naru se tia tisa hambu kela kule ngu lesu munga buwa sona ku hinda sona aswa andu sona di forum ta kona tira se tile ku hulu mwini kwa laku langa tozi ku forum to holo se mwa mwani wa project ka kumuna mfere minta nja
0: di
1: hulu mwese ala ziki forum wata se mwa kwa mana angila e kuma kuwa ni te ini ini ini ini se mea sindisa wei di forum de kuru kutu anelo kuru kami ima e shi shi ngwane

0: 2000 rand. Kasi waiting period ya refresh to get done is 6 months. Eka refra mangwa mova ku hava waiting period. Loko u claim mali ya wena hi ku nyika ndzhaku 48 hours ntsena. Titsariseli sweswi hi ku hi bela riqingho eka 015 101 01 kumbe 071 554 9757. Inga tlhela u yi sendela email eka admin@subasa.co.za.
1: Khombo ra ku lahlekeriwa hi varhandziwa va hina ri humelele nga swi langutelanga, kambe hina a hi tshameni hi lulamile hi ku tikumela pholisi ya Kokholo Funeral Services. Joyina Kokholo namuntlha u vuyeriwa hi nkosi lowu nga na ndzhuti hi 170 eka standard plan. U tsarisa vanhu va 15 hi ku lahlela vona hinkwavo hi casket, kumbe dignified plan ya 270 hi ku lahlela hi casket ya mavunguvungu, kumbe u nga ya enhlohlorheni eka platinum plan ya 450 hi ku lahlela hi casket ya ku lahla tiholobye, kumbe VIP toilet na brass band mahala. Leyi fambaka na mobile fridge, ti-plans ta hina hinkwato ti famba na ti-tombstone ta mahala na mali yo sula mihloti leyi fambaka na nkosi. Kokholo Funerals a yi ku hlayisi hi nkarhi wa rifu ntsena. Hi ku tirhisana na vamafemani ba loyi Antennis wa kuma ku pfuneka hi vutsundzuxi bya swa nawu, ku tsaleriwa ti-will, ku claima timali ta mufi na swo tala. Kokholo Funerals yi kona eGiyani, Malamulele, Bushbuck Ridge na le Xaweni a Joni. Tihlanganisi na hina hi callback, WhatsApp kumbe hi foyinela eka 082 584 3201 kumbe 078 173 9459. U ta hlonipha varhandziwa va wena hi nkosi lowu nga na ndzhuti. Na loko munhu a ri hava society kumbe buku ya yena yi donini, ha mi lahlela hi ntsengo wa ku va u nga boxi xikhwama. Na vanhu vo huma matikweni ya le handle ha mi amukela. Kokholo Funerals i Kokholo eka swiyimo.
2: Nhlikani hi mamukeri. E na itama ifikini ngongwe na kwani khosa mtwela hansi swinene.
3: Hayi, tuke va tungulo ku va na moya le ximuweni.
2: Mm.
3: Hayi, ya twala milazo la ubhe. Xivote se xi lava ku ta tiva ku swi kahle swa mafora mo kumbe a swi kahle na. Loko ni languta swi ni khomisa tingani.

0: Yikomwa etingana loko iri aka xidemokrasi laha akuvuriwa ku ri valongo a va ri na mhaka ta ku tirhisa vakoko wa hina va ku va tirhela mirhongo se hi ya fika laha hi nge hi susa vanhu lava va ku tirhisa vanhu mirhongo ku ve se a va nga ha tirherisi mirhongo se ku ya nghena vanhu lava va tirhisa va tirhiselaku vanhu vurhongo ene vurhongo bya koo vanhu lava va va va ri na ndhawu ya voo mara va tirha va nga holi ntirho lowu va faneleku va wu tirhaku va ku ri ntirho wukulu swinene lowu a wu lava vanhu lava holaku mali yo nyawula va tlhela va ri na ti-insurance aka mintirho wa koho i nge fambe i ku julajula vusiku i ku i rindza xigevenga i khome tirekere swigevenga swi famba hi swibafu swi famba hi timovha wi famba hi milenge hi tirekere va ka hina a mina ni ta ku a hi xalamukeni leswi swi swavisa ngopfu mativa loko a hi endla hi vanhu van'wani hi nga endliwi hi vanhu lava hi nge i vanhu va ka hina va nga maAfrika loko hi ya ku voteni hi 94 a hi ku hi ta tiphina hi ku se hi ta tifuma se hi ku ku tifuma loko ka ku tirhisa vanhu va tirha na ndlala va za va nghenela hi timhaka tin'wani phela na voho se hi va hundzuka swigevenga va ku n'wehe hi mirindzaku hi nyikeni mali a karhi a swi vona ku na yena loko a nga si rindza hina mali a karhi a nga ri na yona se hi hleketa ku hina hi ta va na yoho sweswi ya a nga ku rindzeni ka hina ene a hi hina hi nga ta na ndlela yale ya ku ku fanele ku va na maforamu ku na lava nga ta na mhaka ku ku fanele ku va na maforamu a va endli nchumu hi maforamu ya lama va ri va tirha na xiphorisa maphorisa va hola mara voo a va holeriwi vana va vanhu i mhaka yin'wana yo nyumisa vatukulu mani mhaka yin'wana yo nyumisa ku tlhiwa na ku nyumisa a swi tlwele ku swive swi nga ri kona hi ku loko mhe ni languta ni vona ku vanhu lava maforamu ku na laha ku horiwaku mali ya voho loko ni languta phela CPF yi na constitution se loko yi za yi va na vumbiwa mara yi tirha hi vanhu lava kalaku va nga kumi nchumu a hi languteni kahle mani a hi mhaka ya kahle leyi vatukulu yi bihe ku biha ku tlala ku biha laka hina va hetele va sungula swi swa ku va lava mali mina ni va byele ku ri vitanani lava va nga ta va ni ta mi hlawurisa lava ni ta va rhuma ku a va yi va ya byela loyi a nge ti famba ni mi hlawula mapolicin forum a ta haleni ni ta vulavula na yehe a ta kota ku mi thola ximfumo mi hola mali se na voho va lo chava vo hetelela swi helela moyeni swilo sweswo mi kuma ku yiviwina ne mara va karhi va ku hi jikajika vusiku kwala loko hi ku hawayi laa ku yiviwini mi ri koho va ku phela hi maforamu hinkwenu na n'wemi maforamu leswi mi nge mi lava mali na n'we mi ta humesa mali na va ku hawa ku ta humesa n'we lavan'wana hi humesa mali n'we mi karhi mi tshika vanhu va yiva hala mi ku na hina hi maforamu vatukulu mhoni yi tshika kwalani a hi ni khomi kahle mhaka leyi loko a ku ri ku va yingiserini va lava taku na nawu wa ti-policin forum a va ta fanele ku ni tshunelela ni lava va holela vanhu lava va tlhela va va nyika na swibamu va tlhela va va nyika na movha ta ku jikajika hi tola ku loko va kuma swigevenga leswi va ri na tinsimbi va swi fasa va swi hoxa vheneni va swi yisa police station inkomu matukulu
1: inkomu kensi
0: danke
1: inkomu alright a hi tekeni van'wana eka 060-8875-942 hi twa ku mi swi vonisa kwini nhlikani mamukeri
2: ahe bale
1: ahe
2: ya nkulumbalo ka bumu bale loko yi seriwa ni bati kota kule swin'wana swi khumba hi mafurha mama mahelelaku bya leswi i ku ri loko ni nyikela vanhu ti-fifty na munhu wo tlhela tindlwini mara ku na vanhu lava hindlwini a holi mali yaleyo a hi ta suka hinkwenu ya ku ri ndlwinita kona mali yi hisilaku mikoti a baleni honiko a ni byela swileta mialaku u masi hayi i loko hi kurise emihleketweni na wu loko a ku hotiwa ni siku wa siwa hayi
1: inkomu i can see
2: thank you
1: inkomu Alright, 24 wa timinetse ku be awara yan'we awara mbirhi ka nongonoko GSR Talk 060-8875942 a ni tivi ku vulokuwa ta lava rhumelaka ti-voice note masiku hleka yini mestelinkingoveni papa xiluva na vafana a madam ka menele se khale va nyamalarile bishop hlungwani mikwi 060-8875942 loko ve ni karhi hava lava lava ku veka mavonelo swi vula ku hi ta ka topic ya hina leyi landzela kambe sweswi a hi nghene na mavhengeleni hi va hi karhi hi xavisa endlaka ku xavisa ta ka tinhlokomhaka ndzaka tinhlokomhaka ni vuya na topic nhlekani
3: u nga durheliwi tombstone T-Life group yi ri kona lava i vaendli va tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi xivumbeko xa tombstone ta vona ku hava na un'we a nga tikopelaka tsundzuka T-Life group tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga tisuli va kumeka njhelela edupeni Chisawuli opposite Chilidzini hospital Pulukwani na le Solomon Day kasi u nga va foyinela loko u lava tombstone u ri kwihi na kwihi va fika va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327 loko u lava ku kuma catalogue na ti-price u nga whatsappa tinambara teto kumbe u va endzeleka www.tlifegroup.co.za T-Life group lava i vaendli va tombstone ta xiyimo xa le henhla Gazankulu traditional shop leyi kumeka ePhalaborwa kasi vula ku valiwi traditional shop yi kumeka kwala Giyane laha hi xavisa swo fambisana na vun'anga vaprofeta na tibishop hi xavisa beka mina mthabalisinde mabona hoza hoza mrumele

0: xikane a hubyeni. Ya twakala nhlokomhaka ya n'wina Khalanga. Pela ntirho lowu tirhaka hi mafurha Mukhalanga, a karhi ya wu vona, a karhi ya swi twa swirilo swa vona. Mina Khalanga, swilo leswi va swi demandaku kumbe ku swi kombisaku, ni vona swi ri kahle. Probleme ko va laha va swi yisaku koho, no twa onge swi fika swi nga tekeriwi enhlokweni. Hi ku na ti-reason leti Khalanga va taku na tona, ni twa nga ku ta twakala. Mara xana lava ti yisaku kona ti fika ti twakala na? Ivi nhlamulo ya mina yi ku no, hi ku a ti le ku twakaleni. Mani ni nyika xikombiso hi ndhawu ya hina ya Giyani. Ingaku Giyani loko ni nga hoxisi na matiko lama yi nga ma khavhari nga 96. Khalanga aka matiko ya lawa aka xidorobani xo fana na Giyani. Loko xikarhi xi humesa mitirho, xikarhi xi tsandzeka hina hi nga kusuhani na xona. Loko se ku ya ta vanhu lava nga kulu Khalanga hi xidorobani xexo, ni byeleni ku ya endleka yini. Mina Khalanga a ni kali ku ta munhu va ku i applyini maybe i manager. A ta khoma contract yo karhi kumbe ku ta rhengela xopo yo karhi. Mara hayi ku tlhe munhu yaloye a ta rhwale vanhu vo ringana 30 kumbe a rhengelenge vanhu vo ringana 20. Mi kuma ku a ya ku ya tana munhu wo suka a kule a tela ku ta bathile. Ku tana munhu wo suka kule ku ta tlina a dorobeni ra Giyani. Ah, come on Khalanga. Nkarhi wun'wani swi ngo vava kunene loko ntiyiso karhi hi wu vulavula, mara ntiyiso a hi wu vulavuleni. Laha hi vulavula hi local timasipala, hi le ka timasipala la ka is a local. Mani ta ku leswi va swi kombisaka ku a hi rhangeni vanhu va la kaya kumbe 90% yi va ya local yaleyo, me ni twa ni swi pfumela ngopfu. Mpelampela ni suka a Giyani ni ya Venda ni yele ku ya tlina. A Venda mi vula ku munhu wa ku tlina a nga ka nga kumeki. Yi kona mitirho leyi twisisaka yena ni nga yi apulayela ni ya tirhaka yona. Mara a hi languseni nyana mitirhonyana leyi yi nga simple leyi fanekele yi khavhara vanhu va Giyani. A hi ringeteni ku langusa vanhu va Giyani. Na loko swi ri kwale Venda kumbe Malamulele, a ku langusiwi vanhu va ndhawu yeleyo. A swi fani na national ku fana maybe suka ya hlangana exifundzeni maybe xa Gauteng. Leni ya ku hlanganela is a national. A swi fani na laka local. A swilo leswi swi la ku hambanisiwa hi tlhela hi swi twisisa. So mina maforamu leswi va taku na swona va swi kombisaka va swi lwelaku, ni vona swi ri kahle ngopfu. Mara i ku swi le ku tekeriweni nhlokweni, va le ku swi endleni, va va hlamula. Phela pro a va le ku va hlamuleni na sapoto a va le ku yi kumeni. Mara ku ya hi mina ni twa onge leswi va swi lwelaku swi kahle ngopfu. Mpela munhu wa ku tlina Khalanga ni suka ni ya Venda, munhu wa ku tlina suka ka Malamulela ta Giyani, a hi languseni ku basa mani, a hi languseni hi karhi hi langusana na ntiyiso. Ntiyiso wa chucha. Nkarhi wun'wani wa lava ve le ku hi lweleni ko va ku seketelo va hava a ve hehli ku na le kingobeni.
1: Madyandzope traditional healer Dr. Giligili buri nga fambukaka va ri kona
2: va pfuneka ku susa swinyama, ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya, ku tshungula munhu wo hlangana nhloko, ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati nivusiku, ku simeka loko u nga kumi n'wana, ku biha minti, ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini, ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona, ku tshungula switshetshela, ku tshungula vana vo wa, ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula, ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati, swifula ku hambana na ka swona, ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba, ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri, ku pfula ma-business, ku pfula tilaki ta munhu, ku tshungula nyoko ku pfuretela, ku tshungula xilumi, ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva, ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back, ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair, va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi, ku pfula moya wo profeta, ku twasisa vun'anga, ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga, ku palula mpfuku ku vuyisa munhu loyi anga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo nje high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand u nga va kumeka 079-968-9174 madyandzo pe traditional hila Dr. Gilligilli la va pfuna hi ku tshembeka Unga dureliwe Tombstone T-Life Group yiri kona lava iva endle va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansi hansi xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli va kumeka njelele edupeni Chisawuli opposite Chilidzeni Hospital Polokwane na le Solomon Day Kasi unga ba foinela loko lava Tombstone uri kwi na kwi va fika ba kumeka eka 082 840 4816 kumbe 082 369 7327 loko la kuma catalog na ti price unga WhatsApp number teto kumbe u ba endzeleka www.tlifegroup.co.za T-Life Group lava iba endle ba Tombstone ta xiyimo xa le henhla
3: Not big to healing herbs, lava, eba shabisima mimiri yo endli white mintu. Lei, imi miri lei funaka, eka mabaju ya hamba na hambana. Mimiri lei, yipfuna kula ula mabaju ufana na mchukele, high blood, na asthma, na mamuani mutana. Batla raba na product tabaka mani. Ina mimiri lei endla kreswa ki headline ya mwina, yubuye na ebisa mwini. Eka babasati laba tikeru waka kutika emirini, madamita tukumera mimiri lei ngata mfuna. Eka babanuna, ina yona mimiri lei mfunaka, lukumira eka marini. Abo endla shoshon tsena, shitele ngopfu leswi va swi xavisaka leswi nga ta mi pfuna mi nga va kuma eka 072-756-1200 078-096-7497 u nga yenele tiofisini ta vona sweswi a Giyani Section A Vahlavi Plaza Office number 6 Shibasa Financial Services ti kumele funeral cover leyi nga ta kota ku ti endlela nkosi wa wena u nga kombelanga mpfuno eka vanhu laha va na individual plan leyi khavharaka munhu wun'we ntsena yona i hakela 60 rand i kuma 10,000 rand 8 rand 15,000 rand 100 rand 20,000 rand 140 i ti kumela 30,000 rand kasi leyi yi sukela ka malembe ya 18 ku ya nghena ka 64 kasi kusuka ka 65 ku ya nghena ka 84 i hakela 8 rand i ti kumela 10,000 rand 100 rand i ti kumela 15,000 rand 120 20,000 rand 170 80,000 rand kasi ina family plan leyi khavharaka wena n'winyi wa xibukwani xikan'we na murhandziwa wa wena na vana va sikisi leyi u hakela 8 rand yi ku nyika 10,000 rand 120 yi ku nyika 15,000 rand 160 yi ku nyika 20,000 rand 200 yi ku nyika 30,000 rand kasi la i vanhu va malembe kusuka ka 18 ku ya nghena ka 64 kasi kusuka ka 65 ku ya nghena ka 84 i hakela 100 rand i tikumela 10,000 rand 140 i tikumela 15,000 rand 180 utukumela 20,000 rand 220 utukumela 30,000 rand va tlhela va vana swibasa plus plan leyi katsaka n'winyi wa xibukwani murhandziwa wa wena vana va sikisi lava sukaka ka 0 to 21 years na 8 extended family leyi sukaka ka 18 wa malembe ku ya nghena eka 84 kasi loko hakela 200 rand i tikumela 10,000 rand loko hakela

0: eka 65 kwa gina eka 84 uhakela 220 utukumela 10,000 rand 270 utukumela 15,000 rand kasi 370 utukumela 20,000 rand kasi 420 utukumela 30,000 rand kasi waiting period ya refresh to get done is 6 months eka refra mangu wa mova kuhaba waiting period loko utlima mali ya wena hikunyika nzaka 48 hours ntsena titsariseli sweswi hikuhibela nqingo eka 015-101-01 kumbe 071-554-9757 inga tlhela u sendela email eka admin@shibasa.co.za.
1: Nhlikani bodono hina hi pfukini n'wina minjhani hayi twa topic eku lexi mina nga ta vula xona hi maforamu swi kahle loko va ri kona atikweni maforamu ma na nkoka swinene hikuva ma va ma kha ma pfunana na vaakatiko ku langusa leswi nga la tikweni mara wona hikuva ma hlawuriwini ma famba mahlweni hina vaakatiko loko hi ri na xo karhi hi nga xi vona hi byela maforamu maforamu ma swi yisa lama ma nga dyondzisiwa ku swi yisa kona ma na nkoka maforamu la ta mi kombisa xikombiso hi la ka hina la ka hina ku na kontiraka yi nga ku tirheni kontiraka liya leswi yi kha yi tirhaka matshan'wini yo loko yi ta hi leyi nga ta hi kona yi fika yi thola vaakatiko laha a yi endlangi swona yo fika yi mphuvisa vaakatiko yi ku ha sweswiwani ha endla leswo sungula loko se hi talelava vanhu hi ta thola kwala tikweni matshan'wani yo va thola vona vo tshuka va ya va rhwalela lava tixaka timbe lava nga yimelela le mapatwini le va kha va kombelaka mitirho hikuva swi tiva ku va ta va nyika mali yitsongo a va nga va nyiki yona leyi nga fanela ku ya hi ntirho lowuya wa kontiraka leyi va nga ku yi tirheni va thola vona se hikuva akatiko va vuyi va swi vona ku hoyi mukontiraka loyi u hi mphutisa u yi a ya thola vanhu va yena lavo tiviwa hi yena a ta na vona a ta tirha na vona swi yimisiwile loko swi yimisiwa ro sungula ivi va kumeka ku latikweni va tereka vaakatiko va yi va byela tiforamu ti swi yisa lomu swi nga fanela kona ivi ku yimiwa a yimisiwa ivi mukontiraka ku nga ha tirhi swi ku tshu hi loko a pambula van'wanyani nyana vatsongo ivi a hungusa lavaya a nga ta na vona hi loko kontiraka ya ha ku fika sweswo kusuka kwalano vatirha hi ku hlaya a yi antswa hi ku kontiraka ya yena hambi a ri na 5 wa vanhu kwalaya ivi a fika a thola vanhu van'wanyana hambi va ri 6-8 sweswo taniya ivi va tirha loko se swi fika a ku tirheni se swi fikelela laha ku fanelaka ku ta paketeliwa eswitina laha patwini laha matshan'wana yo a tlhela ku a byela vakhanselara ku ri ku ta ku lava ku ngeteriwa vanhu o suka ya ya vuya na lavayana aha vanhu va swi vona ku ho mukombiraka loyi u tlharihile tlhelo why hi loko swi yimisiwa futhi hi ku vanhu va na swona certificate ene loko a fika laha a nga fikanga a vutisa ku kontiraka leyi hi lavaka hi sungula lahawani vaakatiko mina wo maphepha na hambiloko vo yo vula vona yena a swi ba hi makata hikuva swi tiva ku loko munhu a za a va na maphepha u fanele a va a holeliwa mali ya kahle se vo va lavalava vo va rhwale va tixaka timbe halayani hi ku va swi tiva ku lavaya a va vileli se yo mhaka mi kuma ku ku va tereka na sweswi kontiraka ya ku sungula ku tirha namuntlha a swi yimisiwi futhi se hi twi va kha va huwelela xivijini xo ku va fanele va ya ku ngeteleni ka van'wana se hi yo mhaka ni ngo tiforamu ti na nkoka tikweni hikuva va mi kha mi tirhisana na swona xin'wana na xin'wanyana lexi mi xi vonaka xi ri wrong ma swi kota ku byela vaforamu va kota ku swi yisa ka vukhanselara ku ya emahlweni vuhosini ku vuhosini swi kota ku hindlela mahlweni ntirho wu famba hi swigava hi switepe se ti na nkoka tiforamu bodona ta laveka tikweni ta laveka hi kha hi tirha na tona lexi nga kona a va fanele va vona ku ri va endla yini hi vona va va holela tiforamu letiwani lava maphorisa laha hi ku loko ti hlawuliwa na va a va ri koho hi vona va nga na nhlohlotelo lowu wa ku hi dyondzisa sweswi swa ku taniya ku tiforamu ti va kona tikweni se xi lexi karhataka va tsandzeka na ku va nyika swintsongo swa xisibinyana hi yo mhaka mi kumaka ku swi endla ingaku hava va pfa va hela matimba phela loko va kha va nga dyi nchumu ku swi nga endleka va fa ka yin'wana mitirho a ku tirheni ka vona vusiku byibyiya kumbe nhlekanini walowuya mara va tsandzeka ku va xerhelanyana switsongo a mfumo a wu endli ku ri na tiforamu ti kuma swintsongo nyana tanihiloko ti kha ti tirha tirhweni hi leswi hi swi vonisaka swona hlayiseka mbudon nkumu
2: nhlekani
3: nhlekani mpfukile
2: hi tshama hi pfuni ngon'wena
3: mpfukile ni lerini mo ni sungula hi ku ya xivutiso xa n'wina xana maforamu ma na nkoka emugangeni ya hina na so a tsara ya kona i ku i ntiyiso va na nkoka xana voho maforamu laha hi vula vanhu va njhani se hi nga fika hi langutisa okay vulavula hi vanhu lava hi nga va vitanaka maybe lava welaka tindhawu hinkwato hi ti vitanaka ti-NGOs maforamu ma nga humelela ma kha ma tirhana na unemployment na employment ntsena emugangeni va langutisa ku loko hello arisini
2: ni mingiserini
3: okay swi wela ka ti-NGOs emaforamu because hi nge vuli ku emaforamu ya xiphorisa ntsena maforamu ma tele ku ya hi ti-department se loko hi ri mugangeni hi nga swi kota ku endla ti-NGOs ta hina that's why hi ri na ti-crash and kuma crash yi tirhana swihi swo karhi ivi hi kuma ku hi na home based care yi tirhana swihi swo karhi hi famba hi ha langutisa ku na vanhu lava hi rindzelaka emugangeni i-policing forum se swi vula ku ti-department letiwani hinkwato un'wana na un'wana loko o ta fika ku hayi ni la ku ta endla forum emugangeni hi fanele hi rhanga hi vulavula ku yi tirhana na yini hi nge swi angarheli hinkwaswo se loko ku ri ku swi tshamise sweswo swi ta vula ku tiforamu ti ta va ti ri kahle emugangeni hi mhaka ku foramu leyiwa hi ta langutisaku okay right ra giyana vanhu lavo ka va nga tirheki i va mani va mani se hi vulavula hi ku ya hi miganga ya hina na matiko hi ku hambana ka ka 90-something se all right se hi na list la se leswi vulaka loko ku ta mukontraktara a lava ku ta thola vanhu swi vula ku hi ta va hi kha hi tirhisa list ya hina ya unemployment yi tirhana na sweswo ntsena yi ta va yi ri kahle ivi liya yi tirhana no rindza emuganga yi kha yi pfuneta kumbexana ko tama hi ku loko ho vulavula muhaxi i ntiyiso hi na vatsonga machangani hi tekeriwe ngopfu hansi a na ku ta civa ni tirha kun'wana kwala ndle ka doroba no ka ni nga yangi a ni le ntirhweni mara mavhengele ma le ku pfuleni ku hava muchangani a vulavulaka kumbe a ni sechaku a nga na a nga security or whatsoever na mavhengele ya ha ku pfula last week vanhu lava hinkwavo loko hi vutisa va ta va kha va huma atikweni ro karhi xana loko ho va na maforamu lama nga ta langutisa ku loko ku ri ku wena masingita hi endlela molo xana vanhu lava i va tholaku hi va thisa ku yini swi ta vula ku hi ta sungula hi local se swi vula ku foramu liya yi ta va yi ri ku tirheni because yi ta va yi kha yi tirha yini yi tirhana ku amolweni loko ku ri ku hi ta va hi endla maxopo a hi endleni maxopo eka hi swi tiva ku xo sungula hi fanele hi va na 50% ya vaakatiko se swi vula ku na unemployment a yi ta va yi ri hansi kwala giyana ku pfuriwi industry hinkwavo va huma a tikweni rini I don't want to mention that. Se swa hi komba ku loko va va na maforamu lama nga ta langusa sweswo i timhaka ta ku hina vatsonga I pika pani loko no sungula sweswiwa ni ku a hi sunguleni ku ntsena hi lavuta rima miroho na xipinichi na yini yini ivi hi ya kombela mbewu un'wanyana ta ku ha nga ndli swona se loko ho va hi kha hi tirha hi ndlela leyo van'wani va ta rima van'wani va endla yini vanwani va ndla ku kumeka mitirho mitirho yi tele hi vanhu va hosi giyani yi na mitirho yo tala ngoti handle ka mona mara vanhu lava tirhaka laha the most a hi vanhu va la kaya va huma matikweni na hina hi lo nghene mbowana yete because hina hi tshulela yona and ku ri ku hina hi ta na yona kun'wana matikweni ya le hansi se swa karhata loko ku ri ku hi laha u ta sungula swi leswiwani ivi hi nga swi langutisi ku hikokwalaho ka yini se loko u vona maforamu lawa ma nga kotaka ku vona va tirhana ndhawu ya ku laha nyangweni laha ku fanele ku ri sechiwa vanhu loko va nghena na loko va huma swi vula ku se laha mintirhweni laha loko ku ri ku vhengelo ka hara pfala loko ku ri la ku pfula huhi masingita hi byeriwi loko ri pfula i la ku thola vangani kwala ndle ka swivhengelo hi twanana hi nga vaakatiko va laha kaya swi vula ku emugangeni wa mina la ni tshama wa kona kwala ti-app swi vula ku vambirhi a va ta va va kume ntirho 2 years abo mara hi hava vanhu valava ku lo tshama vanhu va le ku dyondzeka swikolo hi va yisa ka ma-security va va dyondza security ha va teka hi va hisa maxopo va dyondzela tikhompyuta mara loko va vuya vo tshama valava se loko va na maforamu ya laha mi ni voni nga ri ya nga pfuna ntsena loko yi ri base ehenhla ka swihi swo karhi ivi na hina hi seketelana hi ri vatsonga machangani swi vula ku we can push it on ene hi ta humelela antelo un'wana na xin'wana muhani ku tsala
2: hayi ya twala ikensi
3: a hi tirheni hi ndlela yaleyo a hi ndlele maforamu va nge ti kwalani va ta va ta vulavula loko va suka ku vulavula a ka hala leswi va ku swi endleni hala kaya ende va hi tivisini mara loko hi va langutise kuma ku lava ha vohaku vulavuleni ka Jesus a ku na Beirut ku fanele ku va na mihandzu ende loko va na mihandzu swi vula ku hi nga twanana hi nga peaceful strike and then hi nga pfala molo ku ku nga ngheni munhu la the whole week until laha u ta tiva ku lava va nga thoriwa la sweti va mani va huma kwihi a va hi niki mapasi se hi ndlela yaleyo swi vula ku hi ta va hi ri na community leyi nga kotaka ku tirha swihi swa ku community yi va right swi vava ngopfu muhaxi ku mudyantisi ko va ku hina helo vana lake ene a hi la nghenela because se hi professional
2: inkomo
3: ikesi tirha khayitekani ta nkwana

0: kumbe 064-700-2558. Ephalavurwa hi kumeka dorobeni eNelson Mandela Road, Old Metro Building, kusuhi na Cash and Carry. Kasi aGiyani hi kumeka Keto Street, opposite la Dumadwe.
1: Wa beke two healing herbs lava eba shabisi ma mimiri yo endliwa hi timintsu leyi i mimiri leyi pfunaka eka mavabyi yo hambanahambana. Mimiri leyi yi pfuna ku lawula mavabyi yo fana na chukele, high blood na asthma na man'wana mo tala. Va tlhela va va na ti-product ta va ka mhani hina mimiri leyi endlaka leswaku hairline ya n'wina yi vuyela evutshan'wini. Eka vavasati lava tikeriwaka ku tika emirini, mata mi ta ti kumela mimiri leyi nga ta mi pfuna. Eka vavanuna hina yona mimiri leyi mi pfunaka loko mi ri ekamareni, a vo endla sweswo ntsena. Swi tele ngopfu leswi va swi xavisaka leswi nga ta mi pfuna. Mi nga va kuma eka 072-756-1200-078-096-7497. U nga yeneli tiofisini ta vona sweswi a Giyani Section A, Vahlavi Plaza, Office Number 6. Khombo ra ku lahlekeliwa hi varhandziwa va hina ri humelele nga swi langutelanga, kambe hina a hi tshameni lulamile hi ku tikumela pholisi ya Kokholo Funeral Services. Joyina Kokholo namuntlha u vuyeriwa hi nkosi lowu nga na ndzhuti hi 170 eka standard plan. U tsarisa vanhu va 15 hi ku lahlela vona hinkwavo hi casket, kumbe dignified plan ya 270 hi ku lahlela hi casket ya mavunguvungu, kumbe u nga ya enhlohlorheni eka platinum plan ya 450 hi ku lahlela hi casket ya ku lahla tiholobye, kumbe VIP toilet na brass band mahala. Leyi fambaka na mobile fridge, ti-plans ta hina hinkwato ti famba na ti-tombstone ta mahala na mali yo sula mihloti leyi fambaka na nkosi. Kokholo Funerals a yi ku hlayisi hi nkarhi wa rifuntsene. Hi ku tirhisana na vamafemani ba loyi Antennis wa kuma ku pfuneka hi vutsundzuxi bya swa nawu, ku tsaleriwa ti-will, ku claima timali ta mufi na swo tala. Kokholo Funerals yi kona eGiyani, Malamulele, Bushbuck Ridge na le Shawela a Joni. Tihlanganisi na hina hi callback, WhatsApp kumbe u hi foyinela eka 082-584-32 01 kumbe 078-173-9459. U ta hlonipha varhandziwa va wena hi nkosi lowu nga na ndzhuti. Na loko munhu a ri hava sosayiti kumbe buku ya yena yi donini, ha mi lahlela hi ntsengo wa ku va u nga boxi xikhwama. Na vanhu vo huma matikweni ya le handle ha mi amukela. Kokholo Funerals hi kokholo eka swiyimo. Shibasa Financial Services ti kumele funeral cover leyi nga ta kota ku ti endlela nkosi wa wena u nga kombelanga mpfuno eka vanhu. La va na individual plan leyi khavharaka munhu wun'we ntsena, yona i hakela 60 rand i kuma 10,000 rand, 8 rand 15,000 rand, 100 rand 20,000 rand, 140 i tikumela 30,000 rand. Kasi leyi yi sukela ka malembe ya 18 ku ya gina ka 64, kasi kusuka ka 65 ku ya gina ka 84 i hakela 8 rand i tikumela 10,000 rand, 100 rand i tikumela 15,000 rand, 120 20,000 rand, 170 80,000 rand. Kasi hina family rand 120 20,000 rand, 170 80,000 rand. Kasi hina family plan leyi khavharaka wena n'winyi wa xibukwani xikan'we na murhandzi.

0: tsevu wa timinete kumbe awara ya mbirhi kumbe 16 wa timinete kumbe awara ya mbirhi I awara yo hetelela eka nongonoko wa GCR Talk I khensa swinene vhele ka tindhawu hinkwato la mi yingisela ka miri kona le ka awara leyiwani ya ku hetelela eka nongonoko wa GCR Talk kambe sweswi a hi vulavuleni ti peaceful march switereko leswi swi endliwaka eba ku switereko swo rhula leswi hi nga onheki nchumu hi nga vandalizeki hi nga fayeleleki nchumu hi nga hiseki nchumu kambe ku va ku hi huma hi tele hi famba hi heleketa memorandum laha hi fanelaku hi wu heleketa kona and swi tikomba onge se swi nghene ngopfu swa peaceful march a ku hisiwi nchumu a ku onhiwi nchumu ko machiwa ku heleketiwa memorandum ku loko hi endla ti-peaceful march leti Mi bona hi hlamuriwa ke ti na nkoka ke ta hi tirhela the peaceful march late ke ku hi nga hamba hi endlisa swona himpela hi kanene ku nga onhiwi nchumu kambe hi famba hi heleketa memorandum ya swivilelo swa hina leswaku hi rila hi leswi na leswi hi rila hi leswi na leswi va ta kota ku va va hi hlamula ke 0608875942 hi twa ku loko hi endla the peaceful march swa hi tirhela swileswi ke enhlekani mamukeri
1: Yebo Piton.
0: Mkhulu.
1: Angisase nawe.
0: Sakwamukela.
1: Shaka xa hi tirhela xana na hi ku I ku vona ku ri ku vandalize swilo ku ri ku hi swi kumele vundzimene swi tlhe swi jika swi hlupha hina a no vona lexi Siya singoba so kotanisa na mfumo wa ku nga ri siya singopo. Mara ma ano vona kuri ku onhetela ku va na xo strike xa kona xi ri lexi xi nga amukeleka xi va xi hahla fama. Hi ku o tala kha yi twa ku strike lexi na maphorisa hi lama ma hi gabili na yini na yini va gcina va yise yona memori ya vanlami ya kona mara ku te hwi ivini swo va swi onhaku kunene hi mayelani no va ni onhetela swilo hi ku ni onha swa mina ni ta tlhela loko ku lungha leswi ya ni onhelaku leswi ya swona na leswi ya mahansi lava hi swo a swi antswa hi ku lava ta ku ri a hi fambini kahle mi to tala mi ya mi fika mi yima

0: va heleketa phepha reriya ri hlayiwa va ku a hi ta mi hlamula hi hina hi nga tshama ri yisiwa va ku a strike leswi a swi ri kahle mara va humelerile ku nga va ku ri kona mara a swi pfuna nchumu butona
1: ya
0: phela loko mi byela mi strike hileswaku a mi karhi mi kombela a swo ka swi nga tikombi hi ku a mi feyisani na vanhu lava mi feyisanaku na vona ku fika laha mi vona tingaku a mi tekeriwi nhlokweni se leswiya hi ku zama ku va dzinginisa ku kasi leswi hi mi kombelaku swona mi ngo pfumela mi nga hi endleli mi swi teka endzhaku swa hi tsakisa na mara kwala ka strike sweswi swa peaceful loko hi langutini mi a ni se tshama ni twa mbuyelo wa ku va swikumile leswi a va rila hi swona mo gina va hala hi ku kumbe loko va swi kumile va lava hi va ku hi karhi hi vafa hi va se hi nga ha kumi mbuyelo wa kona kumbe ku swi vona mara swo tala lomu ku nga onheteriwa mi ta kuma ku nga ri khale se ku sungula ku tsutsuma ti-gridara ku endliwa yini yini mara a ni hlohleteli ku ri a swi vitani entengeyi ni vonaku hi kona hi ku ko tala ngopfu laha mi nga twa ku ri ku strikiwile ku hisiwe swikontiri ku endliwe yini i nga ku va na rivhano mara loko mi va xavelele nga ku mi endla swilo swa kahle hayi ve mi hlanganisa kahle va swi vona ku amukelemangi va vuya va teka phepha ra n'wina ha va endli nga ku hayi ntela hayi swa twisiseka va ku hayi no hi ta mi hlamula hi mani hiya hi ya tshama hati hi nga swi tanani na ta swi vona mi ya byona n'we mi cina mi hisa mi tlhatlha mi bengemula swi nge endleki brazon yebo
1: inkomu i cancer snare
0: danke bodon
1: inkomu 0608875942 a hi teni van'wana leswaku loko kha hi endla ti-peaceful march kumbe leswi hi swi vulaka xitereko lexiya xa ku va hi nga vandalize hi nga onheteli nchumu swa hi tirhela ke swa endla leswaku hi tela va karhi hi hlamuriwa ke enhlekani hi mamukerini
2: hlalonga mpfukini
1: hi tshama hi pfukini hi ngo n'wini
2: hi hlayisiwini hi kona ho pfa hi kala ntsena hi swilo
1: ya
2: hlalonga mina hi ku vona ka mina a ni kuma ku endlele reriya ro loko vanhu va kwatile kumbe ha ku kwata ko va ku lava swilaveko a ri ri kahle ngopfu reriyaro va tsala memba ra ndamu va yisa hofisi leswini leswi hi ringaku swona va swi endlaku swona ku va swi endlaku kona se leswi swi tshaku swi endla ku vanhu va kwata ku kwata i xilo xin'we hikuva hambi vo hereketa horo ro papila ra memba ra ndamu loko fika va tshama hi rona a ku machukiwa kwale tihofisini ta vona hi ku loko hi macha hi karhi hi fayetela swilo hi pfala mapatu hi hisa swikontiri a va byi va vona nchumu va va va ti pfalele kwale tihofisini vo kuma nga ku hayi ni ku hambyana vo helela moyeni phela vo a va swi voni leyi va ta va va karhi va tirha mi karhi ni ti onhela mona ni fayetela leswi swi mi pfunaku swa mapatu ya huma na magoji leswi nga ta ta swi affecta n'wina se rivelo leri ra mina a ri ri ku hayi loko a va hi hlamula no swo heleketa mema ra ndamu loko hi karhi hi ri na xivilelo a swi ta va kahle ngopfu loko ya ku swo fana khalaka hi ku hambi loko ho fayetela swilo swo fana na sweswiya loko hi fayetela a va hi hlamuli na swona se a swa ti loko hi ri karhi hi lava swilaveko hi ri karhi hi rila a ka va lava ndzhaku swona yena kaka ropata ra memba ra ndamu va ya va ri tshika va ri tshika hi nga onhangi nchumu inkomu
1: yi khense swinene inkomu 0608875942 lavuwa nhlekani hi mamukerini
3: ahee
1: hi tshama pfukini hi ngo n'wena
3: ya bale loko hi macha peaceful va hiti loko hi swi nga hoda loko ho tshuka hi ti pfalela hi laha hi ri va khunyani hi fika hi pfala

0: abantu abangoyo nalebhrizini ingahoni ithumu ikungena ukuthi ambulensi mahina maphorisa mahina naya kutirheni mara hina vuyaku vo tirhaka xopexopeni giyani vumasipala yinini leswihani nga ku tirheni a ku na lexokanhekaku hi tshikate hi tv tshika ta seriase hi ta unese maphorisa ambulensi ta teka vanhu hi pfarini hikulo ku nga hi hlamulangi leswiwala hi leswuki hinko a wu ta yi right yaleta lowu ku fana kwale ka malamulele i rifarasi ya mihiliya va lave masipala va ze va wukuma mara a vo onha ni nchumu loko nghena xeto ya munhu hi lowu ta va ku tirapa vanhu na vona eyi mhaka yaleyo ya ku a hi sindzeni order loko hi pfala ha pfala mara a hi onhi nchumu se hi ndla leswa sekasi ku loko swi nga ri ku tirheni van'wani va ta fa ni vo tandla leyi
1: inkomo can see inkomo i can see swinene ya mahlweni ka 0608875942 itwa leswaku n'wi mi swi vonisa ku enhlekani mamukerini
2: hashtag xaramukani va tikulu
1: ahe bishop
3: mi ri khoma njhani rito ra mina mi ri hi le ximuwini ndhawu leyina
1: a mi nge lungi
3: va ni byerile va ku no mi le ku ni laveni ni ku swa fana hambi no fika ni va byela ku va ni yimbelela chorus va ala ve ri ve le ku tirheni se ha swantswa ni nga ha ngheni mina ka xo ya
1: wona a ni khomeleni
3: yo loyi ngopfu na kokwana va ku wa ku lava dono leyi mani wa ku lava khalanga he ni ku ntaya sweswi
1: ya
3: se timhaka leti mi nga ku teni na tona mina ni twa swi ri kahle ngopfu ku impela i ntiyiso hi strike mara hi nga ri ku onheni ka nchumu ha vuyeriwa hi mhaka kwini loko va hi endlela swa olova loko se hi onheterile va fanele va rhanga va lunghisa leswiya hi nga swi fayetela swileswiya swi nga tshwa hi mathayele se a swi koteki ene swi suka minkarhi yin'wani swi tereka sweswi hi swi endlaka swi hi tekela vutomi bya maxaka ya hina se hi vuyeriwa hi yini loko hi feriwa hi vanhu ku ri kho hi ka ta hlamuriwa vanhu lava va ha ta vuya ka hina na a ha vuyeriwangi hi nchumu ku sala hi rila ntsene hi swi kumini a swi nandzihi ku swi kuma ka swona van'wani va nga ha ri kona se lexi a xi laveka a hi toloveli ku endla sweswo ku yisiwa memorandamu kwele tiofisini kweki then va ta hlamula hayi mhaka ya kahle ngopfu yaleyo hi bela na mavoko se ni hete kwalano khalanga xikwembu lexi mi hlayisa swinene ma
1: inkomo yi khense swinene
3: ni kona khalanga ni ku khohloleni ni kona nakana mi yingisela se no twa ni vilela loko mi nga vilela mi ku a ni kona hayi ni kona bava swinene mani
1: hosi a yi hi hlayiseli n'wini
3: ni le vuhlayisekeni swinene papa wa mina swinene na n'wi xumani kahle kwala xitijini
1: inkomo danki ya mahlweni ka 0608875942 hi twa leswaku n'we mi ri mi swi vonisa ku invela loko hi vulavula hi ti-peaceful march swi na nkoka ke swi na nkoka ke tlhela ni mi rhumela ti-voice note ta n'we eka 0608875942 le kusuhi swinene na ku fika makumu ka nongonoko hi lavawa hi ndlela leyi nhlikani mamukerini
4: hi vuye futhi
1: mamukerini
4: good swi kahle ngopfu peaceful strike swi kahle ngopfu loko ku ri ku swi pulaniwile a hi nge chavi ku vula na sweswiwani ku hi le ku vileleni hi ri vaakatiko ku hi na doroba leri hi nga ku hluvukiseriweni hi munhu mara laha ndzeni ka rona vanhu lava va tirhaka laha a hi vanhu va laha va vatsongo machangana and in that way swi hi komba kahle ku i nge ti i ta rhana vhengere kulukumba leri nga ta va na capacity ya vuringana vanhu va 100 i kuma ku ku hava na mutsonga na wun'we kumbexana vatsonga i vanharhu a henhla ka 100 se loko ho va na peaceful strike swi vula ku hi ta rhanga hi tsala papel hi tsalela yena n'wini wa ndhawu liya ivi hi lava ku ta hlanganisana a hi hlamusela ku okay right hi vuya hi maxopo ya yena i vangani lava a va tivaku lava ti-ID numbers ta vo leti khumbaku laha mugangeni wa 95 villages se i ta kota ku vona ku all right i tlanana na hina se hi sungula ku lunghisa swi

0: time. Se swivula ku na loko swi hoxekile ta vula ku swi hoxekile next time. Se loko vhengele ro karhi ri lava ta pfula kumbe rin'wana ri famba swi vula ku wa hi byela ku hi fisa vambirhi vanharhu. So in general, it's a peaceful strike because we talk to each other and we agreed. So the work that we understand, we have to go humanely because Cuba, Missalera, Cuba, Missas, Corfana, Guala, the Bacuma, Masparo, Kamalam, Notamara, Luami, Kutses Colosotal, Kutses Colosotal, Sakumila, Humanera, I see Kuisa. It's not a papilla, it's not a moon. Why? Samuel and I, Samuel, someone and I'm still there after the quality of a man. In that way, Subula with a wife, Kotaku, it's a son and I end up because we know it's a valabula go. It's a long peaceful strike against when I come back at 8-0, Bengal number one, Usigaka Bengal number 200, Van Lavatragula, Vatsonga, Van Vakreta Germans, but Ivangana Vanga Vanga Kuma benefit. Okay, right, we'll make a mistake. I don't say, see, so we have to go to my security for a banger. If I will go, okay, greater German is part in number three, and then I have one number one, one, and I'm doing a success. So, you can see, I have to go up and never ride. Kurugu mina sama like Yan Maragunan Dowle, one, I funny, Teraga, or Maraguta, one, Bauma, I got to go to Wanyani, Vatele. Bakawala Rimroka, Vasakawala dominate, and how in the evening and Tamakayo. Then one and Harry, peaceful strike is right as long as you settle Sarway, Hansi, the Samdana, the Nasamdan, I from Benikaya, Kuala Matuini, and Yakumatuini.
1: Incoming, nwe ba nwa mi sponsor ku ina ku ba mi remote voice note ta nwi ina ka makale burisana ka yo leswaku mwa swi ri na nkoka ku hindla ti strike leti a hi tivitana ku e peaceful march ko march wa ku heleketwa memorandum tsena nhlika
2: ahe khalanga la bashume
1: ahe mfundisi wa me mpfuki
2: itshama hi pfukile khalanga hi ngo bona
1: na hina hi tshama hi pfukile
2: a khensa swinene ni lava ku kongomisa swinene ku ri ti peaceful march tikahle swinene loko ku ri ku mi endlela vanhu lava va nga na mapfalo va nga tiyimisela ku kumeka va ri karhi va tirhela vaaki mara loko ku ri ku mi swi endlela varhangeri lava xikongomelo xa vona ko va ku tivuyerisa vona na maxaka ya vona na vanghana na valava va nga connected na vona peaceful march yi nge pfuki yi mi vekele mihandzu na siku na rin'we yi kota ku veka mihandzu loko ku ri ku mi swi endlela vanhu lava timbilu ta vona ku navela ka vona i ku kumeka va ri karhi va korhokela vaaki va nyika sevhisi aka vaaki ivi va copeta kun'wani va kumeka va nga ri a ku endleni ka swo karhi ivi mi macha peaceful mi va hisela memorandum kwalano loko ku ri ku i varhangeri lava nga tiyimisela ku tirhela vanhu mi ta va vona va kombeta ku amukela memorandamu hi marito yo khensa ivi a ni taku ka nkarhi wutsongo va lunghisa lomuya a va copetini va kumeka va nga ri a ku swi endleni mara aka case ya varhangeri va hina hi ku katsakanya a vo copeta lava va yo tsimba va tsimbile va tlele kamba ni swiyimo swa lomu hi kumeka ku hi karhi hi tshama kona i vulavurile mupresident a declara ndhawu yaleyi hi tshamaku ka yona ku i disaster area a tshembisa timali ta kahle ku ri ti ta adiresa swiphiqo i ndhawu yihi ku nga endliwa nchumu namuntlha se mo ni kombeta ku ri vaaki ku lava ku ri ku ta endliwa peaceful march aka vanhu lava nga lavi ku peace i ku tlanga nkarhi ni swi fanisa na ku kumeka mi nga vulavula na swigevenga na vaonhi va lava kumeka ku va ri ku hi xaniseni ematikweni ya ku hambanahambana a va twi ririmi lero vulavula kunene va twisisa ririmi ra violence hi kona mi nga ta vona va tlhelela ndhaku va nga ha hisekeli ku endla vubihi lebyi va kumeka ku va ri ku byi endleni se swi tani na varhangeri va hina peaceful march a va koti ku twa ririmi rero va twisisa ntsena loko va vona vanhu va ri karhi va nga onha va vavisana va endla swo huma ndleleni hi kona mi nga ta vona na le ka national va za va chika va ta aka vaaki va ta vulavula na vona se i dyondzo yo biha va yi dyondzisa ku vaaki ku ri loko mi nga onhetelangi mi kombeta ku macha peacefully a hi nga endli nchumu hi swona i xiyimo xa vurhangeri khalanga na vayingiseri lava hi kumekaku hi ri hansi ka vona a va lavi ku rhula a va lavi tshamiseko aka tindhawu leti hi akeka ka tona ni khensile khalanga
1: inkomu mfundhisi khense swinene
2: thank you
1: inkomu 060-88-75942 ya amahlweni hi twa leswaku n'we mi swi vonisaku yini 25 wa timinete nga se ba or liya ya nari nhlekana we mamukeri
3: xana mukani vatukulu njhani na vaxume
1: hina hi tshama hi pfukile hi wen'wini
3: hayi zombini vatukulu ya twala milandzu la hubyeni la milandzu yo khomisa tingana
1: exi
3: xivutisi xivutisaku ku ri xana machi leyo macha hi ku rhula mi nga one nchumu ya pfunake kumbe va zava mihlamulake mi nge ni kombeta ni ri na vumbhoni aka mhaka ya kona kwala ka masipala wa Zanini ni khome na maphepho kwala va hetelele va nga hlamulangi se lexi ni lavaka ku ta xi kongomisa ku hi kota ku ololoxa timhaka leti hi ku ya hi mina ni lava ku herisa ku tereka ni lava ku herisa ku tereka hambi ku tereka ka ku rhula hambi hi ku tereka ka ku onha ni la ta ku herisa hi kumbirhi ka kona 5 years yin'wani na yin'wani ka thoriwa loko hi thole vanhu ivi hi va byela ku hi lava leswo karhi va nga eni a hi tereki yo tshika nkarhi walowo ya wu fika ivi va hindza swiphuva va ku hi kombela ku vhotiwa hi va vhota out hi thola van'wana na voho hi va byela hi ku loko mina u ta suka laha endani leswi a swi endla hi lavo ya hi ta mikomba hi ku hina hina vathori se hi terekela vathoriwa hi ri vathori njhani a hi vatukulu tivutiseni kahle mi thole munhu kwala kaya ku ri u ta ambala ku rixa a kukula a mi swekela hi loyi a nga sweki se n'we mi tereka mi ya pfala mapatu le mi ya ku mi ya pfala kona ku hundza hina a hi hina mi nga thola hina le mi siya liwa mi nga n'wi thola le a nga swekiku mi ta pfalela hina mapatu hi dlawela yini hina phela ku pfala patu yo xanisana hi ku mi kuma ku a ku fambi vona lavaya hi lavaku swilo aka vona mariwu yo hlongola hi ta va hi hlongola va lava hi nga va thola ku hi lava swilo aka vona va nga endleki va hi komba ku ku va tsandzeka se na hina hi va tsandzeki loko hi tlhe hi tereka phela hi ku hi tsandzeka ku va hlongola hi ya hi ya tereka hi va tholele swoho swa ku va terekela kumbe hi va tholele ku va hi endlela leswi hi lavaka swona vatukulu mina ni tshika kwalani ya mendlela yaleyo ya ku heta ku tereka hi caca vanhu lava hi nga va thola hi va tsandzeka hi thola van'wana loko va tsandzeka na vo hlongola eyi hi ta za hi tibuma hi ku leyi tsame ya thola ya hlongola se na loko munhu hi n'wi thola hi ta swi tiva ku va ta ni hlongola loko ni nga endli swona xuma ni kahle vatukulu
1: inkomu hi khense swinene
3: ake
1: inkomu 060-88-75942 hi twa n'we leswaku mi swivonisa kwini kumbe mi ri yini vhele ka timhaka leti hi burisanaka hi tona hi nga languteka tona eka nhlikani lowu. Alright, hi twineni van'wanyana leswaku vo va swi vonisa ku yini yi koho voice note la
4: exikani khalanga hlikani a wu byeni ya twakala nhlokomhaka kavula peaceful march khalanga yi kahle swinene and nga ku atikweni ra hina hi ngo hanya hi yona kambe swivutiso hi va hi fike njhani loko hi ze hi ya ku macheni i va mani lava nga feyila aka ntirho lowu va nga tholeriwa wona ani loko zi thoriwa i thoreriwe ku ta korekela vaakatiko loko i zela i feyila hi ku twisisa ka mina ku yi fane tshika se a hi languseni ku peaceful march leyi hi nyika vanhu va njhani khalanga a yo nyikiwa munhu un'wana na un'wana ku na lava yi deservaka ku va fanele va yi kuma mpelampela vanhu vo ku va nga mi nyiki vukorhokeri mara loko se mi sungula ku ya onha hi koho va tsutsumaka va tikomba ingaku va lava ku lunghisa ku ri swa tikomba ku vanhu valava a va na mhaka na n'wina swa tikomba ku vanhu valava a va ready ku mi ndlela leswi mi swi lavaka mara loko se mi sungula ku onha-onha hi koho va fanekele ku va tsutsuma va ta mi lunghisela se mina lexi ni nga xi dyondza ni karhi ni nga hlohloteli madzolonga atikweni ra hina kumbe aka mfumo wa hina no twisisa ku loko ku karhi ku ndliwa sweswiya swa ku onha tiko ra hina ri hi komba kahle ku kona ri kotaka ku hi pfuna hi ku loko ku ndliwa peaceful march yaliya vo mi langusa va teka memorandamu yaleyo va ya tshama yona mara loko mi onhini va kota ku mi hleketelela se xo antswa encini ku va mi endla xona kwalani phela nkarhi wun'wani vanhu hayi ku vula ku endla madzolonga vo twisisa ku loko va endla madzolonga hi koho va pfunekaka mara loko va nga endlangi madzolonga a va pfuneki se vanhu va fanele va chuza yini kwalani mara point ya mina ni kha ni nga hlohloteli madzolonga no kombisa ku mara mfumo wa hina wu hi dyondzisa ku ri hi fanele hi onha hi ta kota ku pfuneka se ma swi vona kwalani swilo leswi hambanini ma ni ta ku mfumo a wu tlhelelinyana ndzhaku u ya ka drawing board wu kota ku pfuna vanhu na hambi va nga machangi loko va kachiwa va tirhi va ta tirhela vanhu se na sweswi hi ku ya mina a va tirheli vanhu ku vanhu va ta kota ku tirhisa peaceful march i nge niki peaceful march aka vanhu lava nga ku korhokeleku mara point yin'wana i ku hi vona va nga hi dyondzisa ku loko hi onha hi ta tlhela hi kota ku va hi tirhela a vuhehli ku na le kingobeni

0: lafa mserekahle mingiserwa gcr fm na zoo mara sombra kuringa twavirwa ku jehova it's wednesday namuntlha ne
1: namuntlha iwa siku ra sikhongela swa vabanana ba ngiserwa hina eh impevene ithando lwami linge zangire herini
0: eh ka mani
1: uya amtanga
0: ndiri ku ngama itaranga ichuza mina inga vambiri handi ka xikwembu wenga langi mina
1: eh mani mutumbulisi wa tilone msava
0: loko milangana vero iranga elanga loyi anga kusuhi na wena ingaza elanga luwa un'wana anga mpfhukeni sweswiwani swi ri na hlawuriwa mina ivi xikwembu xi va number one
1: xikwembuitalava
0: chajara laku jehovha ni chajara
1: jehovha endla ku ximbilwani xa kombela
0: xiaali jehovha ya moyeni
1: a pfuli timike vayingiseri va hina amukela ka nhlangano wa siku ra namuntlha makumembentlhanu wa timina ya sikube kahle awara yanharhu hi le ka bomba tibamba mfamba lava khanzi wa game la ehe ndzhaku n'wan'wana xikan'we na mathonsi navigator ku havi ti rin'wana a swi ndlise ku loko wa zeya ku navigate
0: a swa navigator swa ka radio loko u lava mavito ma helerile um loko a ni ri munhu wa yisati a ni ku ni ta ku sungulela ka lere le misevethweni
1: hina
0: hehe mani
1: a xi tino pasi ncini na le ngomeni
0: aid swi lungile ore ro vula ku no vula ku ane ro ri koho loko va machani majivata ni ta humesa ni va komba loko
1: ahileriwalalerara ka home fas va yingise
0: ni ta va komba
1: rohvula leriya
0: ku na rin'wana
1: a xi swi tiro pasiaivayingiseri a hi famberi
0: va ya vona ura 060 875 942 ni kombela mini khalimela sesi vara vingiseri kamukela kahle ka ndenge wa siku ra namuntlha kumbe yi kuma kahle audio streaming ya www.gsrfm.co.za na kumbe yi kuma kahle vhele ka xiwondo 106.0 ku ri ra vumune ra kahle la magondzo entropeni ra hina ra giyani ku na phensaphensa ka siku ra namuntlha na ku pfuya na ku tshemba swo ka yi khomile ku hlayisekeni lexi ni tsakisaka mpfuneto wa xiphorisa endzeni ka doroba ra giyani lava ringeta ku control-a kahle swiyimo swihi kumbe swihi leswaku swi ri karhi swi endleka endzeni ka doroba ende xilo lexi ni nga xi realize hina va pfunaku hina hina hi tlhela ku hi va sukela
1: aaeleyo
0: a va khomelangi wena samboko va pfuna wehe ka lava nga ta valela ku khomaene
1: xilo lexi mina xi ni vavaku ngopfu i ku vanhu va hina kumbe vanhu va tiko ra hina swi tikomba mi nga hloniphi timovha letiya to khoma mali ku na nghozi laya xin'wana na xin'wana xi ngoma ku na swibalesa laya se a tidyondziseni varhandziwa ku ri laya a hi tshineleli laha ku nga na timovha letiya hami amukela hinkwakhulu laya mbaku mukhamiri kona n'wi mbaku mukhami yingisela kahle eka 106.0 megaza fm nongonoko bava tibamba kwalaka jisela fm rito ra rixaka mi swi tiva ku hi famba swin'we kahle tiawara ka to ti nga tinharhu le ka n'hweti ya khotavuxika mi yingisela mina ka titimela a hi hlayiseni vana va nga fambi va famba hi milenge ma ha ku va holela namuntlha xavaninyana swintangwantangwana sweswi hambi swi nga durhi a hi va hlayiseni vana lava mali liya yi nga yi ya endla swo talata ina yi nga lunghisa swa muti kwalaya na kwalaya kambe a hi va hleketeleni na vona hi va veka emahlweni hi siku na siku
0: ya i sweswo ke mingiseriwa gcr fm ka sikeng'we mi kuma kahle audio streaming ya www.gcrfm.co.za ha khensa ka wena mingiseri eka ndenga wa siku ra namuntlha ka sike ka wena un'wana mingiseri mi kuma kahle xiwondo 106.0 eka rito ra rixaka ni le ka wena mingiseri ra namuntlha ka sike mingiseri hi va hi kha hi famba kahle veleke hi ndlela ula hi famba kahle ka ndenga wa siku ra namuntlha ka mahungu hi ta va hi ri karhi hi famba kahle veleke na rimemba ngoveni ku fikela kahle eka mahungu ya ku hetelela siku ka awara liya ya ntlhanu xana a wu swi tiva leswaku vulavisisi byi ri munhu wa ku hemba ngopfu kumbe vanhu lava hembaka ngopfu i wansati wa n'wehla na wanuna wa n'wehla
1: swi lavisise ma
0: vulavisisi byi ri loko ho swi lavisa kahle kumbe loko ku ri u tiva munhu loyi a hembaka hala ka n'wehe n'wi hlaye ndzilo i ha n'wehla na
1: endla ku lwisana va makhela
0: hayi a ni ri ma swi nga endla mara munhu loyi a hembaka ngopfu ne ve ri i munhu loyi a nga na n'wehla i wa xinuna i wa xisati loko wo ze ngwa ri na n'wehla i nga teki xihundla xa wun'wana i nga n'wi byeli swi ta hundla
1: a tlhela a vula ku swi
0: ende xin'wana xa kona ve ri vanhu lava nga na swi hundla ngopfu i swilenda lavo bumbula ve ri ravo vula vo vula etravula tlhaku mani a nga ni toloveli ni ta n'wi tswanya
1: ivi hina va vutoya leswi tiva ku tom bya mejile ngosina
0: ke zwerere cha ku tswayiwa
1: like sir vhane mngari vhale swaka ka hour le 1 hita ikha ikuma leti baka mpongo swungwangwa stele khasi swungwambi ta tle ikuma kahle tinsimule ta timbere leti amnga ta mkhamimbula ku haikona era mande ro na raman sona andza ka swisa tle ikuma kahle swungwangwa na kambe kambe ke leti vha ka tikhadipa wa mushitiva ku kuna vhanu vha ku duma itikweni ra hina kambe ke hour le ya ya ku hetisela hita hina nhlokomaka
0: Iso sesu mingi seri kanzi ya lai amkira kasi remember God nshoko makata mahungu awara lai ta awara lia mune enti nkatoba
2: Whitehall in 950 was 14 Whitehall, 15 year Blackside Hall in 999. Especially Shefika Makumi the 30 June 2026. Unga ifone laga 015-812-0777. Umbe ui WhatsAppega 082-812-0777. Ikumega kusuha na magistrate kwa la Giyani. Uspru Willen Tire, yukumele special shama tile, yintengu ili ansiyan. Uspru Willen Tire, best drive.
3: Ni khensile tinhloko makata mahungu ya awara ya mune maphorisa tsanini yele ku lapsiseni ka nandzu pfinya holodzo.

vuxaka bya matiko ya misava Ronald Lamulavula leswaku tiko ra Afrika-Dzonga na tiko ra Kenya hi lava va nga ni nga ku hi lava va vuleke leswaku matiko ya hlahlamerile ku va ma karhi ma tirhisana eka maqhinga mangu xitalo le ka wara ya mune endzenga.

0: Yipipuri. Tangela techwa malembe na la duma duwe gya na malamlele. Imi tsengu ili hansi hansi kuba e kensa ba sekretari ba hina. Kwa mi sekretari le techwa malembe nkwa. Tikumeli IBR roofing shade 0.4 by 6 meters e 369.90. Actic white cabinet combo leifamba una cabinet basin. Nashiboni e 1299.90. Kuma ekolye 12,000 BTU e 5,399. Tutuma sweshi yiku speciali shefi yama kumi 31 May 2026. Latuma! Where you say and score.
1: Jangobe traditional yila Dr. Giligili buru ngofamu kaka ya perikona
2: bapu naike kususa shinyama utungula ba nushungulisa ya moya utungula munu ushangana nshoko kususa mayo teru ya wanu nakumbe wasa nivisiku usimeka nukunga kumimwana kubia minti kushungula mwelu kushupa mundini kutungula shilonda yiku ambana kashona kutungula fchetela kutungula vana vua kutungula vana vubwa shifuwa vanga kutu kubulabula kupulela vana shamtiru na vukati shifula yiku ambana na kashona kutsungula milengo le kuiva vana kupfimba ti cancer tirinzi kupfula mo business kupfula tilaki ta munhu kutsungula nyoko kupfuretela kutsungula xilumi kutsungula lava tikeliwaka hi ku hefemula kuva xifuva ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love bag kutsungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tsungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga ku palula mpfuku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood chukela low blood ni matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand yi nga va kumeka 079-968-9174 Madyanzobe traditional yila Dr. Giligili lava va pfuna hi ku tshembeka Dureliwood Tombstone T-Life Group yiri kona lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansi hansi xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga tikopelaka tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela ku endlela xitandara xa Tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli va kumeka njhelela edupeni Chisawuli opposite Chilidzini Hospital Polokwane na le Solomon Day kasi u nga va foyinela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327 loko u lava ku kuma catalog na ti-price u nga whatsappa tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla

0: Alright, re somra kahle being serious ka kahle phekele ka le ka Leja James ne it is a James Leja Leja
1: Elia
0: eh
1: Leja
0: Leja James ne akonta mguma kwilo wa risima
1: mara ita nkuma kwi impela lo wa kahle e swakala phela swakala ba ikisiri va hina
0: kasi loko ku lo wa risima hi lo kanjani
1: i kona mara yena wa risima
0: wa na wa lisima
1: yena lo wa kahle wa kuva kahle ka hinkwaso i kona na
0: he makhe ana uta ku ukuma wanuna e kuma wanuna wa lisima wanuna uta
1: na chi boy stan a ka pumelela anga karati wanuna wa lisima loye
0: a wanuna wa lisima wanuna wa kahle
1: a wanuna wa kahle
0: anata ku ata ku xavela swa mbalo emake a famba na wena a encha swi leswi hinkwaswo leswi
1: mara ikona yena wa kahle
0: ya vako
1: vakona ne loko anga bayiseke nchu
0: akana kahle ku bayiseka so nwana nwana ende loko ku vulavula wanuna lo nga wanuna wa risima ne anga ba ari wanuna lo wa ku ri tlhogomela nsati wa yeye kumbe munhu wa yeye hambi ku ri ku na mbingiriko yele handle ayi endlaka kuva ku ri swilo leswi a swi endlaka hi nhlonipho a ri karhi a hlonipha nsati wa yeye mara loko mo swi lavalava mi swi kuma n'we mita ku anga na risima ku ri ku ya ina risima wa swi tumbela.
1: Oh, se loko a switumbeta NLC.
0: Hai. A tla mirhanda izo ri tsima le sima la kolelo.
1: Hai. E switwile khume ngwati mina tsimi ngisa mina tsimela khule ka awara liya. Nga awara ya mona arka awara ya kusungula ya nengona ko kambe ke senka ro kuva ikha ikuma sungongwani. Leswi vaka swikha swi bampongo. Mi switwa kunele ka nkarhi wa swiswani vengiseriwa hina. E swa hatele leswi vaka swikha swi humelela. Sungongwani leswi bakampongo tsama indlela le. E va ikha ikuma kahle kuri va vakha va tivisa kahle ku kuna nwansati kumbe mhani wa swimbili. Rimana swivana swimbiri lava ka kha huma kona kwala Limpopo lava ka kha tivisa kahle ngopfu mingisela mina kuri uva a kha hleketela kuva a kha a teke vutomi bya vana va yena vambirhi lava ku kha yi kuma ku ri i swivana swimbirhi swa majaha xin'we xi nga ka nhungu wa malembe xin'we xi nga ka ntsevu wa malembe lava va ku kha yi kuma kahle ngopfu ku va va kha va lahlekele hi vutomi bya vona a kaya lava nga heta va kha va yisiwa eswibedhlele kambe va kuma leswaku hi kona vana a va ha va nga na nkateko ku va kha va ya mahlweni na vutomi bya vona lava va kha yi kuma kahle ngopfu mingisana ku namuntlha a va a kha a ti vonakarisa echirhwavusiku magistrate court kuva akha a va ri muhleketeleri wa tani hi ndlela yaleyo kambe i ntombi ya malembe ya 27 wa ha ri ntsongo lavo tala va tivutisaka ku nga kha ku humelele yini lava hleketelela leswaku hi yena a nga va chelela chief ri n'wansati
0: ya
1: we yi n'wi tiva kun'wana
0: ondla n'wana
1: i n'wi ondla
0: kusukela
1: phela n'wansati sungula ku va mutswari hi siku leri a kumaka leswaku i tikile 9 months liya
0: hinkwayo
1: mashtisisa
0: ya inyanya swakudya
1: i tlhe ya teka
0: ikaya kaya ebi ukurisa
1: ngarwa ngarwa no se mate amangula
0: i bakhumbi i ruka na tinese ebi vana vakula la se iko sungula ku bona ku lonwana engari lwe xwa xita va dokotela lexi xita va yini
1: masole ba ze baku 86 years
0: ikuli yin'wana
1: ene vana lava phela va landzelelana va n'wi xanisile mhani lowa se ntivisa ku ri i fike njhani ka xiyimo xa ku se a ku ni karhele ni va chelela chefu
0: i tiyisele swiyimo swa ti-pampas
1: yes swa masi na ku n'wana lala kharile lowana a khari lahala se heta i ya ku ti byela ku ri a rezi sweswi nga ndlisa swona swi va swi ndlise ku
0: nto yi nga ri swilo leswi endlaka ku ri vatswari vo tala kumbe vanhu va yisati va ku tala va hundzisa vana emisaveni kumbe ku dlaya vana lava va vana lavawa i va twa i nga ri loko o lo va na baby daddy ivi loko a languta n'wana luya a vona n'wana luyani va ri swivumbeko leswi swa vana lava swi eka tata wa vona va dlina byela ku kasi kahle ku ndleka xivumbeko a xi vuli nchumu yin'wana mani n'wana i wa n'we miri vambirhi
1: ya ntshame ni twa xivulavuri xin'wana xi ku n'wana i wa n'wansati hi ku hi yehe a n'wi tivaka a hi vuli ku va ba vatswari kambe va ku n'wana i wa n'wansati hi ku yehe a n'wi tivaka se loko va hi kha hi fika laha swi va swi kha swi hi chavisa ku ri njhani i ri mhani i heta i va i kha i vona n'wana wena a kha a tshumunyekatshumunyeka kumbe a kha a hlanta ngati mara mbilu yi nga vavi ntivisa ku nga kha ku lo humelelaundleke
0: yini ku humelele yini hi makhelowa mara a yi ringeteni ku va hi hlayisa vana xikan'we kan'we kena ku amukela loko ku ri ku ri ku hambana ringana xikarhini ka n'wina vatswari va vana vo valava rirhandzu a ri ve kona mani ka swihlangi swa n'wena n'wana lowu nga n'wi mamisa n'wana lowu nga n'wi bebula loyi a wu nga tlele vusiku lebyi hinkwabyo lebyi i kha i mbuwetela swi kha swi nga pfumeli e khuzana maxaka ma ka va boyfriend va lava nga tlela ku heyi hambi xi tshikeni xi tlelaka heyi mani swi mani makoka swimani se wolo u vona ku rini a ri kahle se mirima okay ma n'wi dlaya hi ndlela leyo
1: i makova
0: rona mukhosi a kaleriwa beyile eka nhlengeletano wa siku ra namuntlha ekhoto ya le henhla exifundzenikulu xa Gauteng ngati 4 June 2026 asike n'wamabindzu wa ndhuma kusuka exifundzenikulu xa Northwest tlhelo muhleri wa tipolitiki ta laha tikweni Broad Mkhosi u khomiwile hi ti-15 ta n'hweti ya May ka lembe ra 2026 hi milandzu yo hambanahambana ku katsa na milandzu ya ku ni kumeka na xibalesa milandzu ya ku lwisana na milawu ya tiko na nandzu wa vukanganyisi voko a yi kho yi aleliwe beli nkulukumba loyiwani veri xa yena swikahle ke kumbexani ke swi kahle ku va a tshama kwale khotsweni a va a tshamela kahle feleke swigwevo swa yena kumbe a tirhela kahle feleke milandzu ya yena taniku u wela ka swin'wana swa vukanganyisi na swin'wana na swin'wana ka tikweni ra Afrika-Dzonga se ni pfumela ku lavawa va va aleliwa beli hi leswi swa ku ri loko vo huma va ta chaviseta magqweta
1: va swi vona ku munhu loyi na nghozi
0: loko vo humesela muwani lama ma ku se va ku byela va ku ri ndo ya ndoda wena make sure ku le case ya
1: nyamalalaif
0: a yi nyamalali n'wana wa wena i dyondza kwini u huma nkarhi muni xikolweni i famba yini wena i ya kwini loko mi suka lahani wami ya xindlwani xa le mutini wa wa xi tshame so loko suka hi namuta henhla ka yindlu ya wena ku na zingi rahala ri namukininyana hi ta nghena hi koho se le henhla ka yindlu va swi vone njhani va yisa lavawa so ku na vanhu lava miswaku lavawa loko va tshuxa kumbexani ke va humesa va ta ku chaviseteni ka timbhoni kumbexani ke vanhu lava nga na vona va nga na vutivi bya vukungundzwani lebyi a va ri karhi va byi endla hi nkarhi lowu hinkwawo
1: swa chavisa hi ku vanhu valavo i tlhe magqweta ma tlhe ma yimelela swigevenga swikulukumba swinene mintirhi lowu wa vava luwa hikuva swi vona ku ri va tlhe va ku chaviseta va ku loko i nga ndli pulani matshalatshala yo hi huma se wena hi we nga ta yi ri nghozini swi vona ku mali hi leyi tele mara ni ya swi ndlisa ku yini ni ya braba judge ni ya swi ndlisa ku yini
0: la i boheka ku hemba
1: i boheka ku hemba
0: se xiyavongo loko i hemba u ngheni matilweni
1: moyekuha
0: 90% ya magqweta ti hele ti mi fanerini
1: mi nge hi veta hi ku 19 gqweta hayi we weni le nghozini we okay mi ngisa ra yina a fambani ku na kahle kahle mi nga rivala leswaku namuntlha hi ti-4 June 2026 va ri namuntlha hi tlangela siku lera International Day of Innocent Children Victims of Aggression lava ko kha va tivisa kahle ngopfu mi ngisa ra mina ku ri eka vana ma swi ta ku vana va hina van'wani va suka emitini leyi nampundzu va pfuka va kha va hlekelela kambe van'wani va pfuka nampundzu va chavisiwa va pfuka va nga tsakangi leswi hetaka swi kha fika swi onha na le xikolweni hikuva vana va kha va xanisiwa lava ko kha va tivisa kahle ngopfu mi ngisa ku vana va hina va va kha va hlangana swiyimo swa ku hambananahambanana van'wanyani va suka emitini eka mindyangwini leyi ku va ku ri na tinyimpi exikarhi ka vatswari kumbe mindyangu van'wani va abuziwa hi tindlela ta ku hambanahambananiwa van'wani va lahlekeriwa hi vatswari va vona va ha ri va ntsanana vana va kula va vavisekini atimbilwini ta vona ku zina le swikolweni i kuma ku ri wena i tiva ku n'wana wa wena i suka mutini wa kahle laha tsakile kambe a fika a hlangana na vana lava va nga vaviseka etindzeni ka timbilu ta vona i kuma ku se a fika a xanisiwa n'wana wa wena i ta tivutisa ku njhani n'wana wa ka grade 1 a xanisa n'wana wun'wanyana lava va kha va tivisa kahle ngopfu mi ngisa ra mina ku ri tanihi vatswari tanihi vahlayisi va vana a hi endleni leswaku vana va hina va kula eka ndhawu leyi va va va kha va hlayisekile loko ri mutswari ni muhlayisi wa n'wana n'wi dyondzisi rirhandzu a nga yi a ha ri tiva a handle hambi malwa mi ri vatswari pfalelanani leswi va swi swa n'wina mi nga rhasi ku ri na vana a hi endleni ku vana va hina va kula va tsakile vana va hina va kula va ri kahle ku na vona va ta fika va va na rirhandzu eka vanhu van'wanyana wa tivutisa buti ku ri n'wana ntsongo i kota ku va a ku mudyondzisi ni nge n'wi hlamuli na siku na rini hi loko swi ndlise
0: kuyiniswi
1: dyondze kwihi swisweswo dyondzisa n'wana wena ku ri sorry ya vuriwa ku ri ni kombela ku khomeriwa swa vuriwa i swihi leswi munhu a fanele ku va a kha a hanyisa hi swona vatswari entirho wa n'wina ku va mi kha mi hlayisa vana hi siku na siku
0: xin'wana lexi n'wana a hatlaka a xi teka ka vatswari kumbexani ka vanhu la i ku hemba
1: yes
0: loko n'wana o mi kuma mi kha mi hemba a sungula leswiya swo loko a ya halawani a fika a hlaya leswiya mi swi vulavurimi nga swi vulavula n'wana hi ndlela leyo i va a ri karhi a akelela swilo leswiya loko n'wana a kula a kula ku fikelela se a kota ku tiyimela o i phephahungu ra tiko
1: soxiritombani xa ha ri xitsongo
0: xisaseka
1: kambe xi kota loko mi ku xi kwixi imi mi tekanyana 1 rhandi lami yi tlhe mi yi susa mi ku yi kwihi mali layiri laha swi ka ni tekangi mi ma swi vona
0: ku na xin'wana xa n'wana buta ne a xikaneti nchumu loko wo xi kuma xi khome 2 rhandi 1 rhandi
1: u yi kuma kwihi
0: she could know even when Papa Tong. I'm not sure, Sam, when you are mad.
1: Maswak is not this.
0: Papa Tongo, no yiva. Yelen, Iran, like a laptop, no yiva. No, but this is not Nikang one. Stan Nikanash Nikang
1: one.
0: So I told it in Kubana, maybe I don't this as soon as got some sec. I look at Kavakuna, Kuyiva, Kukuyiva, Kutanga, and you quiet.
1: Yes.
0: Logo, Kombela, Muniki. No, I take it about somebody.
1: A teva, don't this Sakuri, Ingekumisulu, and Kwasumasuku, and Kwao, Estivakusulu, Angesukum every day, Nasona, Sukona Kusulu. Sungar corner, so sure corner, carrying one sugar away. Enter why Natani Batlai Swavana, Kubek, ever doing
0: the same. A king song, got some going to try to talk my key. Really, let the Gatekama who we are, yeah, yeah.

Bank. Yeah, it's insane.

0: glory.
1: 060 8 7 5 9 4 2 8 8 7 5 9 4 2 8 8 7 5 9 4 2 8 8 7 5 9 4 2 8 8 7 5 9 4 2 8 8 7 5 9 4 2 8 8 7 5 9 4 2 8 8 7 5 9 4 2 8 8 7 5 9 4 2 8 8 7 5 9 4 2 8 8 7 5 9 4 2 8 8 7 5 9 4 2 8 8 7 5 9 4 2 8 8 7 5 9 4 2 8 8 7 5 9 4 2 8 8 7 5 9 4 2 8 8 7 5 9 4 2 8 8 7 5 9 4 2 8 8 7 5 9 4 2 8 8 7 5 9 4 2 8 8 7 5 9 4 2 8 8 7 5 9 4 2 8 8 7 5 9 4 2 8 8 7 5 9 4 2 8 8 7 5 9 4 2 8 8 7 5 9 4 2 8 8 7 5 9 4 2

0: Yeah, leyi yona number 1. Inga kuna mta iswekile musi.
1: Mhm, na kuna swakahle la.
0: Eh. Iswekile, mara inga ku hala ka number 2 ba yingisiri va mehe velo ku chavisiwe.
1: Chava.
0: Ah, velo ku chavisiweni. Eh kumba hi titlonyi.
1: Hey, titlonyi. Number 1 i mani kwala?
0: Number 1 mingisira tsara fa mina ri simu kahle ngofu eka worship house va ku yima ni milenga ri rangela kahle hi Captain Pro. Okay.
1: Mhm.
0: Yeah.
1: Ni bateka? Ah yo yo yo yo yo. No, no, kur ke namteka ni number 2 lobo ngaze kume ivumba. Mara fam. So, get number 2.
0: Eh-eh.
1: Ri singa. Liya ya kwa ni phatlane. Ri singa.

0: Zan Choir va weekend saye so bongana famsene kahle phela lunga nkosi ka number 2 number 1 air na mani kambe
1: number 1 ayina simu kusahle ngoba ka worship house la go ba khabarangela kahle Captain Pro la go ba fambana hina kahle ngopfu ming samela va hinyika ri simela ba ku yimani hi milenge la ku tshinela Jehova kambe ke ya ka tinhloko makata mahungu
2: ni khensile tinhloko makata mahungu ya awara ya nthlanu maphorisa ya tsaneni ya le ku lavisiseni ka nandzu wo pfinya ndzawulo ya rihanyo ya xifundzankulu xa le Bombo xile mayelana na swihlo swa mavunwa leswi nga hangalaka ka social media mahungu xitalo le ka awara ya nthlanu endzeni.
3: Sona utavu karu hlayisa marinuko karu aka tikumelela Domastir roof tile hi 99.90 ha yinwe IBR 0.4x6 meters hi 399.90 fencing welded mesh 1.8 meters 100x100x30 meters yona yi endla 329.90 ha yinwe xana u nga va u lava xikweleti u nga kuma ku tlula 500,000 na Capitec vutisa kwala xitolo la du Uma, where you save and score. Capitec is an authorized credit provider, an FSP, initiation service fee, national. Kuna shipimelo. La Dr. Giligili Burunga Fambukaka Barikona Bapuneka kususa sinyama Kutungula bani mwusungula sa emoya Kutungula munu usanga na nshoko Kususa mwayo teru wa wanu na kumbe Wasat nivisiku Kusimeka lukunga kumimwana Kupia minti Kusungula mwalu kusupa mundini Kutungula silonda yuku ambana kasona Kutungula fchetela Kutungula vana buwa Kutungula vana bubwa shifuwa vanga kutu kubulabula Kupulela vana samtiru na vukati Shifula yuku ambana na kasona Kutungula milengo lo kuiva bana ku pimba di cancer delenze ni kama query ku pfula mo business ku pfula dilage ta munhu ku tsungula nyoko furetela ku tsungula xilumi ku tsungula lava tikeliwa ka ku femula ku xifuba ku buisa murhandzi wa wena wa khale ku nga love back ku tsungula stroke na lava nga na di joint ta bona tinga tsikeleleka va tsama ka dole nje ba tsungula ku pandwa enhloko inga yimi ku pfula moya wa profeta ku twasisa vunanga ku pfula lava nga paleriwa vunanga ku palula mpfuku ku buisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood chukela low blood ni matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand yi nga va kumeka 079-968-9174 madyanzope traditional hila Dr. Gilligili la va pfuna hi ku tshembeka.

0: arasimira kona mix 0GZFM arasuka kahle lika madala bijana arasimira tweke bipa kun sati wami
1: sati wami na
0: iku imina wabade bade kima fan
1: atekile abashweris basundisa
0: bana kwatira ina mali
1: loko ba fikini mafana
0: ba fanele kwa fika ba fikini ba fikini
1: bo jabula kunene eto tsala eku thandane ku mabaya ba fambile
0: lo ndlela hinkwaso mhalo ohe afana ba fika ba fikini
1: mara a ihloni phe ba basati ba ba
0: eh ba basati ba vano ron phari ba vano na ba ba
1: shone phe kan na ngwina
0: eh ba ra ba ku hlonipha ebi afika aku bulavurisa munhu isibona kwa late type ya mina le
1: la lo baiza la
0: ami ga baiza ngwa so yai useba onderi
1: lava va fita lava ku va vame eswivo kwa iko e la ninga tingenisa ko
0: mpfuka munga hlangana kahle na munhu irina six pack ya kahle irina sofwa ku kumuke kahle ebi tindzeka sesona ku dyangofu kha va fita man va ka hina
1: ebi
0: u huma makhwiri aswa ha vatsakisi leswiya ku leswiya va nga kumisa xiswo leswiya aswa ha tsakisi
1: ku mina e bag e
0: ku fana sweswiwa loko kuma ku ebi fike mhlangana kahle inyuhela mani iko ye mina happiness in khome kahle ebise u hetela u huma e bag liya e munhu wa isati
1: mara hi fane hi swi amukela buti ku ri loko munhu a kha a kula wa cincana loa wna na vona loko va kha va kule kuma ku swi swi va fambela kahle
0: mana fana jimajimani nyana ka an ali happiness i mukhometi wa jena ni mara tlakukanyana hamo suka laha mijika laha mi suka laha mana fana mijika laha mi to vona mi va kahle
1: mara van'wani va cincisa hi ku kuma swivanani van'wani va cincisa hi kuma mitirho se swi fane swi amukela na ku va yi kha yi swi langutela ku ya mahlweni ku munhu wa mina a ngo
0: cinca no dya ngopfu
1: anga ha dyi
0: u loko ka dyiwa mara naswo swa vanga ku munhu a hetelela a va a luza xilo
1: a hi jimeni loko ri ku swa tsandza okay
0: hunguta no dya phela mi va sungula ku dya swa ha ri xitikweni hungutani ku dya mingiseri ya ka leti baguwaka tiko ra hina ra Afrika-Dzonga ka denga wa siku ra namuntlha ta vanhu lava nduma is 49 minute ingene kahle veleke ka orla ntlhanu le ka nongonoko bumper loaded vakhazi wa game va kona ka wireless ya wena ka radio ya wena ka grandform ya wena ka xiyandi moya xa wena leti baguwa hi letiwa wato va endla joke ya ku vava swinene ngopfu mani hi ex player ya Orlando Pirates Siphombule ku na maheveheve kumbe swihungwahungwani va pona swaku leswaku munhu u pa Siphombule ku na team yo karhi veleke leyi nga na ku tsakela kumbexani ka ku navela leswaku a yi khova nga zika kahle va ri va tirhisana kahle na yena andaka loko a va a sukini ka xipano lexiya xa Orlando Pirates ka sikuva kombisani makenta ku ri ku na coach kumbexani ka murhangeri wa xipano lexiya xa Siwelele FC swihungwahungwani xi kombisani makenta ku va tirhisane kahle veleke yena siyema lihlonolo siyema na mbule eka xipano lexiya sikukhuni United eka skebe rina soswani kuna maheveheve yo haiko veri anga suka embule aka xipano xa Siwelele vari lexi na yena hexe a xi pfumelaka i ri yena ke some holo ku mali le henhla ku fikela kwini wa swi vona mara lexi a lava ku xona eku career ya yena yi nga fi
1: wa swi vona
0: i hola i va kahle va ku teka va ku veka benchini
1: swi vava ngopfu sweswo vhele hi ku i va kha ye laya i va kha i swi tiva ku i ya endla yini naswona i va yi kha yi ti akela vito hi siku na siku se va nge ku teki i kha yi huma ka xipano xikulu kuma xo fana na Orlando Pirates va kha va ku veka benchini va ku onhela sweswo
0: i mutlangi
1: nkulukumba
0: hi yena va le banana dashboard hi swo va lerin'wana nickname ya yena miyiseliwani hi swona hi lerin'wana nickname ya yena mani lerin'wana veri i chef ne veri wa chef swi na vuchef nyana wa khuka miyiseliwani
1: mara
0: tolwani byi poster byi yisa lebyi wa byi ku a ni ngo veri munhu u fana mbule va n'wi hembelahembela va n'wi lumbetalumbeta va ku munhu wo rhandza switsotswi ahihihi se va postaku swingekaswingekaswa va bula ni va ta va ku yini va ziwelela va ku hina loko mbule wo fika hi karhatala hi nge hluphi hi mbule hina hi na hi ta vitana Mr. Mloto
1: va tiva Mr. Mloto kusuka kwala pulukwani kwala leswi vulaka ku ri a hi vete nghena ka yena ku loko mina n'wana lava va ka kha xanisa hi swiphyophi kumbexani hi ngo swi vula ti-drugs hi ndlela yin'wanyana va vitana n'wana a rehab a kota ku pfuneka kambe ke swo tani mingisa mina na ku ta kahle timhaka leti baka huwa va hi kha hi kuma kahle ngopfu ku ri ve ri ti-hawks officers kusuka etindhawini ta le KwaZulu-Natal lava nga ka xiyimo xa le henhla va va kha va suspendiwile emitirhweni wa vona andzhaku loko va kha van'wani va vona va va kha va fike va testifya ele ka madanga commission hikwalaho ka ku va kha ku lahleke ti-drugs to karhi loko va kha ku lavisisa nga ri va liboti ku ri loko ko heta na hambi ku ri va xiphorisa vafika va kuma ku ku va kha ku ri ku ku onheke swo karhi kumbexani ku va kha ku tekiwe ti-drugs va tikuma swi heta va va kha va swi tsala ku ku kumeke yini na yini kambe va va kha va hlamusela ku swi leswi a va swi kumile swi hete swi va tlhela swi nyamalala xivutiso i ku va nga va lo swi tekaki timhaka leti ti va ku ti kha ti ri kona ku ri entirhweni a hi hlayiseni swilo leswiya swi vava ngopfu ku va i kha i lahlekela hi ntirho i ya sungula kwini ene ka ntirho lowu vaka va kha va tirha ka wona ku ri vito loko ro ze ri onheka ri onhakile
0: no hlamala hi maphorisa ya la magondzweni laha no ka ni nga ti ku leswi kuma ku va va kha va swi endla a va chavi kumbe xani ku ku chavela vumundzuku bya vona mali liya i kangetelaka aka taxi driver vakhandziyi moni ku 90% ya vona va va va ri karhi va swi vona
1: va swi vona
0: hina a swi tiva ku yi ta yi ri hansi ka layisense
1: a swi tiva
0: a yi vona yini so va kona vanhu lava yi nga ta ku siku rin'wana yi nga ta ku ya kangetela mali liya ivi va fika va teka video kumbexana va endla swin'wana u helela hi ntirho hi mhaka ya 20 rand xana loko ku ri ku mfumo a wu mi hakeli ke hi byeleni hi vulavula hi swo karhini hi byeleni
1: hi mi lunghisela
0: swo se mara i nga ri va hakela nkingha yikuva kwalaho ka ka swi 20 rand swin'wana na swin'wana
1: kuma va kha va hlayelela hi va ma 5
0: pay vana yo dya vana xikolweni
1: swi vula ku ri hiha
0: yi tirhisana swin'we
1: liya ya ku hola liya yi na
0: a va ha cheki nchumu ende lexi endlaka va nga cheki nchumu ne hi tlanga ku vanhu va hlangana tinghozi hikwalaho ka vona hi ngo pumba vona hi sweswo wa swi vona ku ri movha mathayere a ma tshamisekangi ma swi vona ku movha a wu le patwini wa swi vona movha a wu le wo fika wu teka 20 rand ku ha hi ta vonana bra movha wu nghena apatwini ivi va fika va chayisana wu huma patu wu rheta yena swilo hinkwaswo
1: un'wana a fika a ku i hava layisense yi siye kaya i kuma ku munhu waloye
0: i languta movha a wu le patwini i hava na layisense njhani movha wu nga ri patwini loko movha wu nga ri patwini na layisense info i hava Gastino Serino loyi mutlangi wa Kaizer Chiefs ka sikokomisani makenta ka yi khoa hi wun'wana loyi a nga ta va kha suka ka xipano xa Kaizer Chiefs eka lembe leriwani eka n'hweti leya June makomisani makenta ka yi contract ya yena veleke yi ta va yi kha yi hela kahle hi June ka sike va xipano xa Kaizer Chiefs va planini va hetini va vulavule hi swona swaku a yi kho vona ke a va nge renewi contract ya mutlangi loyi kumbe midfield leyi Uruguay leyiwani yena Gastino Serino makomisani makenta ka yi ku Serino a ndzhaku ka loko a tlange kahle veleke 52 wa ti-match eka xipano xa Kaizer Chiefs a ku ka kora kahle veleke 5 goals tlhela va kombisa timakete kwa lembe ra 2025 i ti winile kahle peleke trophy ka xipano xa Kaizer Chiefs i mutlangi wun'wana loyi a tlanga kahle swinene ngopfu
1: mara xivutiso i ku why va nga renew contract ya yena ku ri ku a tlanga kahle kusuka ndzhaku u na ti-matche to tala so va nga va langute malembe va nga va langute ku se a ka ha ri yena luyani na malembe ya
0: fama i kurini Serino loko mo n'wi vona i kurini
1: maxivutiso ku
0: mara no vula ku hi nga vulavula na hi siphombule ne siphombule a ku nga ri munhu loyi loko a nghena andzeni ka mitlangu a huhwa nkulukumba loyi a tlanga swi tsakisa vanhu na tsundzuka ka tournament leyi nga hundza a ri kona ka xipano xa yena xa la tikweni a tlhela a fika a tlanga swi tsakisa vanhu va tiko ra yena ra Afrika-Dzonga na coach yona hi yoxe Hugo Bros a va hlamuseni makenda ku a yi khona mani mimbuleni u n'wi byerini swaku a yi khona loko o ka a nga ndle swona a ni nge fambi na yena mara lomi wa kha participate hi ndlela leyiwani i leswi ni nga n'wi byela swona se ni tsakisa swinene ngopfu hi the way a nga tlangisaka xiswona hi leswi a ndlisaka xiswona ku swilo swi fika swi onhaka kwini loko humiwa eka tournament liya a fika nga havi ku ri tlangeni kahle a hi tivi ku humeleleni hi yo mhaka sweswo a va nga ri kona axikwadini ku va nga ri kona axikwadini hi swin'wana nga tlhela swi fika swi pfula rivandla ra ku eka xipano lexiya xa Orlando Pirates a va free agent
1: se loko va hi kha hi langutana kambe hungu ra ku hetisela va yingiserani va hi kha hi kuma kahle mi nga rivali leswaku a ku na timhaka ta ku coach kumbe assistant coach ya Bafana Bafana a yi fambangi kambe swi tikomba se hi nga ku swi va swi kha swi lunghisiwile kumbe hayi ku hi nga ku se swi tshamisekile hi va hi kha hi kuma kahle ku Bafana Bafana assistant coach ku nga vona Helman Mkhalele va va kha va hlamusela ku ri hayi se va fikile leni karhi namuntlha siku a va va kha va trainer a Hildago Stadium kwele a dorobeni ra Pachuca a Central Mexico tanihiloko va hi kha hi langutana kahle na FIFA World Cup 2026 leyi nga ta hi kha hi langutana kahle na Jamaica leswi va ku hi kha hi va navelela swa kahle ndzena coach a yi nga ta swi kota yi ri yoxe mingisero wa yena kambe hikuva va ze va ku ku na assistant coach leswi vulaka ku ri va va kha va tirhisana kahle na ku va va kha va pfunana kwalaya na kwalaya sweswaku ri swihungwahungwani leswi a swi va swi kha swi ri kona vayingiseri va hina a khensa swinene eka vuyingiseri bya n'wina bya makoya eka 106.0 MHz FM.
0: Alright, sweswo ke se le kahle na nkombo wa masiku hi nghena kati ka World Cup xipano xa South Africa xi ya tlanga kahle na xipano xa Mexico vanhu va mhani hi to yi bukutela Mexico hi swo
1: swa boha.
0: Oi famba makhazi tokuzine se yafamba sekahle na makhazi tibidzwe la mitarasimu andakale swimingsi rolanda kahle remember na maunga ku hetela ya siku. Ai famba.
1: Bye.

mimirhi leyi pfunaka eka mavabyi yo hambanahambana. Mimirhi leyi yi pfuna ku lawula mavabyi yo fana na chukele, high blood na asthma na man'wana yo tala. Va tlhela va va na ti-product ta va ka mhani hi na mimirhi leyi endlaka leswaku hairline ya n'wina yi vuyela evutshan'wini. Eka vavasati lava tikeriwaka ku tika emirini, mata mi ta tikumela mimirhi leyi nga ta mi pfuna. Eka vavanuna hi na yona mimirhi leyi mi pfunaka loko mi ri ekamareni, a vo endla sweswo ntsena. Swi tele ngopfu leswi va swi xavisaka leswi nga ta mi pfuna. Mi nga va kuma eka 072-756-1200-078-096-7497. U nga yenela tiofisini ta vona sweswi a Giyani Section A, Vahlavi Plaza, office number 6.

0: Patrick Nkuna mixer wa Chisa FM resumra kwa tuweke vitu nje wako munhu wa msava.
1: Munhu wa msava nge mu he tina swisota la sinene munhu wa msava enga kuna mtlo ngtiva kambe kuma ku ye
0: boni lombe ta mina men bale sudilia aha. Alright, kuna tlhoko makala inga ima kulunga mixer wa Chisa FM kaske mina nomalo kai famba kahle feleke ka ndenga wa sukura na mutla ku ya mahlweni eta fika yana vela kahle birthday kaske ngwe mrumela kahle marungula maku navelela na ngwana ke mtam kam mrumela kahle ka 20 minute ko ngoba kahle feleke eka awara dia yanze hina tlhoko mak le la bagwe so mixer na wana ongenela ndin ka yo
1: mixer wa ina ami wala na kambi kwa gam amkele kana gona ko bamba ti bamba e kwala ka Chisa FM famba famba na bagazi wa game ba mixer wa ina wa kai kuba kahle ku papila kumbe nhloko mhaka yi tshame kahle hi ndlela leyi. Xana loko i chuza ku ya nghena kereke xana loko i chuza ku ya nghena ka kereke yo karhi u va u langutise ngopfu yini before u ya nghena kona? Xana loko i chuza ku ya nghena ka kereke yo karhi u va u langutise ngopfu yini before u ya nghena kona? Ni nga kha yi languta ku ri va discipline hi ndlela yihi kumbexani va na mahanyelo ku fika kwini, va rhandzana ku fika kwini, milawu ya kona yi tshamise ku yini, va mbalambala xinjhani swi tele ni nga langutaka swona tanihiloko namuntlha ko siku ra swikhongelo swa vamanana 060-887-5942 famba na n'wina ku na tiqingho leni nghenakaa
0: endlela ku va kerekeni a va vone munhu ko kwala a vhe a fika a nghena tshamisa sweswo amukeliwe hi ndlela leyi kerekeni
1: a vheta a va amukeri
0: Alo
2: roma sai sai kama
1: e pukile mizane
2: e pukile kutlwana le te ku pfuka mpela
1: e pukile
2: ya ni pfani nyamalala ni ku nya
1: ah mati va hekensa ku mitwa moyeni
2: swi kahle mpamini navela mati va so tshama minga naveri wa swinandini
0: na impela hi minavela
2: me ta swivona na n'wina ku ri na mathonsi va swi twa ku hi yena munhu wa quality lowu
0: ma swivona
2: loko ni langutisa a kerekeni xo sungula ni langutisa ku la kerekeni xikwembu lexi va xi khongelaku a va xi katsi na swikwembu swin'wana na a ku tirhiwi swi swimbirhi a hi ka ku na vin'anga a ku na kereke ndhawu liya na se loko ko tirhiwa swi swimbirhi a ni nga yi
1: mila laha ku khongeriwaku xikwembu xin'we ntse
2: lava xin'we ntsena lexi ku vulavuriwaku hi xona loko swi tika swi tsandza ni ta ya ka dokodela hi leswi ni lavaku swona kwalani loko no za ni swi kuma swi ri swimbirhi mani a ni nga ti ene xa vumbirhi lexi ni nga xi langutisa ni langutisa ku ri maendlele ma kona ma timali u busy hi mali ku fika kwini leyi mi fanele mi yi humesa n'wina mali liya ni ya langutisa ku ri laha ndzeni laya swi leswi mi nyikanyikiwaku ve nge swi ta mi pfuna i swilo leswi swi nga na switandzhaku swa njhani loko no tshika ni nyikiwile swi ni pfuna ni kuma yo mintirho na timali ni ya hlupheka ku fika kwini ku heteleleni ni kota ku langutisa sweswo ni kota ku ya langutisa ku hi murhangeri wa kona i munhu loyi a nga yimaka nsati wun'we loyi ku vulavuriwaku hi yena na kumbe i munhu wo faya mindyangu ya vanhu ku fika kwini hi leswi ni swi langutaka swihi sweswo ku ri swi ndlisa ku yini kereke leyiwani yi rhandza ngopfu miharihari ku fika kwihi leswa mirindzelo yo ka yi nga heli ya visiku hi leswi ni languta swihi swo fana na sweswo

0: allegations of corruption.
1: Yeah.
0: So there are a lot of senior officers who have been suspended also. But what worries one is...
2: Swibeka kahle le ka makume mberimberi wa timinete ku bile awara ya ntsebe ka madyambu ya sukura namuntlha va ri karhi yisa emahlweni na ku va yi karhi yi khumba kahle le ka maphorisa ya sibayeng ekusuhi na Mankweni hi lama lavisiseke nandzu wo dlaya ku nga ri hi ku tiyimisela kasi leswi landzela mhangu ya movha leyi nga koxa vutomi bya vana vambirhi va malembe ya 11 na 16 ka gondzo ra R81 ekusuhi na Morobala ka Dihale Mugqivela ku ya hi swiviko swi koxa leswaku cheri wa malembe ya makume na rumune asuka a ningaku hi lwe asuka ku eleketeni ka vanwana ba ba ake ka nhlengeletano na swona a chela mova wa SUV eka gondzo ra R81 loko ata hlangana na ngozi leyi mo vulavulero wa maphorisa xifundza nkulu xa Lepompo malisela le dwa ba vula leswaku mova lowu hi wona lowu wu nga tlomba nsinya swiveka kahle le ka makume mbiri na ruwa timinete ku bile awara ya ntsebe ka madyambu ya sukura na munthla ba ri se mahlweni na ku baikare khumba kahle le ka xan ninga kule ka bandla ra Action SA eka xifundza nkulu xa Lepompo ba bula leswaku ba hlohloteleka swinene mayelana na kukula ka bandla eka xifundza nkulu mutshama xitule ka bandla ra xifundza nkulu xa Lepompo Victor u burisanile na bateki ba mahungu epolokwane ra bombere hi nkarhi lo a amukela swirho swintshwa leswi katsaka Candy Thamandebele na makolo ninga ku na makolo oto le khodi kunwe na Sriel Martin eka bangwana loko a ise mahlweni u ba ri karhi kombisa leswaku vandla ri le ku tirheni hi ndlela leyi nga va yi ri karhi yi languteriwa tanihileswi vandla ri nga na ntshembo loko va ri karhi va languteriwa eka mihlawulo ya mimfumo ya miganga swi veka kahle le ka makumembirhimune wa timinete hi kongome kahle le ka awara ni nga ku ku bile kahle awara ya ntsevo eka madyambu ya siku ra namuntlha sweswi va yi karhi hundza ya le mavhengeleni ndzhaku ka mavhengele hi teka nongonoko wa ta miganga ku ya amahlweni ri perile
3: Shibasa Financial Services ti kumele funeral cover leyi nga ta kota ku ti endlela nkosi wa wena u nga kombela mpfuno eka vanhu la vona individual plan leyi coveraka munhu wun'we ntsena yona i hakela 60 rand i kuma 10,000 rand 8 rand 15,000 rand 100 rand 20,000 rand 140 i tikumela 30,000 rand kasi leyi yi sukela ka malembe ya 18 ku ya gina ka 64 kasi kusuka ka 65 ku ya gina ka 84 i hakela 8 rand i tikumela

0: Harmarovela Funeral Services. Hi lahla mrhandziwa wa wena hi ndlela ya xindzhuti. Plan A u joina hi 210 rand. Plan B 220 rand. Plan C 260 rand. Ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe. Vo 14 hi wena. Loko ri ka Plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery. Plan B 2200 rand ya grocery. Plan C hi famba na 2400 rand ya grocery. Eka ti plan hinkwato hi ku nyika tana ATM ya 150 rand. Hey, i society yi yinga ku nyika ka mali handle ko langusa malembe. Loko ku nga lahli hina eka Plan A hi ku nyika 4000 rand. Plan B 4500 rand. Plan C 5000 rand. Hey, hiri a hi langusi malembe. Kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo. Hi kumeka eGiyani, Malamulele, Mukwakwayila, Salema, Jakanjaka, Tsanini, Makakapachi na le ka Maphale. Kasi hi ndlandlamuka siku na siku. Hi na ravirintshwa eka Skopo emceketa section eka gondzo ra R81 na le Sikhosese Wholesale endzhaku ka Magezi Hardware na le Karisava eKambako Village na le Taxi Rank Street ePenama eGapane. EJoni hi kumeka Extension 4 eParliament Street opposite Botley Store kuswana Ravi Ridge. EIvory Park hi le Extension 3 eFreedom Drive kuswana Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Skadafi Winterfeld kuswana le Maname Long Primary School. Tekele nhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyiseli Mpopo mahala. Vuxokoxoko 065-525-4253 kumbe 074-751-4932. Armarovela Funeral Services, I take the chance. Hika tikhasimende ta Armarovela Funeral Services na n'wina mi lavaka ku joyina. Mi lemukisiwa hi vukanganyisi lebyi endliwaka hi van'wana va khale ka vatirhi va hina. Mi nga pfumeli ku hakela xibukwana xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu a mi tela ekaya. Hakela ntsena etihofisini ta hina na le post office eGiyani na lomu mi dendelaka kona ntsena loko ku ri na movha ya Armarovela Funeral Services. Vikani vukanganyiseka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932.
1: Endzelela Dumadu wa Giyani na Malamulele namuntlha naswona u ta va u karhi u hlayisa mali loko u karhi u aka. Ti kumelela Dumas 3 roof tile hi 99.90 ha yin'we. IBR 0.4x6 meters hi 399.90. Fencing welded mesh 1.8 meters 100x100x30 meters yona yi endla 329.90 ha yin'we. Xana u nga va u lava xikweleti? U nga kuma ku tlula 500,000 na Capital. Butisa kwala xitolo la duma. Where you save and score. Capitec is an authorized credit provider, an FSP. Initiation service fee naswona kuna
2: Majanzo traditional healer Dr. Giligili mero ngofambukaka vari kona
3: va pfuneka ku susa swinyama, ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya, ku tshungula munhu wo hlangana nhloko, ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati nivusiku, ku simeka loko u nga kumi n'wana, ku biha minti, ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini, ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona, ku tshungula switshetshela, ku tshungula vana vo wa, ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula, ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati, xifula hi ku hambana na ka swona, ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba, ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri, ku pfula mabusinesse, ku pfula tilaki ta munhu, ku tshungula nyoko ku pfuretela, ku tshungula xilumi, ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva, ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back, ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair, va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi, ku pfula moya wo profeta, ku twasisa vunga, ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga, ku palula mpfuku, ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood, chukela, low blood na matihlo na swin'wana swo tala. Ku consulta i 500 rand nga va kumeka 079-968-9174. Madyanzope traditional healer Dr. Giligili lava pfuna hi ku tshembeka.
4: Unga dureliwi Tombstone, T-Life Group yi ri kona. Lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka. Tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitendara xa Tombstone mahala. loko u ta ka bona a wu nga tisoli va kumeka njelela edrupeni Chisawuli opposite Chilidzeni Hospital Polokwane na le Solomon Day kasi u nga va fonela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327 loko la kuma catalog na ti price unga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzeleka www.tlifegroup.co.za T-Life Group laba iba endle va Tombstone ta xiyimo xa le henhla
5: ya loko mina una mina ntombi yo zenya ntombi le sikundisa maleza wa zinjive tsetselo ka hlongwana ne ri ntukulo wa mamjaji ngwa ri smart na sera mamjaji ngwa mathole ka mavuza ka ya mbuya vapfukile vanhu vana ntshembo na kupfumela swa ku vanhu vapfukile na cancer remember ku serwa nkarhi mari lo nkarhi wa hina na vayingiseri va Sportville mitlangu leyi ya ti playoff ta ABC mutsepe mingiseri wa mina hi teka xin'wana xivumbeko ni ta va ni kha ni ku byela leswaku ku va swi fa swi tshamise ku yini aka ti playoff letiya ta ABC mutsepe ta 2025-2026 national playoff ti aka ti semi-final mingi seri wa mina ta va ni ku byela na mimbuyelo ya kona leswaku yi tshamise ku yini na leswaku kahle kahle ni ku va kha ku endleka yini kwale ka ti playoff letiwani mingi seri wa mina swin'wana swipano swi va swi kha swi butiwa out swi huma aka mitlangu leyi ya ti playoff swin'wana swi va swi macha swi ya mahlweni mingi seri wa mina the way mitlangu leswi yi fambisaka swo yi siya swin'wana swipano swi karhi swi tivutisa swivutiso swa ku tala leswaku ai ku endleka yini hi swipano swa hina ku endleka yini hi ti team ta hina mingi seri wa mina so tabani kha ni vulavula hi ti playoff tabani kha ni vulavula hi World Cup kahle kahleni tabani kha ni vulavula na hi ti friendly leti va ku tha ti tlangiwa mingiseri wa mina ti friendly leti wa ti meti ni siya ni karhele miri lowani ku hayi ti friendly ta ku ndla hi ndlela leyiwa swipano swin'wana leswi hi swi tivaka swi supula ngopfu swi kha swi supuriwa ku endleka yini laha na majamba siku ra namuntlha mingiseri wa mina ku na ti friendly leti nga ta va kha ti tlangiwa kahle kahleni nhloko maka wa nkarhi na nkarhi ni sungula hi nhloko maka ya hina leswaku u va karhi u kota ku va u mpfapfarhota kwale u nga kona u dya marhambu ya nhloko leswaku u nga yi veka hi ndlela yini mingiseri wa mina ka siku ra namuntlha a yi tikanga ngopfu nhloko maka ya hina mingiseri wa mina yi olove swinene nhloko maka leyi nga na yona i timhaka ta ti-friendly leti hi nga na tona ka majaha masiku ra namuntlha no lava ku ni predictela ti-scores predictela ti-scores predicta leswaku ku wina mani ka ti-team leti nga ta ku boxela tona ku na friendly exikarhi ka xipano xa yona Ivory Coast na xipano xa Furwa kumbe France ni lava leswaku ni predictela leswaku vo ni nga ku nga wina mani ka friendly leyiwani mingiseri wa mina yin'wani friendly hi le xikarhi ka xipano xa Spain na xipano xa Iraq vo ni nga ku ta wina mani ka swipano leswi ri swimbirhi na phinda nakambe xipano xa Furwa va tlanga na xipano xa Ivory Coast aka mitlangu ya ti-friendly ya ku tilunghiselela ku ya ka World Cup kasi Spain va na Iraq aka friendly yin'wani mingiseri wa mina so hi ndlela yaleyo ndaba etaba e kare ni twa kusuka ka wena leswaku voni nga kuta wina mani story sa ine sa ka shangonda ka majama siku ra namuntlha a xikona mingiseri wa mina na kambe kambe xikona so ta khomela swinene se ndaba e kare na ngutisa leswaku va kha ku endleka yini ta hlela hina ngutisa ti makata Erling Haaland leswaku ku va kha ku endleka yini aka Spanish Real Madrid na Spanish yona Manchester City mingiseri wa mina kuna mhaka yi nga kona laha kuna mhaka yi nga kona nga tivutisela ntombi mhaka ya yini yi kona mhaka lani wa mingiseri wa mina so tshamisa sweswo ku lava ku twa to tala hi mhaka leyiwani mingiseri wa mina kasi ta tlhela ni ku nyika mimbuyelo yin'wani ya ti-friend leti ti nga va ti kha ti tlanga ka siku lera tolo mingiseri wa mina hi vone Belgium na xipano xa yona Croatia Morocco na Madagascar Wales na Ghana va va karhi va tlanga mingiseri wa mina ta va ni kani ku nyika mimbuyelo yaleyo yin'wani yi nga va yi karhi yi tlanga neka mitlangu leya ti-friendly ta mitlangu leya ku lunghiselela ku ya ka World Cup mingiseri wa mina kasi swin'wana ni nga khomela swona i timhaka ta vatlangi na wa swi tiva leswaku vatlangi va sayina hala va suka va ya hala ku na jaha leriya kusuka ka xipano xa yona Inter Milan va ri vitana Denzel va ku tala va ri tiva ri jaha leriwani Denzel u nga ku huma atikweni ra Netherlands loko ni nga hoxisanga mingiseri wa mina so vanga ku byela leswaku ku va kha ku endleka yini ku na xipano xikulukumba xi va ku xikha swi n'wi lava mihisa loyiwani mingiseri wa mina so ni ta va ni kha ni ku byela kahle hi yena leswaku kuba kha ku endleka yini eka njahana lo ina xipano xa leswi ni vulavulaka hi xona kasi a hi swona swo ntsena ni nga khomela swona mi ngiseri wa mina wa swi tiva leswaku loko swi taka timhaka ta bolo ya milenge la Afrika-Dzonga hi va hi nangutise ka matlhelo hinkwawo lama mamba ku maka matlanga timhaka ta rugby ta vanhu kha ni vulavula hi rugby nyana championship kuna mitlangu leya ti-championship ta vanhu kha ni vulavula hi yo ya rugby mi ngiseri wa mina loko nkarhi wu hi pfumelela ni ta vulavula hi yona ka majama masiku ra namuntlha leswaku yi fambisa ku yini ti championship teleto mi ngiseri wa mina kasi ni ta tlhela ni tsutsumela ka xipano xa yona usuthu ya twa leswaku ku va kha ku endleka yini ku hala ya Richard Ofori striker Thabiso Kutumelo ku endleka yini hi vona lavambirhi mingiseri wa mina so ta va ni kha ni ku byela xitalo leswaku ku va kha ku endleka yini kasi ta tlhela hi twa kusuka ka Ricardo Goss ku va a karhi angula timhaka ta Bafana Bafana dressing room ku va angula leswaku kunjani ku hala dressing room mingiseri wa mina ye Bafana Bafana ta twa yena ku endleka yini hi yena ku hala ya kasi the legend McWilliam yi se marito ma ku hlohlotela kumbe ma ku tsundzuxa aka Leila Foster ta ku byela leswaku nkulukumba McWilliam va ri yini Leila Foster mingiseri wa mina so tshamisa sweswo ku la ku twa to tala ni ku byerini hi championship ta tlhela ni ku byela leswaku SA Rugby President Mark Alexander u ri yini mayelana na ti friendly ti nga kona ta Springbok kahle kahle ni Springbok a hi fane kahle kahle ni nga yimi na ku vulavula hi xona because i xipano la Afrika after Mamelodi Sundowns i xipano kumbe xani before Mamelodi Sundowns i xipano lexi ndlaka leswaku makatla ma hina ma va henhla so hi ta va hi karhi hi twa leswaku global calendar u ri yini loko swi taka makata xipano xa hina xa the Springbok mingiseri wa mina ni ku byerile leswaku namuntlha ni ta va ni kha ni khomakhomanyana ta rugby nyana ta tlhela ni ku byela leswaku rugby championship swi vula i ri yini hi yona Six Nation u ri yini hi yona so ni ta va ni kha ni khomakhoma timhaka to talatalatala loko swi ta hala ka rugby ka siku ra namuntlha kumbexana ni nga khoma na cricket loko swo ni pfumelela mingiseri wa mina mara hambiswiritano no va na ntshembo na ku pfumela leswaku u ta tiphina na mina ka nongonoko wa Sportville i ri ni langutisa leswaku hi nga sungula hi yini ka majaha masiku ra namuntlha mingiseri wa mina hi sungula hi ti-playoff me ni twi nga ku loko hi sungula hi ti-playoff ta ABC Motsepe hi nga va hi kuma swin'wana swa kahle ngopfu ku hala ka ti-playoff leta ABC Motsepe mingiseri wa mina ni tala ku hlamusela leswaku loko a ni ku swivutini mingiseri wa mina kunjhani kwale ni yingiselaka ku ri kona loko swi taka timhaka ta ti-playoff fanere ta ABC Motsepe i ti-playoff leti loko u va karhi u suka ka tona u va ku u lwe swinene no ti u nga ku ti-playoff ta kusuka ka NFD u ya ka Betway ta antswa ku tlula leta mitlangu ya ABC Motsepe because ta ABC Motsepe each and every province mingiseri wa mina yi la ku tikuma yi karhi yi tlanga mara hi nge za hi nghena ndzindzini a hi jiki la

hlayisekile leswaku swi ya ka NFD. Mhm. Hambi loko ko fika xi ku bua xin'we miyingiseri wa mina ka ti semifinal letiwa. Kumbe xa ka ti final swin'wana xi biwa. Leswin'wana xi to kuma prize money hikokwalaka ku swi ta va swi hlurini mara mhaka ya koho leyi ni nga khomela yona i timhaka ta ku leswi swi nga ta va swi kahle ka ti-final swi ri swimbirhi swi va swi tiyisisiwa leswaku swi ya ka National First Division miyingiseri wa mina. So we wish all four teams good luck. Va wishela luck ti-team leta mune leswaku swin'wana na swin'wana swipano a swi vi swi kha swi tsutsumela kwahala ya ka NFD va vona ku hey kunjani hala ka NFD miyingiseri wa mina. Kasi swin'wana ni nga khomela swona i ku lava ku tiyisisela loko hi suka mitlangu leya ABC Motsepe ku tsutsumela ka mitlangu ya Betway Premiership kusuka ka xipano lexi xa na Usuthu xipano lexi xi dzabelaku hi kulukumba a twa 10111 Zwani miyingiseri wa mina va va tiyisisa leswaku Richard Ofori na Thabiso wa ka kutumele lavambirhi lavowani miyingiseri wa mina ku vuriwa leswaku xipano xa AmaZulu kumbe Usuthu a swi ti yimiselanga ku va xi extender kumbe xani xi yisa mahlweni ti contract ta vona aka xipano lexa xa yena AmaZulu. Leswi vulaka leswaku hi nga ha na vona vatlangi lava va ri vambirhi va suka aka xipano lexiwani loko June yi hela. So hi ta va hi karhi hi ri endleve leswaku va nga na famba kumbe xani va ta tshama kwalaya va nga tlangi bolo phela swi ku na ku va ku okay loko ku ri ku teka decision ya ku tshama ka xipano lexi hambi kha hi ku hi lava ku offloader swi vula ku u nge tlangi u ta va spectator munhu wa ku fana na hina hi langutisa hi jaja na we se sungula ku jaja vatlangi van'wana hikuva nga ha ri ku tlangeni ka bolo. So Richard Ofori na Thabiso ka kutumela lavambirhi lavawani ku vuriwa leswaku hayi loko nguva yi hela kumbe nguva yi fika makumu miyingiseri wa mina nguva ya hela hi June month end ya June. So hi ta va hi karhi hi tiva leswaku ku va kha ku endleka yini hi vona lavambirhi miyingiseri wa mina va ya ka swipano swini kumbexani va ta tshama kwalaya va ndla leswo swa sindha ra honyololo va tshama kwala vana tshama swa fana swipano swin'wana a swi ni lavi. So hi ta va hi karhi hi twa leswaku lavambirhi va helela ka swipano swini kusuka kwalani ka xipano xa Usuthu miyingiseri wa mina ku na thapelo wa ka Murena. Leswi nga ni hlamarisa hi thapelo wa ka Murena na n'wina swi tiva leswaku mi nga va mihlamiri i ku va a ni hleketelela ku hala ka World Cup miyingiseri wa mina hi nga na n'wi vona yena thapelo wa ka Murena mara swi tikombe nga ku mudzaberi hayi u opte ku va a nga va karhi a langutisa aka site ra yena miyingiseri wa mina. So lava hi karhi hi langutisa ku jaha leri nga beburiwa hi ti 6th August 1993 ku va kha ku endleka yini kwalaya mara mhaka ya kona hi leyi hileswaku xipano xa Mamelodi Sundowns va teke xiboho xa leswaku va extender kumbexani ku ngetelela malembe aka contract ya yena u ta va karhi a tshama ka xipano xa Mamelodi Sundowns. Jaha leri hi nga ri vona ri tlangela xipano xa Bulfontein Celtic kusuka sa 2013 ku ya fika 2016 ri tlanga 50 wa mitlangu ka Bulfontein Celtic ri kora 7 wa tibolo aka nkarhi wa sweswiwani ri kona ka xipano xa Mamelodi Sundowns laha ri nga ta hi 2016 ku fikela sweswi u tlange mitlangu ya 195 a kora 10 ra tibolo yena thapelo wa ka Murena aka nkarhi wa sweswiwani u tiyisisiwile leswaku ka nguva leyi taka a ta n'wi vona ka xipano xa the sky is the limit Mamelodi Sundowns. So I think it's boy xa kahle lexi va nga xi teka ku va va extende contract ya thapelo James Murena miyingiseri wa mina. Jaha leriwani ri nga beburiwa a Rainfontein kwala Afrika-Dzonga hi rin'wana ra majaha lama kahlekahleni matsutsuma ra tsutsuma jaha leriwani loko ri va ri khome bolo ri ntlhetlhi ri ya mahlweni. So ra kayakayisa swinene ra tlanga na as a defender jaha leriwani loko ri faka ka midfield defensive midfielder ri nga tlanga kahle ngopfu na ntshembo na ku pfumela swaku ri tlanga kahle ngopfu ka defensive midfielder miyingiseri wa mina. So ntwanga ku va teke xiboho xa kahle hi un'wana wa vatlangi lava loko ku ri na vatlangi lavatsongo va nga ta va karhi va va advisor ku va teka leyi ndlela ya kahle ku nga ri ku ba muhulahula miyingiseri wa mina. Kasi man'wana loko ha ri ka mitlangu ya Betway Premiership miyingiseri wa mina hi tsumela ka xipano xa Mamelodi Sundowns na kambe miyingiseri wa mina ku na jaha leri a va ri vitanaka Batus Abbas ku vuriwa leswaku na yena xipano xa Mamelodi Sundowns va teke xiboho xa ku va

bangu extendela kumbe xa ngetelela lembe aka contract ya yena loko kuri ku akurina laba bangu thometihlo hayi wa ri kona ka xipansha Mamelodi Sundowns yiri wa ri mitlangu wa yona leyiwani loyiwani mingiseri wa mina so laba ikari ngu vona ka xipansha Mamelodi Sundowns ya mahlweni yena abas akabara ya tlangela xipansha xa yona Mamelodi Sundowns aka nguva leyi taka mingiseri wa mina a swi tivi leswi tivaka hi ku mitlangu ya bolo yi vangela torha kasi swin'wana I timhaka ta loko xipansha xa Orlando Pirates dan khomela xi va xi suse kumbe ku hlongola Sipho wa Kambule misa loyiwani Sipho wa Kambule laha taka hi kona kun'wana kun'wana mingiseri wa mina swi ku va na swivulavula swo tala mara sweswo swiwani swivulavula hileswaku Orlando Pirates hi ku ya hi agent yakwe hi ku ya hi muyimeri wakwe mingiseri wa mina a ni va hisa lavawani va na vayimeri nkarhi na nkarhi loko swilo swi nga fambi kahle hi languta vayimeri va vona leswaku va ri yini muyimeri wakwe u va a karhi a kombisa leswaku nkulukumba Mike Macab I kombisa leswaku swipani swa Orlando Pirates a va vulanga nchumu hi xivangelo xa ku va va n'wi susini ka xipani xa Orlando Pirates a va swi vulanga a hi timhaka ta ku i taleti training kumbe u ta da kwini kumbe nkulukumba Mike u ri a va vulanga nchumu vo vula kumbe nge hi swi koti ku va va continue na yena ka xipani xa Orlando Pirates which is fair enough nkarhi wun'wani ku tisa ku yisa mahungu lama mo ka ma nga ri kahle ma thyakisa na hi mitlangi a swi kahle that's why va kombisa leswaku Orlando Pirates va ri hayi va nge hi swi koti ku va va continue na yena loko nguva leyi hela June yi fika makumu a ti laveli madiyela ya rihlaza kun'wana ku nga ri ka xipani xa yona Orlando Pirates u nga rivala leswaku hoyihoyi leyiwani ya yena misa loyiwani Sipho wa Kambule yi sungule loko ku sele ti-game ta ntlhanu loku nga ri ntsevu ta leswaku ligi yi hela hi va hi karhi hi twa leswaku hayi ku na ku kwetlembetana exikarhi ka xipani xa Orlando Pirates na yena Sipho wa Kambule loko hi langutisini hi vona a ri ka grandstand nkarhi wun'wani a ri benchini so kusukela kwalayani a ya ha twanga leswaku ku va kha ku endleka yini hi yena Sipho wa Kambule ka xipani xa Orlando Pirates mara mhaka ya koho i timhaka ta ku hayi Orlando Pirates va karhi va kombisa leswaku hayi va nge hi swi koti ku va karhi va ya na yena mahlweni aka xipani xa Orlando Pirates leswi vulaka leswaku u ta ti lavela madiyela ma rihlaza kun'wani ku nga ri aka xipani xa yona Orlando Pirates mingiseri wa mina a hi swi tivi leswi swi tivaka i ku mitlangu ya bolo yi vangela torha loko ha ha ri ka ta mahungu ya mitlangu ya bolo ya milenge la Afrika-Dzonga wa swi tiva leswaku xipani xa yona Kaizer Chiefs ku ve na ti-co-coach timbirhi ku na kulukuma Cedric Kaze loyi a ri co-coach ka xipani xa Kaizer Chiefs mhaka yo byabya hi leyi ni nga ku khomela yona mise mo vila lama mahungu hileswaku xipani xa Sikhukhune va kombisa leswaku va lava leswaku a tata coacha xipani xa Sikhukhune aka nguva ya 2026-2027 impela loko van'wani va ku raha van'wani va ku tlhavulela nkulukumba loyi ku vuriwa leswaku xipani xa yona Sikhukhune xi serious hi yena ku va xi n'wi sayina ku va a va mudzaberi wa xipani xa yona Sikhukhune and loko ko va mina na mehe a ni ta n'wi nyika chance loko nangutisa xipani xa Kaizer Chiefs swi veka ka position 3 aka nguva leyi yi nga hela liya a xi ri ka position 9 a xi nga nghenangi nale ka top 8 mingiseri wa mina so aka nkarhi wa sweswiwani loko majaha lamambirhi lamawani ma kota ku khoma xipani xa Kaizer Chiefs yi tshama ka top 8 swi komba kahle leswaku na ku va khocha xipani xa xo fana na Sikhukhune va nga swi kota ku va va xi khocha ku tiva mani kumbexani swi nga teka na league kumbe swi ya ka mitlangu ya CAF Confederation Cup kumbe Champions League khoma position 2 mingiseri wa mina a swi tivi hi munhu so ni twi nga ku ku va xipani xa Sikhukhune va karhi va kombisa leswaku va lava leswaku a va mudzaberi I swiboho swin'wana swa kahle loko u langutisa xipani xa Sikhukhune mingiseri wa mina so I think it's a good decision leyi va nga ta va karhi va yi teka kasi swin'wana ni nga khomela swona mingiseri wa mina loko a ha ri ka timhaka ta bolo ya milenge la Afrika-Dzonga hi langutisa ku na vatlangi lava nkarhi wun'wani va va ku va karhi va susiwa ka ti-team ku na vatlangi lava va va ku va karhi va susiwa hikokwalaho ka ku va ti-team i kuma ku a va n'wi hakela mali ya ku tala so a va ha swi koti ku va continue na yena hikwalaho ka ku mali leyi va n'wi hakelaka yona va nga kota ku va va hakela vatlangi vanharhu loko vo xava vatlangi kusuka ka matiko man'wani ma lama nga ri ki na mhaka hi mali mingiseri wa mina
Spanisha Chipa United mingiseri wa mina ba kombisa leswaku va hambane na batlangi vo ringana 7 wa batlangi. Lukanyo July unwana anga hambana na na Spanisha yona Chipa United Colani Sithole ayabulela kongcobe unwana yena anga bakara suka ka Spanisha yona Chipa Ivanga unwana yena anga bakara suka Somila Ntundwana na yena usukini Bongani Sam na yena usukini ka Spanisha Chipa kasi lowe hetelela e Malebu Malebuho Mudise na yena u bakara asuka ku vuriwa leswaku majan lamawani manikwe mapapila hinkwawo leswaku hayi mati lavela madiela rihlaza kunwani kungara ka Spanisha Chipa mingiseri wa mina swinga hana vula yini leswiwani mingiseri wa mina loko Spanish dzi si humesa 7 wa batlangi loko nguva yihela swi vula kahle leswaku swi la ku beef up a Spanish xa xona mingiseri wa mina batlangi vantshwa hina ngutele batlangi vantshwa aka Spanish xa yona Chipa United mingiseri wa mina swi vula leswaku mudzabiri aka Spanish xa yona Chili Boys ilava vanhu vantshwa ulava vanhu lava vanga tshamiseka aka Spanish xa yona Chipa United so itaba ikari nangutisa leswaku kuba kwa kwendleka yini kwa laya aka Spanish xa Chipa United kuya amahlweni mingiseri wa mina taba ikai ku byela leswaku kuba kha ku signiwa vamane andaka ku famisiwa ka batlangi va 7 lava ninga ku hlayela bona mingiseri wa mina kasi loko hina ngutaka tikonkulu Afrika ai rangi ma ni ranga ema ma party jale ra ku suka Ghana mingiseri wa mina ei ani Steve noka ninga tivi ku va hisa lavo wani loko Thomas Partey a swi tiva leswaku Thomas u tlangela Spanish xa a tlangela Atletico Madrid asuka a lombisiwa Sevilla ni vulavula hi yena Thomas Partey mingiseri wa mina kuna mhaka lanwani yinga ku beni ka bembele ka yena Partey ka nkarhi wa sweswiwani u va karhi a tlangela xipani lexi swona Villarreal Partey langa bebra hi ti 13 June 1993 una 32 wa malembe mingiseri wa mina ku vuriwa leswaku u hehliwile a nga se kumiwa nandzu ku na ku u hehliwa ku ri sweswo hemba mara ku na ku u hehliwa se u kumiwa nandzu se va ku khoma va ku pfalela loyiwani u hehliwini mara nandzu wa yena wa ha ri ku tengiwini mhaka leyi nga kona hi leyi hileswaku a na wa fanela ku va loko a ri ku tengeni hi case yo fana na ku va a pfinyini a va karhi a tlanga ka World Cup na so ku na hoyihoyi ntlangu wa vona wo sungulasungula wu ya va na xipano xa Nghilandi mingiseri wa mina so mhaka hi leyi hileswaku vanhu va le England hi voho va fambisaka mahungu ya leswaku a na wa fanela ku va a tlanga Thomas Partey loko xipano xa England xi tlanga na xipano xa Ghana na a ri na case yo fana na leyiwani mingiseri wa mina so kusuka aka mudzabheri wa xipano xa Ghana mingiseri wa mina u va a kombisa kulukumba Carlos Queiroz wa n'wi tsundzuka kulukumba Carlos Queiroz u dzabherile xipano xa Bafana Bafana kulukumba leyiwani so a xi ta xifamba ma n'wi tiva vanhu va ku tala loyi a dzabhelaka xipano xa Ghana aka nkarhi wa sweswo kulukumba Carlos Queiroz ivi a kombisa leswaku loko a nga za kumiwa nandzu why hi fanele hi nga n'wi tlangisi why hi fanele hi n'wi yowetela ku ri ku nandzu wa ha ri ku tengiweni a nga se kumiwa nandzu so vanhu va va karhi va vilela leswaku a tshami tlhelo a languta bolo a langutana na swa milandzu ya yena a humaka mhaka ta bolo so nkulukumba Queiroz ku hayi loyi wa tlanga World Cup ta va hi karhi hi tlanga hi yena hikokwalaho ka ku aka nkarhi wa sweswiwani a nga se kumiwa nandzu mihisa loyiwani ni nga tiva hisa lavawani mani ku vuya Afrika hambi wo teka ntlhanu wa vasati a Afrika vanhu vanyani va ngo yo tala Afrika u ti tekela vona handle ka ku ya accuse va fane va la Afrika va ku tala lava ku tlanga bola ematikweni ma le handle mingiseri wa mina va hi khomisa tingana ngopfu wa teka tshengwe phela Afrika wa pfumeleriwa ku teka tshengwe vo vita teka swinhwenta na Afrika-Dzonga Ghana Morocco va teka va ze va ku 6 loko lava 6 dan ku u ya accuse-iwa hi timhaka leti nkarhi wun'wani u nga ti tivi nkarhi wun'wani u ti tiva wo sindza hi timhaka ta ku vayimeri va wena va na matimba phela
nkarhi wun'wana hi nga vikiri hi yimelela miyingiseri wa mina na vo vavasati na hina vavasati hi na tona timhaka loko se a nga ha ku nyikanga yona mali leyi mi nga tshembisana yona se loko u jika u ku se u ni pfinyile mama ni twisisa hi leswi nga endleka ka timhaka ta Thomas Partey loyi a tlangelaka xipani xa Valerial vavasati hayi wun'we va ku hundza vanharhu va kombisa leswaku Thomas Partey u pfinyile u va pfinyile miyingiseri wa mina so a hi swi tivi mara mhaka ya kona i timhaka ta ku u ta va karhi a tlangela xipani xa Ghana mara kusuka Angilandi va va karhi va spread-a mahungu kusuka ku hala Angilandi wa swi tiva leswaku hala Angilandi va swi tekela nhlokweni ngopfu swa ti-rape u ta kota ku swi twisisa leswaku Greenwood leyi a tlangela xipani xa Manchester United yo ze a famba misa luyani va karhi va n'wi yowetela leswaku a suki ka xipani xolexo hikokwalaho ka ku u pfinyini a ndzhaku ka swa ndzhaku ka case yaleyo miyingiseri wa mina munhu loyi a nga n'wi accuse leswaku u pfinyini yena Greenwood i va hetelele va tekana va na swivanani swimbirhi sweswi n'wina misala ma endla hoyihoyi ku halaya so tin'wani timhaka ti lava hi ti tshikisa sweswo so mhaka ya ku tiya i ku Thomas Partey u ta va karhi a tlangela xipani xa Ghana ka World Cup so a hi swi tivi leswaku swi ta va swi kha swi affecta van'wani mentally phela loko u vona munhu loyi kahlekahleni u nga n'wi khomisa a tsakini nkarhi wun'wani a wu tsaki na wena miyingiseri wa mina so a va tikhomi kahle va hisa lava na ku va va twisisa leswaku nkarhi wun'wani ku vuya kaya u ta tateka vavasati va Afrika swi kahle ngopfu a hi suki kwalani miyingiseri wa mina ni nga ta vulavula nkarhi wo leha hi yena Thomas Partey because a ni swi twisisi leswaku how come a endlekela hi timhaka ta so because la Afrika Afrika hi ku angarhela ku na vavasati va ku tala va ku saseka a hi suki ka yena hi tsutsumela ka xipani xa Ali Ali Ali Ali va kombisa leswaku va hambane na mudzaberi nkulukumba Jess Thorup a swi ni hlamarisi miyingiseri wa mina loko le Egypt le xipani xo fana na Ali Ali xi fane xi hlongola mudzaberi nkulukumba Thorup why ni nga hlamali miyingiseri wa mina i timhaka ta ku xipani xa Ali Ali na ku kula hi ndlela leyi a xi nga kurisa swona a wu swi tiva leswaku a va tekanga leagi a va qualifyanga ku ya ka mitlangu ya Champions League a wu swi tiva leswaku Ali Ali for the first time handaka malembe mo tala va nga qualify ku ya ka Champions League miyingiseri wa mina loko ku ri ku a nga swi tivi ka nkarhi wa sweswiwana leswaku a va swi kotanga Ali Ali ku va va qualifya miyingiseri wa mina so hi ndlela yaleyo hi ta va hi karhi hi langutisa leswaku va va karhi va famba njhani ku hala ya swi famba njhani swa xipani xa Ali Ali miyingiseri wa mina ku va swi kha swi tsandzeka ku va swi tirha hi matimba ku hala henhla ku hala ya miyingiseri wa mina so timhaka leti nga khomela tona i timhaka ta ku va vone mitlangu leyi hinkwayo leyiwani miyingiseri wa mina xi kha xi tsandzeka xipani xa Ali Ali ku va xi va competitive ku fana na le masunguleni so va teka xiboho xa ku va va hlongola nkulukumba Thorup ku va a suka laha ka xipani lexa xona Ali Ali so kumbexana laha nga ta fika a jikisa matafula hi vona swin'wana ka xipani xa Ali Ali a hi swi tivi mara ka nkarhi wa sweswiwani i timhaka ta ku hayi nkulukumba Jess Thorup va fambini laha ka xipani lexa xona Ali Ali hi timhaka ta ku va va nga kotanga ku va va qualifya ka CAF Champions League miyingiseri wa mina a hi swi tivi leswi swi tivaka i timhaka ta ku mitlangu leyi ya bolo nkarhi na nkarhi ni ku byela kahle leswaku yi lava kahle kahleni u nwi mati kahle hikokwalaho ka ku swilo swa endleka ka timhaka leta bolo miyingiseri wa mina kasi loko ha ha ri ka timhaka ta bolo ya milenge miyingiseri wa mina ka kwala Afrika hi kuma leswaku xipani xa Morocco swi tikomba nga ku vulala lebyi nga kona xikarhi ka Senegal na xipani xa Morocco byi ta ya mahlweni miyingiseri wa mina u ta yima na mina lava va langutaka bolo va ta yima na mina leswaku xipani xa Morocco na xipani xa Senegal vulala byi ta ya mahlweni a ka under 17 ya mitlangu leya AFCON hi vone xipani xa yona Senegal xi va xi kha xi tlakula cup ya African Cup of Nation xi ba xipani xa Tanzania a ka ti-penalty miyingiseri wa mina so andaka loko va kote ku va va hlula aka ti-penalty miyingiseri wa mina va hlula xipani xa Tanzania vona va xipani xa yona Senegal aka ti-final miyingiseri wa mina hi vona i varhangeri kusuka i nga rivali leswaku cup leya African Cup of Nation ya under 17 a yi hosteriwe Morocco a
swivela swa ka yi hostela Morocco no ka ninga tivi ku Morocco swi tikomi nga ku I capital city ya Africa cause xin'wana xin'wana xi hosteriwa le a wu khona ya va xisata yi hosteriwa kwaleni a fu khona yi hosteriwa kwaleni hinkwaswo swi leswi hosteriwa kwaleni hi kuma leswaku a ndzhaka loko swipanisa xi vuriwe leswaku I tingwenya lexi xa under 17 xa Senegal miyingiseri wa mina varhangeri kusuka a Morocco a va kotangi ku va va tikhoma loko xipanisa xi kote ku va swi vuriwa tingwenya miyingiseri wa mina hi vone varhangeri va tikhoma hi ma tikhomelo mo biha kusuka ka varhangeri va Morocco miyingiseri wa mina va chika xitejini wa swi tiva leswaku loko va hisa lava va karhi va kuma timedal va fane va nyikiwa hi ti-president ta CAF president kusuka a tikweni leriya ra Morocco president ya bolo a kusuka Morocco mara matikhomelo ma vona ku kala va nga lavi ku khoma vatlangi lavaya va Senegal na ku va va nyiketa khapi hi ndlela leyi nga fanela miyingiseri wa mina a va swi kotanga I mean like loko u komba mahanyelo kumbe maendlelo mo ka ma nga ri kahle na le ka vana va 17 years ta kota ku swi twisisa leswaku hayi a swi tshamisekanga xipani lexa xa yona Senegal swi kote ku va xi drawa 1-1 na xipani lexa xa na Tanzania aka 90 minutes le a Rabat a Morocco miyingiseri wa mina kasi ka ti-penalty xipani xa yona Senegal xi kote ku va xi hlula xipani xa yona Tanzania hi tibolo ta mune eka timbirhi va va tiyisisiwa ku va va vuriwa tingwenya ta Afrika ka under 17 miyingiseri wa mina so yo ka yi nga tivi leswaku byi ta hela vulala lebyiki cause na loko va tshika va hlanganini nakambekambe aka mitlangu ya AFCON kumbe ya ku qualifyela ku ya ka World Cup miyingiseri wa mina hi ta va hi karhi hi vona swo tala kusuka ka swipani leswi ri swimbirhi cause ku ta va ku ri hava leswi swi lavaka ku korhamela xin'wana swi ri swimbirhi swipani leswiwani swi tikomba nga ku vulala byi ve byi tumbulukile aka swipani leswi ri swimbirhi miyingiseri wa mina loko u langutisa kahle swipani swa la Afrika swo tala swa swona a swi swi lavi leswaku xipani xa Morocco na xona xi ya helo ka mitlangu ya World Cup so hi ta va hi karhi hi langutisa leswaku xi ta fikanyana kwahala ka ti-semifinal hi xipani xa yona Morocco cause xi na xikwadi xa kahle ku vulavula ntiyiso miyingiseri wa mina so hi ta va hi karhi hi langutisisa leswaku Senegal va ta swi kota ku va va ya kwahala henhla na xipani xa yona Morocco va ta swi kota na ku rhandza ka mina ku tihlangana kwahala ka World Cup kumbexana ku tiva mani a hi swi tivi mara leswi swi tivaka I ku timhaka ta bolo ti vangela torha miyingiseri wa mina ta va yi karhi hi swi langutisa kahle leswaku swi famba njhani ku halaya ka timhaka ta mitlangu ya bolo ya minenge ya Afrika lava ti-team leti ti nga ya aka World Cup ta la Afrika miyingiseri wa mina na hi favor hinkwato leti ti yaku ti suka la Afrika loko yi ri Afrika yi kha yi representa hina maAfrika wo tsaka hikuva tsakini hikuva ti-team leti kha ti representa miyingiseri wa mina so ndlela yaleyo ta va yi karhi ku update hinkwaswo leswi va ku swi ka swi endleka kasi xin'wana ni nga khomela xona kusuka ka xipani xa Simba va kombisa leswaku va na ku tsakela ku va va sayina jale ri ya va ri vitanaka Neo Maema for permanent kusuka ka xipani xa Mamelodi Sundowns u nga rivali leswaku loan ya yena kusuka ka xipani xa yona Mamelodi Sundowns ya fika amaheleni hi June amaheleni ya June yi ta va yi kha yi gimeta so va va karhi va kombisa va xipani lexi xa na Simba leswaku va tsakela leswaku Neo Maema a va karhi a tlangela xipani lexiyani permanently so a swi tivi ta va yi kha yi ku nyika ti-update mayelana na yena Neo Maema leswaku u ta va karhi a sayiniwa kumbe ku to fana na kwalaki aka xipani lexi xa yona Simba loko nguva yi karhi yi hela na ku va yi kha yi sungula ya 2026-2027 miyingiseri wa mina a swi tivi leswi swi tivaka loko mitlangu ya bolo yi vangela torha miyingiseri wa mina kasi swin'wana ni nga khomela swona loko hi va karhi hi langutisa I don't know ku na ti-advertisement tin'wani miyingiseri wa mina loko ti va ti kha ti tlanga ti va ti kha ti tirhisa vatlangi va bolo niri ku na advertisement leyi va pick and pay va nga yi endla na vatlangi va Springbok miyingiseri wa mina so ku na mitlangu yo fana na siya khuli hi wun'wana na yena a nga kona aka advertisement leyiwani leswi endlaka leswaku ni vulavula hi yona i timhaka ta mali leyi nga kona ku va va pick and pay va hakela vatlangi lava Springbok miyingiseri wa mina
ku buriwa leswaku ba pick and pay ba kote ku ba kote ku ba ba hakela 208 million emalembe mamune for advertisement lei batlangi ba Springbok ba nthano banga ba karhi ba yi endla mingiseri wa mina so kuba kha ku buriwa leswaku ba pick and pay ba buriwa leswaku kahle kahleni swi swa bona swi hansi ngopfu ndaka loko ba hakele Springbok 208 swa ku swi swa bona nga ku swi swawa so ba kombisa leswaku kahle kahleni hi fane hi hunguta kumbe sani hi tsema deal liya ya hina na bona mara ka nkarhi wa sweswiwani mhaka ku deal se yi fambini ku vuriwa leswaku va ta yi tshika yi fika mahelile 280 million vanhu tlangani bolo vonani advertisement ntsena 280 million vanhu lava va ku va ri kona la ka advertisement va kuma mali yo tala u nge zi tlanga u ri ha bolo u kuma mali ya ku tala hi ndlela leyi mingiseri wa mina so hey va dyela va hisa lava va mingiseri wa mina pick and pay na yoo yi kha yi ku heyi nhlana wa hina se wa tikeriwa u nga rivali leswaku va pick and pay va na kwalomu ya ka ma 56 wa switolo Afrika-Dzonga hinkwayo mingiseri wa mina loko hi hlaya switolo leswi nga kona Afrika-Dzonga hinkwayo so va va karhi va kombisa leswaku hayi advertisement yi kahle leyi va nga yi advertiser mara ka nkarhi wa sweswiwani swilo swa kona leswi swi va swi kha swi fambafamba kwalaya ka tikhampani ta vona swi va swi kha swi nga fambi swona swi famba smart no va na tshembo na ku pfumela leswaku hayi swi ta va swi kha swi famba kahle vatlangi va hina va Springbok i vatlangi van'wani va ku tiyimisela so na mali leyi va nga yi humesa ya 280 million ya deserve for the champion loko ti ku endlela advertisement mingiseri wa mina so I think it's good money so va Springbok va va kha kombisa leswaku hayi va cancer ku va future winning ka advertisement ya yaleyo naswo in future va ta tlhela va tsakela ku va va endla advertisement yin'wana vo tixavisa hi ndlela yin'wana mingiseri wa mina vo tihlayisa a hi swi tivi leswi swi tivaka ku mitlangu ya bolo yi vangela torha hambiswiritano mingiseri wa mina a hi tsumeli ka nhlokomhaka ya hina liya ni nga nghena hi yona ni ve ni ku vutisa leswaku hi ku vona ka wena ka ntlangu exikarhi ka Furwa na xipano xa yona Ivory Coast ku wina mani Spain na Iraq ku wina mani mingiseri wa mina se loko ku ri ku u na idea nyana ya leswaku ku nga wina mani swi vula ku u ta ni bela riqingho ka nomboro ya hina xirhandza ya 060-887-5942 ivi then hi burisana mina na wena leswaku ka Ivory Coast na xipano lexa xa yona Furwa hi vone ingaku ku nga wina mani although nkarhi wun'wana swi tikombe ingaku swi obvious leswaku xipano xa Spain na xipano xa Furwa va nga ti tekela tibolo to tala mara bolo kahlekahleni ya hlamarisa nkarhi na nkarhi yi ta na swihlamariso swo tala se loko ku ri na idea nyana mingiseri wa mina ni bele riqingho ka nomboro ya hina xirhandza 060-887-5942 ni byela leswaku hi ku vona ka wena voni ngaku nga wina mani i ri ni rhanga ni teka minkandziyiso leyi ni yi vonaka laha mingiseri wa mina ni yi twa leswaku vayingiseri va hina va ri yini.

0: ngatwali kahle lo yimingiseri wa hina ri nangutsa unwani la leswaku kumbe sani yena anga vakaratwalela henhla nyana hi ta kota ku va hi n'wutwa leswaku u rini. Okay, all right, man Julie. Ri nangutisa un'wana leswaku kumbexani ku nga va ku ri na un'wana a nga va karhasi ya nkandziyiso loyi nga ta va karhi wu tlanga moyeni miyingiseri wa mina i mani un'wana laha. U ri swin'we ni ri kwala ka Minenginisi block 3 i vukona xivambu ku njhani i vukona ri ni teka riqingho laha. Jisara family lowu?
1: Hey, mpfukini ntombezeni.
0: Hi pfukini minjhani na?
1: Hawa hi pfukini ma.
0: Mm.
1: France ya wina.
0: Oh ya wina ya hlula xipani xa Ivory Coast aniri.
1: Mm, mpela sweswo.
0: Okay, Iraq na Spain.
1: Iraq ya diwa.
0: Oh okay.
1: Slog Spain ya wina.
0: Okay, ndangisila aniri.
1: Hayi no swilo swa layo.
0: Danko. Okay, va kombisa kahle leswaku furwa ya wina na Spain ba wina. A swi timingiseri wa mina leswaku wena u swi vona njhani ri ni hlaya ti-comment leti nga laniwa ku na un'wana nga na. A nga siya comment la yi ri yini u ri swin'we ni ri kwala B9 hambi ri na maface mlambya ni khense swinene ni khense swinene mlambya u ri riperile ntombi yo zenya hi swin'we ni ri kwala ka xikukwana stadium hi mina coach ya mabukutela i makesh mbetsa danku ni khense swinene loko mi yingisele nongonoko wa Sportville yana ni mahlweni mi yingisela ri ni tsumela ka Facebook page ya hina ni langutisa nakona leswaku i va mani lava nga hi tsalela miyingiseri wa mina wa swi tiva leswaku ka nongonoko wa Sportville hi angarhela vanhu hinkwavo na le ka siku ra namuntlha hi angarhela vanhu hinkwavo leswaku va titwa va ri ka nongonoko wa Sportville miyingiseri wa mina hi ri ni langutisa leswaku i va mani va nga hi tsalela laha na cancer ni nge za ni hlaya because swi nga leka ti-comment tin'wana ni nga ti hlayi miyingiseri wa mina mara hayi nga ku namuntlha ni ta hlaya hinkwato ti-comment ri ni nga vuli leswaku a ni nge hlayi hinkwato ta hlaya hinkwato ti-comment ta namuntlha miyingiseri wa mina ni nga ta ku ntombi swi wa nga hlayi ti-comment ta yini ku na judgment mo avanyisi chavalala u ri swin'we ni ri kwala ri singa view ni khense swinene loko yingisele nongonoko wa Sportville i judgment mani un'wana a nga hi tsalela laha Gawula Ngoveni Simba u ri la ka mavalani hi swin'we ni khensini loko yingisele nongonoko wa Sportville khense swinene i mani un'wana hi riperile nhonyani wo zenya ni mi yingisela ni ri kwala ka sikhwinyani sesi luya wa ku fanela hi ntima danko sesi wa ntimanyana khense swinene i mani la Sostina u ri swin'we ni ri kwala ka nkurhi ka tomu minjhani va le vanhu va le ka nkurhi ka tomu khense swinene loko mi yingisele nongonoko wa Sportville Brenda Muremi u ri swin'we ni ri kwala ka rivala mi yingiserini khensa ku yingiseriwa hi n'wina nkarhi na nkarhi sesi Brenda n'wamavona u ri swin'we ni ri la ka Siyandhani va njhani vanhu va ka Siyandhani khense swinene mi hi rungulela chief Siyandhani ku halani mi va rungula mi ku ntombi wa mi rungula Wisan Richard u riperile nhonyani wo zenya u ri Spain win France win hi swin'we ni ri kwala ka homu forensini khense swinene hi Wisan Richard ku va u landzelele nongonoko kumbexani topic ya hina ni ri Kwenadi u ri hi swin'we ni ri kwala ka kwala muhlakong bulobedu ni khense swinene Fresh Timbeva u ri swin'we ni ri la ka Maswanganyi Fresh Timbeva khense swinene ako lowo famba na France ka World Cup all right swi lava ku favor France ne mina nga ku lembeleriwani ni famba na ti-team to hlayanyana Bafana Bafana ni famba na Bafana Bafana Senegal ni famba na Ghana ni famba na France na Portugal ni famba na Nghilandi swa ku loko ku boha yin'wani ni na option ya vumbirhi miyingiseri wa mina a ni fambi ni ri na team yin'we a ni titshegangi hi team yin'we Zax Colbert u ri swin'we ni ri kwala ka ni ri kwala ka Matate okay khense swinene Master Munyayi u ri swin'we ni ri kwala ka Kuvi ni khense swinene i mani la Majosi u ri u bva Halambani all right ni can see na wena ku va u yingisele nongonoko wa Sportville mi kha mi ni bela tinqingho vayingiseri va mina ni la ku twa leswaku hi ku vona ka wena exikarhi ka xipano xa yona Spain na xipano xa yona Iraq ku wina mani kasi xipano xa furwa va na Ivory Coast mi yingiseri wa mina hi vona nga ku wina mani xipano xa Ivory Coast na xoho mi yingiseri wa mina a xa ha fani loko na ha ri ka Facebook na ha ri ku hlayeni ka ti-comment mi yingiseri wa mina xipano xa Ivory Coast a xa ha fani na xipano leswiya swa khale phela Ivory Coast a ri na xikonkara loko ni ku xikonkara vatlangi lava loko u vona xipani xa Ivory Coast u swi tivaka leswaku hala xipani xi ta ku karhata ngopfu hikokwalaho ka vatlangi lava va nga kona ka xipani xa Ivory Coast miyingiseri wa mina hi ze hi nga vana va kola turi ya ya turi ka xipani xa yona Ivory Coast vanhu va nghozi swinene lava ni vulavulaka hi vona miyingiseri wa mina so Koulibaly hi ve na vona ka xipani xa yona Ivory Coast vatlangi lava va nga ti endlela mavito aka xipani xa Ivory Coast miyingiseri wa mina loko u languta la Ivory Coast va sukaka kona mara ka nkarhi wa sweswiwani ku va kha ku tumbuluka vatlangi vantshwa lava minkarhi yo ta van'wani va vona hi nga va tiveki loko u langutisini loko u langutisa la yaya tura va karhi a tlanga kona na koloturi miyingiseri wa mina va Rigobert so vanhu vo fana na vo song na vo is it Rigobert song van'wani va mani lava va dumini ya va Samuel Eto'o ni vulavula hi vanhu va Afrika loko u languta lava va tlanga kona va hisala vona va tlanga English Premier Soccer League va tlanga vo Spain a wu kota ku swi twisisa leswaku hi va hi karhi hi va vona ka thelevhixini vo tala va vona lava va tlangaka ka nkarhi wa sweswiwani squad xa Ivory Coast hi va hi karhi hi nga va tivi vo tala va vona miyingiseri wa mina van'wani hi va tiva loko se va karhi va tlanga ku ho okay loyiwani ve ri u tlangela xipano swixi ni vulavula hi xipano xa Ivory Coast ka nkarhi wa sweswiwani miyingiseri wa mina mara vo tala lava va nga kona ka va nga langiwa ka nkarhi wa sweswiwani hi lava tlangelaka swipano swa le handle vanhu vo fana na vo Mohamed Kone u tlangela xipani xa le handle miyingiseri wa mina vanhu vo fana na vo Willy Boly vanhu vo fana na vo Emmanuel Gabo munhu vo fana na vo Ivan Dikang hi van'wani va tlangelaku hansi a handle matikweni ma le handle miyingiseri wa mina so nkarhi wun'wani a va ha dumanga ku fana na vatlangi lavayani hi nga ze hi va tiva malembe ndzhaku miyingiseri wa mina loko u langutisa xipani xa yona Ivory Coast le ka malembe lama ma le ndzhaku u langutisa vatlangi va kona u ta kota ku swi vona leswaku a ku ri na vatlangi lava loko va ku u tlanga na xipani lexiwani u va ku karhi u chuha leswaku kahlekahle ni ya hlangana xipani lexi xi karhataka ka nkarhi wa sweswiwani a ni ya hlangana xipani lexi vatlangi va kona ni nga va tiveki miyingiseri wa mina so aka nkarhi wa sweswiwani xipani xa Ivory Coast i xipani lexi xi nga cinca swinene kusuka ka vatlangi ka ti-goalkeeper va cince swinene so ni nga ku xipani lexi la Afrika nkarhi wun'wani ni nga ta ku xi nga na fika a kule loko swi ta ka timhaka ta World Cup loko xi fane xi va na xi khompita na ti-team ta le handle miyingiseri hi sweswiyani vanhu va nga xi laveki leswaku xi fika helo xipani xa Morocco miyingiseri wa mina xipani xa Morocco xi competitive ngopfu hi swin'wana swona hi nga vulavulaka swin'wana xipani xa Senegal na swo hi nga vulavula swin'wana a ta ku ntombi wa yi nga vulavula hi Afrika-Dzonga Afrika-Dzonga naswona i ti-underdog miyingiseri wa mina i ti-underdog so hi nga na vulavula swin'wana hi swona xipani xa Afrika-Dzonga naswona loko swo hundza ka ti-group stages hi nga xi vula leswaku i ti-underdog hikokwalaho ka ku va xi hundze ka ti-group stages ku navela ka hina maAfrika-Dzonga i ku swi hundza ka ti-group stages xipani xa hina xa Afrika-Dzonga miyingiseri wa mina so xipani xa Ivory Coast a xa ha fani na malembe lama ma nga hundza leswiya swa ku hi ta va hi karhi ku hayi xi ya ku dlayini vatlangi va kona vatlangi lava va nga na ntokoto swinene a hi mahlweni na ti-comment ta hina ka Facebook page miyingiseri wa mina tiyisani Maluleke u ri hi swin'we ni ri kwala ka Nkorisi Fasonke Clifford Ramathuba u ri hi swin'we ni ri kwala ka Mashamba ni khinise swinene loko mi yingiseri ni ka Mashamba Saddam u ri ni ri kwala ka Xikukwani ni khinisini linki ngoveni u ri swin'we ni ri kwala Vuhehli minjhani la Vuhehli botlinki ngoveni khinise swinene loko mi yingisereni Nguyu ka Mapuve ni khinise swinene na wena Johnson Tobias khinise swinene la ka Mavalani kasi Fisa khinise swinene na wena la ka Xikukwani vanhu va ka Xikukwani va yingisela swinene a ni ri mani un'wana Makumela i ri swin'we ni ri kwala Gwenani ni khinise swinene ni khinise swinene King Khalanga na wena khinisini la Vandesia manjhani vanhu va le Vandesia hala ka va Brian mina big change kunjhani kwahala Vandesia i mani un'wana Fanyani u ri swin'we ni ri la ka Xikukwani kanye sa seke na ne ingisere ni Ngurasu, ingisere ni Basani, va ingisere ni Thomas, va ingisere ni Navona, Web Chavalala, va ingisere ni Abi Masanganyu, ingisere ni Maria, Shavele, Miriam Shavele, lotan Komela, nere Afodin A, va ingisere ni Navona, imani Bill, uing serina yena ni kensashinene Christina uing serina San Choice uing serile mani ngwana nga ying serile Jombo na yena uing serile Masindi Madzivandile ni kensashinene Mahlori Khosa ni kensini engeta Baloi Stole Utomi ni kensashinene Shikongomelo men kensini mani ngwani Utidzi ni kensashinene Sedzani Pogba ni kensashinene na wena kuba uitsalerini na nguna yinkweni mi nga ntsalela aka Facebook page ya hina ba yingiseri ba hina ni khense swinene anveni vutisa leswaku bona ka wena bona nga kukuta wina mane xikarhi ka xipano xa furwa na xipano xa Ivory Coast iri ntwa loyi leswaku yi khomele yini mi yingiseri wa hina va yingiserini va lala ka mapuve vo yi byela leswaku va yingiserini ri ntwa loyi mi yingiseri leswaku rini
2: riperile ntombozeni Milikwendleni ka xihoxo nyana kwalano ka Ivory Coast na Spain I Cape Verde na Spain yaleyo ti tlanga ku swin'we I Cape Verde.
0: Okay, you're right, mixer wa mina swi tikombi nga ku va va karhi va vulavula hi swin'wana leswi mehe ni nga swi tiveki mixer wa mina mara hambi swi ri tani ntlangu exikarhi ka xipano xa yona Spain na Iraq hi lowu va ka karhi wo tlanga mixer wa mina so ri nangutisa leswaku ku va kha ku wina mani aka majama siku ra namuntlha mingiseri wa mina so na ntshembo na ku pfumela leswaku lava va nga na torha ra ku va va karhi va wina aka majama siku ra namuntlha va ta va karhi va wina mingiseri wa mina hi ta va hi karhi hi nangutisa leswaku i va mani va nga lunghekela ku ya ka World Cup xipano xa Spain loko u nangutisa mingiseri wa mina hi ta kota ku swi vona leswaku na voho va khonkhini va na vana swilo swa ku tala swa ku khonkha hi swona mingiseri wa mina vatlangi loko nangutisini ta kota ku swi vona leswaku hayi swi tshamisekini swi tshamiseke swinene mingiseri wa mina loko u nangutisa xipano xa Spain u nangutisa vatlangi lava va nga kona ka xipano xa Spain mingiseri wa mina u ta kota ku swi vona leswaku xipano xa Spain i xipano lexi ku va ku kha ku ri na swo tala leswi va ku swi kha swi endleka ntlangu iri ni lungisa mingiseri wa hina leswaku a ta kota ku twisisa leswaku timhaka leti hi vulavulaka toho ka GCR a yo ti hash ntlangu wo sungula wu ta va wu ri xikarhi ka Spain wa World Cup Spain na Cape Verde va ta va tlanga ntlangu wo sungula wa World Cup kasi namuntlha na madyambu i ntlangu exikarhi ka Iraq na Spain wa friendly game no mana ntshembo ku ni n'wi hundzise kahle mingiseri wa hina a ni n'wi jutajutanga vayingiseri va mina ntlangu wa friendly exikarhi ka Spain na Iraq kasi ntlangu wo sungula wa World Cup aka group ya Spain i ntlangu exikarhi ka xipano xa Cape Verde na Spain no va na ntshembo ku ni n'wi hundzise kahle na yehe u ta hetelela a ve kahle kwala nga kona mingiseri wa hina vayingiseri va hina khense swinene na ku va mi hi tsundzuxini mara matsundzuxelo man'we a ma nga ri wona lama hina hi tivaka wona lama hi tivaka wona hi lawa so hambiswiritano i ri i mani wun'wana a nga ni tsalela laha u ri hi swin'we la ka homu a mi ri na Star Ngoms ni khense swinene hambiswiritano loko ri mina ntombi yo zenya ntombi ye le swikundzi swa maleza wa zinjiva tsatseriwa ka hlongwana na mi rhandza hinkwenu makaya sala minongonoko hinkwayo leyi nga ta nghena aka GCR FM u nga rivali ku nangutisa ntlangu exikarhi ka France na Ivory Coast wa xinghana aka madyambu masiku ra namuntlha na ntlangu exikarhi ka Iraq na Spain wa xinghana mingiseri wa mina va na madyambu ma kahle mi rhandza hinkwenu makaya ri ni nangutisa leswaku nga humisa ku yini laha mingiseri wa mina swa vuthekiniki leswi swi pfa swi famba hi ndlela yin'wana mara hayi hambiswiritani hi ta va hi karhi hi huma hi ndlela leyi mingiseri wa mina leswaku wena u ta sala u tiphina hi minongonoko leyin'wana a hi humi hi ndlela leyi.
3: Hakela Funeral Services. Hi lahla mrhandziwa wa wena hi ndlela xindzhuti. Plan A u joina hi 210 rand. Plan B 220 rand. Plan C 260 rand. Ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe. Wa 14 hi wena. Loko ri ka Plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery. Plan B 2200 rand ya grocery. Plan C hi famba na 2400 rand ya grocery. Eka ti plan hinkwato hi ku nyiketa na ATM ya 150 rand. Hey, i society yi yinga ku nyika ka mali handle ko langusa malembe. Loko ku nga lahli hina eka Plan A hi ku nyika 4000 rand. Plan B 4500 rand. Plan C 5000 rand. Hey, hiri a hi langusi malembe. Kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo. Hi kumeka eGiyani, Malamulele, Mukwakwayila, Salema, Jakanjaka, Tsanini, Makakapachi na le ka Maphale. Kasi hi ndlandlamuka siku na siku. Hi na ravi rintshwa eka Skopo emceketa section eka gondzo ra R81 na le Scorsese Wholesale endzhaku Magezi Hardware na le Karisava eKambako Village na le Taxi Rank Street ePenama eGapane. EJoni hi kumeka Extension 4 ePalamen Street opposite Botley Store kusuhani na Ravi Ridge. EIvory Park hi le Extension 3 eFreedom Drive kusuhani na Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Sgadafi Winterfeld kusuhani na le Maname Long Primary School. Tekele enhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi vuyisa Limpopo mahala. Vuxokoxoko 065-525-4253 kumben 074-751-4932. Arumarubela Funeral Services, a hi tekiti chance. Heka ti kasimende ta Arumarubela Funeral Services na n'wina mi lavaka ku joyina. Mi lemukisiwa hi vukanganyisi lebyi endliwaka hi van'wana va khale ka vatirhi va hina. Mi nga pfumeli ku hakela xibukwana xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu a mi tela ekaya. Hakela ntsena etihofisini ta hina na le post office eGiyani na lomu mi tendelaka kona ntsena loko ku ri na movha ya Arumarubela Funeral Services. Vikani vukanganyiseka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932.
4: Shibasa Financial Services ti kumele funeral cover leyi nga ta kota ku ti endlela nkosi wa wena u nga kombela mpfuno eka vanhu. La vona individual plan leyi coveraka munhu wun'we ntsena, yona i hakela 60 rand i kuma 10,000 rand, 8 rand 15,000 rand, 100 rand 20,000 rand, 140 i ti kumela 30,000 rand. Kasi leyi yi sukela ka malembe ya 18 ku ya gina ka 64, kasi kusuka ka 65 ku ya gina ka 84 i hakela 8 rand i ti kumela 10,000 rand, 100 rand i ti kumela 15,000 rand, 120 20,000 rand, 170 30,000 rand. Kasi na family plan leyi coveraka wena n'winyi wa xibukwani xikan'we na murhandziwa wa wena na vana va sikisi. Leyi u hakela 8 rand yi ku nyika 10,000 rand, 120 yi ku nyika 15,000 rand, 160 yi ku nyika 20,000 rand, 200 yi ku nyika 30,000 rand. Kasi la i vanhu va malembe kusuka ka 18 ku ya gina ka 64, kasi kusuka ka 65 ku ya gina ka 84 i hakela 100 rand i tikumela 10,000 rand, 140 i tikumela 15,000 rand, 180 utikumela 20,000 rand, 220 utikumela 30,000 rand. Vatlhela va va na swibasa plus plan leyi katsaka n'winyi wa xibukwani, murhandziwa wa wena, vana va sikisi lava sukaka ka 0 to 21 years na 8 extended family leyi sukaka ka 18 wa malembe ku ya gina eka 84. Kasi loko hakela 200 rand utikumela 10,000 rand, loko hakela 250 utikumela 15,000 rand, kasi 350 utikumela 20,000 rand, 400 rand it kumela 30,000 rand. La swi katsa vanhu va kusuka ka malembe ya 18 ku ya gina ka 64, kasi va kusuka eka 65 ku ya gina ka 84 u hakela 220 u tikumela 10,000 rand, 270 u tikumela 15,000 rand, kasi 370 u tikumela 20,000 rand, kasi 420 u tikumela 30,000 rand. Kasi waiting period ya refer isuketani is 6 months eka refer mangu wa mova ku hava waiting period. Loko u claima mali ya wena hi ku nyika ndzhaka 48 hours ntsena. Ti tsariseli sweswi hi ku hi bela riqingho eka 015-101-01 kumbe 071-554-9757. I nga tlhela u hi sendela email eka admin@shibasa.co.za.
5: CTM Lipopo Yellow Sticker Priceless. Shishika shako fumela eka CTM. Ichichile mitsengo 50% off. Hinkwaso leswi nga na the price tag ta yellow. Swi chichiwile loko u xava u kuma bazela kwalawo, u boxa baloni u winela kwalawo. Kusuka hi 22 ta May ku ya fika loko n'hweti yi hela. 50% ina u twe swona. CTM Big Saving More Style. Swi kumeka eka CTM Lipopo tsena.
6: Hip Hip Hooray. Tangela tetu wa malembe na la duma aduwe giana malamlele. Himi tsengu ili hansi hansi kubaye kensa wa sekretari ba hina. Kwa mihi sekretari ili tetu wa malembe kwa. Tikumeli IBR roofing shade 0.4 by 6 meters. Hit 369.90. Actic white cabinet combo. Leifamba una cabinet basin. Nashiboni i 1299.90. Kuma ekonye 12,000 BTU i 5,399. Tutuma sweshi yiku specially shefika makumi 31 May 2026. Latuma! Where you say and score.
7: Mbara ku lahlekiwa hi varhandziwa va hina ri humelele nga swi langutelanga kambe hina a hi tshameni lulamile hi ku tikumela pholisi ya Kokholo Funeral Services. Joyina Kokholo namuntlha u vuyeriwa hi nkosi lowu nga na ndzhuti hi 170 eka standard plan. U tsarisa vanhu va 15 hi ku lahlela vona hinkwavo hi caskete kumbe dignified plan ya 270 hi ku lahlela hi caskete ya mavunguvungu kumbe u nga ya enhlohlorheni eka platinum plan ya 450 hi ku lahlela hi caskete ya ku lahla tiholobye kumbe VIP toilet na brass band maha. Leifambaka na mobile fridge, ti plans ta ina nkwado, ti fama na di tombstone, ta mahala, na mali yo sula mtloti, leifambaka na nkosi. Kokholo Funerals, ayikutla isi inkaru wa rifunzeni, ikutirisana na ba mafemani baloi antennis, wakuma kufuneka, yivu tsundzushi jasha nao, kutsaleru wati will, kutlaima ti mali ta mufi, na shotala. Kokholo Funerals, yikuona egiani, malamlele, bushback ridge, na leshawela ajoni, ti slangansi na ina, yikallback, whatsapp, kumbu yifo inela, eka 082-584-3200. 01 kumbe 078-173-9459. Uta hlonipha varhandzi wa wena hi nkosi lowu nga na ndzhuti. Na loko munhu a ri hava society kumbe buku ya yena yi donini ha mi lahlela hi ntsengo wa ku va u nga boxi xikhwama. Na vanhu vo huma matikweni ya le handle ha mi amukela. Kokholo Funerals hi kokholo eka swiyimo.
8: Zankulu traditional shop le yikumeke palaburwa kasi vula ku valiwe traditional shop yikumeka kwa la giane la hi shavisa so fambisana na vunganga ba profeta na ti bishop hi shavisa beka mina mthabalsinde mabona hoza hoza mrumelele vulindlela mpetswa malamba kuphikwa vuma mkhanyakude mbatapani vula vahleka hi shavisa na vuhlalu swingomani swo chaya minceka na tinhlolo ta shavisiwa na mina va tikereke hina swona swa nwina ti oili ta laki matlhari matsuri ti jomela ti njobo ti phaxani phephu ya mundawu phephu ya mawele phephu ya mkwembu swiwaxo swo hambana na hambanana na swin'wana swo tala u nga hi fonele ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 58 ePalaburwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuna Cash and Carry kasi agiani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe. Unga dureli with Tombstone T-Life Group yiri kona laba iba endle va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansi hansi xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka tsundzuka T-Life Group Tombstone ba endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli ba kumeka njelele edrupeni Chisawuli opposite Chilidzini Hospital Polokwane na le Solomon Day kasi u nga va fonela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika ba kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327 loko u lava kuma catalog na ti-price u nga whatsappa tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla.

0: Kumemberi wa timinetse ko bile awara le ya nngu hena mingi serwa GCRFM ba ikari ngena kona eka nongonoko wa hina le wo ranzeka wa youth talk lo ngana wona kwa mune nwana nwanyane ngene kahle ri simura dokotela Thomas Chauke nke ku tsonza xikolo nke gitani le ko ikari ngena kona ku tavula vula hita jonze ka majambu ya namondla kambe ke hambi xitetano na mingi serwa mina i cancel shinene eka munyiko wa nkari yena nenyana o zenya lwa karam khomile Sportville kamta mitlango ka nkari lowu nga hundza hi tlhela hi khensa nakambe eka vahaxi hinkwavo lava hi ri na vona kusukela loko dyambu ra huma kwale kusunguleni kusuka ka Tlemi the DJ khensa swinene ka vona hinkwavo lava va karhi va tirhisa ntokoto wa vona ku va va karhi va hi avela vunyanyuri bya siku nakona hi va hi karhi hi nyikiwa na ku ku famba yini maxelo ya ri yini khwala ku hanyeni ka hina. Okay, right, se hi nghene kona eka nongonoko wa youth talk a hi langutele leswaku u ta va u tshamisekisi ku yini nongonoko wa hina kambe ke loko hi languta lani wa hina tiawara timbirhi ku sukerisa kona kwala ka awara ya nhungu ku ya ku ku ba awara liya ya khume ka tiawara letimbirhi ta va yi karhi khome swiyenge swimbirhi a wu ri sungula kusukela kwala ka awara ya nhungu ku ya fika awara ya nkaye hi laha hi nga ta va hi karhi hi borisana kahle hi tibuku mina na wena kambe ke ka awara liya mbirhi hi laha hi talaka ku va hi karhi hi vulavula hi mabindzu yo hambanahambana lama nga ta hi pfunaka evuton'wini ku va hi karhi hi va hi hetelela hi khome xa n'wanchumu hi ndlela yo yaleyo kambe ke hambi xitetano na muyingiseri wa GCRFM eka awara yo sungula hi ta va hi karhi hi khome kokwani Maluleke hi vona va nga ta hi nghena hi ta tibuku namuntlha. Okay, a hi fanele hi ku i teacher Maluleke namuntlha kokwani va ta vuya hi rona hi wa vumbirhi namuntlha i teacher Maluleke lava hi nga ta va hi ri na vona mun'wanati va nga ta va karhi va nghena va hi tsundzuxa hi letiana letiya tanihi mun'wani wa vayimeri va vadyondzisi muyimeri wa vatswari hi sayiti hinkwawo hi masayiti hinkwawo va karhi va languta swiyimo hi matlhelo hinkwawo hi ndlela yo yaleyo kambe ke loko se hi vuya ka awara leya mbirhi hi ta va hi karhi hi khoma swa mabindzu ya hina hi twa ku ri hi nga ndlisa ku yini ku va hi hetelela na hina hi ve na xibusinessani lexi nga ta hi vuyerisa xa n'wanchumu loko hi pakile makete nakona hi tihi ti-strategy kumbe tindlela leti hi nga ti tirhisaka ku va hi hetelela hi va hi nga heli matimba hi kota ku maneja kahle na mabindzu ya hina kambe ke ka awara leyi sungula hi ta va hi karhi hi nghena na kokwani Maluleke teacher Maluleke mudyondzisi Maluleke ka madyambu ya namuntlha lava hi nga ta va hi karhi hi nghena na vona va va karhi va hi tivisa hi timbuva leti va nga hi khomela tona va nge ti hayike ni ti paketerile ni na tona kwala tafuleni ko xota nkarhi ku fika se ni ta kota ku ti andlalela eka vanhu va va va ni yingisa va ta hanya hi tona hi ndlela yo yaleyo kambe ke wena muyingiseri wa GCRFM u va karhi u tsundzuka kahle ku ri hi na Facebook page leyi fambaka kahle hi vito ra GCRFM etlhelweni na le ka WhatsApp ha kumeka hi 060 887 5942 kambe ke kwahala ka Facebook mi nga va mi karhi mi tsutsumela kona mi ya mi ya ni byela ku ri mi ni yingisela mi ri kwihi namuntlha hi na tidyondzo letiwa mi ri kwihi tindhawu ta kona na hi ku hambanahambana ka tona kambe ke hala ka WhatsApp nakona mi nga swi kota hi ku ni rhumela voice note kumbe marungula na ku tlhela mi ni fowunela kunene hi riqingho eka 060 887 5942 ni kumeka kahle kona kwalani kambe ke hambi switetano u nga tlhela u kota ku ni yingisela kahle u tigedlile le kamareni le hi audio streaming ya www.gcrfm.co.za hi va hi karhi hi twa swin'we hi ta tidyondzo leti taka eka madyambu ya namuntlha wena muyingiseri wa mina lowu rhandzeka hambi switetani hi ta va hi karhi hi tsutsumela kokwani Maluleke risimu ra dokotela Thomas Chauke loko va karhi ka continue ku dyondza xikolo nkhegu wa nga yima vukati vukati a byi heli u nga rhanga u ndla swa tibuku ku ri na vukati loko se byi ta ku helela loko se u byi kumile u va na xan'wanchumu lexi u nga ta sala naswona u sa u xi komba ku ri hayi ke hambileswi ni ngo loyi a ni ya teka vana vukatini ni vuya vana va mina va ta kota ku dya hikwalaho ka phepho leri i ra wena u hanya na rona u ze u ya fa u fa wa ha ri khomile ri va ra ha vitana mavito na loko u fini still rona ri ala ra ha yi byela ku tshame ku hanya mani mani wa loyara ku ze ku nga va na teacher mani mani mani hi ndlela yo yaleyo swi vula ku dyondzo a yi fi dyondzo a hi yingcwavi yi sala yi ku siyela vito wena kambe ke a hi landzeni kokwani Maluleke hi ndlela leyiwa hi va hi karhi hi famba swin'we hi risimu ri kahle ra Dr Thomas Chauke loko ri karhi continue kwala hi nga ri gimeta kona na muyingiseri wa mina
1: Gashikolo. Unga Turelu Tombstone Tea Life Group hier kona. Laba iba endleva Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansi hansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka. Tsundzuka Tea Life Group Tombstone ba endla foundation ba tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona endla foundation ba tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli ba kumeka njelela edrupeni.

0: lava i vaendli va tombstone ta xiyimo xa le henhla
1: 18 wa timinetse ku bile awara ya nhungu wena muyingiseri wa Jesu FM va hi karhi hi vuya emoyeni hi ndlela leyi kokwani Maluleke na vona ku ta va ta hi phamela swakudya swa madyambu ya namuntlha va hi nyika timbuva hi kota ku tlela hi tona hi va hi karhi hi gayela kokwani Maluleke na ku mi amukela emoyeni ri peri
2: hi mina loyi
1: hi n'wina loyi kokwani
2: hi mina n'wana mukatsana wa maramele n'wana mukatsana wa maramele wa dumela vatsundzuxi wa nhungu wa chavana ni lo pama kwa
1: okay
2: eka xitori lexo rhandzeleka xa ku ni yisa la xa ku fayili ta mina ni kota ku kula kula matsava na ku vulavula hi leswi na tiko sungula ni xeweta muhaxi wa mina ni xeweta ni hinkwako lava va nga nghena eka migingiriko ya tiko eka video nyamuna ta hi tela hi video zenta ta hi nyika ta mitlangu ta ni xeweta vayingiseri hinkwavo tiko hinkwaro ta ni rhamba mathicara ni rhamba TSGB ni rhamba vatswari hinkwavo ni rhamba tiko hinkwavo hinkwerhu hi kumeka hi nghenelela eka swiyanimoya hi ta kota ku burisana hi leswi humelelaka exikolweni ni kwala tikweni ni kwala misaveni hinkwayo jikeni ewa kota ku fika hi yime hi milenge sweswi migingiriko ya kona a ya ha kongoma kuvona migingiriko yi hi yisa ku hanyeni se hi lava ku kota ku khaxima mhaka muhaxi wa mina
1: kokwani Maluleke
2: nhlokomhaka ya hina i nhlokomhaka ya vadyondzisi ni vuhlayiseki exikolweni leswi hi swi vitanaka ejaratini ra xikolo mhaka ya hina ya nyamuna
1: okay
2: se lani lavaku ri yingisa leswi ni taku na swona la hi ve na hi ti-15 ta May axikolweni xa hlaneke primary school
1: okay
2: a ku tivi vaakatiko ni ti-SGB ni mathicara hinkwavo na ti-principal a nga ti ri kona lavakulukumba va le tekete a va ri kona a hi ri ni vona se ni hlawuriwile ku ta ni ta hindzisa swiyenge leswi hinkwaswo ni nga swi talanga ku ya hi leswi ni nga rhumisiwa xiswona se muhaxi wa mina
1: kokwani Maluleke
2: ni ni nyika nkarhi ku na sungula kumbe lava kula swin'wana before ni continue
1: continue
2: ndyangu hi se nhlokomhaka ya hina i ya vadyondzisi vuhlayiseki exikolweni hi vulavula hi safety ejarateni ra xikolo laha ndzi rhandzaka leswaku vadyondzisi va hina exikolweni ku sukela ka nhloko ya xikolo va fanekele va va va hlayisekile i nhlokomhaka yo sungula vadyondzisi exikolweni ku sukela ka ya xikolo va khome gold and diamonds and silver leswi vulaka leswaku hina hi ni vana hi nga kotini mikaya mara mathicara ni le xikolweni hi hina vatswari hi rhumelaka vana va hina exikolweni ku ya cela gold and diamond and silver laha vona vana va nga khoma piki na tixola ku nga buku na pensela la miehleketo ya kona hinkwayo yi helerile

0: 0634 kumbe 0647002558 ePhalaborwa hi kumeka dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi a Giyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe.
1: Madyandzope traditional healer Dr. Giligili Beru ngofambu kaka ya perikona
2: Bapuneka kususa shinyama Kutungula bani mwushongurisa ya moya Kutungula munu mwushangana nshoko Kususa mwayo teru wa wanuna kumbe Wasat nifisiku Kusimeka lukunga kumingwana Kupia minti Kushongula mwalo ui kushupa muntini Kutungula shilonda ya kuambana kashona Kutungula fchetela Kutungula vana vua Kutungula vana vua buwa shifuwa vanga kutu kubulabula Kupulela vana shamtiru na vukati Shifula ya kuambana na kashona Kutungula milengo lo kuhiva vana kupimba Dikensa tele nzeni kama kwiri Kupula mo business Kupula tilagita munu Kutungula nyoko kufretela Kutungula shilumi Kutungula lava tikelu waka Kwefemula kwa shifuwa Kubuisa muranzu wa wena wakale Kunga love back Kutungula stroke Nala vangana di joint abona Tinga tikeleleka Vatsama katukulche Batungula Kupandua nshoko inga yimi Kupula mwe o profeta Kutwasisa munganga Kupula lava ngapaleru wa munganga Kupalula mpuku Kubuisa munu loi angalaseka Nama wani mavaju ambana Yonje high blood chukela Low blood na matiho na sungwe nisotala ku consulta if 500 rand nga wakumega 079-968-9174 Madyandzope traditional ila
1: Dr. Giligili
2: la papuna ikutembeka na shipimelo
0: Enzele la Dumadwe gyan na malamlele na munga na sona utabu karu hlayisa mari loko karu aka tikumele la Duma steel roof tile in 99 rand 90 ayiwe IBR 0.4 by 6 meters at 399.90 fencing welded mesh 1.8 meters 100 by 100 by 30 meters yona yi endla 329.90 ayiwe shana ungaba ulava xikweleti unga kuma ku tlula 500,000 na capital Tech putisa kwala xitolo la duma where you save and score Capitec is an authorized credit provider and FSP initiation service fee naswona kuna swipimelo
3: Harmarovela Funeral Services hi lahla mrandzo wa wena hi ndlela ya xindzhuti Plan A u joina hi 210 rand Plan B 220 rand Plan C 260 rand ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe u 14 hi wena loko ri ka Plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery Plan B 2200 rand ya grocery Plan C hi famba na 2400 rand ya grocery eka tiplan hinkwato hi ku nyika tana ATM ya 150 rand hey i society Yinga ku inka kamali handle ko langsa malembe loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku inka 4000 rand plan B 4500 rand plan C 5000 rand hey hiri ai langu smalembe kasi na pano vuti sunga hi lahla handle ka swipimelo hi kumeka eGiyani malamlele kukwakwaila salema jakanjaka tsanini makakapachi na le ka maphale kasi hi ntlandla muka siku na siku hi na ravirincha eka skopo emcheketa section eka gonzo ra R81 Nele Scorsese Wholesale Entakama Gezi Hardware Nele Karsaba e Kambako Village Nele Taxi Rank Street e Mpenama e Kapani e Joni Hikumeka Extension 4 e Parliament Street Opposite Botley Store Kuswana Ravi Ridge e Ivor Park Hile Extension 3 e Freedom Drive Kuswana Police Station Nele Kadokcha Nyiko Medical Center Nele Skadafi Winterfeld Kuswana Le Maname Long Primary School Tikele Nshoko Inle Shaku Hipwe Sabaranzoba Mwina Kusuka e Joni Hipwe Wise Limpopo Mahala Wishoko Shoko 065-525-4253 Kumben 074-751-4932
4: Armarubela Funeral Services I take the chance Hekati kasmendeta Armarubela Funeral Services Mwina mlabaka kujoina Mile mkiswa mkanga nyisi Lepse ndu waka ebangwana wakale kabatiru wa hina Mika pfumene kwa kela jpukwa isha mwina Ishtarateni kumbe loko munu amtela ekaya Hakela mfena ito ofisi mtahina Nale post office egiani Nalo mitendela kakona Fena loko kurina mavaya Armarubela Funeral Services Wikani mkanga nyiseka 065-525-4253 Kumbe 074-751-4932
5: Kumenaru wa timinese kubile awara lia yankaye Hiva ikaribu ya kona Ika awara ya wumbire Ika nungunoko wahi Nalu uranzeke wa Youth Talk kambe ke ba ikari ibuya kona eka Zero to Hero la ingata ba ikari ibu la kahle hi site lera ra leswa swa mabindzu wena mingiseri wa mina lowo rhandzeka ke hambi switetane ni khensa swinene eka n'wina miri na mina eka awara leyo sungula kambe ke hi ba ikari ibuya eka awara ya mbiri ka ro sungula hi khomi ku kwani maleka hi khensa swinene hambi leswi vanga kotangiki ku hilela eka siku ra namuntlha kambe ke na swi ta ku hi ta tlhe hi vuya na vona hi rin'wana ra masiku hambi switetane a hi khensa swinene lele ka vahaxi hinkwavo lava mi ri na vona eka dyambu ra namuntlha va hi karhi hi vuya kona eka awara ya mbirhi wena miyingiseri wa mina kambe leswaku hi na Facebook page leyi fambaka kahle hi vito ra GCRFM hi nga tsutsumela kona ko hala mi ya khomenta mi ni byela ku ri mi ta va mi karhi mi ni yingisela mi ri ku eka madyambu ya namuntlha hambi switetane hi nkarhi wa swivutiso swisolo na swibumabumelo mi nga ni kuma eka nomboro ya xitichi ya 060-887-5942 ma mi karhi mi ni kuma hi site lera ra xi WhatsApp kumbe riqingho ra le nyongeni mikarhi mi ni rhekhodela mi senda ti-voice note ta n'wina kumbe mi rhumela marungula kwahala ka WhatsApp na kumeka 060-887-5942 hambi switetani tanihiloko ku ri kota wa timinetse ku bile awara liya ya nkaye liya hi ta va hi karhi hi nghena eka mhaka nkulu ya hina leyi lavaka ku vulavula hi yona hi site leriya ra mabindzu hi va hi karhi hi tsundzuxana mina na wena muyingiseri wa mina kambe ke ni tlhela ni ma amukela nakambe eka madyambu lawa hi ta va hi karhi hi bula kahle hi nhlokomhaka leyi hi khumbaka ngopfungopfu eka vantshwa tanihiloko ku ri nongonoko wa Youth Talk kambe ke na vatswari va hina hi nga va hi karhi hi va pfuna ku va pfuna vana va vona ku va va karhi va endla mabindzu na vona va nga tlhela va ha ti sungulela a ku se va leti ku va munhu a nga ti sungulela xibindzwaninyana xa yena kwalaha kaya jarateni a ti endlela swin'wanyana xana jaha kumbe nwana a nga sungula bindzu rihi hi 500 rand ntsena 500 rand ka vakokwana wa mina hi nga va hi karhi hi vulavula hi 250 wa makumi ku ri munhu a nga sungula bindzu rihi hi mali leyitsongo yo fana na yaleyo vanhu vo tala va ehleketa leswaku ku sungula bindzu swi lava mali ya ku tala swinene van'wana va yimisa milorho ya vona hikuva va ehleketa leswaku va fanele va sungula mabindzu ya vona hi magidi ya tirhandi kambe e-e a swi sungurisi swona hi mali yitsongo leyi nga na yona wa cheka ku ri xana ke yi nga fikelela yini leswi nga ta endla leswaku hi profit ya kona u va u vuyeriwa hi mali ya ku hlaya leyi nga ta ku endla leswaku u kota ku tihanyisa kambe ntiyiso hileswaku mabindzu yo tala lama humelelaka ma sungurile hi mali leyitsongo swinene a ku na ku munhu ta sungulela henhla a ni ka bindzu hi laha hi vulaka kona ku ri hi teka risk hi teka nxungeto kwalani hi vonaku swi ta hi yisa kwihi kambe ke loko hi languta hi ku va munhu a ku va n'wamabindzu i ku vona xilaveko kumbe xiphiqo exikarhi ka vanhu kutani u kuma ndlela yo xi tlhantlha hi ku va nyika vukorhokeri kumbe xi endliwa lexi nga katsiku lexi tisaka mali hi ndlela yaleyo munhu loyi a humelelaka eka bindzu a nga rindzi nkarhi lowo hetiseka kambe ke u create nkarhi ka lowu yena a nga na wona ku va a kota ku tisungulela bindzu leri ri nga ta n'wi yisa mahlweni a va karhi a phakela vukorhokeri byo hetiseka lebyi nga ta tsakisa vanhu lava a va phamelaka u tirhisa leswi u nga na swona ku sungula leswi u nga na swona xikhwameni ku nga ri hi ku u tshombela ti-donation kumbe wena u ta lava sponsora leswi nga ta ku sponsora ku va u sungula business hi sungula hi leswi u nga na swona ni ta vulavula hi ti-business ideas leti munhu a nga ti sungulaka hi 500 rand ntsena ku nga 250 wa makume hi nga vulavula hi ku xavisa swineke ti-refreshment na swin'wana na swin'wanyana hi 500 munhu a nga xava ti-chips leswi nga tizimba a xavisa swiwitsi ti-biscuit mati ya ku nwa na ti-juice kutani a swi xavisela eswikolweni eti-taxi rank kumbe loko ku sungula mitlangu-ntlangu leya ya tibolo ti-tournament u jikajika u karhi u xavisa mati lama u ngo famba u rhwalela swibodhlelani leswi a switsongo leswiya u teka mati u veka frijini loko u twa ku ri hala ku na tournament ku na bolo ka tlangiwa ku na ntlangu wo karhi u ti rhwalela ndzeni ka xibaketani laha a wu zangi u luza nchumu a ku na nchumu lexi u nga xi humesa xikhwameni xa wena u ya u ya xava wo ti tekela swimatani sweswiya swi nga kona kwala jarata u chela swibotibotini u frizisa u famba u xavisa mati ya ice ya ku tiya kumbe u stoka mati hi mali ya 500 yi nga ku vuyisela mali yin'wana ya kahle swinene kambe ke hi vela hi tlhela hi vuya ka ku xavisa ti-fruits na ti-vegetables ku xavisa mihandzu naswona u nga stoka mihandzu ya wena hi mali ya le hansi ka 250 kumbe 500 rand u nga stoka maybe ti-fruit and veg kumbe mihandzu liya hi 200 rand or 300 rand to say i sungula ku xavisa matsavu ya wena na manzi ya wena swakudya leswi lavekaka siku rin'wana na i sungula ku xavisa matsavu ya wena na manzi ya wena swakudya leswi lavekaka siku rin'wana na rin'wanyana vantshwa va nga xava eka varimi kumbe

sunlight liquid yo xa sunlight liquid u vuya na lapi ra wena u sungula ku hlantswa movha sukela kwa la hi switsongotsongo loko u va u karhi u ya mahlweni hi bindzu ra wena ro basisa mimovha ri nga sungula hi ku u va u xava xipunci swisibi na swin'wana na swin'wana leswi nga ta endla leswaku movha wa vanhu wu hetelela wu shayinile u tikomba nga ku wa nyona wena u hlantswa movha wo basa hikwalaho se loko business ri ya ri karhi famba hi ndlela leyi u nga ya mahlweni va karhi u xava switirhisiwa ti-equipment leti u ti lavaka ta advanced mara u va u sungule bakitina ni ri u va u karhi u veketela mali u veketela va va ku tirhisa bakiti na mati na xisibi loko se u swi vona ku ri no ti-customer ta mina se tata ende ti ni tshembekerile u ya u karhi u tlakuka hi ndlela leyi u va u karhi u xava u nga pfumeli bindzu ra wena na rona ri tshama ndhawu yin'we xin'wana lexi munhu a nga xi sungulaka hi mali yitsongo yo ringana 500 i ku xavisa gezi na ti-airtime masiku lama ku na xin'wana va xi vitanaka xa flash lexiya loko wo xi kuma xinchinani lexiya u xavisela vanhu gezi na airtime hayi ke swa famba swo fana leswiya loko u cheka mugangeni wa ka n'wina u swi vona ku ri vanhu va hale ka yena loko va lava gezi kumbe va lava ti-airtime va ya kule swi vula ku xota xitolo xa ku xavisa gezi la u tikumela xixa xa flash thekinoloji ya swi tisa kusuhi manjheni wo tixavela xixa xi ze xi nide muako lowukulu u ti tsalela body pencil u veka gatini u ta va vona vanhu va ta ku fikela va ta va ta xava leswi wena u xavisaka xona i minkarhi ya thekinoloji leyiwa thekinoloji yi pfule minkarhi ya ku ta yi pfule ti-opportunity to tala vantshwa va nga xavisa ti-airtime magezi kutani va kuma commission eka ku xavisa kun'wana na kun'wanyana hi ndlela yaleyo na ku va u karhi u tirhisa social media ku maketa business ra wena nakona social media masiku lama na yona ya hakela loko u va karhi advertiser swi swa wena vanhu va va karhi va engage hi ndlela yaleyo u va u karhi u ti endlela mali hi social media u tlhela u gaina na ku va u tiveka hi bindzu leri wena u va ka u karhi u tirhana na rona u nga le ku xaviseni ka rona kambe ke a hi yeni ni ya languta na swiphiqo swo tala kumbe swihoxo swo tala leswi van'wamabindzu va hetelela ku va lahlekela hi vulawuri hi ndlela yaleyo swihoxo swo toloveleka swi katsa ku tirhisa mali ya bindzu eka swilo swa wena leswi wena swi nga ta ka swi nga ngheneki ahelo ka bindzu wena u teka mali ya bindzu kumbe teka mali ya xitoko u ya u ya tixavela swa ti-makeup u tixavela misisi u languteka ku saseka bindzu ri va riwa hi ndlela yaleyo ti swihoxo swo tala leswi van'wamabindzu va swi endlaka van'wanyani i ku va va endla swi swa vona va karhi va nga tsali ti-record ku ri swi fambise ku yini ni xave xitoko xa so profit yi fanele yi vuya kwihi swi hetelela swi endla leswaku mabindzu ya hetelela ya wini hi ndlela yaleyo xin'wana lexi nga kona i poor customer service ku va u nga khomi ti-customer ta wena hi ndlela ya kahle ku khoma vaxavi hi ndlela yo biha swa endla leswaku bindzu na rona ri hetelela riwa i mani a nga ta tsakela ku teka mali ya yena a hayisa ndhawini leyi a nga khomekeki kahle a hetelela vuya kwatini ku ve a yisa mali ku hava munhu wo tani se swi vula ku ri poor customer service hi xin'wana xa xihoxo lexikulu lexi dlayaka bindzu se na ku give too much credit to customers ku tshama u karhi u nyikela swikweleti ka vanhu hambi munhu u nga n'wi tivi a ku exi a ni lava mugayo ni ta tisa month and munhu yaleyo a n'wi tiva a wu si tshama n'wi vona ku hayi ke tekani mi tata mi ta ni nyika month and mi tshama ku a hemba munhu ivi se ndheni u teka u humesa 80 kg u ya restoka hi yini loko ku fika nkarhi wo stoka hi ku wena u le ku fambiseni ka swikweleti mahlweni than ku va u karhi u nghenisa mali ndzeni ka xitolo van'we va hetelela va balekile mali va nga ha yi vuyisanga hi ku wena se u hundzuke machonisi wa le ndzeni ka xopo u le ku lombiseni na sweswo ka swi nga pfuni nchumu munhu a ta ta lomba cold drink o vheta u swi vona ku ri loyi u tela ku n'wi wisa ku hava ku munhu a nga ta a ta lomba cold drink yi pfuna yini ndzeni ka miri wa munhu yi aka yini hi ku va swilo leswi vanhu va swi tirhisaka ku va va ti tsakisa kumbe ku titimula otherwise mati ya kona loko swilo swi vona ku ri ha leswi a hi swa emergency nakona munhu yaloyo u n'wi vona ro sungula a hi ri mi nga lombi ti-customer ta n'wina ti lombeni munhu loyi a ku va a tshembekile a tshama ri kona xitolo siku a xotaku wa lombeka ni wa swi ta ku i customer ya wena swo boha u ta vuya kambe ke ku nga vi ku ri swo lomba swiwitsi na mazimba ku nga lombiwi swineke mani a ku lombiwi swilo swa kahle xin'wana lexi dlayaka mabindzu ku va munhu a pfumala pulani ka bindzu ra yena bindzu a ri ve na pulani a ri pulaneriwi ku ri fanele ri fambisa ku yini a ku ve na makungu ya bindzu se ke hi ta ya languta na ti-key concept ta ku va hi endla bindzu leri ri humelelaka emakungu number one hi ta vulavula hikuva munhu a va na discipline a swi tiva ku mali ya bindzu yi nghena bindzwini mali ya profit ku na leyi yi tirhelaka wena ina emahetelelweni na wena u fanele u dyalaka bindzu leriya
a hi xitiveni ku ri hi nge phemi mali yo ringana leyi fanelaka yi sala.

business in fane kuba na ntsengo ntsongo lo hi utekaka kuba na le uthlela ku hi investa mo ka business mali inga tale hala hina hi tekaka ku ane ya cancer mira ni ya cancer mira hi ndlela haleyo u tikuma se u de mali ya ku tala xinwanyana i ku hlayisa xiphemu xa vuyelo bya wena u hlayisa xiphemu xa profit hi leswi a ni nga ri ni swi vula ku ri profit na yona a yi dyiwi hinkwayo nga ri leyi i ntswalo leyi hi leyi ni nga ni ti vuyisela mali leyi ni nga xava hi yona xitoko a ku ve na mali leyi tshamelaka business na ku kurisa business hi ndlela yaleyo xin'wana lexi hi nga ta vulavula hi xona i ku xixima vaxavi ti-customer ta hloniphiwa hi vona valungu va wena lava ya va nghenaka va karhi va xava u nga va voni va nga pfuni nchumu hikuva va karhi va ta va ta xava swin'wana ka wena no va tela ku ta ku seketela va tisa mali leyi nga ta kurisa bindzu i valungu va wena as I say va fanele ku xiximiwa va hloniphe loko a ta hi xirilo u n'wi nyika respect leyi yena a yi lavaka hinkwayo u n'wi lomba na tindleve u tlhela u kota ku solve problem ya yena hi ndlela yo tshamiseka ku nga ri hi mhaka ya ku cincana marito hi ndlela yaleyo hi tlhela hi dyondza na ku va hi karhi hi dyondza hi minkarhi hinkwayo ku va u pfule bindzu vana u karhi u tipfumelela u tipfulekela ku va u dyondza swilo swintshwa hi mabindzu dyondza swilo swo hambanahambana if ku sweka dyondza masayelelo mantshwa ya ku sweka tindlela tintshwa ta ku sweka u dyondza hi swipayisisi swo hambanahambana leswi nga swi chelaka hi ndlela yaleyo xin'wanyana lexi hi nga ta xi vula i ku vuyiselela xiphemu xa vuyelo eka bindzu leswaku ri kota ku kula profit a yi tirhisiwi ku va hi switoka swin'wana swintshwa xitoko xi va xi karhi xi kula hi ndlela yaleyo se hi vuya ke eka xivutiso xa vayingiseri laha no lava hi bula laha a ku va masungulo na muyingiseri wa mina ku ri mi kota ku khoma ku ri hi nga va hi karhi hi vulavula hi se xivutiso hi lexi taka eka wena muyingiseri wa mina loko a wu nyikiwe 500 rand namuntlha loko a wu nyikiwe 250 namuntlha a wu ta sungula bindzu rihi nakona a wu ta ri ndlandlamuxa ri ya kwihi i xivutiso lexi ni xi tisaka eka wena muyingiseri wa mina loko namuntlha a wu nyikiwe ntsengo wa ku ringana 250 leyi nga 500 hi ririmo leriya hi nga ri tolovela ngopfu namuntlha a wu ta sungula bindzu rihi a hi yeneni mahlweni va hi karhi hi pfunana hi ti-business ideas leswaku hi nga tshami hi stake ndhawu yin'we hi langutela ku ri a ku na mintirho a ku na yini ku ve yin'wani mintirho ya kona hi fanele hi ti-create-ela hina vini loko wena a wu lo nyikiwa yona 500 rand leyi a wu ta sungula bindzu ra njhani 060 8875942 a hi buleni vayingiseri va mina.

vakuleri I vonelo ra xikombiso mina a ndzi ta sungula bindzu ra ku luka vanhu misisi kumbe ra ku tsema vanhu misisi hikuva vanhu va lava ku saseka hi minkarhi hinkwayo va lava ku tshama va languteka kahle okay swa twala ene loko ri bindzu ra ku fana na ra ku luka misisi kumbe ra ku tsema vanhu misisi a wu need ti material ta ku tala loko ri ro luka rona wena wo ti advertiser loko u luka munhu u posta mintirho ya wena then va ta hi vona va ti xavelaka swa ku luka va nela bata bata ku siya na mali wena ho tirhisa nyiko le xikombu xinga ku nyika yona ne le ka ti baba swi tani ko va ku kuma michini ntsena wa ku tsema msisi na xinwana xinwana swa ku heta u clean nhloko ya munhu le xinga costake ngopfu xinge yi di hambi hi yona 500 rand liya la profit yi tele hi xitalo ni khense swinene okay ni kuma na rinwanyana rungula la a ndzi ta endla ntirho wa ku basisa tindlu kumbe mindyangu hikuva vanhu vanwana va khomekile naswona ba lava mpfuno I ti housekeepers letiwa ya na ntirho wa ku famba o clean majarata ya vanhu loko van'wani va yimi hi ku vo tala va khomeka mi kuma ku a va na nkarhi wa ku va va ta kuma ku wisa va tikuma karhi va basisa majarata ya vona se loko wena u va u karhi u ti basisela hi ndlela leyi u va u karhi u earner living hi ndlela yo yaleyo nkheso swinene ka wena muyingiseri wa mina kambe ka loko hi languta nkarhi half ku bile awara liya ya nkaye liya na ha tsutsuma ku hala ka WhatsApp nakambe ni vona marungula ya karhi ya hlayile a ni la ku masiya va ku ni la loko no khoma 500 ni nga sungula bindzu ro xavisa nhloko ya hoci ni sweka na vuswa vanhu va tiphina hikuva vavanuna va rhandza nhloko ya nguluve I musa xigalo ntikulu wa skandule ai na rona leri bindzu ra kahle swinene ra ku xavisa nhloko ya hoci vhele xa famba xikopo a ku na ku ta sweka u nga tshiki ku na ndhawu yin'wanyana va ku vitanaka tingwenzeni laha ni tshama ni karhi ni ku vona ku tele nakona va xavisa swin'wana swa hi ndlela yaleyiwa swi tikomba ingaku swi na profit naswona swi nghenisa mali swinene va ku minjhani na vaxumi xiluvangu wa mihlave u yingisela hi wisani jay makamu ka dzumeri ka ndhave mugayingeri wa ka boromani FC ni khensa swinene mukhaya na mbona kwalani va ku minjhani na vaxumi kokwani Maluleke va vulavula swona ngopfu vana va sweswi a va ha landzeleli swikolo hi mhaka ya mafole swi lava leswaku va tshama ehansi na vatswari va vana SGB va burisana hi milawu leyi va nga ta yi pasisa leswaku vana va chavisiwa hi nkhavi exikolweni na ku ri Billy Oceans Ximbinyana kwala mugangeni wa hosisi ya Ndhani Mapuve block 18 munhu wo rhandza ku basa swinene khenso swinene I hungu leri a ri fanele ri humelelele ka awara liya yo sungula yona muyingiseri wa mina hi ndlela yaleyo kambe ke va hi karhi hi ya emahlweni ku ri xana ke hi ribi okay hi nga yi veka na hi ndlela leyi hi ribi ndzu leri wena u nga ri sungula hi mali yitsongo leyi a wu ri na yona xikhwameni sweswi hi vulavulaka swin'wana hi wena se u xave na ti-equipment ta masiku ya lamawa a wa ha hlupheki ngopfu kumbe se u tholathorile kambe ke a ku zanga ku va na sponsora kumbe munhu loyi a nga ku pfuna ku quick starter kusukela le ku sunguleni le hi ndlela yaleyo wena muyingiseri wa mina hi va hi karhi hi bula kahle ma mi karhi mi tsundzuka kahle leswaku a ri kona eka Youth Talk 020 i vito ra nongonoka ni ri hi ndlela leyi loko hi langute half 40 minutes ku bile awara liya ya nkaye le hi va hi karhi hi kongoma emahlweni kambe ke ni ta mi nyika ntlhanu wa timinetse ntsena se hi ta va hi karhi hi tsutsumela ku ya endla yona shout out eka lava va va karhi va ni yingisela eka nkarhi wa sweswi a hi fambeni.

Mina loko no vana nkateko wa kukuma 500 rand ni nga xavisa machipi hikuva swiambalo swa kona swi va swi ri swa mintsengo ya le hansi. Munhu un'wana na un'wanyana u kota ku swi fikelela ende vanhu vo tala va xava i bindzu leri fambaka emavonelo ya Rulani. Okay. Na wona machipi impela. Machipi ya olovisa swilo swo tala. Lava va nga kote ku fikelela eka madoroba va kota ku hatla va fika kwala kusuhi. Va doba-doba hi ndlela leyi. Ende sweswo swi ni vona ingaku swi va swi karhi swi pfuna ni le ka rixaka ra hina. Swi va swi karhi swi helpa community. Kahle-kahle i ndlela ya ku va u karhi u nyikela ka community ku ri hi leti no ka ni nga ha ti tirhiseki mo ni pfuna hi mali yitsongo ya ku na mina ni kota ku ya ni ya tihanyisa. I giving back to the community. I miehleketo ya kahle ku xavisa swiambalo leswi nga misiya. Kambe ke a hi swi promote ku swi tshama swi karhi swi xavisiwa minkarhi hinkwayo. Swin'wana loko mi swi vona ku ri hayi ke a swi fiti ku xavisiwa a hi nyikeleni kunene hi give back to the community. Hi khensa ku va vaakelani va hina hi ndlela yo yaleyo. Kambe ke hi salela timinetse tinharhu se hi ta tsutsumela kona ku ya eka shoutout. Ta va ni karhi ni landza rungula marungula mambirhi manharhu mo hetelela wena muyingiseri wa mina hi ndlela yaleyo.

Okay, un'wana ku emuhashi ya khawa xi yona ya ku sungula hi bakiti ku a ni sunguleni stoka nchumu xisibini ta teka xa olidi kwala kaya. Okay, right. Ni khensa swinene muyingiseriwa mina ka veke hi ta va hi karhi hi gimeta hi ndlela yaleyo. Loko hi va hi karhi hi pfala hi ndlela leyi hi ta eka nkombiso namuntlha hi ta ku dyondzo ya nkoka ya leswaku ku sungula bindzu a hi mhaka ya ku va na mali yo tala kumbe ya ku tirhisa switirhisiwa swa van'wanyana. I ndlela ya ku va u sungula swilo swa wena hi leswi u nga na swona tanihiloko ni kombise hi ntsengo wutsongo. Wo fana na madzana mambirhi na ntlhanu wa makume ntsena hi vonile leswaku minkarhi ya mabindzu ku fana na ku xavisa swakudya mihandzu na matsavu ku endla ntirho wu endla leswaku swi tisa ku cinca swi endla leswaku vanhu va hetelela va va na xa nchumu lexi nga na xa nkoka ngopfu i ku tikhoma ku tiyisela ni ku tiyimisela ku sungula hi switsongo leswi nga na swona mabindzu yo tala lama hi ma vonaka namuntlha ya humelerile va sungurile kona va sungule hi switsongo loko mo va tshunelela van'wani va vona mi nga va na nkateko wa ku va mi swi twa leswaku va sungule kwala kuntsongo wena u chavaka ku sungula kona kambe ke hikuva vona va ti-disciplina va tlhela va va na record ya leswi va lavaka bindzu ra vona ri fambisa hi swona va tiva ku mali ya profit a yi dyiwi wo phema kantsongo mbewu a yi dyiwi wa yi veka kumbe u yi khusa leswaku loko ku fika nkarhi wa xirimo na wena u va na swona swa ku va u swi rima ku ri loko van'wani va tshovela na wena u va u karhi u tikuma u ri un'wana wa lava tshovelaka hi ndlela yo yaleyo kambe ke ni ta va ni karhi ni hi pfala kwalani eka siku ra namuntlha ka nhlokomhaka ya hina ya 0 to 0 kambe ke hambi switetana se ni ta va ni karhi ni tsutsumela ku ya endla ti-shoutout kona kwala ka Facebook na le ka WhatsApp u nga va karhi u ni kuma wena muyingiseri wa mina eka 0608875942 hi nomboro ya WhatsApp kumbe ya le nyongeni kambe ke hi site lera ra riqingho ni ta va ni nga ri ku kumekeni eka nkarhi wa sweswi u ngo ni rhumela rungula eka WhatsApp wena muyingiseri wa mina lowo rhandzeka kumbe u tsutsumela kwala ka Facebook ya u ya ni khomentela kona leswaku a wu ni yingisela u ri kwihi eka madyambu lawa Facebook page yi famba kahle hi vito ra GCRFM hi kona laha u ni kumaka kona kambe ke mitsundzukana kambe ku ri hi na audio streaming ya www.gcrfm.co.za hi laha nakona hi twalaka ku antswa hambi switetani a hi fambeni hi landza lava a va yingiserile hi sayiti leriya ra xidijitali ra xithekinoloji hi ya twa ku ri xana vamakwerhu wa hina a va hi khoma va ri kwihi na wena muyingiseri wa mina u nga tsutsuma u ya swi endla hi sayiti leriya ra xiWhatsApp u ni rhumela kunene rungula ra wena leswaku a wu ni yingisela u ri ku eka madyambu lawa a hi fambeni.

shabi. Hey, vai kare tsumela kahle ka Facebook page ya hina leyi fambaka kahle hi vito ra GCR FM. Hi bona munhu wa kusungula kufana na sesi wa ntimanyana ya kuriperile sikonsa. Ni mingisela ne rekwala ka sikhunyani isesile wa kufanela hi ntima. Dango kambe ke asaiti ni bona Zex Colbert rofiwa sipuma akuyishinwe ni rekwala matashe la kasi andani madoba akuyishinwe ni rekwala tututha. Itukutha block 4. Good evening. Evening. Matimba Ndlovu ako ishingwe ni rikwala ka dzingidzingi village ka clearance ra le phaka ako ishingwe ni rikwala sukumekare haratsaka ka sinasinkuna ako ishingwe ni rikwala ka dzingidzingi tlela ni bona munhu wa kufana na bachada vambili ako ishingwe kwa lambele chidawulo la ka se basani nwana manphosa na yena ako ishingwe nwa mhlabe ni rila mugangeni wa nduna Ephraim Makamo kwala ka ngovela wisan Richard ako ishingwe ni rikwala ka home forest tlhela ni bona munhu wa kufana na LC Milani ako ishingwe ni rikwala ka makoxa la kasi Standi V na Khosa ako ishingwe ni rikwala ka Xivulani Patuchezo Master Munya ako ishingwe ni rikwala ka Khuvi ka Ganama okay ni bona mhana Risana Rinoko na ringani ako ishingwe ni rikwala Stay Loop ka ya kore ka makoxa hansi ka vukosi bya Nduna Mngoni imana Triple R kasi Hassan Mashelen na yena ko xingwe ni rikwala Jimmy Jones Kampongola Tichara Pondo Menier Mathebula ko xingwe ni rikwala Basani ka Hlanike from Pondo Menier Mathebula kasi Thomas Mdungwazi Shibambu ko xingwe ni rikwala ka Muswana Jerry Bo Jerry Seni Bishop Reni Ransimpi vaku hishingwe ni rikwala dzima holipile kasi Thobo one definitely ramuada na yena aku hishingwe ni rikwala Elimpheni tlhela ni famusana kahle na munhu wa kufana na Takalane ne Guda aku uva Chivulane Rirothe tlhela ni famusana kahle na munhu wa kufana na Pythas Mathonsi aku hishingwe ni rilaka Tommy Pythas Mathonsi lowa nwana John Mathonsi Mohashi inkomo kasi boti wa hembe dya hlupha na yena ku ni le tlhelo ka kereke ya Living Water ai ke fakateka everyday la Timen Mathe aku hishingwe ni rikwala era Singa View kasi Judgment mo avanyisi chavalala na yena ku ni shingwe ni rikwala era Singa View Pupu Mashudu Gracious aku hishingwe ni rikwala River Plaza haska vukosi byaka kuba imashudu gracious mphepo ya loye Patricia Tivani na yena ku hishingwe ni rikwala ka makosha B9 Danko nthlela ni bona munhu wa kufana na Bo Pete Ramohashi kheso swinene Bima Shanganye aku hishingwe ni rilaka Mashanganye la kasi Brenda Muremi na yena aku hishingwe ni ri karivala inkomo ku khensa mina tlhela ni bona munhu wa kufana na Msixi Spike Mabasa aku hishingwe ni rikwala Giyani ka Mapayeni la kasi Kokwani Makapuli va ku hishingwe ni rikwala ka Xikukwani Gawula Ngoveni Simba aku la ka Mavalani hishingwe kasi Xithembiso Magoda Manganyi na yena ku hishingwe ni rikwala ka Jim Ngalalume Manantivo na vona va ku hishingwe ni rilaka Thomo la Brian Bizo Brian Brizo aku hishingwe ni rikwala ka Sikhunyana ambuti a yi vuyi what okay, Manyiko Saudi ako ishingwe ni rikwala ka Gongongola kasi Manar Basile ako ishingwe ni rikwala ka Mapube Manar Basile risima na Hlelani Hlayisekani Chris Chocoholic Mlamza ako ishingwe ni rikwala ka Ngovela ni heta ni famusane kahle na munhu wa kufana na ku vonakala Makondo ako ishingwe ni rilaka Mapube kasi Masosi Sostina na yena ako ishingwe ni rikwala ka Nkori ka Tomu ni vona na munhu wa kufana na Masindi Madzivandila ako ishingwe ni rikwala Chakuma Maguvuni kasi Engeta Baloyi na yena ako ishingwe ni rikwala Giyani Section F ni tlhela ni vona munhu wa kufana na Adolf Chabalala ako ishingwe ni rikwala Clayville 45 a Thembisa nere Tendo Matode Badoli ako ishingwe ni rikwala Mulede Block J Zontier Faith Hope Mabasa na yena ako ishingwe ni rikwala Block 9 kasi Manu Thabela ako ishingwe It's my story, story yeah. Famba kahle na munhu wa kufana na Rally Marlani aku ahe nwana baba ishingwe ni rikwala Lewis la kasi vafundzi vo Rasta Makumele aku ishingwe kwala ngwenani ya Temeli ka Jamaica Street Lerao Mochizi aku uva manine Rirothe
eba venda ba hash ba la mazamba la green farm akuyishimwe ndzi ri kwa la green farm la ka sihlanhlangomani akuriperile nwamhlave ni pero sa vona ni ku yingiselana ri kwa la ka thomola ni khensa swinene ka vayingiseri ba mina kusuka kwa hala ka Facebook page ya hina leyi fambaka kahle vito ra Jisa FM kameke hi ku copeta ka tihlo ndavani nkarhi ni tsutsumela kona eka WhatsApp ni ya vona lava na vona a ni ri na vona kusukela kwale hi nga sungula kona ku ta fika kwala hi nga kona ni va ni karhi ni endla ti shout out eka wena muyingiseri wa mina lowo rhandzeka. Okay. Va kuriperile sesi xiluva n'wamhlave ni mi yingisela ku antswa ni ri kwala ka xikukwani stadium hi mina papa lonene emacash bongani Lagos mbetsa wa xigubu danko. Ni khensa swinene va ku yi swin'we ni ri kwala ka ndindani hi xiluva n'wamhlave radio yi tswala ku antswa eka ndindani wa yi tiva radio kumbe wo twa Rodney Mnyuku hi mina kwala ka ndindani laha ni khensa swinene tatana Rodney Mnyuku ri perile n'wamhlave ni ku yingisela kahle ni ri kwala ka xikukwani i mama LB inkomo ni khensa swinene mama LB na n'winamba na madyambu ya ku saseka kambe ke hambi xitetani wena muyingiseri wa mina loko hi languta hi leswana nkaye wa timinete se ku nga se ba awara leyi ya khume leyi hi va ka hi karhi hi gimeta kona tintambu ta hina hi ti tsutsumisela kona eka Mrexa the DJ a karhi a ku nghena hi tale mbilwini hi laha se mi nghenaka kona ehubyeni mi va mi karhi mi solva ta mindyangu a ni ri mina ni ta va ni karhi ni mi siya kona ni tlhela ni mi tsundzuxana kambe ku ri nongonoko wo fana na lowu hi na wona wa vumune wun'wana na wun'wanyana kusuka kwaleyi awara ya nhungu kotaku ku ba awara ya khume mi va mi karhi mi fambisana kahle na mina xiluva xa ka mabunda n'wamhlave ni khensa swinene ku va mi karhi mi ni yingisela ni khensa ka mani na mani la ni yingiselaka hi audio streaming ya hina ya xithekinoloji ya xidijitali eka www.srfm.co.za ni tlhela ni khensa eka mani na mani la ni yingiselaka eka xiyanimoya xa yena langu lo tshama ya tigedla a ni ri tlhela ni khensa na lava ni yingiselaka va ri ka swo famba swa vona va ri va karhi va ya etindhawini to hambanahambana ni taku eka n'wina chayelani hi vukheta mi ti hlayisa mi hlayisa na lava mi chayelaka na vona emapatwini leswaku riendzo ra hina ra vutomi ri ta nyanya ku leha hi ndlela yona yaleyo kambe ke hambi xitetani mina ni ta va ni karhi ni gimeta kona kwala nongonoko wa mina ni khensa swinene ni khensa ni vuyelela eka wena muyingiseri wa mina ku va u tshama u ri kona hi nkarhi hinkwayo ku va hi karhi hi borisana mina na wena hambi xitetani radio a hi yi timi 24/7 hi na wena eka xitici xa wena xo rhandzeka xa Jisar FM Voice of the Nation eka xihondzo xa 106.0 megahertz FM ta va ni karhi ni teka tintambu ni ti tsutsumisela kona eka Mrexa the DJ kambe ke hambi xitetani ta va ni karhi ni mi siya kahle hi risimu ra Dokodela Thomas Chauke aku madiromo hayi ke ma swi tiva ku va tshama va karhi va khome dyondzo ndzeni ka vona se hi ta va hi karhi hi ya ri yingisela hi va hi karhi hi landza xitshuxo eka Mrexa the DJ hi ndlela yaleyo loko a ri mina ni yi gimeta kwa ri ta tlhela hi hlangana kambe eka vhiki leri landzelaka maxi ku ta va ka ha ri mina yaloyi kambe ke na hi sonto hi ta va hi ri swin'we ni ri muyingiseri wa mina sukerisa kona hi awara ya khume ku ya ba awara ya 12 inkomo ni khensile ni teka tintambu ni ti vuyisela eka muhaxi loyi a landzelaka.

Alright, ke tsama tell me tsora mina ha tava dilta ku nika kahle hloko makale inga tava ka reply yo ka sukura na mutsa hi tok na mutsa ke maka ya kona eh kungaba ku ri yini mike ni ku tani na vuya na hloko maka hi ndlela yo le ya ne ri hinkarlo unga hete kumbilu

Alright, okay. Yeah, so come back here. Hola, hey, Maglunga. La, la, ba, kuti ba, kase, kase, ka. Mega ba, phone sa ku ini hinta la ya le. Kana kuna kula watelim bilu ni ko. So come back here. Le, inga fara kwa kare play. Yo, nje. Kuna botilan, boti.

0: na malembe la mayani ya 44 nje ndlela le ya nere boti mulo ya titirala ka vele mulo ya titirala ka mtrentro ya shuba mavoko nje ndlela yo leyo ba komisa ku no ba abarna satlo ya bang tekini ndlela leyo ba tlhala ba kahle na vana vanharu swingwe la malu ya nga hela afamba hikokola ka ku no a komisa makata ku no boti bo mulo ya angari ku tirhino ti tira so ba komisa makata ku no loko afamba malu ya mana bana ba bo hola no komisa makata ku no yehe anga swikoti ku anya mali ya daka a yi nge n'wi endli nchumu hi ndlela yoleyo mali ya tihunyi a yi nge ta n'wi endla nchumu ya ku va tsama tihunyi hi ndlela yaleyo ni ri laa nga famba ku fikela la boti va nga hela va swi tiyisa ku no ha kahle swikatswa ni tshamanyana ni wisa hi ndlela yaleyo endzhaku loko va wisini va vuya va hlangana ntombi leyi ma nga vuya va rhandzana kambe ka ntombi leyiwani munhu loyi a titirhelaka munhu loyi yehe a tirhaka kahle a tirhaka mfumo xi hi ndlela leyo a nga na timovha takwe kambe ke a tlherisama lexi boti le problem leyi va nga na yo boti i ku sesati loyi va nga n'wi kuma sweswiwani a be se n'wi lovola no n'wi lovola kambe ke va tshama swin'we hi ndlela yoleyo mara va ri ku na nkingha yin'we ntsena leyi dyaka boti laniwani va kumisa timhaka ta ku ri no boti vona va fanele va tshama kha va va khongotela va tshama kha va xavelela hi ndlela yoleyo hi ku voho va tiva lomu va humaka koho vhele a va nga ha lavi na kusuka na siku na rin'we swa ku no va tikuma se va hambane na nsati futhi hi ndlela yoleyo va ri xa vona i ku tshamela ku n'enga hambi ku dyo va nga dyiwangi nchumu va tshamela ro vula ku sorry hi ndlela yoyaleyo ka nsati wa voho i ku nsati wa voho i munhu loyi wun'wanyana lo swintsinini yena i va vuwa va blame hina va veka ku no vona a va betona a va kahle hindlela yaleyo va ri va kumisa ku ri no hei timhaka ta kona ta tika swinene ku xa vona vo hanya hi ku n'enga va hanya hi ku xavelela hi ndlela yaleyo va kha va khongotela kumbe hi ku loko va hlangana swisiliwani vule kahle ku hayikho mina ni vileli a ni rhandzi timali ta wena a ni rhandzi yini swa wena kambe ka ni rhandza wena ntsena mina wena yi rhandzana swi right hi ndlela yaleyo kambe ke sweswiwani ku se va rhandzana va tshama swin'we timhaka ta kona se ticicicicini sesi u sungula tiwa ku va bela switori hi ndlela yo yaleyo vona vo tshamela ro khizama va tshamela ro tisori hambi ku nga ti va nga dyohangi munhu loyi a tshamelaka hi ku n'enganenga ma vona ku tshamela ro n'enga hambi ku nga dyohangi ku vulavulanyana switsinini nkarhi wun'wana ta ku byela ku a yi khonjie wehe u kahle xana ke xakahle mihleketweni hi ndlela yeleyo hi leswi boti va hlanganaka na swona tlhandla kambirhi va ri boti i ku mpfuka hlangana na sesi leyiwani va kombisa timhaka ta ku ri no le kaka voho leyi a ko ho yiva straight njhe hi ndlela yeleyo loko a lake ya pfuxela a kaya o fane a yiva kunene a nga swi tivi lowa wansi wa nghamu hi ndlela yoleyo va ri hayi khona loko se xiyimo xi ri so va fanele va endlisa ku yini timhaka leta swona na hi roho ri rhandzi ra koho kumbexani hi loko swi ti yini loko swi ti tani i 060-8875-942 hi twa ku xaneke n'wina mi yi vona njhani mhaka leyiwani hi blaka yo ka siku ra namuntlha ni ri boti va fanele va swi endlisa ku yini va dlayisa hi rirhandzu kumbexani va dlayisa hi yiniki xana ke boti ku va komba ta sesi rhandzu na va nga vandle xihoxo ki mhaka leya ya ku sesi vona va tshamela ro blame boti ka swilo hinkwaswo va kahle a va kahle va tshamela ro va tshama va ri rhongo voho hi mhaka ya ku va ri voho a va tirhi hi ndlela yoleyo na boti va fanele va endlisa ku yini hi ku zale masunguleni ya koho loko va sungula ku rhandzana va twananini sesa kombisa timhaka ta ku ri mina swa ku wehe wa tirhi kumbe wu tirhi a ni nika swona mina ni languta rhandzu leri i ni nikaka roho hi ndlela yeleyo kambe ke loko se vutomi byi ka byi famba hi ndlela yeleyo va ri va tshame kahle emalembe manharhu njhe hi ndlela yaleyo so loko ka malembe lamanharhu lama vutomi lebyiwani se byi sungula ku cinca so fast hi ndlela yaleyo ni ri boti va tshamela ro va va khizamini njhe hi ndlela yaleyo batsamu lava xavelela nje va kombisa timhaka ta ku ri no ha yi kona loko swi ta tani se swi sungula ku va dya mbilu vona va n'wi rhandza tati hi ndlela yeleyo kambe ke timhaka ta kona va ri haiko se swi tlule mpimo nomboro ya kona 060-875-942 hi ta tima ya n'wina hi boti boti okena ni tshemba ku haikhonomi yi twini n'wina nhloko mhaka yi tshamise ku yina leri boti okena mi pfukini
1: pfukini njhani DJ
0: pfukini
1: I can't.
0: Tsamba ku ngwe meti nhlokomaka.
1: Ya ni tshile loko mkhami hlamseta.
0: Mar na meto ni lava ku mi angola kahle koma.
1: O mina ngene kahle koma ka DJ.
0: Ele ntro ile go le moyeni.
1: Na mito ana go nna wa kuta. Kuta ta go enta ta yi angula kahle.
0: All right, then kisses lane body again hlaiste kan kwa 060-875-942 that dog shana ke ngwana me bonsa go yin magale black ha yona ka sekudela namotla. Xana boti xihoxo xa vona i ku va va kombetisisi ku va n'wi rhandza ngopfu na hi skete wa mpfukini
2: pfukini njhani DJ
0: i pfukini
2: mi hlangana na skete kwala Jimistin ka makawusi kaya ku ri le ka mungongoma la
0: na mito la ka mungongoma
2: ma DJ a pfuli byi hola lowa mfuwethu
0: a pfula byi hola njhani ku a khadi lavela nsati
2: tshama ri na swa vasati swa n'wi hlukumeza
0: a tshama ri yexe
2: swo fana a nga na mali musa mara wa ri rhandza ri fambisana na mali
0: kasi loko mina ni ri ha mali a ni fanekelanga ku ni kuma munhu wo ni rhandzana na yena
2: mi ta n'wi kuma mara milawu mi nge veki
0: kasi milawu
2: switsongo va ta tshamba kwatini
0: kasi milawu yi vekiwa hi mali
2: Iwe kwa yungwe nuna, mara ya nima watu wa wasati kwa randa mwema. Kaboti,
0: Pela haiku boti, pela haiku boti aba tira, va tira, kwa kuboti tira nire.
2: Anima watu wa kamana, wala wa itai tate saka, kwa wata kusun pagas.
0: Oh, wala wa itai tate saka.
2: Boti ya tamar nesha. Vata ku papa va khizama na hi xikosi a ma vona mintirho liya ku titirhatirha leyi ya hlupha le ku se yi tshama na munhu ya karhata mibote a pfuli byi hola hayi mana ya fana ya titsandzekela
0: kasi mi la ta ku mi va ma se mi ya mi kha mi tala n'we mi tshama kumbe ni n'wexe Manitor Es quedo Zero six zero double eight seven five nine four two Nitama Wendel Manguina Lanuan Kusuri Neboti Abunomen Minjan
1: Wanna watch
0: Fukini. Okay, but no man, come in and we are coming on a Monte coming cellar, Nick didn't come in. Mlemway.
3: I'm going to go. Boti awo kombelela nyana ne boti awo kombelela nyana tiro tiro leyi va yi tiratirhaku va nga karhani wa va kondele lawa va hi tlakuri loko ku ri na min'wana mintirho va u kota ku kuyi apulaya va ta ya thini ta kahle kahle
0: so
3: mara va languta n'wansati loyi ku ri wa va wuxela ku humelela or ku va wuxela ku ri va va na mali na hi ku kumbekuri a va hlonipha n'wansati loyi swi humaka ku u ta commission ya mali ya n'wansati yileyo ta yin'wanyana
0: avaa
3: loko mali yo va a wu vi na power liyayo yo vulawula
0: so leswi va kombisaka timhaka ta ku ri voho hambi va nga ri na nandzu vona va boheka ku va voho va ku sorry ka timhaka ta koho leti va va ka kha va njhekanjhekisana hi tona va kombisa timhaka ta ku ri no sesi loyiwani amasunguleni leswi va nga twana swona va twane ku no va ta hanya rirhandzu na yehe sesi loyiwani a kume a ni rhandzi mali ya wena kumbe yini xa wena mina ni rhandza rirhandzu leri nga ta va kha ni nyika rona hi ndlela yaleyo mara sweswi swi cincile boti va munhu wa ku tshama kha xavela le mhaka ku sesi tirha kahle
3: hayi ku rirhandzu marona
0: rirhandzu sesi i na rona sesi loyi
3: ya u na rona
0: for boti
3: kumbela ntsei una rona lava a va kombeleli ya va tlilini va tshama va kuya tswisa then na mimoya moya ile ndhaku ya humaka ti-relationship yele ndhaku yi kona ya kota ku hlula munhu wa tiyo ta vanhu tanki
0: i mimoya yini leyi mi vulaka
3: yo humaka ti-relationship ta le ndhaku munhu van'wana va vasati va nghena ka relationship wa boha n'wana ku ri wa
0: se mimoya leyiwa mimoya ya kona why boti yo va ka boti ntsena ka sesi yi nga ri kona mimoya leyi mi vulavulaka hi yona yi le ka mani yi le ka boti kumbe yi le ka sesi se sesi yena i hava mimoya leyi ka laha ta ka huma hi koho vhele
3: Alright.
0: So boti mi rivandla njhani? A mi ku boti mi rivandla njhani? Va famba na n'wansati va ku hlambeni.
3: Or va fambisa vona.
0: Mevula ku va hlamba njhani leswi
3: okayeswo
0: swinene alright but no man me fogelo
1: awe kudilo kushela bo
0: e fogelo kuna soko makale blaka yona lanwani la boti bo vangana ma ba abatekini sati malembe ndzakuli so sati ba vya bahambana ndlela le loko ba hambana avana na bana banharo ndlela le sesweswani va vuye va tshamanya ni va vuyisanyana ni ri se kambe ke sweswi va vuye va kuma ntombi leyi va nga yi kuma ntombi leyiwani va twanini ku a yi khona va ta rhandzana va tshama swin'we hi ndlela leyo kaneka vula swi endlekini va tshama swin'we boti a vese n'wi lovola sesi leyiwani hi ku swo va na malembe yanharhu ntsena va karhi va hanya swin'we va kombisa timhaka ta ku no le masiku leni va twanine ku sesi a nga lavi timali ta boti hikuva ku rirhandzu rirhandzu vhele a va langutile rirhandzu leri voho a va langutela ka boti kambe ke le ku fambeni ka nkarhi laha ka xikarhini ka malembe lama manharhu lama sesi vuya sungula ku cinca ya sungula ku mila mavala man'wana lama se boti ya va nga ma tivi va ri boti vo tshama hi ku xavelela va tshama kha va khongotela ntsena va ri sorry hambi va nga dyohangi hi ndlela yoyaleyo le ka voho leyi va kombisa timhaka ta ku ri no sisi va hlanganini a hi munhu loyi a yaka ngopfu a hi munhu loyi a yaka le ekaya ngopfu ku ya kaya i munhu loyi wo fanele va yiva kunene ku va kota ku va ze va ya fika le akaka vona va kota ku pfuxela ivi nakona va nga vula hala ku hayi a ni yini a pfuxela mani kumbe papa le kaya leyi va ri va tshama hi ku xavelela sorry hambi ku nga dyiwangi vona va ndla njhani sweswi
1: so loko yi ri ndlela leyi boti va tirha
0: Wo ti boti tira.
4: Wo boti tira le.
0: Eh.
4: Sula mumu dalo ai bolo ina type ya lawa bota ya tama taeka bota tla mali bulu waka shulwa kato kuto kwa isale kusiano watu kumbwa kuri
0: me watu kumbwa kuzaini me watu kumbwa kuzaini ebo na men. Mar, go kwala. Ivan. Alright, ndlela leyo ni kesi swinene ebuti no mina kwa halano minga kona ane switivi ku network kumbe ku ndlekele yini kwala mhoni vona ku kumbe xa ninga hava ku mar kona ebuti mina. Oh.
4: Ya dar ko.
0: Oh, ni to mimi okay. Mingo ni cheka ni vona riqingho ri tsayitela laha na vuya ka n'wina hi ta hetisa 060-75942 hi twa ku kahle kahle n'wina mi angulambe ku yini laha mile moyi laha
5: DJ Rex na vayingiseri hi losi le hubyeni
0: losa hina make
5: na ri njhani
0: hina hi pfukile hi ngo vona
5: hawa hi kona mani enhloko mhaka ya boti ya twala swinene. Ni tsakisa hi ku loko mhani lava ya vo sungula va fambile ni pfumela ku va nga va fambi na vana va n'wi sukela a ri yexe hikwalaho ka xiyimo xa yena xa macheleni
0: va kombise ta
5: i twala a nga za nga tirhisa madzolonga eka vona mhani lava ya so swa khenseka swinene sweswo vo DJ Rex and a swi ri dyondzo futhi ni le ka hina vavanuna hikwalaho ka ku va mikarhi yo tala vavanuna loko hi fikeriwa hi vavasati hi tala ku va hi kha hi tirhisa madzolonga so kambe a hi languteni case ya namuntlha madyambu lama mina DJ Rex ne loko ni languta endlelo ra sisi lava buti lava va nga na vona sweswi swi tikomeka ku sesi lava ya i munhu wa ku lava ku ka va nga operate va ri ka ofisi ya vona eze n'wansati va lava ku operate ka ofisi ya nuna kumbe ya nuna wa vona
0: yane
5: ande loko ni languta sesi lava va tikomba ongeti va na pride hi mhaka ku ri va tibyela ku ri leswi va nga na swona swa le mandleni hikwalaho ka ku va ri mutirhela mfumo kumbe va ri munhu loyi va tirhaka kahle va na mali va hola ku tlula nuna wa vona ande futhi loko ni va languta sesi lava va tikomba ku ri na ti-previous relationship ta vona kumbe vuxaka lebyi va tshameke va va na byona na vavanuna le ndzhaku before va tlanga na buti leyi a nga hi tsalela papila laha va nga hambana sesi lava nga va hambana sesi lava hikwalaho ka pride leyi sesi lava nga na yona eka vona
0: o leswi lavaku ku sesi na ku le ka relationship leyi nga ndhaku leyi nga hundza leyi a nga hindla hi ko ku nga va ku ri xoho xivangelo xa ku a sweswo a tikuma se a nga ha ri na vona lava a rhandzana na vona.
5: Yes, hi mhaka ku ri loko ni n'wi hlela kahle i twala a ri munhu kumbe a ri wansati wa ku va na moya wa muxaka lowu hi nga wu vulaka leswaku i pride kumbe endlelo ra ku va ri kombisa leswaku munhu lowu i na pride ngopfungopfu hikwalaho ka leswi a nga na swona emandleni mo ni tlhela ni ku vavasati vo tala a ni vuli ku ri ni blame vavasati mara kambe ni la ku angula ka topic leyi mikarhi yo tala vaxisati loko va ri na leswi le mandleni va tenga ku va ringanerini va ri voxe va nga ri na wanuna mara kambe va tlhela va lava ku va na n'wanuna ene n'wanuna loko a ri kona eka vona a va swi lavi ku n'wanuna a operata ka ofisi ya yena ku va operata va ri ka ofisi ya vona va tsakela ku kwalaho n'wanuna a operataka a ri kona vo va lava ku nghenelela kona
0: ivi se va fika va loko se va fikini hi loko se va amukelini hi va na vona hi hanya na vona va lava ku hanya leswi swa ku mehe u fanele ni tshama hi ku mehe no ti tirha ni fanele ni tshama ni tshame ni tlhave tsolo sorry ka baby
5: swi rhongo ngopfu
0: twananiswin'wanisa timhaka ta ku hambi ku ri ku ya ku pfuxeleni ka vatswari yehe u fane
5: swin'wana swi vonaka futhi hi sesi lava DJ Rex ane ni pfumela ku boti la nga hi tsala papele i le ku yingiseleni va tikomba ongeti va tshame va disappointiwa hi vavanuna no ti wanuna swi va endla leswaku va developa enga ngopfu le ndzeni leyi hi yona mhaka sweswi boti luya a nga hi tlela papila i sela milandzu ya ti-ex boyfriend ta yena sesi luya se leswi ni nga swi vula na leswi ni nga ta ka ni nga swi vuli hi mhaka ku nkarhi wutsongo ni fanekele ni nyika van'wana nkarhi wa ku vulavula swi endla leswaku sesi a nga vi kahle eka munhu wa opposite sex ka yena kumbe ka muringani wakwe ende wanuna i xivumbiwa lexi xi nga laveki pongo loko wanuna u n'wi bela pongo wa n'wi humesa eka wena u nga swi lemuki futhi hi mhaka ya mina hi mhaka ku wanuna i na leswi hi swi vitanaka ku ri i testosterone ku nga hormone ya xinuna loko wanuna wo tshamela ku n'wi blame wanuna wo tshamela ku n'wi bela pongo u n'wi endla leswaku ri hormone leyi rejiseka swinene i hetelela a nga ha ri na interest eka wena ivi a huma and loko nkarhi wa huma u humela makumu so mo ni pfuna boti la leswi ni nga swi vula mina leswi ni kalaka ni nga swi vulangiki i ti-red flag hi ku ya hi mina
0: ya
5: boti a nga na space eka sesi lava ya ande
0: leswaku sesi voti hanyela na yena kahle a vele ka yena ngopfu ko va ka waiting room kahle kahle ya lava lavaka ku ya kona
5: ni fane ni nga niki kahle mara leswi ni nga ta swi vula futhi loko ma kaya leswi ma ha ku swi vulaka hi leswi ni kuma ku ngasanti ku na swin'wana ni nge swi vuli ni mara mose ni vula xin'wana xa swona ni ta kuma ku ri boti wo chiperiwa ku sesi a tsaka emirini na yena not necessary loko rirhandzu ri kona loko munhu u n'wi rhandza hi ti-game rex u ta n'wi respecta hambi a karhi a nuwa milenge hi tijombo kumbe hi titeki u ta n'wi respecta hambi a nga ri na mali u nga n'wi endli leswaku a fila small sesi leyi endlaku botile a fila small hi yo mhaka botaku xin'wana na xin'wana rabelela ni tisola hambi ni nga endlanga nandzu a ni ali swa laveka ku ka relationship hi titsonga hata hambi u nga ri na nandzu hi swona ku at least ku va na peace
0: exikarhi
5: ka n'wi na varhandzani mara kambe loko swi tlula mbilikano ne a swa ha ri swona swa right swi onhela lowun'wanyana a za a fila ku ri ngaku a ni belong-i kona ka relationship leyi no lavariwa swo karhi ntsena ku nga ku kokela na nkumba leswaku loko se nkumba ku nga ri nkarhi wa kokela na ku nga ri nkarhi wa va kokela na nkumba a nga na nkoka boti luya se la boti a nga na xipesi ka sesi lava ya yo mhaka sesi loko a n'wi tikireta hi swilo swa ku hambanahambana boti ku a ku sorry for the sake of peace swi komba kahle erivaleni leswaku ri boti wo xavelela a nga na xipesi ka sesi lava ya so mina a ni ku ka boti ku na muyimiserile a nga vona leswaku boti a pholi byi hola i vula swona boti liya mina a ni ta ku boti ka yena a humi nkarhi wa ha pfumela reason ya mina hi leyi loko o ya emahlweni boti a kombelela ntshikelelo lowu sesile a n'wi nyikaka wona boti i ta vaviseka ngopfu endzeni ni nga rivali boti i onherekeriwe hi ndyangu hi mhaka ku pfumala mali ha swona sweswi i faneke a hlayisa mbilu ya yena na rirhandzu ra yena na mihleketo yena xiviri xa yena eka relationship leyi leswaku relationship leyi a ndlele ka yona yi nga tlheli yi n'wi tlherisela mabebeni hi mhaka ku ri yi ta n'wi tswalela swo tala endzeni ka yena swi n'wi tshikele leswi nga ta endla leswaku mindzuku a nga ha tsakeli na siku na rin'we ku hlangana n'wansati kumbe a va ka relationship na munhu wa n'wansati a n'wi venga hi mhaka yini experience ya yena leyi a nga va na yona wanuna loko a nga nyikiwi xichavo wa huma eka relationship leswi n'wanuna a xi lavaka a nga lavi pongo ende i lava ku nyikiwa xichavo a tlhela a hlayisiwa wanuna i ta ku nyika na pin number ya khadi ra yena so ni ri ka boti a humi nkarhi wa ha pfumela leswaku a nga vaviseki ku tlula mpimo emihleketweni embilwini ya rirhandzu ni le ka xiviri xa hi mhaka ku ri swi nga tshika swi n'wi vangela swo karhi ni tsondzaku a vule na marito ya ku ri i na 40-something years ha swo loko a ri na more than 40 years i le ka high risk ya ti-chronic diseases like hypertension na chukele and loko se a tshikelele ka futhi hi sesi loyi a fela rirhandzu swi nga endleka boti a developa swin'wana swa ma-condition lama ni vulavaka hi wo ku nga chukele kumbe high blood ene ku tshika swi va kona na depression loko swi tshika swi va kona swi ta mutandzikisa ku na siku ra mizuku loko xikwembu xi mukatekisa hi n'wansati loyi a nga ta rhandza boti lava boti mu kuma ku rihanyo ra a ra ha ri kahle ku endla leswaku ndyangu wo tsaka
0: leswi vulaku boti va le ka high risk ya vutomi bya vona
5: yes ya ku ri hi mhaka ntshikelelo va nyikiwaku hi sesi mhaka va boheka ku tshama karhi va ku sorhi a va nga endlanga xihoxo swi nga tshika swi va tisela ntshikelo lowu kulukumba ende munhu loko a vilela ngopfu swi tisa chukele swi tisa high blood swi tlhela swi endla leswaku va na ntshikelelo wa miehleketo and loko se ntshikelo wa miehleketo va kona lama va byela mama ma ri koho a hi nge mundzuku xikwembu xi n'wi katekisa hi n'wansati loyi a nga ta respecta boti a tlhela a n'wi rhandza hambi a nga ri na mali se mu kuma ku miri wa boti a wa ha swi koti ku endla leswaku risesa a kota ku va a tsaka hi nkarhi wa kokela na nkumba
0: kahle kahle rirhandzu sometimes nkarhi wun'wani ra dlaya
5: yes a ni mikiyani kahle mikhatelenyana mirini
0: a ni ku rirhandzu swi ri hi ndlela yin'wana swi vula ku nkarhi wun'wani a ri kahle loko hi rhandza ku hindla mpimo swi vula ku hina ho ti dlaya hina hi yexe
5: a hi ngopfungopfu mhaka ku rhandza ku tlula mpimo loko ri ka relationship u fa ku u rhandza because a ka ha na kun'wana u fa ku rhandza kona problem leyi raka kona bgm rex na vayingiseri hi leyi i ku va u rhandza munhu wa rongo and then u tlhela u rhandza munhu loyi a nga kotiki ku lemuka rirhandzu leri u nga na rona leswi n'wi endlelaka swona yena always i vona vubihi bya wena ntsena kasi na yena a rivalaku na yena i na ti-weaknesses leti na wena u ti vulaka wo ka u nga ti vuli mhaka ku a wu la ku onha munhu we le ndzeni wa yena so mhakankulu i ku va hi pfalela na vuhole bya hina hi gongana ku ya emahlweni eka relationship a ku na munhu loyi a nga perfect hambi u ri na mali a wu perfect na loko u ri na loko u nga ri na mali a wu perfect mara kambe mhaka kulu i ku yini u khoma hi hala na mina ni khoma hi hala relationship yi kula yi ya emahlweni mani twisisa bdgmrex boti a polibyihola a rhelisa moya ku fanele ku sunguleni a wisa loko ku ri i munhu wa ku khongela a ta tinghenela ti-fastini a vulavula na xikwembu xikwembu xi ta n'wi pfuna siku rin'wana ta tikuma a hlangana munhu wa ntiyiso loyi a nga ta n'wi rhandza na ku tikeriwa ka yena evuton'wini ande a nga chuhi a swi sunguli hi yena vavanuna vo tala va hlangana ti-problem ta ku twela leti boti yena a hlanganaku na yena sweswi
0: i timhaka letiya ta ku ri mavona loko ni hlangane na xiyimo xo karhi evini ya kuma wansati even then a na ha koti ku a na leswaku a na ha lavi ku pain liya ni nga hindla hi le ka yona yi tlhela yi vuya futhi that's why boti hi ku ya hi mina va tshamela ro nenga mani ku at least maybe nkarhi wun'wana u ta ncinca mara hi nga ri swoya swi nyanya
5: yes it's true boti wa swi tsakela mara ti rhandza munhu wa wrong loyi a nga kotiki ku appreciate leswi boti a nga xiswona eka yena mamantwisisa so swa nkoka i ku ri any red flag leyi vonaka ka relationship u nga yi tekeli hansi yi ta destroya wena u nga ta byela ku wa khodelela i vamhani vangani va nga khodelela evukatini va heta va huma hi bokisi i vamhani vangani va nga khodela evukatini va heta va nghena hi mavabyi i vabava vangani va nga heta va teka mabaji mindyangwini va huma va tsutsuma va tshama mikhukhweni va sukela tindyelo letikulukumba hikwalaho ka ntshikelo le ndzeni ka ndyangu so the best thing i ku va munhu a pfula byi hola nkarhi wa ha pfumela ene loko u pfula byi hola u nga tirhisi madzolonga huma peacefully u n'wi sukela munhu na leswi a nga na swona u vona ku vukona bya wena bya ha ta va kona eka yena loko wena u nga ha ri kona na because mali a yi voni nchumu vuton'wini
0: mali a yi xavi rhandza hi swona
5: a yi xavi nakatsongo rirhandzu
0: nakoho ntsako lowu mehe ni fanele ni wu kuma a ni fanele ni wu kuma koho kwala kaya hi swona
5: exactly
0: so loko swi risa ni ta tsutsumela kwini
5: se boti a phuli byi hola a ya horisa moya a karhi a valangavalanga ende a nga jaheli ku ri ku ni la ta n'wi lovola so ma ni tlhela ni advise boti ka xin'wanyana loko o tshika xikwembu xi n'wi katekisa hi munhu wuntshwa va ku tikuma ka ku va rhandzana va nga tsutsumeli ku kokela na nkumba
0: swin'we
5: hi mhaka ku swi ta n'wi endla leswaku vuhole bya sweswo liya a nga koti ku byi vona hi mhaka ku loko va ze va kokela na nkumba swi vula ku already i xilo xin'we se loko se va ta va ri endzeni ka ndyangu a ya vona vuhole lebyiya i ta va riseka ku tlula mpimo because vuhole lebyiya byi ta n'wi tshikelela a za a disata ku endla yini ku khwita ku ve se va fambe riendzo ri kulukumba na munhu loyi a nga ta va ri na yontshwa
0: na mito
5: the cancel the game right side in the Mamonian. The Matrama speech.
0: Kissing Maggie.
5: Thank
0: you. Hey! It's over 2 minutes of it. Kongoma Catholic or Lea coming when I'm going to go. Italian balloon means Romina Lu Takaway, a Mr. Bunuku Figala, a our Lea Mana, a Mr. Bunuku, our Lea Kumek Figalaga, our Lea Kumen beer and near Milimuila.
6: Gemrek.
0: Aye.
6: Unjani mngani wamasilo.
0: Epfukile mnjani wena?
6: Hayi no. Mina anga tatata ngupu ta kuvalavula ngupu wa bona baba la baba ku huma ku ne.
0: Mm.
6: Ha baba la vule swi swinwa swo sasika ku tlampini. Manta ku nkulu ku mbhalo balavula ku yena. Wa inga ngu bele simulela ra. Tati nwana ti ntsambi ku wa ngu tiva nwasati kumbe wo twana.
0: Ibi lo ni tlangir simrere vo va pfuneka yini ehleni ka simrere
6: ba tatwa nyana swinwana swa kwala ka tsimu swingendleki vanga komiki ka swinwana swa ku twa nyana swinwana ku wa nguti va nwasati wena umbe wo twa
0: mm
6: ya ba tlangile nyana rona mpano wa mina mina ni yimana matla mabalavula manga balavula hi papa lava ku kuma ku sweswi wa mreti
0: alright kesa swinene but masilo.
6: Ya uri na masilo kwa mavala mngani mme ringeta ku hlayiseka mngani
0: kese swinene
6: halo mngani
0: dango tano timinetse vele kungoma kahlele ka hora liya ya khume nwe hi ndlela yaleyo he body organ alright mngeni teka loyi wane loko body organ ma hatlengisa mle moyila
7: DJ
0: ai
7: mpukini
0: he pfukile mjani wena Bandla in the booty la 060 007 5942. Hey, but again, I Alright, 18 minutes. 18 minutes. Ntsena kahle minutes yinwe ntena. Kongoma kahle leka hora leya malunga hora leya ya 10:00. Mingisora mina a hi veni kari hi bula hi ta twa ku mavonelo man'wina ku xana n'wina mi swi vonisa ku yini eka nhlokomhaka leyi hi nga na yona. Boti vona va kombisa timhaka ta ku ri novo munhu loyi a nga na malembe lamani ya 44 hi ndlela yeleyo va na ntumbu leyi a va tshama na yoho va nga hela va hambana hikokwalaho ka ku ri no boti a nga ha tirhi hi ndlela leyi boti sava sungula timhaka ta ku no va ti tirha hi ndlela yeleyo se ma timhaka ta machankhura la timhaka ta mali a ti nga ha ri kona kahle laha nsati wa kona wa maxiteko a nga hela famba njhina vana vanharhu hi ndlela yeleyo va kombisa ku ri no va tshamini va wisa ku fikelela lava hlanganaka na ntumbi leyi va nga yi rhandzana na yoho va thembisana ku tekana va tshama swin'we hi ndlela leyi a va se n'wi lovola loyi vo tshama ntsena malembe manharhu swin'we endzeni ka vukati lebyiwani va kombisa ku ri no le masungulweni ya ko foundation ya kona va twanane timhaka ta ku ri no mina na ku rhandza hi mbilu ya mina hinkwayo leswi ni nga hundza ka swoho a ni ha lavi ku tlhelela ka swoho se sa ku hayikona mina xi ni xi lavaku ka wehe a ndzi lavi mali ya wena mina ndzi lava rhandzi leri njewe i ngo onariwa ka mina xa ndlela yeleyo ivi ke boti va komba rirhandzu rero hi ndlela leyo sesesi kwala xikarhi ka malembe lamanharhu va sungule timhaka ta ku ri va cinca va cinca mahanyelo se boti ku va vona vo xavelelaki ha va dyohini a va dyohangi va tshamela ro sori eka nghami ya vona hi ndlela yeleyo se va ngo le kaka voho leyi ku ya pfuxela va fanele va nyangeleta kunene ku a nga swi tivi no fane ni ceceleta kunene ni ya ta ni ta hinga ku ni ya kun'wanyana a ku xaveni kasi ni ya ku ya hindza ni ya tsutsuma ni ya xi ni ya pfuxela vatswari 060-8795942 hi tama vonelo man'wina na vona hi mihlori mihlori wa mhani na vona hi rams na vona hi rose na vona hi vimasuta na vona hi ndlela yeleyo a hi yeni mahlweni hi karhi hi angulana n'wina mi nga ready but again loko mi ri ready mi ta ni byela ku halani ku no mina mi ready ivi ke ni mi angula eka nhlokomhaka leyi va ka hi bula hi yoho yane nhlokomhaka ya ku vava swinene wa vona ku rhandza munhu ni n'wi rhandza leriya ra ku ni meso ndzo fanele ni xavelela hambi ku dyohiye no tshama ri sori ka bebi ka hawu madoda yo hayiya ayi ali fela mbilwini
8: kurhula a ku ve na n'wina
0: ya ku tali
8: minjhani DJ wa mina
0: hi pfukile minjhani n'wina no kala
8: hi rirhandza ra xitimba hayi hosi ni hlayisile n'wina pa that's right hi mavula swilo swi endleka hi mavonelo ya DJ Marondzo hi ku pfuna bruru wa mina n'wana papa a hi ku hela ka misava swi tsongahateni emahlweni ka Xikwembu swilo loko swi nga ri swa n'wina ma swi tshika ni nga ngheni endzopeni swi nga fanelangiki khisamani ehansi ni vulavula na Xikwembu hi nga ri hi ku navela ka mbilu ya mina loko a mi tlhanganisa na kereke a mi ta vona vukona bya Xikwembu ndzingu walowo a wu ta hundzuka ntshelela misava a mi swi tivi ku ri mindzuku ku ya va na yini I ma vula swilo swi endleka hi jara ka nhlani ka kaya tikweni ro ntsombana vulombe mahanyanyi matoti vana va ntavaka a ni ta tisa ni hunguti ra jesu
0: khesa swinene
8: tasila jerusalemeni ku rola a ku ve na n'wena
0: danko
8: amen
0: ya sometimes leswiya swa ku ni ku rhandza ngopfu i kuma ku yes na n'wi rhandza mara i kuma ku munhu wa koho yena a nga le ka mina hi mhaka ku ye swa yehe swa pfumela swa pfumela swa yehe vhele na ntirho ana vhele i tirha ntirho wa kahle mina ni ngo hayikho no pfuka ni teka xihloka na tichizele na tihamele ni ya ku pandeleni a ni fanekelangi ku va mehe ni va na munhu loyi ni n'wi rhandzaka vhele kumbe hi loko se ni munhu a boti va be hi misava ka munhu loyi a pfukaka a handrahandra a kuma something a vuya na xondyangwini na munhu loyi a ngo pfukaka a tshamini a ku endleki nchumu hi wihi wo antswa kahle kahle swiendla ni va hi ndlela yin'wanyana. 060 875 942 hi to kahle kahle n'wina mi yi vonisa ku yini mhaka leyiwani. Wa vona hi dayisa hi rirhandzu leswo rhandza leswi kuma kahle n'wana wa vanhu a kha a famba patwini i n'wi rhandza i n'wi rhandza i n'wi komba rirhandza se hi loko hi n'wi rhandzini kwala gondzweni ra marhandzi ma n'wi se hi ya sungula ku komba muhlovo wun'wanyani vu lowu yehe a nga xiswona a komba ku hayikona a nga ni tivi kahle lweyi khidzama mi hambi ni nga dyohangi sorry nga ta mina mle moyeni alright emunhu leti mina sita ko vhela ku bila wara liya ya malunga ra wara liya ya 10 eka nongonoko lowu wa tale mbilwini mina mina mrax dadiji ya vhela hi ndlela yaleyo ni ri a hi veni hi karhi hi famba swin'wivengiseri wa mina hi va hi karhi hi bula hi angula eka nhlokomhaka leyi hi bulaka hi yoka siku ra namotla ya ku vava ma vona rirhandzu sometimes wa vona loko rirhandzu sweswi ko va sweswi ya vanhu va ngo a ri kotlani mara van'wani vanhu i ta hi swa ku na loko ku ri ku tinkingha va na tona mara i nga hela i nga ti vonangi hi the way vanhu i kuma ku va khomanise xiswona so mara la boti va ri va kondzelelini vo ze va phofula sweswi kumbe va nga hila i ku phofula boti sweswi va lava ku pfuniwa hi n'wina vayingiseri wa mina la swikombelo swi kombetaka ku se va helelini hi mihleketo ya voho ku hleketa ku va fanele va endlisa ku yini a hi pfunini 060 875 942 hi tokuxaneke n'we mi bavo mi vona njhani mhaka leyiwani boti va kombisa timhaka ta ku ri no mi fanekele mi phula ivike mi byi tshika byi hola loko hi ku ha munhu wa kereke va ri sungula ni timhaka ta ku va mi ya kerekeni mi khizama hansi mi kombela eka xikwembu maybe xi nga tshuka xi mi hlamula ku xirilo xa n'wehe xi nga ha tlhela futhi xi hlamuliwa mi kuma munhu loyi a nga ta mi rhandza the way na xiyimo lexi n'wi hemeka ka xona i leswi va yingiseri van'wani ma nga angula swona 060 875 942 nongonoko ta le mbilwini mingiseri wa mina hi va karhi fambisa xisweswo njhi hi ndlela yaleyo kwala ka nomboro leya duma swinene u nga ba riqingho mingiseri wa mina kutanikeni ku teka u angula njhi ka nhlokomhaka yo yaleyo lava ku va karhi ni cheka ku kahle kahle ni nga va ni ri na vomani hala ka sayiti lera rin'wani ra WhatsApp mi ka hita ku lavawani va nga va angula eka nhlokomhaka leyi hina hi nga ka yona haki mi nge hita laha
9: a hi DJ Mrex a hi DJ Mrex hawa i madyambu lamanene hi muhaxi hayi ra twala papila ra boti ra twala swinene hayi ra twala mina hi ku angula ka papila muhaxi hi ku lava ku pfuna boti a vhele boti va swi kombise kahle ku a va teki a va ri na nsati loyi a nga famba fambe na swihlangi hikuva va nga ha tirhi swi le rivaleni swa ku impela n'wansati loyi a nga lava vona a lava mali se lexi nga koho sweswi va kume wun'wanyani loyi va tshamaka hi ku n'wi rhabelela tshama hi ku n'wi rhabelela lexi nga kona DJ Mrex a boti a va pfuli byi hola ka sesi va lava a va pfuli byi hola a va nga ha va xaveleli va nga ha vulavuli nchumu loko va ndla sweswo a ni vile xitandi xa vona a va komba gate va huma boti a va kombi sesi gate va huma a va humi ka vona loko ku ri nsati DJ Mrex a nsati wa vona nsati a ni hawa va ta n'wi kuma 42 years ha va ta n'wi kuma n'wansati loyi xikwembu xi nga va vekela yaloya ha va lava hinkuvambirhi ka vona a ku nga ri va vona boti a va humi ka swona va ta n'wi kuma nsati va ti tshamela kwala xitandi xa vona va ta n'wi kuma nsati na ntirho va ta wu kuma na hina hi hundze hi koho DJ Mrex a va tiyiseli boti hundze hi kona hina hawa a va pfumeli boti ku ri no swa humelela va huma ka sesi yaloya va ta n'wi kuma wun'wanyana munhu ya loya himpela a nga va nghena stress a va vangela va nga ze va nga bana hi switiroke hi mhaka ya munhu ku i na mali a va na mali mali a hi rirhandzu ka vula hawa na makhela wa xitici va swi vekile hawa bota va pfuli byi hola DJ Mrex hawa a mi tlange na xilahla Richard Zamkiri ni ri la sadana lonje ntirho kakaya ku ri ka ntsalwana block 25 le muganga wa tana kahle danke Mr. DJ Mrex mo hi ta wun'wana va yi vonisaku hi ta va na n'wina until 12 o'clock muhaxi wa mina bye bye
0: khesa swinene mina moyini la
10: minjhani
0: i pfukile minjhani na
10: n'wana wa mina i le
0: xikolweni
10: se leswi se tano loko a ku ri mina n'wana wa mina a fanele a tirha swi swa yena a hambana na n'wansati leyi tinghupepe a ti swi koti ku aka muti tinghupepe ti fanele ti famba ti karhi ti siya vavanuna lava nga kona laha misaveni ku hi va ngani loko a ri mina n'wana wa mina a ti hambana na swona a ti tshamela a ti pandzelela tihunyi ta yena a ti hlengeletela mali yena a ti xavela swakudya a ri yexe a hambana na vona vanhu lava
0: na mito
10: ka makhelwani wa xitiki
0: mi ri ku ndleka yini
10: miri loko a ku ri mina a to tirha a ti hlengeletela mali yena a ti byele a ri yexe a hambana na n'wansati leyi wona n'wansati laya n'wansati wo aka muti i nghupepe na yi tiva munhu loko a ku i nghupepe
0: va
10: vula n'wansati wo fana na yaloye a nga tiyimiselanga ku aka muti na yena yena u tiyimisela ku hlayisa a ni yena wa tirha i kume mali leyo tala se a ta dya mali ya yena a ri yexe luya a ti vonela swa yena na yena a ri yexe a kota ku ti tshamela nkarhi wolowo a nga ta kuma n'wansati wa sitireti swikwembu swi nga n'wi tshiki swi va n'wi nyika munhu wa sitireti loko a tshama yena a tiyingisela ta hambana na tinghupepe leti tinghupepe a hi vanhu va sitireti vanhu va ku aka muti tinghupepe hi lovo ndhawini va tala ku onhetela va mahambanyisi kahle kahle na swi vona i ta hambana na mhani wa yena a nga hanyi lavi a lava yena a tshama na yena ma swi vona loko leswo a hambani na swona a ti tshamela a ri yexe
0: kahle kahle ku va hi komba vosesi lavawani ku ha va rhandza hi va hi kha endla xihoxo kumbe ho fane hi hanya vununa bya hina the way ni nga xiswoho
10: a ni endle xihoxo no suka hi le ka vakamberi i vakamberi swi leswi a hi vavasati i vakamberi phela na mina na tsaka loko n'wana wa mina a ri na nsati wa kahle a ni swi tiva leswi murhi wo loko n'wana wa mina a tshame kahle na mina mhani wa yena ni ta ni tshame kahle hambi loko ni nga tshami na yena mara moya wa mina wu va wu kuma wu tsakile
0: se
10: loko a kuma n'wansati wo fana na loyiwani swi va swa na mina mutswari wa yena
0: kuta ni ta ni ta mi pfuxela no fana ni nyengeletela kunene
10: na swi vona se i ta
0: yi va khatini hi ndlela yeleyo 060-87-5942 swi ni endla ni va hi ndlela yin'wanyana swi ni endla ni va hi ndlela yin'wanyana emikiseri wa mina 060-87-5942 hi tokixana ke n'wina mi yi vonisa ku yini mhaka leyiwani ku le ku tikini ha famba hi rhandza i vikeli ku se hi rhandzini leswiya hi nga rhandzana hi rhandzanisa xiswoho na leswi hi nga twanana xiswoho swi kumaku se swi ncince ku ncinca matafula ya jikini ku twemi ku vava hi mhaka rirhandzu
11: riperini nhlokomhaka hi le ku yi tweni hi le ku yingiseleni boti hlangena probleme boti ka lowo sungula na yena se sweswi ku nghena wa vumbirhi mi ta ri loko mi hlangana i te yena a ngo lava mali o lava rirhandzu mara se hi leswi i sungula ku mi xanisa loro loko se mi lava ku ya ku pfuxeleni kaya mo fane kumbe mi nyenga kunene sesi waloye le ku mi tikiseleni me ni twingaka hi vukati leswi i ku xanisana ina mali i na yona n'wina mi hava mara i le ku mi xaniseni ile ku mixaniseni mixanisiwa hi rirhandzu buti mo fane mi tisola hambi mi nga endlangi nchumu hi ku xavelela mi xavelela yini ka yena mali a yi pfuni nchumu rirhandzu ri nga ri kona ku rirhandzu ro mi vavisa mbilu masiku hinkwawo sesi waloye a ku na vukati kwalano kwalano ku hava vukati buti a ku na vukati kwalano mo phula byi hola pulani byi hola n'we mo va ku xanisekeni kahle kahle laha mi ti byele ku mi ya ku wiseni kona a mo va ku hisa.

0: weni hi ndzilo sesi waloya nge le ku milaveni o mixanisa a hi maendlelo ma kahle ya lama a ma hanyaka sesi waloya ina a ku sunguleni a swi ri kahle mara se sweswi ha swi le ku mivangeleni ka problem mhani ti nga ku mi nga zimpona hi ku n'wi xavelela mi ta n'wi xavelela ku fikela rini ku tshama munhu a ri yexa swi bihangi ene loko munhu a huma ka relationship a nga hatleleli ku tlha a hatla a lava un'wanyana munhu i fane a tshama a relaxa na n'wa mi fane mi tshamini nkarhi wo leha mi relaxa mi vona moya ku ba wu ya kwini ivi mi ya tikumela munhu lowo fana na n'wina hi xiyimo lexi n'we mi nga ka xona mi ya kuma munhu wo fana munhu wa timali wa hlupha a ri n'wansati i ta mi xanisa ngopfu mi ta n'wi hlantswela na swimbalo mi sweka hi ku ya ni ta va ye ntirhweni mi ta hlupheka boti mhaka sesi waloye mi ta hlupheka mhani ta ku hayi pulani byi hola ka nhwenya waloye kwalani ku hava vukati mavonelo ya kokwana wa xingwavula ka xihosani nkomu
1: nikhesini kokwana wa xingwavula la ka xihosani hi ndlela yo yaleyo ku rhandza rirhandza sometimes ri hi teka ri hi siya ri hi ndlela yin'wanyana nongonoko i ta le mbilwini mingiseri wa mina laha hi nga ku buleni a ni voni riqingho ri tsayitela lanaya va ha ri ku anguleni halani ka WhatsApp hi ndlela yeleyo kambe ke 060 8875942 hi to ku xaneke n'wina mi yi vonisa ku yini mhaka leyiwani timhaka ta marhandzu a ni ngo boti kahlekahle va tshamini nkarhi lowu va nga tshama wona wa ku leha va wisini ku wisa ndhaka loko va fambele hi lowo sungula se sweswiwani a va ku vo wisisa mbilu wo mi le voyini
2: hi mina lowu na ha ku huma
1: a ku na nkinga
2: se mina ni vula leswaku loko o ta a ta pfuxela mina mhana yena a kuma ni kha ni vabya loko a kuma ku ni le ku vabyeni yena i ya i ta va na vutomi na a nge hanyi kahle i ta twa ku vava ene mina mhana yena phela a nge ni byeli ku yena wa hlupheka a nge swi vuli sweswo i ta ku yena i tshamini mina ni nga swi tivi leswi ya nga tshamisa swona mara hi ku hina ha xiyaxiyeni vakhegula ni ta swi vona ku n'wana wa mina a nga hlayisekanga hi ku n'wi languta kunene ni ta va ni kha ni swi vona ku n'wana wa mina a nge le ku hlayisekeni
1: mara loko mi swi vona ku na xaniseka mi ta swi endlisa ku mi ta ni byerisa ku yini ku n'wana a nga ndlana so
2: a ni nga mi byeli mara ni ta mi vutisa ku n'wana wa mina i hanyisa ku yini ene na n'wina mi ta chava ku ni byela hi ku loko mo ni byela hina se vutomi bya hina a bya ha ri kahle loko mi ni byela ku n'wana a ni tshamangi kahle loko mi famba mi endla sala na mifeni yisa kwa
1: ivi ni tlhel hala tlhelo na hiya lowu n'wansati mi nga ha n'wi twisisi
2: ni nge he n'wi twisisi ni nga n'wi twisisi ene ku ni nga n'wi twisisi ni ta swi vona hi ku why yena a nga ta ta ni pfuxela ni ta ni ta pfuxela n'wana wa mina ta swi ta tikomba kwalano se n'wana wa mina a hambani na yena munhu loyi a hambani na yena a ti tshamela a ri yexe a dya swa yena a ri yexe swa swiwana bya yena hambi vixiwana mara a hi swiwana hikuva a ni wa swi kota ku ti kaya ka yena a hi vixiwana a hambani na yena i ta va kuma van'wanyana lavo fana na yena
1: kasi loko ni ti tirhela matirhi yale ya mavoko a ni deserve kumbe a swi ni fanelangi ku va ni nga kuma n'wansati wa straight kasi
2: ni n'wi kuma kahle n'wansati wa straight mi kha mi tirhisa sweswo va tele vanhu va tidonki lawa so va hanya kahle na vasati va vona mara va ri vanhu va lava va ku va tidonki va ku famba va tipandzela tihoyi se mara loko munhu i tita xisa n'wana wa mina ku n'wi byela ku wa n'wi lava i tshama na yena i tlhela ya n'wi xanisa a ku khidzamela i ta n'wi hlantswela na mikarisi phela leswi ni swi vonisaka swona se hayi khona a hambani na swona leswiwani hambani na swona
1: yes
2: i mavonelo ya n'wahlongwani kwala ka xikokwana
1: khesini mamani n'wahlongwani
2: hayi swona
1: hayi khesi swinene allright a hi yeni mahlweni vayingiseri wa mina hi va hi karhi hi angula hayi wa tivana swondla onge ko tshikeleriwa lowo n'wansati hi mhaka mahanyelo ene ku ve hi ku laha hi le ku zameni ka ku boti va kota ku va va kahle moya wa vona wo va kahle va twa

0: Piso tala hina vambirhi a hi wu tivi. Piso
1: Hayi, ma vonele i mavonelo a ku aleli munhu.
0: ntiyiso wu tiva hi vona vambirhi. Mara hina sweswiwani aka hi mani hinkwayo hisapota leswi a no vula mina no langutisa a no va kombisa ku kumbexani rirhandzu ra loyi a nga famba loyi wa sweswiwani na nsati wa vona laa nga famba kumbexana ri sungule a ha ri kona. Mara boti ve nge boxi a ta patila sweswo. Na mina loko no fonela nsati wa mina loko ni yena ya kuma wun'wanyana ni ta ku luya elo famba a ni le ku tirheni kumbe
1: mara hi ku ya hi mina lava talaka ku va va boxa timhaka straight leswi ti nga tshamisa xiswona hi voho va xinuna. Vaxisati loko va famba va fika le ka ka voho le hi voho ni tivaka ku va fika va vula leswo ka swi nga ri ki swona
0: mativa ku xiini xa boti loyani xa boti leyi na yi khensa a hi vo tala vavanuna va boxaka mhaka leyi ku ri ve le ku xaniseki a hi vo tala lomuwani metini lomu switsongwana swi tumbete swo tala a hi boti loyi ntsena humelelaku hi mhaka leyi na hina van'wana yi ta hi humelela mhaka yo fana se aswa hi fanele hi akana ma swi tivisa se boti a nga sendliwa dukhwani ra na nhlekani a pfuli byola lungise sesi loyi a va a famba na timali taka u n'wi byela ku mina a ni type ya wena ku a ni na income ni yi nghenisaka leswi hi nga vulavula swona ku sungula i ku a wu lavi mali ya mina hi lava rirhandzu e-e mina rirhandzu ni ringetile ku kombisa rirhandzu
1: no na mito Margo o ana ri ku mitweni mani twa n'we alright ndlela leyo network ya ko a yi le ku beni ka tona hi ndlela yaleyo 060-8875-942 hi twa mavonelo ma n'wina a vayingisi ra mina ku xana ke n'wina mi yi vona njhani mhaka leyiwani katika makumembirinkombo timinetse ku bile awara liya ya 11 kwala ka radio ya n'wina xirhandzwa HSR FM 106.0 megahertz ni yo tshama kwala tindlwini ta n'wina ta vuhaxi hi ndlela yo yaleyo laha hi mi nyika kahle ningonoko lowu boti va nga ku tikeliwini swinene boti a ndzhaka loko va fambile hi nsati wa vo wa ku sungula hikokwalaho ka ku va va nga tirhi va kombisa ku a vo tekelela ku tsutsumela ku ya teka nsaku ya lava n'wansati va ri va tshamini nkarhi wa ku leha va wisa va koka moya va relaxa va wisa mihleketo loko va kuma loyi a vo twa onge xikwembu se xi va hlamuleni hi ku yehe loyi wa ti tirhela kahle swi kahle swa yena kambe ke ntwanano wa voho vambirhi leswi va nga twananisa xiswoho loko se va sungula a ku hayi ku mina a ni rhandzi mali ya wena kumbe yini xa wena mina no ti rhandzela ntsena u rirhandzu leri wehe i nga ta ni nyika rona boti lava va teka rhandzu va n'wi fumbela ye sweswi a boti vo fanele va tshama kha va xavelela hi mhaka ku yehe salary ya yena yi kukumukini nyana va fanele va tshama kha va ku sorry a ku dyohangi vona boti va caciwa ndhaka ku caciwa va tlhela va ku sorry ku ya pfuxela vatswari va fanele va ku va cecelata kunene va ya pfuxela vatswari nakho loko va fika kwele ni na ku tshemba ku a va tshami hi ndlela leyo ku heyi nkarhi wu nga ta ze wu famba 060-8875-942 hi twa mavonelo man'wina mikiso ra mina eka mhaka leyi ya ku tika swinene ya va kombisa timhaka ta ku ri no xo antswa i ku mi nga se vaviseka swi nga se khosa ti-problem tikulu swo antswa loko a endla sweswo mina mamuka yikho xi antswa ndlana leswi wona vonaka swi antswa ka wehe ku hambaniwa na yehe va ku kumbexani loko mo tsutsumela ku haha tikerekeni mi tlhava tsolo hansi swi endleka xikwembu i xi mi katekisa hi ndlela yaleyo hikuva swirilo swa n'wina swikulu exirilo xa boti xikulu hi ndlela yeleyo va kombisa timhaka ta ku ri no a va dyiro vupfa laha ndyangwini laya. Boti a hi munhu wa ku pfuka a ti tshame hi mavoko, i munhu wa ku a pfuka a zulazula ti tirhela hi mavoko ma yena. Hayi ku na peni a yi ngheni ya nghena. Kinga loko va vuya kwele ku pandeleni ka tihunyi va fanele va fika va khizama hansi va ku sorry ku va ni vuyeleti sorry ku va ni rhwale mipandze ti chizelana ti hamela. Zero six zero double 8 7 5 9 4 2 hi ku kahle kahle n'wina mi hi vona njhani? Hayi hayi kokwana hi pfukile minjhani n'wina?
2: Kuna kubia kangati. Kubia kangati ni mula kuwa ku. Nisi ya shanga na kuna shona. Shita kushanisa kuwa ku. Ya wacha kushona. Itikiwi lepi ya nisi kuwa kushona. Inyasa kuwa singula afamu. Va tikinga ku hayi va chipsile i va hlangana na xin'wana xitengoni loko va ri n'wana tshembe va swi vona ku i tshembe leri kaya va fika va ma chicha lava va nga ma chicha munhu na yena a tilondza leswi a nga tilondzisa swona tanihiloko ni tiva ku i ti hayi mina a ni ti lava leswi nga na swona no lava wenini a ndlela ku nga kota ku nghena ivi xi sungula leswi nga mirini wa vona xi sungula ku landzula na swona i vutomi bya mani laha se a sungula ku hundzuka mavala ku fana na ri mpfala se mina a ni ta ku aka bava na ne loko a ni nga tivi ku va nga va va ze va n'wi byela ku heyi mhani wa ni xanisa mani va nga va n'wi byerile na hi ku a ni munhu loko se i switwa ku lata hisa la hi wena i vulaka ku he mina yi nga ku hayiko se wa ni tikisela
1: a va swi n'wi byela ku ze va yi tise haleni va lava ku twa ku na va nga teka rini goza cause mbilu va n'wi rhana i swa ku kahlekahle vo voxe a va nga ha swi lavi leswi nga va humelela le masunguleni leyi
2: se mina a ni ta vava laha ku va ku a ni loko xilo mbilu yi karhi yi xi lava ya xi lava mara mapalo kun'wana ya fika ya ku alela loko i ri wexe xi tinga ku swi ta ku vevukela ku n'wi byela mara loko u hleketa ku lava ta n'wi byela leswi munhu a ku xanisaka swona i tiva mapalo ya bayabela hela se mina ni ta ku a va sunguli va n'wi byela ku hey mara leswi wendlaka swona wa ni xanisa mara va twa ku yena u lava ku vula yini ku tlula ku tshika munhu a xihundleni u sungula ku famba u ya leyi na leyi ndzi nga ku se wu vabya nhloko se mina ni ta ku bava a va n'wi byeli ku heyi vutomi bya wena a byi nhandziheli xo sungula lexi xi ni karhataku eti ni nga kumi famba loko ni ya ku pfuxeleni ka vatswari va mina ni va ni ri na nandzu a ka wena and a hi lexi a ni xi languserile lero wena loko i fanele i famba wena hi wexe u ya lomu yaka kona u famba u ri free mara mina loko ni fanele ni ya pfuxela va ka hina a na ha ri free ni vuya ni tenga a swi nga ni nandziheli ku famba hi ku yiva loko ni fanele ni ya pfuxela vatswari va mina kumbe ku famba hi vujaha hi ku chava vutomi bya wena se a va fanele va n'wi hlamusela xo sungula va twa ku mihleketo ya yena ri yini ani yena ina timali ta yena vona va hava mbuyangwani mali leyi a nga na yona. Loko mina no va ni ri na 2 rand yena a ri na 5 rand swi vula ku ni fanele ni xiphetha mina. Yeah, of course, yes. Ni nga fika nkama wun'wani loko ni lava rirhandi ni kuna koramela. Mara koramela ka mina swa endleka swi ya vona hi lava va nga riki laya mbeni. Ku ri lava va ta handle va ri va maxaka ya mina va swi vona ku na xaniseka. And if you want to get up, hey, how she won't be shut down when I went to this. Even a man can see an address at one minute. Yeah, man, and 1 minute of conversation, 1 minute, very one Chinese. My one mother, your singular revenge, a tie, and a number shut. I mean, if one of them mean, I'll have a good food. So, very, yeah, I talk to Shirami. Yena a hi hembeleni. Ku tlula hina hi nga le hansi. Hi ta swi wini ku a va sunguli va n'wi byela va ku vutomi bya wena a bya hani, a bya hani na mbeleni. Wa ni xanisa va twa ku yena u ta ku yini.
1: Mara loko va yi tise haleni kokwana, loko va yi tise ri ku munghena non'wini. Loko va yi tise haleni a hi kona ku tshunela endilweni.
2: Hi swona hi swona, mara a ta yena ke va n'wi byela na retro sungula ri ku ya laya a ni swi sungula ku hi lava hi ri vambirhi loko hi twanani hi mahanyelo hi fane hi tshama hansi hi vulavula ku heyi hi ku hi la mina ni ku hoxelaku kona a vula na mina ni n'wi byela loko va ku wa swi twa ku i yini wena u nga swi voni khule ni xaniseni mara u ni xanisa hi
1: 1-2-3
2: hi vulavula hi ri vambirhi hi fo ni suka ni mahisa le hansi kumbe ni ya swi mali hleva kumbe yena a sungula ku ya ya ni hleva le hansi hi na vambirhi hi twana ni hi rirhandza ra ku tshama swiyi ni fanele hi sungula hi tshama ofisini ya milandzu hi vulavula hi leti ti hi xanisaka leti ti nga ta endla muti wa hina wu nyuka wu hanya a va yini va hina kumbe maxaka ya hina ya kota ku nghena laha va nga voni xihoxo xa hina hi nga se va byela se hi leswi mina a ni a va ringeti ku va ku tanihiloko se va yi tisile haleni va karhi va lava ta pfuniwa mina a ni ta a va sungula ku ya n'wi hlamusela loko ri ku a va nga se n'wi hlamusela ku va swi tiva ku yini hi ta ti hlekisa hi vanhu vutomi bya hina ambeka xidyoho xa hina kumbe ku tshama ka hina hi ri xin'we laha vanhu va le handle va ya vona swihoxo xa hina hi hexe ni ku tshama hansi hi vulavula mara na swi vona ku le ku ni xaniseni kumbe mina ni le ku ku xaniseni a hi lulamisi timhaka ta hina
1: kambe loko ni rhandza ntombi ni yi rhandza ni yi kombeta ku vhele na yi rhandza yoho hi mihleketo ya yona yo twa onge mehe a ti simutluli kahle so
2: hi swoswoswo fela loko ni ta ku mina munhu loyi ni hlayiselaka na yena hi fanele loko ku ri na swin'wana hi tshama hansi hina hi kombisana hi swona mara loko ho ka hi nga kombisani ivi un'wana a sungula ku hanzela tihomi ta hele loko va ri tihunyini va vulavula hi leswi hina hi tshamisaka swona se hi swikisa swihundla xa hina xa la mutini wa hina hi ya byela vanhu ende va ta famba va hi haxa swi ya fika na le ka maxaka ya hina ni nga va ni ri n'wanuna kumbe ku ri n'wasana kasiwa hina hi hexe ri vambirhi hi tshama laha hansi laha hi vulavula timhaka ta hina hikuva hina wu kati na loko ku ri ku hi banana hi xibakele hi banana a phakati ka ofisi loko hi huma laha handle swi herisa ta hi laha ti sungulaka kona loko to ze ti sungula handle swi vula ku hi tsandzeke ku hlayisa xihundla xa ndyangu wa se mina ni ta ku a va byeli mhani leyiwani ku exi wa twa vutomi bya wena a hi xikolo lexi a ni swi languserile mara sweswi nga se ni nghene xindozi na kaya xi endla ku va ku se mina na wena hi nga twanani ku mina ni fanele ku rindza ku ni ku sala hi le ndhawu ku loko i ya karhi ni tshama loko veke tihle na wena mina loko ni huma ni ya ndhawini yo karhi u va u nveke tihle loko i vuya hi milaha abang jadi mana ni sih sesungguhnya di sini sepana abang jadi yang dia nak buat buat soal ini kena beranda maharaja sih nulis asin kota. Naya na apa tapa profilan ni sangat nak soalan ni endelak soalan alas rendi. Asal lu lu tak mandiri ngasal tu, wafan ini mana ni hanya itu sesuapan.
1: Lalu logo muno, logo arku ele kukut pandeni, kule kupandeni logo mbeko ala dagen, loga I chaya biaka, sekata sota lango, I sokun loko ya duma ku, kambi sisi ningawa ni na nando sisi.
2: Walo logo bat kamalo mat gari ni gari ya cha, isu sota ni ya. Esa bu lugari ala ausla gari atari ritela ni munda bu yini tiba bu kute angala ka bantu ba minja nguni ya bona sina mina lugu nyanja nguni wa mina hei ya bu ntumere ni ya kumasukuru ba minja atipoye itapu maka ya munu leo ni nangupeka nugu nitu na kushaisana na ye
1: ish
2: ina angala ba zeri malwe wani ishi shiwa chiasu moye
1: okay gugwan
2: na yena kota kubosha tukushi standa erwa mberi kutu yena kwa kumunu wa minaru
1: hata hini ya
2: chai ina ya pofu ni pofu la kaya ani mudu akiwa ywa ime mindangu mbiri
1: mudu akwa ywa mindangu mbiri u akwa ywa kutuwa nana u akwa ywa ranzi
2: ya ashti manna po wani wano uri uri kutu
1: abangi seba lobo wala
2: basebana wala sibinja umuntu akwa ibani emanje nimindinja ngumbi bakona wa mashaka yena bakona wa mashaka yani lokuthi standa erwandiri laba mindinji ya ishangane zonta kota kuphosha kuphofula lesininga sisinji yako na yena aphofula emahlweni kabo ene bangatheki ngoku bisayini
1: kesin gowal kumenungu timina sita kona vele kunga magatika orlia ya kumembiri hindela yele yo 060-1059-42 ntaka mingisarala mle muila
3: mbila leita ente mantilu
1: mbira kundaka ini
3: mbira na yole ufone ya kona ambita teiva na marengwe li ente mantilu
1: di network
3: emina doya ninga landa ila babanga ku huma sisi
1: ay ay bule
3: mina ninga tere ha mondo wana anga sendo dukhana rana tshikana tshanza a pula ti hola mele konte ni ma
1: ni mtu akahle ay bule
3: Tala abana bona abangakuma sesiwani va le khavharini nakona mara yena ni vula mina ni n'wi bela mandla a hi swo tala leswaku a zi n'wanuna boxa xihundla xa muti wakwe mara loyi ni n'wi bela ma swi vulaku se i karhele hi mbilu yakwe hinkwayo se dasela ni nge yena a n'wi longisi a n'wi byela leswaku mina se na tsandeka ane ke lari ane ke tsombi ni rwandu ya no komelero mara se wena awu hari tsisi tsambe ta kumala ra wena ni rwandu a pambeni ke ta eta kumala vanga ta kumeka ri ke ri tsande ri mina ane ke mekaro wona a pambeni e ka dawa se se ta va dukhane ni ta ngona e na tsika la se ndene ndina kwa nga hume
1: e ku fela ku rhandza
3: eh akum nga go tsenya nga go bona le go a chance tswa go sona la ka se anga za fika kwa lana anga se fika kwa lana a go tlo tsala thata le rwana tshikwembu tshivula go sha hana ntle nae e sha hana ntle nae ma a tsuti a ka mundu nwa tsheta mo mana nga sa tse singe tsone ntse nwa re re nga nona wa khegula mara anga karani wa yena nona eta nkuma ngona congress gebenga loko avaba
1: Oh, Margo, go on, come be semi, not to get to pin. Oh, hey, not to get a corner. Go back again, now, room to any go on. Yes, all right. In the lay, an argo between and garco between Lemuela. Aye.
4: Aye, Marsh.
1: Aye.
4: Fugil.
1: I can a fugging go on.
4: A fugil.
1: Hm.
4: Maga, you come and come in.
1: Hm.
4: Tanya, we need to run in right to a commissar Magalia, no, man and assist.
1: Hm.
4: Iya na anga mutora kwa moramba tangu tuta la muto anda kwa tala muto noye. Se anga chau kutoa tega dzini yeye tele la nalo yuko swa na kusilista su beiru sis. Matimba mama yeye na ele muto noye. Luya na su matimba la mani kwa wana kwa manu wanda ngolo ya anga mwa wana marumbango kwa. Se dzima na swa na kugutla maka kwa nalo azanga na melandu ilu yuko kuwata mbiri slang.
1: Yeah.
4: Anga za atlangana na su phepo a kwata hekwala ka swimana anga ta ka swindo swa dluswa ku swona a za swa ntse sa matimba e vha jele e ta vha swa vhang maka vhele ku sivela swi ta ku tshumula vha tola so mina nda ku tsale ho vha swivure vha nwane a hamane na sesuluyi mara ma hamane le makona a vitani vha ka vha sesuluyi na vha ka vhona mihisa lusi afrika a vha ka lava na vha hlamusela maka ku kona maka yi swona swona swo leswi a hlangana kona swona hinkwaswo loko ya ta ku hlamusela mhaka leyi a komba ku hi kona swi vona ku ni nga ta ka ni munhu ni na mbilu ni nga za ni kwata ku za swin'wana swi ni nghenisa lomu ni nga lavi ku nghena kona ni vona ku swantswa sweswi a vhe a longa leswi nga swa yena a ni n'wi bangi ma n'wi vona hi loyi ni nge se n'wi tlhandeka xandla loko swi nga za swi humelerile mhaka mahandlelo ma yena ni kombela a vhe a longa ni famba na yena sweswi namuntlha ni ta tsala leswi vona loko byi lwisiwa hi bya mina xikwembu xi ta vona ku ni ta swi endlisa ku yini va tolo vete ku hava sirhela ndlala va tolo se leswi a kotaka ku tiyimela nuna loyi a nge dlawu hi ndlala hi mhaka ku yena wa swimalani luya u na mali yo tala se a fambi na mali ya yena
1: kasi loko munhu a ri hava mali a nga deserve rirhandzu ra mampela
4: va kona lavo tlhariha kumbe lava lavaka vukati va nga tshama mindyangwini a ku tirha munhu kwalano sweswi va dya mali ya swihlanga mara vukati byi le ku fambeni vukati byi tebyi tsakisa mutini va tlhela va swi twisisa na lowu n'wansati ku nuna wa mina o ka nga wu kumi ntirho kumbe a ntirha a ta tirha se na yena nkumba lowu a kha a tirhaka tani n'wanuna a kombaku na swi lava ku tirha no kona nga yi kumi ntirho leyi a yi ta n'wi nyika mali yo kumbe yo fana kumbe ku ringana kumbe ku landza ya sweswi lowu wa ka wa endla hi tindlela hinkwata ta kota ku tona se mhaka yi ni yi vona ku mina a nga se nghena milandzwini ku kuma loyi a kwata ku tlula mpimo a vitani va ka va sesi na va ka vona a va tshamisa kwala a hlamusela xitori xi nga xiswona a ti bya ku a tiyisa marito hi ye n'wanuna n'wini wa muti ku papalata ku ya yisiwa jele na ku dla na ku dlawa ku cheleriwa hi swin'wana swin'wana leswi swi loko a nga n'wi rhandzi wa ha ri rhandzu rirhandzi ra a ri n'wi tshemisa rona ha ri kona buti rirhandzi ra n'wi a tshemise nuna loyi rona sweswi loko wa ha ri hava se a hambane na munhu loyi a nga languti mali ya ku u na mali muni ku swiendlisa kwini na ku yini a fambi na mali ya yena a ti dyela mali ya yena lomu ku nga n'wi fanela
1: okay
4: a siya muti wa va a siya xisiwana na muti wa xona i ta tsaki swivona mo yi vona hi ndlela yaleyo murhaxi
1: khesa swinene
4: hallo
1: ani khesa swinene
4: hello
1: mani twa alright no ni khesa swinene mix ra mina nkombo kahlehle ni tsevu wa timinetse vhele hi kongoma kahle ka oraliya ya 12 i mix ra mina hi loko se mina nkarhi ni yi huma hi ndlela yoleyo ex ya ne loko hi hlangana na n'wina hi twanana na n'wina hi rhandzana hi mi teka hi tshama na n'wina makaya doesn't mean ku hi la tihlokweni ta hina a tiva hi nga ha ri kahle hi va hi kha hi mi rhandza swinene hi mi rhandza swinene ku va hi hindeka swiyimi swo tala so ku va swiyimi leswi nga le ndzhaku leyi a ha ha lavi ku va ni karhi ha ha hlangana na swoho futi tanihileswi ku ni hlamuselini loko hi karhi hi hlangana so munhu a nga ha tlhela a hi tshikilela futi hi ndlela yo yaleyo yane no ni khesa swinene mangiseri wa mina hinkwakwa ku lami ni kumaka a mi ri koho hi ndlela yaleyo na n'wina hi karhi hi ku yi bula eka nongonoko lowu wa talembilwini loko a ri mina yi kona hi ta hlangana futhi hi mugqivela le ka nongonoko lowu wa reggae special hi ndlela yaleyo hi ta va karhi hi fambisana swin'we ka le ka hi siku le ra mugqivela ka awara ya 12 ku fikela awara liya ya 3 ni ndzenga njhe loko a ri mina yi ko se na yi huma laha ni huma kahle hi risimu ra n'wa comrade xigevenga va ku ra yi kona n'wa marhwale loko a ri mina hayi se hi loko se ndzi fambini hi ndlela yale hlangana kwele ka siku leriya le ka awuri liya nharhu leyi ta va ri kona jaha ra valandzwa na nongonoko lowu wa morning base.

ahora nzakuboniwa mwana madama.